0: Malaysia. Eka ske ntlela le bui sasa shoma vegere ne bingisora me kaske eka na ba kase kase eka rumu nokuthi ba kasene ba nena ku tlela aba multi talented tsunga mekisa ba ma sheka ji sarfa mukukela lembe ra magide be ri na mukume mune na khume mune la kara sa anga sha mlungu ku kambana mara swinene ende yilinga tlela yisi ya memory sta kahle swinene aka ba ingisa ri ku hambana hambana mbisa tana mekisa ra ube munla nga ba na abe xikulu ku sta ka bina nga bya xitsonga humelo sta bina nga bya ku tala swinene ku sekela ka bina nga bya ba saka la busa sekisa la nga tlhela ku ta ku tirha swinene na vanhu va ku hlaya swinene vangu vanhu vo fana na va Dr. Joe Shirimani vo Prince Rangani na vanhu vo Mr. Post vanhu va ku hambanahambana vunanga bya Xitsonga u ve na xiave xikulu swinene mingiseri kasike swi vekela ka khome ra tisekeri hi nga se ba awara makume na ribela wa ra liya yanharhu leswi mina na wena mingiseri leswi ni nga ti hi ta va hi kha ri xi endla hi ta sungula hi ndlela leyi
1: ni nga rungula n'wa gija na n'wa gezani na esina esirela
2: Mane
1: Israel
2: Israel
1: eh
2: oh Israel
1: Israel na AB
2: me fana ni tlhemi switongela ka nyana ko ko Israel
1: Israel Israel Israela tongolo wa mina ka ni randa ngopfu
2: eh tona ko ko ni
3: 106.5 the number 1 radio station in Limpopo
2: beta yini
3: GCR 106 FM, the number one radio station in Limpopo.
1: Vete in. Vete 61 and 61 and Limpopo.

0: emjani ba mashali?
1: Ivukile mjani.
0: Ivukile.
1: Yes.
0: Nguye mashali le banganga muzi.
1: Bakhehle bulaba mangi.
0: Mirini.
1: Lela ka mani.
0: Naba jema shali mashali le banganga.
1: Eh bo.
0: Ni shabisa dinhlola na xibodze.
1: Oh, alright. Mali muni.
0: Mikume mali muni nwe.
1: How much?
0: Mara anime na kutiba ka nwina na.
1: Eh?
0: Anime na kutiba ka nwina ni nga swi tisa na.
1: Wa kutiba.
0: Ya na kutiba.
1: Oye.
0: Na kutiba.
1: Hello good.
0: Ai kwa la ka xthelana. La ka mpambo.
1: Eh, we.
0: Ka mpambo la kuswa na le xa hotel la.
1: Ati kwa ka mpambo.
0: La kuswa na hotel.
1: Eh.
0: Bere le Jerusalem. Sini ngasuti sana.
1: Kana kuma.
0: Ndeni waga stole ka bunge.
1: Kusama uti.
0: Ah, bunu ndirisa bangwan. Kuna la bangal ndirisa.
1: Kusama uta.
0: Anse kuna la bangul ndirisa ko indaweso.
1: Kusama.
0: Ah, ani na baratangwe na tukona ni ka radio le ya lagian.
1: Oh, mara lerisema. Ane mundu nga awari ku xikela ngo kula ho lerisema nga
0: ka. Kazi wele ku mukarana mali mga vuli ku nene ka mina mali na mi tsika ku ndrasela na.
1: Kazi ayi nga mga fune ba.
0: No, mara loko loko na mi xavisela na xibodze na tinhlolo. Nga mani u vutsa ku ntwe mani. Ani loko mila ka xava mhu vula ku mila ku xava loko mila ku tsika mtsika na. Mirini.
1: Ah, kazi mila ba yini.
0: Mazelo ku mi dropela phone dam ba yifura na.
1: Eh,
0: mngani, basta mal. Ah, mara mngani drobel phone. Hayo mngani na mali mngavulu ka na mali mtsaka ku drobel phone kunene na.
1: Se
0: why ngumen phone yami ku. Mina se so kare awu silabi na. No,
1: mete
0: mlo kshaba, muke mali munu ku 5000, mara se drobel phone. Na kutiwa wishu ngwani
1: mali phone
0: private. No, pelana ku mlesa so ndam ba
1: Uwe
0: shungwana kutiba. Ah, me shungwana man. Ane me shungwana. Ane chusu mongo sa mwenye.
1: Kutiba. Iku mwagu nambara mi.
0: Ane nambara mwenye tumeka ya ashwa ka radio na.
1: Se marabele mi shabsela si bote.
0: Ah, nrumange munu. No stiba kutinga angata sila wa mbozi. Kwa kubishana tisore na mishabse. 5,000.
1: Mr. Resign win.
0: Eh?
1: Mr. Resign win.
0: Ane teresi chumu. No skuma. Dasa nila kubi mishabsela ku. Mwema kaila kusti riz.
1: Ane shti riz. Ane nganga no wanganga. Kutu nambara wrong. Baba?
0: Mbona njalo kwa munganga michashi fona na?
1: Eh, chawasho.
0: Ah. Kasi munganga njalo yabuto yena.
1: Ah, lo tiwo kushungwa la rito ritre.
0: Masomo bale bale na mali laba mashali na.
1: Shungwane.
0: Ah, shungwane mafosi man.
1: Mafosi, ah, mafosi la ritre so.
0: Ni rime na mafosi wole jisa.
1: Ah, shungwane wa kampamo na kuti.
2: Eh, jay mashali mashali.
3: Traditional shop, le yikumeke palaburwa kasi vula ku valiwa ni traditional shop yikumeke kwala giyane la hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mtabalisinde mabona hoza hoza mrume

0: vaxumba xume DJ Tlemi i na yidya xivungu xo nona eka ri kandziya thekisi ri heta hi tloka ra banana ya xaya swakudya giyani mani magoda driver taritari kwala ka mapuvi danku
1: fei ntlhavelela majajo ni mugoda kona aiko
2: ri xila ri xile DJ Tlemi kumbela ku sandla rejistara na swivungu swo nona a swi tana ku rejistara ta swivungu swa ku nona mina yi hluka tani kumbela ka lakangove a jamela swivungu
1: tlhavelela
3: hi n'wina bava
1: hi n'wina mukhalabya
3: ni mitwaku antswa va ndzeni n'wina bava
1: ni kese swinene hlayisekana ka mapuve la
3: Hayi namtaku ndi wakhe kana jalani na swanga ya mapuku ya baba dangu.
1: Eh dangu baba.
4: DJ Tlemi ni mukuma kahle man bra mina ni ri kwala Venda la. Hey matimu hi wona man matimu ya bra mina man man man. Hi yona inga nteka ro sungula phela iku hey hi lexi xitichi na. Tanani mataleni ta haxa swi kuma ku mataleni a nge le ka swona swa vuhaxi yi ku tlukwani ya ni ya biwa hi tshungu wa kereke hi yona yo rhanga yi ta yi ta teka mahungu ku mataleni yi biwe hi tshungu wa kereke ku sungula ta muganga ka GCR a ku ri mina wo sungula ku va ri ku hlayiwa mahungu hi timhaka ta mina ni biwe hi tshungu wa kereke hayi a hi tleli ku rhula nghwazi ya ta Xitsonga mani munhu wa mugingiriko tanki bra mina mani hexi
1: Kesesinene mataleni kusukela ndhawu ta kwapo sweswi vani kumbe va ri lavhenda la vaxivana vo va hindza va kandziya swin'wana swa leswi va swi tivaka yena na hina ni vula mani loko nga ri swi by four suka skam swi ri tarhanyi mahlweni mikiseri number 060 875 942 jesarfa mikerile na swi tima vundza ni mitwa kahlela ka ndengeza la a hi bundlisitaleni bavani kese swina hi hlayisekana danko
2: Rishini maitlema Kiasa wano sana na nirupala kama papiri Itavele kumu
1: Tui, itavele la
5: Kilewe maitite
1: Yebo ma'am
5: Ukwati pa Bram
1: Ni bonya ana Bram
5: Ah, niraro no kukuru shilo mbani
1: Ya
5: Ni kambiele shona isungu la kutia sangati
1: Au shem
5: xihloko xa botima fosani
1: i
5: ta ximisa ni ve un'wana nga hanya swinene ngopfu akusuni aro loko a va ku munhu wa wisiwa hi mali ni pfumela ku tiku kumbe misava botima fosi a yi ta va hlengela mali va vuya akuvaakuva kukulukumba ngopfu ende loko namuntlha ni nga hoxika ni xihlanginyana lexa vutomi xa vona lexi a va xutaxuta na xona lexiya xi xi va nga tshuka wa xitiya va kha xi lerisa ku hi vutomi i fanele i xuta kahle hi boy kwala a va fambisaku ntirho ani ku ni nga hoxi tiva ri xibedhela namuntlha ni ta ni nga siyile ku ri teni a swi ni tloni xi nga ri vutomi la xi nga kona ani xi nga hola xitlongo ku vava xipfanyetani lexiyani xitlongo ku vava swinene ende botima fosi a fika a va dyondzisini vana va vona migingiriki liyani munhu wo hleka munhu wa tijosi mapatikhoni leti hi nga tikuma na lava nga ngheni ku rediyonini ni kote ku vona ku botima fosi a va ri na nkoka la vuton'wini ene wo fana na mini vaviseke ngopfu ni vaviseke swinene titlemi ni vavisekini na swivona swilo ni na maxaka mara ende yi mani ku byi ku ni na mikosi yo ringana yinharhu leyi baku mombe wa mina mara ka botima fosa ni hi kona ni nga ta ya ku ni va byerini already na maxaka ni ku maxaka na nini yi mani mibyeku ku na xaka leri ri ri kusuhisuhisu munhu wo pfumala makatla munhu wo rhandza vanhu munhu wo hleka ma swi twisisa la ku ni na maboti mafosi a ku hlekiwa ma tiva hi lero hela hlekeriwini tlini yi mani vulavula ni nga titinyingi
1: lavaa
5: nga mitive ku ngoheni mafosi ani a n'wi tiva hi ririmi ra yena hayi mani hayi hlayiseka tlini
1: kesa swinene u nga hlayisekana kayo tho tho mere te mingisoro ba inga sepa awara liya ya mona ya mafirikari dashbong sorona e kari skangona kutunzo kapto mbza nena nje
6: Tlhelang Tlhavo. Ni ku sendela ka ndindani la. I Foster Sithole. Hi ta va swivuti 6 o'clock. Danke.
2: Minjhani Mr. Tlemina hi pfukini. Hi Jack hi na hi dye swivongo namuntlha hi dya khekhe ra Manxungisa Sithole kwele ka Ngove. I birthday ya vona namuntlha. Lava vulaka leswi i mhani burisa va ri la ka mapayini la ka magezi wa njhini laha inkomu.
1: Kese swinene nhlayisekani kusukela ka magezi wa njhini laha emahlweni va kisaromeni karhi teka tinqingo teta ku risa timene ta hlanu nhungu leti nga sala khari khi dya swivongo swo nona jesa ri vanile mitlhaveni me
6: tlhavi
1: ku tlhava sweswi
6: huma sweswi ku nghena bot
1: kahle njhe
6: hayi lava yisuka mitlhava malwandle i makhala wa tavenkokoxungwana na n'wina mthisi sotlok
1: kese swinene va ndzilo
6: Dandy.
1: Thank you, Baba.
7: Ushile DJ Tlemi tlhava ntlhava. Dya swivongo swo nona hi ri kwala ka homu 14A manare nkata khalanga kwala ka homu 14A nkomu DJ Tlemi.
1: Pi ntlhavelela.
8: Sweswo ni ka mavalani mingana ni ta va na hukute ku ya basikisi mingana.
1: Kesa swinene mugodi wa chopa.
8: Ya ni ku khari ka. Mina mka mutirhi wa jesa a rhanga ku moya wa vona ma ya ku etlela hi kurhula a ku ri munhu wani ku tsakisa swinene ku ri ku mbakelana hi swona mngana
1: hlayisekani
8: thank you.

0: Ntlavelela.
1: Una ba gumba gumba laka shotsani. Emngani wa mina laba ningonika hi xikwembu.
0: Mm.
1: Una manda yini la khone landu finlanya mina emana mina ningonikiwa hi xikwembu.
0: Mm.
1: Mbona tella emngani wa mina nwana u kwala ka mbalani endu ma hlungwana fuka mngana u ya endla ntirho wa wena kana va kwa a pfusha hi nwana boto vhidiyo. Anga masilo a rla ka mokana nhlayisa ka mngani wa mina.
0: Dangela ku hlayisa ka mkhotlo chopa.
1: Dangela.
0: Dako. Tabelela.
2: A fuka mase mlanda la extension bilay.
0: Mm.
2: Kupuka body seba mashinzi la ka mabalana.
0: Mm.
2: Kupuka se tabela ya kumbela ka mapapi.
0: Mm.
2: Na manje ni vana kata ko hasha na bonwa force kwa ko joina bombana.
0: Yo.
2: Ame na love ka skulo force ni kala la yi.
0: Ai yen hlaisa ka.
2: Guys.
0: Tabelela.
3: Se mula bala.
0: Emina loy.
3: Abu renda ba tama khali ba ba tama vuts.
0: Mm.
3: Kutu ta ta ta ta si alpha thom.
0: Mm.
3: Ba kombela ko tsena mo tsaya ma pheti. Ba mo vuwa. Alor mo ko tsena ni ba ntse ti sa ka la ti sa ka pa pa o ni ma.
0: O rokoja.
3: Ai tsho tsani pa ku.
0: Thank you baba.
3: Thank you.
0: Tabelela.
4: Ba mon ba pusha bana.
0: Ai ba tudzeni ba.
4: Eh wo sungula ba ke ka tsungwa na tsena tsabe ka ndela a ba fuki. Ba posta tsela ka ndela a ba fuki.
0: Mm.
4: Ba ndi na tsehu la ka masanga a ba fuki.
0: Mm.
4: La ba pusha na kota ka mkhonta sa ka masanga.
0: Ke tsena ba kota hlaisa kana we.
4: Ba ba.
0: A danke. Tabelela.
5: Eh, yi mani va pfuka lo xin da ximizwe na ku xidota mpuka yifana yifuka.
0: Mm.
5: Eh, yi mani va pfuka aku pfuki sesi wa timanyana kwala ka xikunyane, pfuka sesi. Ku ya pfuka mfundisi Morisi Guyu. Kwala ka mapuwe mfana wa Gosha. Pfukani mfundisi wa mina. Ni ya kwini na? Ni ya kwale ka mashandani? Ni ya pfuka mamali ya mashandani? Kwale hansi ka mkosi bya voholeni wa maxangu mbuya kwale ni hi le vukatini bya vona ka mhani ka a ni rivalangi na hi leri siku leri xikwembu xi nga hi hlawulela rona hi ri vamanana leswaku hi ya tiphina tepeleni wa xona a hi yeni mhani ntukulu wa hosi
0: kesesene ntukulu wa hosi hlayisa kani
5: a ku tani
0: danko Tabelela.
6: Hilaria.
0: Hilaria.
6: Salan chala three.
0: DJ Larry says momonde as momontela.
6: Ah, yimo momonde yesha na lesha kuna jimwane. Hey. Chiko sa. Kimo momonde ya.
0: Singena hela.
6: Ese sana khuva ya misana le imikosi xhema kufana na sesi singa hey watira ya swilo swile kuvave.
0: Aw shem.
6: Ah, nukula kuna wana wana nikusha minga vati, anga nikomeli, shee, nani sangani na tava.
0: Mmm.
6: Mara hii jijimbeti wini shulise sanseji.
0: Namutoka.
6: Ando shiri kani wani ingene leka sani jile. Kuna sesu wani, nesesu mari enka tasinara aise, sinu kukukane kata adimbona kuhini iye.
0: Mmm.
6: Le, kama guza le, le kuna rambe kata mazimali le. Na wana rosa sosa na moina, awanga ringe taku huya ka.
0: Mmm.
6: Ta edi zere loe wani solanga mawasana ka botela. Risi kuraye nara tona arisa sekini nuka ay, ankor seli kase keki. Na enko la ashera na wana kasi kura tos. Wana enko la ava, awa pusha ako kwa dejuna, DJ Larry saki kutanka ko kwa mtile na jiki jera, eki mamuna, awa pusha ako kwa dejuna, DJ Larry saki kutanka ko kwa mtile na jiki jera, eki mamundi ya,

0: Sugar 015-306-0265. Kumbe 076-315-2680. Umisanani eka mpfumaleka ka mati. Niku tshutshwa emiehleketweni. Niku rhula eka miehleketo. Hi ku tirhisana na vasavuki water drilling. Tsundzukani, mina na stop process. Kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki water drilling.
1: Hebutobuluche bzama force try by force. Harisemukhaka sakamela harisemukhaka thokahle wa gangsa xikhale. Abshe.

0: Harrison Brakahle mixer sagasa kamela hi vutumbuluxi bya Head Fly by Force va ku loko u n'wi rhandza u chava ku n'wi byela endla leswiya swa ku khoma mbilu u tsayitela tintiho u ta za swi vona mani ku no mani swi vula ku mbilu ya wena yi loko pepapepeni ka ngati loko n'wi vona yi pepa ngati ya rirhandzu shem awadivavari loko sweswo swo tsandza swo tsayitela tintiho teka nambaro ta n'wi fowunela kunayena amoyeni a va vulelana ni
1: Thank you.
0: tenge a xi ntomane ni nkomo fana fana ba hita ku tsi ema zama na green farm ko ro ku sira tlebera tjana ko ro ku xabana bana tsara ko ro ku xa let's pray cha banda bulu nda ro na manganyira ka bokisi la nsine nsu ba chifefe a ku xoka hlepa pa xilo bana kala ka tla green farm ke zwino ndi mazamba la green farm la xero ntlatla ko ro ku sira tlebera tjana ko ro ku xabana bana tsara ko ro ku xa la game shengwe given mshengwe la ka no bela nda jimu sa mahlawula la ka tomra ena tsikana from la ka nkora zaman ko ba tlebera ku pepe de calvina mabaso exclass fason ke la ba ku xoka hlei xeno na bela ro ka hlei xero ntlatla exclass ka nkora fason ka su muwin ba kee ke zwino na su muwin la ema timba ero su mashere ba ko ro ku sira tlebera tjema xwamena ho ranzeka ko ba ku xa papa ma joko la ka xikukwanda emonti ya mona mo sa makubela ko ra ka xikona ko park na wise man socha ko ra ka xikukwanda fara no mon ko ba tlebera ka pepe de ka suzen stola la b9 la ba ku xoka hlei no na ba ro ka hlei timba ma xele ko ra ka xikukwani amgangeno ka xipenani tanko mo hashu aba ko ma ntlaba kana ko mera itisana la mar khotswa ko sira tlebera tjema fana fana en ko ba ku xa ba ra tsela ka ko ba ku xa so za isaya nkuna la ka dzingedzinga la frank manganyela ka ba balan la ntaita la hi fm ya ba hi hlangela ke albaroi la na choren la ba ku xoka hlei itisana la mar khotswa ku suka la robert ka shock aba le nya gelan ebo kana munung tlabaka ka bela imena na shamina ba ku ba shumi tlebera tjema ko ba ku xa ba ra tsela ka mbuyelo amoso nkuna ku suka la ka mo 14 man khoni mabunda ek suka la ka mo 14 taitela la hi kokwani mbamba mchisi ek suka la ka mo 14 ba ku xoka hleke hi xihlovo estankuna kwana ka mo 14 kesunen emane estankuna ku suka la ka mo 14 ba kona man la wisa nje makamo ba ku xela na ba shumi tjema tlemi ko ba ku xa ba ra tsela ka ko ba ku xa man elisa nwa nkuna la ka hlanekela elisa milani ku suka la ka ko xela na wisa richard ek suka la ka 14c ha ku xoka hleke wisa nje makamo nerla kandambi basan chamango ba kona ba gundo ku ngisela ntlamelo the general la ka nkomo to do b basan chamango enkomo kama madule kama kona ba ku sira ntlamelo the general ka ba ku chama ba ntara ka manes ku la ka zing zingla shihlobo estan ku la ka homo 14 a and title la hi manami na ifra bona ni france na ku na ku sukana ka homo 14 a enkomo ba shoka sei amo sumbuyelo ku na ku sukana ka homo 14 a danko e ba kona ba ntama ka ba i eric tarmen ba ku sira ntlamelo the general ka ba ku chatsa ka fona ka kona sama chadi bidi madule ka ka mulala amkela shinanga la gandana ka ba ba ku shoka sei eric tarmen ku sukala buluini aba kora danker baloi ba kursi letle bro djen ko bra ku chaba na bra tsala ko bra ku sha gian thomas tlongwane ku sukala ka kakala la dorma do lekela ka kakala la temba ba shakazi la shawela block 23 ba kona likeng ko bere bro ko makolo ku famere ko ku sukala ndawu tere behli engona nga kona mana i la kim hlongo ba kursi le morning tle bro djen ma shome wa matima ko bra ku sha el simela la ka ba ko sha la ni pushana papa mthurusi zekri sender ko tsona robenga shoko ku sa njema kamera ka ndambira ho pshoka hle fm nyagelana i la kim hlongo na waterfall ba kona morning tle ba kona kamera je tinyi ko madule ke ba ku shongwe ner ko ka ngobe a jamela true ngona ngitaba kana kamala iphes nobela la masenyana ba kurushira le muhashini kombela kwa pfusha and kombela kwa kana kamala kamba thola general patson kosa ka state kamba thona mkateko emathebula la ka xikukwana otr ba pfusha ka hle iphes nobela masenyana ne rikona kamba thona ke swina ne nobela ba kurumala e mathebula ne dli ba ku akupfuka bana bana ndzela ka kokwani gwerande embalati kwa la ga giana singa view na mani lucia mathebula kusukana ka sabulanda igwe mati yanamba kusukana ka sabulanda ba pfusha ka hle ne dli mama joy kwa la ga giana singa view ke swina ne Jana singa view mathebula netle mama joy kesa nel kaske ba kona my lovely listener ba ko gear ba re ba kona my lovely dj ni ko ba kusha ba na tsala ka ko ba kusha fm ka shoroka ka shoka papa mthurusi zeka chadir khotso enta itela nta tela mikhal vi magana nisa nan chimbufe enta itela la masebe kesa dilor bilan kula ka mapayena ba kusha ka gear ba le kusha ba he tsela kesa nel gear ba le kusha ba he tsela ba kona ku ransa swa swa ko ba na mhlo ba m4 kesa le na ngwana ngwa ka ka ba i ko na de khashan ba kusha le tlemro dj ko ba kusha ba na tsala ka ko ba kusha mana ma kubela dumak sugala gena section f emandro zobzan la kam kuzan la sese brenda mre mela karbala la en ba pusho ka hledi doria kuna da khashan sugala mhlakong en kobe temro dj tlabane tlaba tsi ebe so boso ba kona ba kursi ra temro dj fa bana wena en funer la kam ko shan kesa sulani sugala kam ko shan ay injan funa kona kam ko sha fer ebe kona mar mhlakana khlek ba kursi la mr tlemi lo dj mwa shwa hina urenzeka en kobe kusha manro zobzan sugala kam kuzan mulani kulonge ha no ndo sta doria jalo sugala kam shande en na masebo wa mina man rikotso kanja kanja ka mandela en kata bonika en kobe kelbu ke be de kan tombi ya mina i suzen en wa pet sitore kusukana kama kosha binai na manshile ri wambuk sukana gym kala romela anta enkona enkwa ba bedza yako ya kusukana mata ba na belo ka hlera ku bushoka sei mana mahlanga hleka star dai marula drive danke mr dj and kesos na nshemre ba mantar biela ka skema na ngona nga kona ntlano dimana tete nga sala e mukhari julia ba kurishela tlemro dj enkwa ba ku shabana bana ka shbudunga sha pa time la ka bongwana ti salan rose machine ku sukana kama pain la ndo vune sta la mango me krata a bushoka sei mana advice la ka ngwa khwana bo tuma ba ri bo shela ti kwela kesos na la ka ngwa khwana mana ngona thabaka ka bela e mana bomba ro stenyeko ba kurishela enkwa vulavula ku xama nkhoni la manikhoni mavundla la 14A la sister vele ya kumela ka mapapila la na mani kokona ugwebana exukela ka thomo la ku bekhlelo ke bebeza ka Susan Stone la ka makoshala jabu masonganye la ka mapopela wa pfuka tlhelo na vhurwa ka mana bumba lo stinye ko xukela ka 14A unwe no mthabaka ka bala e get khumbuza man get xukela na uta ka ngobe aba ko si le temero DJ Mashlo nene en ko bekhlelo ku xama mana zela ka ko bekhlelo e bunene ra bavala ka ngobe la no pfushana gyan direct xwambula ka ngobe la ta hitelela e man makhubela lo botimo xukela gyan section F ma pfuka ko bekhlelo ku bebeza ka mani shongisa stole la ka ngobe la a pfuka tlhelo na vhurwa ka hle man get la ka ngobe ke zwine man get la ka ngobe la min shawetela bunene she min shaweta snare I'm so tired. I'm going to make sure we're going to make sure we're going to make sure we're going to make sure we're going to make sure we're going to make sure we're going to make sure we're going to make sure we're going to make sure we're going ngwananga kona no mthabaka ka mbelai mana Kennedy vaku ngwananga jara mina and kombela ku kubzela ku so kombela ka sesina kombela ku pshaba lavana ndzela ka ngwana madala and kombela ku shati bata wena la gendana ka khala Peters Matos longa na John Matos la ka thobala and aitela mgaro mina u tiya ilistina xibambu kusukela ka ngobela kombe tlhano ri gobe bede ka jamu masonganyela ka mapubela na ngwana papa khulu Susan Stone la ka makosha B9 na ku shaka tlhano na vhurwa kahle e mantsongwa ndo ra Brown la ka sianda la vhela mangata mdondiswa physical science kona high school kona danko ba kona mala kalvin makanani se ba go tshwana la tshimbu fana ni kemran khasa ka mesa jsr5 106.0 fm temiro the jmo hashi and ko bra go pisha sharon hlatla ka la ka kuras fason ke la brenda mre mila ka rbala la ene bar barani la ka kurka to mane kesa tshwana ne kalvin makanani se engwana ka kona juda sergeet ba go tshila temiro the jmo ko bra go pisha brenda mre mila ka rbala la de jara go sa ka spat ka sta kambato ena jaji mna ma tshwana la rsinga vio bjo ka tle juda sergeet ka ka kambato block 5b engwana ka kona daima se ngwana botong mtuk ko bo go go fa mir go ngwela tembisa ene kesa tshwana ne le ka mana ngoma na ba go tshila temiro the jmo ko bra go pisha bana brenda la ka ko man makubela uti mokusukana kiana section F man rozo bzanda kan kuzanda ena ngwana wa mina wa ja stangomzo kwana ka homa 14A mapuja kahle mana ngomana kwana ka homa 14A danga mwashu wa mina and kesuna ne mingisoro maura nzeka ngwana nga kwana nungkaba kena kambela I man la I masengwana okay I masengwana putonga mtuku mo komento kushanya na shemba tanu komela nge sa yin kwa umarungu la damaya ambisoro tanu ayo tsumere kala bango kwana soro mongwe shwa imbere bakuru shira mo bravo la bramila akupuke manjo sven tlungwana kusukana kesho sanda kwa kwa kwa kwa kwa isone mongwento kuloka xithwayimbi ndiri kona xifundzeni xa Gauteng kaya kuri laha ka xoko a Robin ni kheswi na Robin ka xoko va kuri Elizabeth ela mafumo va kuri xile temiro dyan kombela ku xa vana va ndzela ka Mansofi la ka mapapila ta Felijin exavire ya kumela ka mapapila la manjajani la ka mchipisa tlhelo ka mayini va ku xa kahle Elizabeth ela mafumo ka dinga sweswi ni ri la ka mbatlo la ngwana ka kona timela timela tenga sala ba kona na engwa mabona isi sala ba ba kwa shume botlemi ene kombela kufisha bona bona zala ka kombela kufisha mana Felicia la ba kokona ba le la ka dzingedzingela e mana sinkuna la ka xitomani ka dzingedzingela na mani gel ma tibela la ka masonganyela ba ene kombela tlhelo ka bebe ka Susan Stone la ka makosha la jabu masonganyi kusukana ka mapubela ene ngoro ba tlangana sukara ro ka beliki wa ba pujoka tlhelo na ba lero ka hle ingwa mabona e la ka sianda ba hita ba kongomboteli kheso swina ne sese ayeni kutona manu mchabaka na kamela ya nonda besta mchabaka kutushile temero dijan kumbala kusha wana wanzara kama na ishtoki la kamla mula la bote mkachana wale rikita la kamla ngenisila anfujana school boy la ka umra wapusho kathi ya nonda besta the original one kusuka le kamswane le bakona manu mchabaka na kamela kesan loru bela nkulu bako kutushile temero dijan en kumbala kusha wana wanzara kase swami na tsakan roz machine zara kama payen la man burisa la kama payen man kei la kama payen apusho kathi loru bela nkulu kusuka la kama payen danke braya men kesuna na brafan ek ngwana mchabaka na kamela imina tengwene ngasala jenis tungwane fason kima kutushile maashin kumbala kusha kere kama la kama tala en tsakan roz machine zara kama la kama payen la na mazambala la grand vao pushaka sidene slungwana kusukana fa sonke kore kore makapule baku kurula tlemiro de jere kobala kusha lucky given mshego given ka rombela la sori mangwe shwaye mbela ka shoko la robeni na swakala adidas maduleke la ka bengela block 3 ba pushoka hle kore makapule nere la ka shukwana ngona nga kore mala e ina ki slow poison makobela baku shela tlemiro de jere kobala kusha esiza ka tsadir ko tsala robeni ka shoko la rona manga nyira ka bokisi la demo sa mahlaure ela ka ngori ka tombra pushoka hle ina ki slow poison makobela kusukwa la pretoria ka ile ka ngora sfasonke ngona wa itela last but not least nga ba kona da ba ntsa le rile ikone good morning brafan ekana ngono good morning pets akupuke mlo ngontima la kamsha filmla lucky man of god chawala la kono belala le ngono mina mabasa PLK la abuja kahle ima feman colin neshuma ka mdabara salan appelling and itren mashwa mina kezo na mixero mo ranzeka ngono we itelela itelela e ora mona ntlekan tlo ora ntlano ntlekan tlo fela en ko bela kutatelela la bo itsela itsela la ba iman la ba iman utabera manu tabera ba ku iswa go shoku nyamala manu tabera ba ku ko bela kushata ribeti maduleke na mazabala la green farm ra shumani taveni shuma ntabeni ani kesto ne manu tabela u bahalo nungwi ndo livanga manda tsingwa na mianga so simene no na mixer vera dzuba leska on kana banga kona banga tirisa yanga sambu sha WhatsApp kuba kana ba sha shantle kana ngono kona le ka mesho wa sekura no mthaka ske e number 0608875942 kesto ne kama na manda nga tirisa yanga sambu sha Facebook kuba kana ba sha shantle kana ngono kona le ka mesho wa sekura no ta ni ri shantle ntle ka shinwani shantla awara tsana ntle ka hloko vera ikongo mina no na mixer chicha magia ndlela le
1: Skunun Nasakan Rose Machines, you come up by in Fukani, Kokono Goran Katomo Fukani, the Excel Man is my Joko Cummings Block 3, Manago and Manoraka Black Lucan's Block 2. Danke.
0: And now we're being sir, and just got the letter of one under the 0608 very bank in the car. What's up,
2: Mr. Patty? The Fumel and the Fushavan Van Arun, then? When I thought I Joe gift to buy, come shiny. Vakari va ku ya pfuma ngoma pfukani ka mafumisi ku na tatana phonyoka makhuva a tikatarini a block 7 na n'wina pfukani ka bava ni ta hetelela hi mhana mina wa nkoka mhani wo ni rhandza i siku reriyaka mhani ro hi ya dzunisa hi ya tiphina mandayina ntukulu wa hosi a ka sikhunyana block 20 na n'wina pfukani ka mama vanhu lava hinkwavo va nga pfuxa hi mani va pfuxa hi mhani holeni aka holeni ahansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso laha ni nga tekiwa kona na sweswi danko
3: inkomu khazi tana we n'wanati goyi wa maxakazi alex harare maluleke la babangu pfukani sisi mabrr i brenda murimi lava va le ka rivala kusuhani le khurwini hey munyamati i rivisi lava Mkhacani wili rigidi la ka mninginisi ansi ka phulu n'wina pfukani lava hinkwavo a va ri na papa mhlori sizeka richard ricoto ni kwala robeni ka xoko esevendelani inkomu khaze
4: apxen ntlema dj mesketpati mavulavala mpfukani na moya va pfuxapu va tlaa kulukolo va kuteka vanharhu ni ta pfuxa vinyiwa moya ematsongo els milani kusukela ka makoxa a va pfuki kasi ku na sesi basa n'wina mani phosa kusukela ka ngove a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa mhani ya sinkuna kusuka ka dzinidzika xitomanini a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela ku hlamisa mavoko hi kokwani swa boha kusuka ka makoxa ni kani lo pfampfu ehenhla ka madyangwini mbuyu ya mina vi ri na katsa
5: betlem ni kombele ku va pfuxani ni pfuxa boto wa mehe i boti rich rivis le lulekani matikoxikaya pfukani boto wa me ani ni pfuxa botsiseka richard ricoto le robin ka xihoko i papa mhlori pfukani boto wa me ani ni pfuxa hanu wa timbeva i kokwani gaveni le ka makoxa pfukani mana me ani vanhu lava va pfuxa hi mani makhuvele ka ta boti richi ka ndhambi i khensile muhaxani
6: ahe dj tleni ku pfuxa hi mfundhisi vhelevhele ka ngove mani makhuvele lavo duma a section f mani maria wa james a hlangana township va pfuxa hi mani wa khavisa ka ngove inkomu
7: dj tleni ni kombela ku va pfuxa a ku pfuke bo Thomas Chauke le ka xikhumba xa dzova ku pfuka botlink engomeni a vuyehle ku pfuka kokwani swo boha a ka makoxa a pfuxiwa hi mhana xihluketeni ka maleka la ka ngome a chamela tisuhi nkomu
8: rixile tlemiwa dj ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na kokwani mhangi le a ka mkhomi a va pfuki boto sanje makamo ka ndhambi mani xihloke sesitinyiko maleke ka ngove bya mina tsu vanhu lava hinkwavo va pfuxileki ngobeni a va yehli danke brahmin
9: tlhela ntlhava ni teka sesitinyiko maluleke le ka ngova bya mina tsu ya vapfuki ivi ni teka mhani byele mathevula ka masangayina vana vapfuki ta hetelela hi fane wale magoda ka mukhomi hinkwavo vanhu lava pfuxa foster stole ka ndindani danke
10: rixile dj clem ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa leni n'wana wa mani mavasa ka mindhavulo ni pfuxa masengers fina hlongwana ka xihosani ni pfuxa board design class maluleka 14b lava va pfuxaka rhani maluleka ku ri hlayisekani dj
11: rixile dj vulavala ni kombela ku pfuxa lava landzelaka. Ta sungula hi Sesi Rheni Maruleke ka Nkuri Asfa Sonke a va pfuki. Ivi ni ya le a Block 15 ka Makoxa va kona mukhegula vatsotsi hikokwani Gavini a va pfuki. Ta hetelela hi ku pfuxa Sesi Sakandozi Mashindzi a ka Mapayeni. A va pfuxiwa Gezani Class Maluleke ka Huma 14 B tanke hi vulavula.
12: Minjhani Mr. Dlemi? Ni pfuxa Maseve wa mina Mhani Maria Magagane a Gumbani Pfukani wa Maseve. Ni pfuxa Mhani Maria va ka N'wedekeni kwele ka Nhlaniki Pfukani. Ni hetisela hi ku pfuxa Mhani Maria va ka Hayixeswo kwele ka Nhlaniki. Lava va pfuxaka lavawani i Mhani Burisa va ri la ka Mapayeni la ka Magezi wa Njheni laha.
13: Ahe Mr. ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Ni pfuxa Papa Hlungwana i makhelwani wa Tavel laha ka Nhombelani. Ni pfuxa kokwani wa Areka laha ka Nhombelani. Ni pfuxa Gumba Gumba Elias Novela laha ka Xihosana. Vanhu lava hinkwavo lava a va pfuxiwa hi kokwani wa Xingwavila ka Xihosana inkomu.
12: A ku pfuki Papa Joe Gift Goodbye le ka Mshwana ni ku pfukane Papa. Ebe ntsutsumani ya le ka Home a 14B ku na Papa Gezani Class Maluleke ni ku pfukani. Ebe ni hetelela hi Mhani N'waZitha Mahlangana ku hleka xitarata eMarula driver la section F. Vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi Dluri Maluleke ni ri la ka Khakhala Danki.
14: Rixini muhaxi ni kombela ku dzudza vanharhu. Laha ka Mapuve kona driver teretere Mhani Magoda a va pfuki. Kwala ka Mapuve va kona kokwana wa Mukhenso a va pfuki. Laya Sadana Lodge kona xilahla Richard Dambukeri a va pfuki. Vanhu lava muhaxi va pfuxa Nkuzana kwala ka Siyandhani Bayi.
15: Muhaxi wa mina hambiloko nkoko u nga rhangi ri taxa ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. A ku pfuki Maseve wa mina Mhani Xihlovo i vanhu va le France pfukani Sevile. Ku pfuka Maseana N'waZitha Mahlangana ku sweka timbilu ti nga hlangani pfukani Sevile. Ti tlhela hi Mhani Xikani va Manyenyelaka Phaphazela. Vanhu lava a va pfuxa hi Mhani Rikhotso ka Njhakanjhaka Mandela ka ta Boti Monika N'wongo wa Vanyamatsi va Rivengo na vanhu Masambu N'wankomati Mhani Three Boys and One Girl. Bayi muhaxi wa mina.
9: DJ Claimi a ku pfuki Mr. Masenyani Daniel Mashava ku ya pfuka Masenyani Ronald Amawa a va pfuki. Ku ya pfuka Mr. Harry Baloyi kwala Xivulani a pfuki. Hinkwavo va pfuxiwa hi ri kakaro Bhava ri Bhavana Marhanga ni MT wa ka Ndhambi la kwankwana kwala Xivulani kwana kungu ra mali loko no kwata nsongatsongatsonga ya chela lwandle tangu.
16: Vaxumi vaxumi DJ Claimi ni kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa Mhani Maria N'wa James kwala Hlanganani Township. Ni tlhela ni pfuxa Mfundhisi Khosa kwala ka Nhlaniki a mugangeni wa ka Mpenyisi. Ni hetelela hi mani na ni hetelela hi Mhani Maria va ka Hayixeswo kwala ka Nhlaniki. Vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi Mhani Magoda ka Mapuvi a tereterini i driver a teretere yaleyo danku.
17: Rixini Tlemi lowa DJ nkhaniku ni kombela ku ya ni ya pfuxa Papa Bidongela ka Bon'wani Jomo Pfukani papa mina ya ni ya pfuxa Buti Matimba Maxele. Na vana va kumeka la ka xikukwana mugangeni wa ka Xibenana ni kha ni ku pfukani Papa Phefi. Ni hetelela hi Mhani loko ku nga ri Mukateko Mathevula na yena yi kumeka kwala ka xikukwana mugangeni wa OTR le mayinini le. Ni kha ni ku pfukani Mukateko wa ka Jeke Ngovi loyi leyi a va pfuxa i mana a bila ka xikukwana inkomu.
18: Ahe DJ Claimi hawa mo ni pfuxa wena ri ntsena muhaxi wa mina wo swinaa ni ta ku pfuxa vambilu na moya wa ni musa hosi vona va kumeka leyi ka ntsalana Block 25 le muganga wa tana kahle leri a va pfuka va pfuka va vona ta ndyangu ni ta ni ta ku pfuxa ntokulu wa hosi vona va kumeka leyi ka sikhonyana le na vona hawa a va pfuki ni ta ni ta hetelela hi mburi ya ntshava vona va kumeka leyi a hlanganani RDP na vona hawa a va pfuki vanhu lava hinkwa muhaxi a va pfuxa hi xilahla Richard Samukele ni ri laha Sadana Lounge ntirho laha a kaya ku ri ka Nsavulani block 25 le muganga wa Tana kahle tsi tlava ntlava DJ Tlemi ya mahlweni danke
17: DJ Tlemi ni pfuxa mama Mhlurile ndan'wa Maluleka i nga ta ya mabodisiza ka Richard Rikotso lawa ni pfuxa mani Elisa N'wankuna kwale ka Richard Rikotso lawa ni pfuxa mani Elisa N'wankuna kwale ka Nhlaniki ni pfuxa

0: hambisi rita ri mikisa ri swi vekela ka 17 bilion ndzila wara liya ya nhlanseyle ka wara yo hetelela hetelelo ya nongonoko morning bads ni le ka mixo siku ra mitlha namitlha rivna ri mikiseri wa mihethi 30 etan'weti september lembe ra 2026 sweswi ni khensela swinene ka manamana nga tirhisa xiyenge xa mburu ku nga va xa WhatsApp kumbe Facebook ku ri khensele ni ri xandla henhle ka xin'wana xandla sweswi le ka xiyenge xin'wana xi rhandzaka swinene mikiseri va xiyenge xa mpanganyiso lani kotaka ku teka riqingweni ene ku teka ni ri ka Facebook xikan'we ni ri ka WhatsApp hi nkarhi wu ri wun'we kondza ya fika le ka 17 bilion ndzila wa ralia ya ntlhanu pfumeleli mingiserove ni kume ni yimekulungu ka tilayini ta mina ni pfurile hi le ka nkarhi luwa wa ku tlhava ni tlhava ni yimekulungu xiya mitlhaveli ka nambara 0608 7594 2 sungula lava ti mo sungula ka mpanganyiso la
1: mama hi DJ
0: yebo ma'am
1: vona va hungusa n'wana swivara ni ta kuma MT mapfumene vona va kumeka ka xidyamani ni ku a va pfuki ivi ni suka ni ya laha ka ngove ni ya kuma rhambu ra mangwa i biriki xivambu va kha ku bringapringa minenge wa xibatani xo basa ni ku a ringesani ku pfuka xivambu ivi ni ta ni ta hetelela hi sivara laha ka xikutani ka mbilu ya vava siva ra chimbro va tlhava va twa ku va tlhava va va pfuka ende va kha va pfuxa swona loko ni nga va khensa ni swi tivi ku yi fike ku njhani hi mhaka ku va ku mhavele ngopfu ku vulavula na wena moyeni hambileswi va ngo rhekhoda kunene mara siku rin'wanyana siva ra chimbro a ni ta ku a va biritinga ni kombela ku endleliwa favor ra mina ka tileni ma yi DJ but mafosi a va rhandza ngo risimu rin'wanyani ra favor ni ta ku rhumelela rona i ri tlanga hambi va ku tlanga ayiko ma favor xi nge ku chakalachakala ha favor a va nga humi a nongonokweni hani va nga ri tlanga ni ta ku tshembela ku i ta kota ku hatlisa i ri kuma
0: leswi swi endlahisaka Marco
1: mame
0: ni khensile
1: ku mateka foni yo giha la ku giha a va haniki ni ku ni ta kombela i tlanga favor
0: ni mitwe
1: a nga ta kuveni ka ta ku tshembela n'wana ka hina

0: ਮੇਰੇ
1: ਮੇਰਾ ਬਲੈਕ ਨੇ ਬੁਰੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਚ
2: ¡Gracias!

0: right guy, makume mbiri kwa watimela sebengisele suke kahle ka wara yantse wibhile Afrika Dzonga ri xele bengisele ra vunharhu ra kahle ra ku saseka ra xikwembu hi le ka siku ra makume nharhu leka n'weti ya ndzhatu lembe ra makilimbiri ra makume mbiri tsevu suka kahle ka Mr. Pulse wa fambisele kahle na munhu wa ku fana na Dr. Joe Shirimani a ndzeni ka risembuleri wa hi twa kahle na voice ya talate maforce try by force esembu rin'wana ra kahle swinene ngopfu laa nga va khatala na vona maforce Mr. X va ka yi kha yi sungula hi rona nokonoko eka mixo wa siku ra namuntlha
1: ya risimura kahle swinene mani xikulukumba i ku hayi mani mafosi u kona kwalandeni swona swi nga endleka leswaku hi va ya kha hi sungula kahle hi prank ya yena hi vuya kahle hi tlanga hi risimu lerinene nga ti lava karhi a hoxa xiandla swinene ri twala kahle risimu ra kona vhele 0622 ku ri makumembirimbirhi ntsena timinetse hi va yi karisiwa kahle awara ya ntsevu yi bile BPZ hi va yi kha tlakisa hi sweswo vhele hi va yi karhi hi khesa swinene kusuka endhawini ta ku hambanahambana la mi khomiwa kahle mi ri kona ka maxelo ku nga maxelo vhele mi swi tivaka leswaku ri hayi loko se mari sowani vo tala vhele va titshamatshamela tindlwini vhele ka ku na timpfula kuyiwa henhla ni le hansi a yivini va yi karhi hi ti hlayisa na la magondzweni karheta
0: ya ka siku ra namuntlha va nga hlamani va yingiserile ku va va ka minongonoko hinkwayo leyi nga ta va ri kona namuntlha ka jisara fami ta va yi tlanga mikandziyiso leyi va nga yi tirha va ri kwala tindlwini ta hina ta vuhaxi taya gian community radio Mr. Maforce mhlengwe try by force chauke Mr. X va yi kha yi tsundzuka vutomi bya vona ta tsuka ku ri munhu un'wana wa talented swinene ngopfu loko swi taka timhaka leti ta misawu leti hi leti va nga duma swinene ngopfu hi toho hi minkarhi leyi a tirha na vona haleni i ta tsutsuka hi swilo leswi a va rhandzaka ku nyanyula va yingiseri hi swona Mr. X munhu a ri talentete swinene ngopfu kambe ka swi vona swiviko kusuka kahle ka vandyangu lava nga va va kombisa ku tiyisisa leswaku a yi koho hi siku leri ra mugqivela loyi nga ta va yi kha yi langutisa na wona ku ta ku ri siku ra ku va heleketa ndlwini ya koho ya ku hetelela vayingiseri so eka siku ra namuntlha Mr. X ta va yi kha yi tsundzuka vutomi bya vona kwala tiyindlwini ta hina ta vuhaxi ta va yi kha yi vulavula hi gondzo ra vona loko swi ta ka timhaka ta vuhaxi loko swi ta ka timhaka letiya ta vuyimbeleri Mr. X so swi na nkoka swinene ngopfu kuma hi va hi va tsundzuka i ndlela leyo na ku va hi kha hi va xixima matirhelo lava va nga makomba ka nkarhi lowu a hi tirha na vona hale ka xiyanimoya so ka siku ra namuntlha Mr. X a va nga hlamali va yingiseri kasi namuntlha swi yo yini ke hi va hi kha hi tsundzuxa khale ka mitirhikuloni wa hina maforce try by force i nga ku moya wa voho wu nga ya mahlweni u wisa hi ku rhula Mr. X
1: ya hi ndlela leyo vhele ku va hi kha ri yi lakusa swin'wana swi nga kona vhele hi khomakhomanyana ku hala ka maforce vhele kasi na mayara wa Kholisi Chavani vhele va va kha va endlisa kahle marito ya ku chavelela ka ku hundza misaveni ka maforce hi ndlela yona yaleka kasi van'wani va hetelela va va va karhi va kombisa timhaka ta leswaku ri a swi nga bihi ku ri hambi ko va ku ri tindhawu ta giyani kwahala a tiratira ngopfu kona swi kutaniyani ka hambi na statue loko xi hetelela xi va xi ri karhi xi endliwa somewhere leswi nga ta va hi karhi swi langutisiwa hi vona ku ri loko se vaseketeri va yena va kha va ri le hi ndlela leyiwani ku ri legacy ya yena mani yi fanele yi nga lahlekeli makumu u fanele a va ri kona hi ndlela leyo ka hi ta va hi kha hi vona ku ri swo swi ri karhi swi swi famba fambisa ku yini 0624 ku va makumembirhi mune ntsena timinetse va karhisiwa kahle awara ya tsevu bile kasi mina vito i Norman Jikijela ni khomisa leswa swinene ka Facebook mi ku Norman Jikijela kumbexana mi ku GCR mi ku Space FM kambexana mi ku 060 8875942 ku sala tsela 93 wa masiku leswaku lembe ri va kha ri fika kahle emakumu kasi namuntlha vhele siku na ku hetelela ka n'hweti leyiwani ya 4 na ndhavuko
0: alright Afrika-Dzonga yi va yi kha yi fambisa sweswo vhele eka mixo wa siku ra namuntlha ka nongonoko wa the big breakfast on BPZ 6-9 remember yi khense swinene ngopfu leka awara ku sungula ka maonge awara ntsevu khense na tlemulo wa DJ laka 3-6 ya i ndlela leyi mi ngiseri kambe ka hi va hi kha hi khesa swinene ngopfu na hi sendleri ya ra audio streaming ya www.gisrafm.co.za kumbexana makandlela ya 106.0 makaza fam eka mixo wa siku ra namuntlha a timpfula ya Mr. X ti le kunene
1: yi tile kunene swinene ana ti le ku yime ti tikomba ingaku ta haya mahlweni because loko langusa timini mona ti maximum ta kona masiku mambirhi manharhu lama taka ma tikomba ingaku pfula ya ha ri kona nyana sa hi veni va hi ti hlayisa swinene
0: mani ya hi veleni kha hi hlayisa swinene ngopfu mani loko timpfula letiwani i va kha hi kha hi ri la hi tona va kombisa timhaka ta ku no ta ya mahlweni hi ndlela yaleyo mingiseri se ni tshemba ku a yi kona mani mi ta va mi kha mi hlayiseka swinene ngopfu lama nga ta va mi ri kona mingiseri wa hina wa ku saseka ni le ka mixo wa siku ra namuntlha the big breakfast oni nongonoko hi khimbele kahle nongonoko wa hina le ka awara liya ya 9 mid morning life ta va yi ri kona vhele ni le ka mixo wa siku ra namuntlha eka xihondo xa 106 po yi ndzula makaza fami mingiseri wa mina fambisa sweswo vhele kambe ka mina na wena Mr. X ekanzila
2: ni va rungula n'wagija na n'wagezani na esina esirela
3: mani
2: Israel. Eh.
3: Oh, Israel.
2: Israel. Na Andy.
3: Ah, mfana mi khemisi tangela ka nyana ko ngamuka Israel.
2: Israel. Israel. Tobolo wa mi na ko ni randa ngopfu.
3: Eh. Tona ko kone.
4: GCR 106 FM, the number one radio station in the world.
3: Beta yini?
4: GCR 106 FM, the number one radio station in the world.
3: Vete in.
2: Vete si si wana de si wana al popo.
3: I'm going to go to the machine.
2: Kerestina Lega G Ara.
3: Yeah, 106 MHz FM.
2: No go sick is the M FM and that's the
3: Miren.
2: Hey! Allah!
3: Allah!
2: Tattoo it is.
3: Hey! Tattoo it is. Miren Kerestina.
2: You are Mungula Mwagija. Na Mwagezani. Na Etina Esirela.
3: Mane?
2: Israel.
3: Eh. Oh, Israel.
2: Israel. Na Ebi.
3: Ah, mifana mkemisto angala kwa nyana kwa mbuku. Israel.
2: Israel. Israel. Eh. Tungulu wane, inawa ni randa ngopu.
3: Eh. Tona nko kone.
4: Eh. 106 FM, the number one radio station in Limpopo.
3: Beta ini?
2: Eh.
3: You see, what else is the same?
2: Hey, I'm going to go to the machine. No go sick is the M FM and that's the
3: Miren.
2: Hey! Allah!
3: Allah!
2: Tattoo it is.
3: Hey! Tattoo it is.
2: Oh! Miren
4: Kerestina. Mr. X. Mr. X. Mr. X. Technology, you could see that I go see my name. This is a very good chicken.

0: abara abunkhela kahle miroho batateka loko famba ya jolo unga vuyibisa ex batateka awu ta ichavisa n'wina
1: mani
0: abu endla swilo leswi hinkwaswo leswi a bomo teka wa sati 46 minutes another 1 6 o'clock ikhasa swihlele ngopfu hi adi ntukulo wa mani bavu kusukela ndhawu leyi a telaka ndhenga za rdp yaka yi khona mani bafowethu le ku miyingiseleni ka mixo wa sukela namuntlha all the way from pulukwani va ri tindlela ku le ku dyweni ka thayela va kongoma le plk khasa swihlele ngopfu bafowethu eka mixo wa sukela chayelani kahle ku khete vironi va ni fika lomo makolo ma hlayisekile mina ri va ri ku landzelela swikoweto swa le magondzweni na ku va miboha kahle mabandi ya hlayiseki khansile ri me va ngove tlhakomaka swa vulandzela leswaku mangu xitaleta va ri khona eka wana nkombo ri xise ku yini exifundzenikulu xa limpopo mr exekuya bahobi ya vumba vukorhokeri bya lamaxele kumbexana ma south african weather service va ri yini eka siku le namuntlha
1: ya kasika rokoda vhela loko yilemutisa 0647 swa vulandzela leswaku ri 16 timinets i veka ri kokoma kahle awara ya nkombo yi nga se ba i veka yi langusa kahle timinimum na maximum temperatures eka mixo wa siku ra namuntlha ngopfu loko yi langusa madoroba ya la limpopo ku hambana ka wona ku ri ri xise ku yiniki loko miyahala mfanele mi swi tiva ku ri ku va ku ri kar ku endlisa ku yini kambe ni tshembisa leswaku ri ku na laha kun'wana ku na ku pfula kun'wana ta va kha ni mi byela ku ri ti-chances ta pfula ku va 30% tingani hi ndlela leyo loko kha ni mi langutisa ku ri ri va ri xisa ku yiniki a veni va kha hi langusa kahle laha dorobeni ra giana swi vulaka leswaku ri 14 to 15 ni nghena kahle ka malambulela nakona hi ya 14 to 15 swi kombeka ku hayi maxelo ma kona ma le hasi swinene ku hava lama nga le henhla ka 20 ngopfungopfu ka mixo wa siku ra namuntlha loko hi va hi karhi hi langutisa all days kona 13 to 15 ku va na ti-chances ta 60% ya pfula loko hi va hi ri karhi hi langutisa vilavila na yona 11 to 13 yona 900% ya chances ya ku nga va na pfula eka mixo wa siku ra namuntlha liphalale 13 to 14 nakona 60% chances ta kona ta pfula and then u nghena kahle le a livubu leswi vula tsena leswaku ri 12 to 13 and then chances ta pfula vhele tendla 80% loko va yi karhi hi langutisa ka makhado lo stretchard and then 10 to 11 and then 60% ti chances ta kona loko va kha hi langusa pfula ya kona eka mixo wa siku ra namuntlha yi ngheneni kahle a tsutsuma ya le mukopani le 11 to 12 ni nghena kahle langutisa chances ta pfula is 100% nakona ku ri pfula yi nga tshuka yinile eka mixo wa siku ra namuntlha musi nakona 14 to 16 nghena kahle phalavurwa phalavurwa yi ri 14 to 15 nakona 100% ya chances ta pfula ku ri musi na yona 30% chances ta pfula and tsutsuma kahle ni ya pulukwani 10 to 12 and ni kuma ku chances ta pfula nakona 100% ta kona yi le kune swinene ku yi langusa ndhawu ta pulukwani and tsutsuma swinene ni nghena kahle Thabazimbi and then 13 to 15 100% chances ta kona ta pfula and tsutsuma kahle ni ya Thohoyandou kona 13 to 14 80% chances ta kona ta pfula ni nghena kahle ni hetelela hi le Tzaneni 10 to 11 ti chances ta kona ta pfula vhele 100% lava ku ri maxelo ya ku tisela wona kusuka kavaka byiro ya ta maxelo
0: a ri xisa sweswo yi fundzeni kulu xa limpopo ku ya mahobi ya vumba vukorhokeri bya ta maxelo kumbexana ma south african weather service 49 after 6 19 mixeri ya ku seba kahle wa raya nkombo hi ku nyika kahle ti-top stories making headlines kumbexana mahungu lama va kha ma rhange mahlweni eka mixo wa siku ra namuntlha kasi va xiyenge xa xilamulelamhangu eka masipalankulu wa Ekurhuleni xi vula leswaku xi ta tshama xi vambe ngoma endzhaku ka loko xiyenge xo vhumba maxelo xa tiko xilemukise hi ta ku dzinda ko chavisa eka tilo na mpfula ya matimba swinene ngopfu loko hi kharhi langutisa xifundzeni kulu lexiya xa le Gauteng
1: kasi loko hi va karhi hi langutisa vandzawulo kumbexani khomixini ya madlanga yi twe vumbhoni bya leswaku murhangeri wa mathekisi Josi Banyoni u ehlewe kahle hikuva a vekise mali ya ku ringana 900 wa magidi ya tirhandi endzhaku ya ku burisana kahle na n'wamabindzu Dr Tengani Ntuli i wanuna loyi a nga mangala nandzu ehenhleni kasi Banyoni leswi nga endla leswaku a khomiwa na vanharhu van'wana hi n'hweti yi leyi nga hundza ya Mudyaxihi
0: right i va hi kha hi ku nyika man'wani mahungu lama vikiwaka ku va ma rhange mahlweni eka mixo wa siku ra namuntlha kasi ndzawulo ya makhotso yi vula leswaku yi sungule en'waxemu ku sumeka ku cinca loku lavekaka emakhotsweni ya tiko loko swi ta eka matirhelo ya ku ntshuxa va bohiwa ekhotsweni ehansi ka swipimelo swo karhi i nga vulavula kahle na hi swipimelo swa aparula mr x
1: ya a yi veni va yi karhi yi langutisa hi vona nkarhi wa kona vhele nkaye tsena timinete va yi karhi yi kokuma kahle ya wara ya nkombo yi nga se ba yi va yi karhi yi mamukela swinene ma hi langusa kahle ti-news top stories making headlines eka mixo wa siku ra namuntlha kasi president Cyril Ramaphosa u va karhi yendlisa kahle timasipala hinkwato etikweni Afrika-Dzonga ku hatlisisa ku sungula nakambe kumbexana leswaku tindhawu ta tona ti hlayisekile ku fikelela kwihi eka vavasati nawu lowu wuntshwa wu ta endleka eka nxaxamelo wa vugevenga bya madzolonga eka vavasati eka mhaka ya vuchaviseka swinene leswo swi ta endzhaka loko ku va karhi ku dlayiwadlayiwa vavasati hi kusuka etindhawini ta ku hambanahambana kumbexana ngopfungopfu etindhawini ta hala Ekurhuleni halavo Captain Pakala president a va karhi a nyika mbulavulo wa yena tolo a kombela leswaku tanihi hina vavanuna hi hina hi faneleke hi va hi karhi hi hlayisa vamanana hi ndlela ya vutihlamuleri
0: allright ke ya sweswo mi swi ri hi ta tsundzuka eka madyambu ya siku ra tolo murhangeri wa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga laha ka va ra nkomba burisana kahle na rixaka mhaka nkulu kumbexana xikongomelonkulu xa ku va a burisana kahle na rixaka a ku ri timhaka ta kuma a kha adressa switepe leswi fanele swi tekiwa loko kharhi langutisa ka timhaka ta gender based violence femicide kumbexana GBVF a tlhela a hi nyika kahle mbuyelo wa vulavisisi lebyi byi nga vabyi byi huma kumbexana leswi vulavisisi byi nga fambisa swona loko kharhi langutisa eka vulavisisi lebyi nga endliwa ndhawu letiya ta le city of Ekurhuleni andzhaku loko ku ta ku kumeke mitsumbu ya vavasati va dlayiwa kambe ka mingiseri ni nga ku nyika samari ya leswi president Cyril Ramaphosa a va kha vulavula hi swona eka madyambu ya siku ra tolo kasi president Cyril Ramaphosa va kombisa timhaka ta ku ntirho wa wanuna wun'wana na wun'wana Mr. X ku vona ku ri vanhu va xisati va va kha va hlayisekile minkarhi hinkwayo president va ri etikereke swikolo i kha ri langutisa na timhaka ta le mintirhweni hambi ku ri ka swa mitlangu ku fanele ku dyondzisiwa i mhaka nkulu ya ku hlayisa vavasati president va tlhela va kombisa timhaka ta ku ku hava wasati anga faneriwa irifu kumbe timhaka leti endla ku va apinyiwa kumbe xana ku xanisiwa hi swa masonga kasi president va na timasipala ti fanele ti vona ku ri tindhawu to tala ta tiphaka lomu ku khandziyeriwa ka koho swo famba ku hlayisekile swinene president va tlhela va kombisa timhaka ta ku magezi lawa ya nga ha lumekiki loko hi khale langutisa lomu ya switaratini ya fanele ku lunghisiwa ku tsemiwa ka byanyi lomu byi nga kula naswoho va fanele va kha va swi tekela nhlokweni swa xikandzeka kahlekahle president va tlhela va ku leswi swi fanele swi endliwa hi nkarhi wo ringana 60 wa masiku ntsena leswi vulaka taku va va nyika etin'hweti to ringana timbirhi ntsena ko va kha swi lunghisa kasi va tlhela va ya mahlweni president kumbexana va kombisa timhaka ta ku president i ve ri ndzawulo ya vululami hambi ku ri maphorisa va fanele ku tlhela va langusa ti-case Mr. X leti nga a titimela ku nga se hela 60 wa masiku kusuka sweswi ku ya mahlweni kasi va na ti-case ta ku dlayiwa ka vavasati na ku pfinyiwa ti fanele ti pfuka no tlhela ti lavisisiwa hi vuntshwa swinene kasi va ri va lava ti-case leti nga titimela kumbexana leti nga yimela ti-DNA ti fanele ti hatla ti tirhiwa hi ku hatlisa va ri vavanuna hinkwavo va fanele ku xixima vanhu va xisati va tlhela va kombisa loko heteleleni Mr. X ku ri nom president va ri hambi munhu o tshikiwa u hava right yo ala ku tshikiwa va ri munhu loyi a nga ka vuxaka bya marhandzu u fanele a twisisa ku ri u hava matimba ku lawula relationship yoleyo a va ka yona va ri hi xixima no hlonipha vavasati na ti-decision ta vona hi ku kombisa hi leswi swa swin'wana president wa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga eka madyambu ya siku ra ku tala loko va adressa rixaka va nga va va kha va swi kombisa
1: and loko va kharhi langusa ngopfu laha Afrika-Dzonga munhu ku kumbexana ku kahle hi mhaka ku Afrika-Dzonga ni hi hanya swiswa swa ku loko munhu un'wana nga swi koti ku va va ni kha ni kota ku hanya na yena ya mahlweni no hambana na yena dani ku ni va ni kha ni n'wi vavisa kumbe ku helerisa vutomi bya yena ni ti pfuxela vutomi ni tiyela mahlweni mara ni vuli ku hi leswi hi lavaka swona ku hi fanele hi hanya na loyi tlula u hanya na loyi mara loko swilo swi nga endli swona a wu n'wi dlayi musiyisi sweswo u hindza u ya mahlweni van'wani va ta hlangana na yena loko hi va karhi hi langutisa kasi vamakuri vambirhi va byele endzeni ka zozo etindhawini ta le edindela ward 19 Elias Motsoaledi vamakuri vambirhi ku nga Stemere Sikhosana va malembe ya 60 hi vukhale na Philimon Sikhosana va ya 63 vukhale nkarhi lowu ku nga khoma ndzilo eka yindlu ya vona ya vuwiselo va tsandzeka ku va va karhi va huma ku va va ponisa vutomi bya vona
0: alright hi swona leswi a hi khomile swona mingiseri ka wona ku sungula hi khomile kahle ti-word updates hi fundzeni kwalo xa lebowa top stories making headlines ni jela valandza minister X on the news desk famba kahle la rima vagoveni Afrika-Dzonga ri xile good morning a hi yindzela mina na wena mingiseri
2: Mirim.
0: But I'm not mara, but my foes, mara. Nah, I called about ish. Kulu bichumi Mr. X. Asina maka bingiseri namuntlha ne bingiseri hi nge vi na yona hi mina mani ne laha ka 5 minutes ku bile ka hlaya wara nkombo ta burisana na wena u yi byela the way leswi rifu ra Bodumafosi ri nga fikisa swona tindleveni ta wena na leswi ri nga ku khumbisa swona mingiseri u tiva yini Bodumafosi ne laha ka 5 minutes ku bile ka hlaya wara nkombo hi ta ku nyika wo nkarhi wowolowo u yi byela leswaku rifu ra Bodumafosi ku humelele loko ta fika tindleveni ta wena ku ri fike njhani na ko u nga ku yini hi Bodumafosi the way eva tivisaka xona Mr. X va ta va na nkarhi wa kahle
1: ya va ta va na nkarhi wa kahle ene hambi va nga zi va lehisa ku va ta kota ku nghenanyana va hlayisana mo gegege mo ku chapu hi va hi kha hi twanana hi ya mahlweni hi ndlela yaleyo
0: mafikisolo emlanjeni Afrika-Dzonga ya ka maungu ya wena nkomba good morning rixile khompyutini

Mr. X.

kung puta na kung ito nung buwagoy ang katalela o kung na finara si Tisan na matanan baloy at inis kung puno tawa sa ngaw o tanaw ni Masikoso yung kumakitiyan Madam Lele Bruce Bagrich ng Chawa Lalo Tisan na sinay na kung kung kaya kawatsa Beka 082-584-3201 Imbe 078

0: Le papa re tsho mesa exe ba go lakamela go bua ngoma a famisa ka the president Bele Maingane.
1: Ya famba kahle na Bele Maingane no re simbe rwa ni ritwala kahle swinene mana ku ri collaboration ya kahle hambi le papa re tsho ba hele le kuina. I khale nyana henga twi hita bona mara hayi no na ku tsemba ku ri lavaka kona. Eh ba ta buya siku ri nwana hiti nwana futhe futhe.
0: Kasa swinene go pfore mama ngobe tlhoko maka kuna mangu xitale ka wana nongo 45 after 7 mixelo sa fame ida le uta ila dala ka 060 8875942 i bya le swa ku we. Ri fara bod mafosa ri fike njani tindlebe ta wena. Anda kalis.
2: Nila nungula ngwa gija. Na ngwa gezani. Na eti na Israel.
3: Mani?
2: Israel.
3: Israel.
2: Eh.
3: Oh Israel.
2: Israel. Na ebi.
3: Ah, mifana mkemi stangala ka nyana kwa mbuku. Israel.
2: Israel. Israel. Nungula ngwa mina kwa niranda ngopu.
3: Eh. Tona ngwa kwa ni.
4: Eh. 106 FM. The number one rock station in Limpopo.
2: Betaini.
3: Eh, ngongo laka Kerestina la.
2: Laka Kerestina la. Ngongula ngongo amina Kerestina machine.
3: Ngurungule lfute Kerestina.
2: Ngongula ngongo amina Kerestina machine.
3: Ngudzele Kerestina kumileka GCR.
2: Kerestina nileka GCR.
3: Yeah, 106 MHz FM.
2: Ngoku sikizi de FM ntashiti.
3: Mire.
2: Hey! Allah!
3: Allah!
2: Tatuwe disa.
0: All right, like 060 8875942. People said good morning.
5: Hey, Jen Walsh.
0: If you're going to Jen.
5: Hey, you see, I say, see, Matuan. Yeah, Matuan, Gisira, Vishi, Ngalun, and Matuan, the Shikiruin.
0: You
5: see, Nava, Akati, Wakabi.
0: Sasaka, Salomo Stitch.
1: Yeah, Mingabul Mavitumaso.
5: Teaching was necessary with Nava in the living, Pokin Kambi, Lashiker with Nava in the
0: same.
5: Mwanyani, Pamisau, Matuan, Umbula, Mwanyan, watch us a Tatarama Kule, Lavaku, and we said, Munich, Tatar. Kumavanawa is a secret along the way. Yeah, Lashiker was.
0: I go, my trouble.
1: All right. Okay,
0: 060 8875942.
6: Yebo.
0: Aye.
1: Aye.
6: Mpugini.
0: Mpugini.
6: Mpugini man. Ah, she mafos man. Nisi bonela ka full man. Ah, nisi teka nyana nisi kasi. Nisi nyana sa serious man. Ya, nisa ya loya. Ah, ito lubela nisi nene. Na laka ina ata. Ah, tira laka jisi. Ah, rata. Rinaba mshengwe papa. Senu kumaguri. Eish. No for in Elana, I for in Elana. Can I not say an assertion for Mela Cassie? Nalogu Mikanda said, or says, or Miss Kanda Kubalano. Nisa get analogu Ukrainka, a late M. Tumbin. M. Tumbin, you told a man, I take a certain man. Nava Jojo Maluneke Banubutala, Kubumbaya Loya Annika Wien. Kuvuta kuri ni vanhu lava vanga nyikiwa enga kuva fanele va endla swilo swa vona hi speed ba hatla ba hapana na hi kantini ku endla ka laye a hi tenini van'wanyana a hi kulukumba yelo ya hi khomanile swinene.
1: Alright, no, this is not important.
6: Hi ta vona na ri na tona na swilo ya ene ni nge ti lahla ku suka swinene.
0: Yebo.
1: Ya boka fam sai shoga kai teka kahle tsimbo ta mwina la ka number 060 8875942 kshana mafusi mwina mumutsunduka ngopfu yini loko swilo xiyimo xiri so.
0: All right, la ka number 060 8875942 PBZ.
7: Ayem
1: njani? Ekhona mizani.
7: Ekhona lazo zena mangon the class.
1: Mhm.
7: Mina muhashi but na futhi ngakuzoka ngoku. Ekhona ntame ntasha na bona mapini. Akuri Saturday tokuleriwa ni hlawuriwini. Hikuva ndzone umbanana. Mhm. Eva ngitana vako hayi lala vako ya hasha. A choose ku ta ya hasha na mani ni ku hanta ni hasha na but na futhi.
1: Mhm.
7: Kosa akuri in munhu loyi a n'wi rhandza ngopfu kahle kahle hi fika hi haxa swi va kahle loko ni ya twa ku veri va hindzini misaveni foneriwa hi n'wana wa mina ku va xi vona ka Facebook a ni te ni tshoveto mongo swinene
1: hi
7: ni twise ku vava ri fra bodna fot hambi swi ri tani ta ku moya wa vona a wu etlele to rhula hi ta tshama hi va tsundzuka hi mikarhi hinkwayo a nga na ndlovu kasi ku ropozi ni no karala yini
0: inkomo ikhesa sinene ngopfu mani hi ba mandla hi vuyelela mingiseri hi le ka nambara 060-8875-942 hi voni man'wana la Mr. X la alright hi teka na mikandziyiso
1: ya loko hi ri ku mikandziyiso a hiti
8: heyi loko ku ri mina ni khumbekini a ri fikangi kahle ri fikeni ri ka mhani mari ya xivambu ku ri na n'wana mhani mari ya xivambu a nga ku lovoriweni vanhu va le xawena ri ni hete matimba hi ku a ni tolovele ku yini but my first ni ta xava movha ni ta wisa ku rhwala michini ya n'wina mi ya DJ mi ya endla tikhamera yona se loko ni twa ku i ni movha vhiki leri nga hela a ni tsakile kasi ni tsakela ku ri a wu nge wu khandziyi nkarhi wo leha a tlele ku rula jahara ka bileni ku ve papa hi va lahli lembe leri nga hela yini ka ha ri ha vatswari laha mutini va fane lava se a va hluvuka ve le ku hluvukeni swa vava
0: ne kuna mingiserla
1: mayaboyeni
9: ahempukini
1: hi kona mizani
9: a na hempukini hi magome mahe hi famos rifura botmaskosi ri ni tshovelerini xana
1: ni va tsundzuka ngopfu yini
9: a ku ri munhu wa kahle munhu wa ku a va ni vhakela na laha a ni tirhela kona la benstona ande lexi ni nga va ka ri khotso loko va ku mhani a va hetini ntlangari a va lovanga ntlangari ku ngo va na munhu a nga ta vuya ta ku ha o a vo hemba a hi xona e ni twa ku vava ngopfu ri pfura bot mafosi heyi a ri hi ta ku yimi wa vona wu hi ku rhula
0: inkomo mani makhuvela
1: danke nkarhi wa kona 0753 mika mahlweni kahle Edwin Kandiso hi lowu
10: malume na jikijela na hi pfukini mani hunu ka mininginisi mezi yi ni tlhana n'wana wa mina ku i mafosi vito ra yena na sweswi i mafozi na tiva leswo ni twe ku vava ngopfu na ni twe ku vava xihambani ene munhu loyi a ni n'wi toloveli ngona va loko zaku hi mhaka mafozi a va heti na kwalaha ka hina a va ta xo exi a yezi a rezi swona
1: a ku olova mile moyeni
0: bibizet
1: ikona minjhani
11: A hi ni vhetani teka tinambara ni va foyinela ni vhetani ku Brian a se ya ni vhetani rhandza hi GCR ku fika sweswo na namuta se ma fosi ni va teka hi tisa voice ni na xepe xa vona ni a ku ri munhu wo rhandza vanhu na ku ku va va hi nge ni tsari ni ta ni nga swi amukeli kahle na swi komi kome ri la na vona va ta ta ufu ri nge tsendi swi va tisa va u tirha ntirho lowani hi ku fika a mapfuni na na matikisa swi swi swi swi swi swi swi swi swi swi swi swi swi swi swi swi swi swi swi swi swi swi swi swi swi
0: swi Right, ku na mikandziyiso ya ku tala swinene ngopfu laha Mr. X
1: yi
0: ta va yi kha yi teka mikandziyiso leyiwani
1: hikuvatilize
0: ya fika kwale mahungwini
12: namba ku xeweta vahaxi na vayingiseri exi kahlekahle ri fura bot mafosi loko ri ndla ni ta ri vona a ni va ni kahle a ni ri ntlangwini Saturday swo nghena swo ni byela ku nghena ka Facebook ivi ni vona un'wana postini a ku bot mafosi a vekela swo rila ivi ni ya ka inbox ya yena ni ku tisa ku swilo yini va ku bot mafosi va hisini accident exi mhaka switori leswi ni nga swi vulaka hi bot mafosi xa mina amoyeni loko ni nghena a ni tala ku va vitana ku bot ma efe loko ni ku bot ma efe va ku xuu ixi mhaka kahlekahle yo na sweswi a se tshemba kahle ku bot ma first rise yini ivinyi va marriage va ra kwala ka sikhwinani inkomu xima xivanu vaxi wa mina
13: rixini vaxi wa mina va boti wa mina kwala xitichini ku na ku na lexi hi nga ta xi vula handle ka ku vula ku ixi moya wa vona a wisi hi kurhula rifu leriwa ra vava heyi ra vava ku na lexi hi nga ta xi vulavula u twa ku vava swa vava loko u kuma ku munhu loyi a mi n'wi yingisela a mi n'wi toloverini i kumeka ku u hundza misaveni mi nga ha n'wi twi swa vava swinene mina ni ri moya wa boti mafosa wisi hi kurhula kwala va yaka kona i mama Albi kwala ka xikokwana inkomu
14: este valandza ey swi tele ngopfu munhu a nga n'wi hleketaka hi swona mativa loko hi hlanganini na kulukumba loye eyi a ti vuya mani a hi hleka hi nge se za hi xewetana ku vona na ntsena hi ku a ni hi ri vantima byi hi ri vambirhi ku hi hlanganini mativa loko ni biwa hi tshungu wa kereke a teka mahungu lamaya a ku lamawani ma fane ma pfula ta muganga himpela ni pfule ta muganga hikuva ni biwe hi tshungu wa kereke a tsakisa hi leswi a ni vulavurisa hi swona loko ni hlamusela leswi ni nga bisiwa swona eyi swi tele ngopfu leswi ni nga hlayaka hi yena mani ni ze ni hlaya mahungu man'wani ni chingela tiqambi tin'wana tinharhu eyi ma trendi ngopfu lawa a va swi landzelela swa mina va ma tiva va ma hleketa ka yena ku ve ingaku a swi ta endla na risimu eyi a swi n'wi tsakisa ngopfu kahlekahle ku hlaya ku xurha mina na kulukumba loyi hi tivani ni le ka GCR a nge se za a haxa eyi ni ta ku moya wena wu etlele ku rhula mani ni twa ni vilela ngopfu mataleni mina mani valandza tangi
15: ya rixiyeli vahaxa rixiyeli vahaxa va jesu pfuka na ai no exi ai no

0: koko kuvele ni ungena kunavela kungena mara moyo wa mina au tsakangi ene ani eish ani ni I'm so very shocked and then like I don't know what can I say so mara ni boy ka ku hindisa martela mwana kulo kumbaluya loko a sikona kungena la kha sika ka vision fm angena la ya ni shock loko a sikona kungena ka la ya ka mngani lonene va tekiyani va ta pfula molo loko va ta pfula molo liya ya giyani I was a leader la emolweni so then when I was leader a leader efike ata hi mina ni nga fika ni kandziyisa nkandziyisi tinyana wun'wanyana layani wa Giyani Regional Mall leyi namuntlha yi vitanaka i Masingita Mall so loko ya ha suka ku ri Regional Mall a ku ri Giyani Regional Mall so a fika a ni kandziyisa nkandziyisi nyana wun'wana wa ku leha lehanyana so and a ku ngo sungula ku tivana layani a ku ri khale kha hi tivana leswiya yo fika va va shocked ku kasi na n'wina mikona laniwana na ku mina ni nga khoma xiprojectani xa laha molweni so ni supervise laha molweni ka leswi swi nga ku swi tirheni like ivi tichomi tin'wana tikulu kumba ngopfu na misa luyani veni swi tshembe tolo a ni nga ri ku swi tshembe ni swi tshembe tolo ni swi tshembe tolo ni kaneta vanhu vo tala ngopfu tolweni ni va kaneta swinene ni ku vanhu va tsalatsala swi ka ti-Facebook kambe loko ni ta ni ta swi kuma swi ni tshove moya wun'wana wukulu na sweswi ni ku swi tshembatshembeni hikwalaho ka kuna n'wimi loko swi haxeni so a hi ta ku jahara ka cawukela ka mihlengwe hi tlela ku rhula moya wa wena wu wisa hambileswi wu nga famba wu famba ku vava wa ha ri ntsongo a va langutile swo tala ngopfu ka wena vana va wena ndyangu wa wena va ka n'wina vangana un'wana na un'wana loyi a ku tsakela a hi ha langutise swi swo tala ngopfu eka wena kambe hikwalaho ka ku a ku nga na lexi nga ta xi endla eya loko siku ri fika ri fikile inkomu
1: axani bodyara va rhandza mpfukini mina ni pfukini ayi loko la ku vulavula hi Boti Mafosa Boti Mafosa swi tele xana Boti Mafosa va ri munhu wun'wana wa rirhandzu ka munhu wun'wana na wun'wana mativa hina vayingiseri va vona a va hi rhandza hinkwenu na ku ri halava va nga n'wi rhandzi ka hina vayingiseri a va hi rhandza hinkwenu mina ni tsundzuka loko va ta suka va ya ka liya ya vision ambe ri ni sukini mina laha ka jisara ni va landza ka vision mara mbe ni tsandzeka kusuka Boti Mafosa a swa khale futhi gine ku vulavula swin'we a swa khale a swa khale swi nga swana malembe kumbe manharhu nga ha vulavuli Boti Mafosa moya wa n'wina wu hetlele ku rhula rirhandze ra ni ri na rona Xikwembu a swi amukeli moya wa n'wina a ya cancer na cancer a cancer bodyara va rhandza na cancer a Boti Mafosa a ni swi tiku ni nga vulavula yini hi vona xana inkomu

0: Ya bekabisa sho sho vela risimu ra kona so kahle ka album ya Mayanda lenga thiwa kahle va ta nyuma va ta kahle na risimu ra kahle ka va ku va hangu mushela leswi swa ku loko nwana wa mhani a lovile ivi a tsarisana mhana yena ivi msa mjadi mali ta yena mhana yena mgavaniki we xipuku xa hlupa xiri nika mhani mali
1: alright va ku vambirhi na vanhu vela tsweke sele suka kahle ka vana nongo ile ka awara lian having sere yaku ya ku hetela
0: ya ku hetela u jilange
1: the big breakfast on Africa Zonga eka mixo wa sukuna na vutla hi ndlela le Mr. X kambe ke hambi swi titana celebrity ko swipikisa kumbe xa ti-entertainment story swi ta ku yini mani munhu i munhu un'wana ntsena nga mahungwini Mr. X hi vona vanhu va ku tala swinene ngoma Afrika-Dzonga mani rirhandzu leri va nga kumi na sweswiwani ka ha na mikandziyiso yo tala vayingiseri va hala ta vulavula hi Boti Mafusi
0: ya
1: kahlekahle loko va humelerisa va ri ku hi twini a va fanele va lava nongonoko wun'we va nga ta nyika 1 hour
0: vayingiseri va vulavula
1: ma ku na vanhu va ku tala swinene ngoma le ku hi foyineleni vanhu va lava ku twa swo tala va hala ku vulavula swo tala hi Boti Mafusi
0: swi tele ngo vhele leswi va nga swi vulavulaka hi Boti Mafusi no ka ni nga va ngena kateko ku hi veka hi haxa swin'we mara mitirhotirho ya yona migingiriko ya yona vhele a hi va hi karhi hi yi vona kumbexana hi nga kumanyana ti-clips timbirhi ti na rinyana kumbexana ta vayingiseri ya hi fambanyana na vona nya leto ka ti nga lehangi ngopfu
1: ya kumbexana hi nga vhe hi xi hetisa xiphemu lexiya eka nkarhi wa sweswiwani ya right ke wa hi vona van'wana laniwa ku ve a va hlamusele yini i Boti Mafusi laniwa right ke right a hi ngheni la Mr. X
2: i mpundzu wa kahle vahaxi mina rifu ra Boti Mafusi ri ni tshuvu ntambu a yi ri nkosini ku lahliwa papa zala lavantsongo ku ra muka va mapastry van'wana va magoti wa languti lava tsale ka Facebook va ri Boti Mafusi va lovi loko a kha a pfulapfula cheka u n'wi sende hi 8 minutes u n'wi se ku na 37 minutes a sendini se hi swivona ku swihi swa serious rifu ra boti lava ri ntwise ku vava hi ti 25 ta July a va ri kwala ka sendani kwala va kha va teka video na ku fambisa ntirho va tina ka muti lowu 2 times na birthday ya un'wana wa nhwanyana ku fambisa vontirho ka muti walowo sweswo a va fambisa birthday ya n'wana a va tolovele ngopfu na n'winyi wa muti ku nga Dr. Mathebu ya Musa va ku hi siku leri mi ti twisa ku yini va kha va ni foda ni kha ni vulavula ku siku leri hi khome kahle tanihi vakokwani ni vulavula sweswi ni nga swi vulavula hinkwaswo va kha va foda loko se va swi tlangisa va kumaka swi tlangi va vutisa n'wana wa kona ku hi nyiko ku humeleleni a swi leswi a swi vulavuli njhaninjhani va tlhela va ni vitana kutana mi ta vulavula futhi ivi ni ya ntlhantlhe va ni endla sweswiya ni ku ri a ta swi tiva hinkwaswo swi ni nga swi vulavula ka Boti Mafusi va ku swa sweswo swi ta tsakisa ku tlula swo sungula ivi ni vulavula eyi Boti Mafusi va hi nyenge story mati ya ti-25 ta July swi vula ku munhu i va gine hi ti-25 ta July va ri kwala ka Seyandani va ri MC hayi hambi swi ri tani moya wa vona a wu wisi ku rhula hi ka vatsundzuka misavu hinkwayo leyi a va yi endla a seme ka vatsundzuka moya wa vona a wu wisi ku rhula kokwana jinati kwala ka senda ni danki
3: avuxeni vahaxi minjhani na hi pfukile mina lexi ni vavisaka ngopfu hi rifu ra Boti Mafusi Boti Mafusi a va fanele va ve program director entirhweni wa ka hina ni twa ku vava ngopfu ni va fowunela xikarhi ka vhiki ni nga va kumi foni ya vona yi va voicemail ni va WhatsApp ni vutisa ku mosi vhiki leriya ra ntlangu mahari tsundzuka u lo kombisa hi ku vekela mavoko ku komba ku va ha swi tsundzuka ku ka ha ri vona mufambisi wa ntirho luwa mara mo ni mi byela ku loko ku fika Friday se ni vulavula na van'wanyana ni ku ni ta kombela ku fambiseriwa hi ku munhu loyi a fanele a ni fambisela a ni le ku ni kumeni na le fonini ivi se la
1: alright nga kuma mingiseri ka 060-8875942 vayingiseri vambirhi ntsena yi huma emikandziyiso yi tele
0: ya na yi vona na mina Swi tikombaka ku ri munhu wa vanhu a rhandziwa hi vanhu.
1: Alright, 060-875-942. Hi kombela ku nga lehisiwi vanhu va Xikwembu. Kombela mi vulavula mi nyika van'wani nkarhi. Ku na mi yingiserile mi sex.
0: Ahe, hi mi amukerini.
4: Ahe, va gali na xihundla.
0: Ahe.
4: Ni nga ta hlamusela ku yi pfukini. Hi rifu ra buti na a ri pulangi kahle. Ri fike ni ri nkosini ka Magela. Leko yo ta ku ri hava i n'wi heta nikeliwa hi foni. N'wana wa mina a fona, a fone papa kona kwapo. Byela ni mhani ku ku na mihaxi ya haxa ka jitsa a ra khale. I lovini. Se a ni bya ni byerisa sweswiwana leke. Se u sungula ku ti u ti fanele na haxa ka jitsa a ra khale. A nga lova i mani hi ku tiva vanhu vo tala va nga haxa ka jitsa a ra. Se ni lavele ngoxi mina loko ni vuyela ku ni fika ni chatisa foni kuma ku ti. WhatsApp leti ti nghena ku ni kuma ku ti ri buti mafosi va nga lova. Buti mafosi va lana ha ku vulavula na vona. Mbilu ya mbili yi vava. Buti mafosi a va ri munhu wa kahle xihundla yi ma ni byela ku ni va n'wani nga timbhuri to ma va tiva buti mafosi ni va tiva ku antswa kumbe ku hindza na mina. Mara ni vena nkarhi wa loko va yeka tradition at ema ni vena nkarhi ya mantsini wa ku ya haxa show ya vona ya ya think for yourself tradition at ema ni fambe na mhana wa makanya va hiseke Giyani ya ya tshama ya haxa show liya ni yo vala eka Facebook. Tava tsundzuka buti mafosi munhu wo pfumala swicele n'wanuna wa kahle wo rhandza munhu un'wana un'wanyana mbilani ya vava yi khiyekini yi ma ni vulavula tinsimu ta tipinirini
0: woteka tlokomhaka ta mahungu
4: loko ba ri pfumela ra feba i xihundzani tava tsundzuki hi rona
1: ya ka hlokomhaka inkomo khensa swinene
4: inkomo
1: thank you ya ka hlokomhaka leswi ni vula swona mesesi ni ku vanhu va tele mani
0: a
1: ku fanele ku kumeka kumbexana ka jisa talk ku va na open line a yi tivi ku loko ro vele ku yi twela humelerisi
0: I call Lamisa.
1: Eh va ta hlulamisa swo. Hlokomhaka ri mani?
5: Yinhlebe. Within hlokomhaka ta mahungu. Eka Jesu Jesu.
0: Tin hlokomhaka ta mahungu ya awara ya kaye. Mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo wa amukerile ku nyikiwa ka xiviko xa ODT nhlayo ya le henhla swinene ya tipompo ta mati leti nga ni ku lunghisiweni etindhawini ta masipala wa Colin Xichava ni mahungu xitalo leka awara ya kaye ri xe.
5: Xinlo loko se lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli pontiyinayi hi ntlangantsana swinavetiso leswi hakeriweke. Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa votela Gaza ku kuma mati yo tenga mapatu mintirho xibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu switirhisiwa leswi tiyeke votela Gaza ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo nkululo ku pfuxetiwa ka ikhonomi gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality votela Gaza.
6: Mehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services ni na namuntlha i ku tsarisa 13 wa swirho handle ko langutisa malembe un 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku tipresto hina a yi tolo

0: Metro Building kusuhi na Cash and Carry, kasi adiyane hi kumeka Kato Street opposite la Dumadwe.
1: Xana u karhele hi vuyeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavhuki wa Chadri League va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steam casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasali kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-audex drill, naswona ti-audex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasari ra hina wu katsa ku borha, meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku

0: All right, Thomas Chauke, what do you sell?
1: Yeah.
2: Ya, kasi vanhu lava nga hetelela va karhi va hlamula lavawani va ku mina ni nge n'wi nyiki loko a ku u lava mali ya ku xava fole kumbe byala, ni nga n'wi nyika loko a ku u lava ku xava swakudya. Monteka lava ka mi le muyeni rixile
3: hi
2: pfuki swinene hi ngo vona mani wa khuvela
3: hi pfukini
2: ya
3: mina lexi ni nga ta ka ni nga n'wi nyiki munhu loko u kombela mali yo ya xava xona hi ku na mina a ni xi endli xixexo i gambling.
2: Ina
3: swi vona leswaku gambling swa makaritikariti leswi ha ni nge n'wi nyiki mali ya mina mara leswin'wana hayi ni nga n'wi nyika swa ti-gambling do i mhani makhuvela lawo duma la gian section app la tanki
0: mo. All right, ile ka nambara 060 8875 942. Right ke oyitwala ku va rindla
3: xi ni pfukile mhani holi mina munhu loko ni kombela mali a ku la ku xava byala ni nge n'wi nyiki xo ni nge n'wi nyiki inkomu.
0: All right, teka mingisela
2: mina mo ni mi tekile
4: minjhani
2: hi kona minjhani
4: pfukile
2: inkomu
4: ya hayi na mina munhu loko o kombela mali a ku i la ku kanga makarati ni chayile yini sweswo tani hani nge ni nyiki hi mhaka yo na mina sweswo a ni swi
2: a ni munhu a nga vuli ku u lava ku endla yini loko a kombela mali minkarhi yo tala u kombela ntsena allright hi khensile hi mitweni
0: tanko yo hi le ka 060 8875 942 iteka yin'wana mikandziyiso la Mr X
2: ya
5: vavanuna mambirhi Maluleke na Ngoveni kwana loko munhu a kombela mali u kombele mali u nyikiwa mali a kombelaka yona ya xava leswi a xivaka swona na hambi ku ri swo dlaya swi nge dlaya mina swi ta dlaya a ku na leswi nga ta ku ntsono loko a lava mali loko no ndlela yona a xi lava n'wi nyika mali a xava leswi xi lavaka i vahaxi xuma xin'wana vana siku ya rinene ni ri mi ti hlayisa ka titimela swi pfuna pfula mi nga ta ritareta ro mi nga ta ya kona xaderi ya mina ni ri
6: a loko a fika a kombela ni kha ni n'wi tiva ku i ya xava yini ku ya xava mbangi ya xava yini i swa yena hikuva a ni na mina ku na leswi ni kombelaka mali ka van'wana ni ya ni ya xava swin'wana va nga swi tirhisiku a ni langutisi sweswo hi ku swi nga endleka a xava xi lexi xi nga ta pfuna yena kumbe pandi wa henhloko philisi ya yena i byala kumbe e fona swi fana na mina ku ni ya xava phanato danki vahaxi va mina
0: 060 8875 942.
7: Hayi vanhu vambirhi wa mulandza loko munhu a kombela mali ka yena loko a ri na yona wa n'wi nyika ku endla yini yona a swi lavi mina ende mina i ta yi kombela mali jara ra landza n'wana buti na ku nyika ya nwa byala i dhaku a swi lava wena nkomu wa mulandza ka Jim
2: mina boyini va mukerile
7: I'm going to go to the house. A vule xin'wana na xin'wana ni nga n'wi nyika hi cause a ni swi va swi hlawuriwa hi mbilu ya yena hi swona manjule
2: ku na nkandziyiso la
8: And then I saw a shutting bang in the Timbangi Tower Jeez. My local Kondo one ran the shut drone and I only drew Iva Jeez. No, no, I cannot take cards. I'm going to make a tour and then you need. Hey, so far I'm going to pitch your hand to the card you offer. I'm so.
2: Matonana.
7: I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house.

fambi kahle awara liya kunga awara ya kai namuntlha famba kahle na ntsaki ngo one main seventh ndangwini ta Merlin wa ka Sirdan Kensington ku va mukhamisile nkarhi take hands na kambe eka va xikolori lava nga kota ku fambisana vona kahle ngopfu sa mina eka minongonoko hinkwayo le banga kota ku famba na vona kahle ngopfu katsa kahle ngopfu nongonoko wa morning bays va mufamba kahle na majama mbirhi va boti hi Kansas Land ku va mukhamisile nkarhi mi yingiserisira fm namuntlha hi siku leri ra vo makume nharhu eka n'hweti ya ndzhati eka lembe ra magidimbirhi na makumembirhi ntsevu hi va hi kha hi kuma ku ri se lembe ri kha ra famba swinene leswi va ku swi kha swi komba kahle ku kumbesana ntsena tin'hweti tinharhu laha yin'we ya kona hi leyi va ku hi kha hi sungula ka siku ra mundzuku hi va ku hi kha hi ya sungula swilo swintshwa van'wani va hi kha hi tivisa ku ri makhisimusi malembe lama tshamise ku yimpi leyi bayi ta vana hi nkarhi wa kona loko ku ri ku a mi kha mi lunghisalunghisa mi kha mi vekaveka timali se mi ta mi ya languta ku ri hayi khona hi ta hi nga kota ku phenchaphencha yini laha kaya la kambe swi tani mi yingisame ku ri wa vunharhu lowo saseka ni khensa swinene eka vuyingiseri bya n'wina bya makoya kona kwala ka 106.0 Megas FM kumbe kahle ka ri streaming ya www.sfm.co.za. Kambe ke hi kha hi nghenisa sweswo mi yingisela mina va hi kha hi kuma kahle ku nongonoko luwa wu fambaka na n'wina kahle tiawara ka to ti nga tinharhu hi lowu va ku kha wu sungurisa swona sweswo loko ku ri ku i le kule na xiyanimoya tshinela mi yingisela mina nambile ntirhweni va byeli ku hayi khona ni kombe ku mi pfulela laha ka 106.0 Megas FM famba kahle na n'wa wun'wani kambe ka hina ku tieni leswaku nongonoko wu tshamisekile hi va hi kha hi kuma kahle mi yingiserisira fm leswaku awara leyi ya ku sungula leyi hi leyi va ku hi kha hi mi tisela kahle leti baka mpongo ekwala tikweni Afrika-Dzonga swi tivaka ku mahungu ya tele hambi ka nkarhi wa sweswa mina n'wi va ku hi kha hi bula swi tele swilo leswi va ku swi kha swi humelela kambe ke hi va hi kha hi kuma ku hi ta hi kha hi languta tona timhaka teto ku ku humelela yini etikweni ra Afrika-Dzonga kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mi yingiserisira fm leswaku eka awara ya vumbirhi hi leyi nga ta hi kha hi kuma kahle nhlokomhaka ya siku hi tshukatshuka swin'we hi twa ku timhaka ti tshamisekwini nga rivala leswaku mavonelo ya n'wina hi laha ma nga fikaka ma cinca vutomi bya wun'wani hi laha ma nga fikaka ma kurisa wun'wanyani ma n'wi dyondzisa hi swa vutomi na mindyelo swo tala kusuka eka n'wina hi siku na siku kambe se a wu tshembe leswaku swi ta nele ka n'wina awara yona yaleyo hi leyi va ku yi kha yi khomele kahle xiphemu lexiya swa tinsimu leta tindirhitiya leri n'wa ri ku ri nga ta va na tivota le henhla swinene hi leri nga ta va risimu ra siku mengisa mina ri hi pfalele kahle nongonoko kambe awara ku hetelela u nga ri va leswaku namuntlha i wa vunharhu i siku leriya hi va ku yi kha hi ya hlangana kahle na va social development va social worker hina va hi tele kahle na tinhlokomhaka ta kahle leti nga ta kha ti kota ku siyela tidyondzo na le ka hina ti hi tsundzuxa hi swiyimo swa ku hambananahambanana kambe ke no tshemba na ku pfumela leswaku hi ta hi kha hi kota ku burisana na vona kahle swinene kambe swi tani va hi kha hi kuma kahle ngopfu mi yingisela mina ku ri hayi hi ta hi kha hi famba na n'wina kahle handzhaku ka sweswi ta hi kha hi tlangela siku ra n'wina ra ku velekiwa eka 0608-75942 nga rivala leswaku hi kona eka Facebook wa fike ku dyisana space ku FM kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku ri hayi tanihi dyisara FM ha vula nakambe ku hi khensa vuyingiseri bya n'wina bya makoya hinkwakonkwako laha nga ku mukhamiri kona a khaku moya wo betima fosi muhaxi wa hina producer hina i nge mawa vona ku ya mahlweni wu etlela hi kulela hi khensa swinene matirhelo ya vona hinkwakonkwako laha hi nga kota ku va hi kha hi tirha na vona kahle kambe swo tani hi va hi kha

0: Xana a ndzi ta va ndzi ri kwini loko ku nga ri baba Chief Gasela na ti-short boys ta yena lava kotaka ku cinca swiphiqo swa timali ku ya eka ntshunxeko wa timali. Amukhela Nkhoza kusuka eMusina emasungulweni ya n'hweti hi loyi a nghenerile network marketing leyi nga sindzisa ku va lahlekeriwa hi mali ya xitokofela ya vaaki leyi a yi hlayisile. Vanhu a va xungeta ku va va herisa vutomi byakwe na ndyangu wa yena laha va nga sindziseka ku va va cinca ndhawu ya vutshamo ku ya tshama na mana wa yena hikuva vanhu a va hlundzukile leswaku timali ta vona ti lahlekile, va hisile yindlu ya yena yintshwa na swilo hinkwaswo. Siku rin'wana a yingiserile xiyanimoya eka xifundzankulu xa Limpopo laha a nga twa vanhu va ri karhi va nyika vumbhoni va vula leswaku va kume mali hikokwalaho ka va Chief Gasela na ti-short boys ta yena loyi a nga va pfuna leswaku va nga la a nga va pfuna ku va leswi va nga xiswona namuntlha. Van'wana va vurile leswaku va kumile mali ku nga se hela tiawara tinharhu. Van'wana va boxe leswaku va khome lotto na Powerball, kasi van'wana va tirhisa xigubu xa mali ku kuma mali ya ntsengo wun'wana na un'wana. U vile a khumbeka naswona nuna wa yena u boxe leswaku kusukela loko va ta va lahlekeriwe hi swilo hinkwaswo a va bele riqingho eka baba Chief Gasela va va hlamusela hi xiyimo xa vona naswona u va hlamuserile swilo hinkwaswo leswi a swi tirhisaka na ti-short boys, kutani u komberile ku va a nghenisa 6 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi kambe u sungule a humesa mali ya 1950 randi leswaku a xava switirhisiwa leswi nga fanela ku endla ntirho lowu a wu endlaka. U amukerile rungula ra leswaku ku na mali ya 6 million rand leyi nga nghena eka akhawunti ya yena. U kotile ku va nyika va xitokofela mali leyi a va kolota, u xavile yindlu yintshwa na ku tlhela a pfula bindzu ra swakudya. Yena na nuna wakwe a va tsakile na vana va vona vambirhi va tintombi hikuva na swilo hinkwaswo leswi a va swi navela naswona vana va dyondza ka swikolo swa mavayivayi ePitori. U khense matimba ya wanuna loyi na ti-short boys ta yena loko u lava leswaku ndyangu wa wena wu hanya wu ntshunxekile ka vusweti bya swa timali. U nga bela riqingho eka baba Chief Gasela eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648. Ikhiya ra ku humelela
1: ra mina ndzi Tshego Fazo Mashele kusuka eLebowakgomo. Endzhaku ka malembe yo tala ndzi ringetile ku va n'wankumi, ndzi ringetile tindlela hinkwato kambe a ndzi humelelanga ku fikelela loko ndzi lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku ndzi ta pfuka ndzi nga fumanga. Tshemba kumbe u nga tshembi, nhlahla ya tirha loko u ri eka ndhawu leyi nga fanela. Hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya swiyanimoya laha ka xifundzankulu xa Limpopo naswona ndzi twile laha baba Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina lotto, Powerball, nkwama wa nhlahla ya mali na ti-short boys ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu. Ndzi va na ku tsakela eka byin'wana bya vumbhoni bya waxinuna kusuka eka Mukhwati loyi a nga hlamusela leswaku nkwama wa yena wa nhlahla wa mali wu kota ku va u endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va kota ku hakela baba Chief Gasela 100,000 hi vhiki kusuka ka mali leyi a nga yi kuma hi vhiki. Ekusunguleni ndzi bele riqingho eka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi baba Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi baba Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava va nga swela. Ndzi bele riqingho eka baba Chief Gasela.

0: ta hi siku rero leswaku a ndzi pfuna hi ti short boys ku nghenisa mali ya 1 million eka akhawunti ya mina ya FNB, naswona u ndzi byerile leswaku ndzi fanele ku va ndzi hakela mali ya 1950 leswaku a kota ku xava switirhisiwa leswi nga fanela, naswona ku nga se hela tiawara tinharhu ndzi kote ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena ka akhawunti ya bangi ya mina hi ti short boys na Baba Chief Gasela. Endzhaku ndzi n'wi bele riqingho ndzi ri na n'wayitelo exikandzeni xa mina, ndzi n'wi byela hi mali leyi ndzi nga yi kuma kutani a ndzi lerisa ku rhumela mali ya 200,000 eka 1 million leyi ndzi nga yi kuma, naswona ndzi endlile tihakelo ehandleni ka ku va ni kwananisiwa hi bangi. Sweswi ndzi hanya vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a byi tsakelaka ku byi hanya. Ndzi na yindlu ya mina, movha, bindzu, kun'we na ku va vana va mina va dyondza ka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka Baba Chief Gasela na ti short boys.
1: Xana u na swiphiqo swa swa timali? Ku va u hanya vuswetini naswona u nga dyondzekanga a swi vuli leswaku a wu nga vi n'wankumi na ku va na vutomi bya kahle ku fana na van'wana. Tshegofa Tso Mashele kusuka eLiwahomo, endzhaku ka malembe yo tala u ringetile ku va n'wankumi, ku ringeta tindlela hinkwato ku va n'wankumi kambe a nga humelelanga ku fikela hi loko a lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku a nga kota ku va a fuma. Tshemba kumbe u nga tshembi, nhlanhla yi tirha loko u ri na ndhawu leyi nga fanela. Hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya switichi swa radio laha ka xifundzankulu xa Limpopo, naswona u twile laha Baba Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina Lotto, Powerball, nkwama wa nhlanhla ya mali, ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu. Tshegofa Tso Mashele u ve a tsakisiwa hi vumbhoni bya waxinuna kusuka etindhawini ta Mukhwadi, loyi a nga hlamusela leswaku nkwama wakwe wa nhlanhla wu kota ku va wu endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va a kota ku hakela Baba Chief Gasela 100,000 rand hi vhiki kusukela ka mali leyi a yi kumaka hi vhiki. Ekusunguleni u bele riqingho ka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi Baba Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi Baba Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava nga swela. U bele riqingho eka Baba Chief Gasela hi siku rero leswaku a ta n'wi pfuna ku nghenisa mali ya 1 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi ya FNB, naswona u n'wi byerile leswaku u fanele ku va hakela mali ya 1950 rand leswaku a kota ku va xava switirhisiwa leswi nga fanela, naswona ku nga se hela tiawara tinharhu u kotile ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena eka akhawunti ya yena ya bangi. Endzhaku u n'wi bele riqingho a ri na n'wayitelo exikandzeni xa yena laha nga n'wi byela hi mali leyi nga yi kuma kutani a n'wi lerisa leswaku a rhumela mali ya 200,000 rand eka 1 million rand leyi a nga yi kuma, naswona u endlele tihakelo ehandleni ka ku va konanisiwa hi bangi. Sweswi hi loyi a hanyaka vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a nga byi hanyaka. U na yindlu ya yena, movha, bindzu, kun'we na ku va vana va yena va dyondza ka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka Baba Chief Gasela. N'wi bele riqingho namuntlha ku cinca vutomi bya wena, naswona wa tshembisa leswaku u ta va mbhoni leyi landzelaka eka ku va a ku cincela vutomi bya wena. Bela riqingho eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648.
2: Mina u pile ku bayi kusuka Los Richard, nomboro ya mina hi leyi landzelaka 078-421-7407. A ni ri muchudeni wa college eLiphalale laha ndzi nga sindziseka ku tshika hikuva ndzi bile emirini la ku yisa mahlweni dyondzo swi tsandzeke. Eka un'wana na un'wana u khomele hi tingana, hikokwalaho ndzi fanele ku kuma ndlela ya ku endla mali, naswona a ndzi ehleketa leswaku mali ndzi nga yi endla njhani hikuva tata wa n'wana a ta va ndzi sukerile, naswona ku ri hava na munhu na un'we wa ku ndzi pfuna loko ndzi bile emirini. Siku rin'wanyana loko ndzi tshamile ndzi twile vanhu va nyika vumbhoni hi matimba ya yena na ti-short boys leti a ti tirhisaka ku nghenisa mali ka tiakhawunti ta vona. Van'wani va tirhisa nkwama wa nhlanhla ku kuma mali masiku hinkwawo, na leswaku van'wani vanhu va na nhlahla ya lotto na powerball. Ndzi bele riqingho ka un'we wa lava a va nyike vumbhoni ku tiyisisa leswi va swi boxeke. Ndzi bele riqingho ka n'wanuna loyi wa matimba, ndzi kombela leswaku ti-short boys ni nghenisela 2 million endlwini ya mina leswaku ndzi fikelela norho wa mina.
3: Banana eka case ka leyi va ku kha ri kona lava nga heta va kha va tivisa ku swivangelo hi yini kumbe xa swivange hi yini ku va muhisiwa un'wanyana a tikuma a nga ri kona ekhoto, kambe ke lava nga heta va kumisa leswaku ku na leswi faneleke va suka swi landzeleriwa naswona swi vuriwa ka ha na.

sokaro kumbe xa sokula ka leswi hlokomaka kumbe xana president vanga kota ku akha va nyika swona kambe ke swa sungongwane leswi va ku khasela kona kambe ha nangutana kambe ka mahungu mangwana kambe la fambaka kahle emahlweni kana na mthlasiki mhlangano wa tihosi ku nga controlesa vula leswaku maphorisa le ku tsandzekeni ku herisa timhangu to baleseriwa ka vanhu vo tala hi nkarhi wun'we laha tikweni lava ku kha yi kuma kahle ngopfu vanhu va va kha va lahlekela hi vutomi bya vona hi siku na siku laha va ku kha yi tivisa kahle ku ri vanhu va hlayisekile laha loko pfuka nampundzu i ku ya entirhweni i ta vuyaki vana loko va ya swikolweni va hlayisekile na swibalesa naswona ingaku un'wana n'wana o swi kuma xin'wana na xin'wana laha a va ku a kha hundza kona laha va ku kha yi tivisa kahle ngopfu swa ndleka kumbexani loko nawu wa tiko ra Afrika-Dzonga u fika wu va kha wu tikisa kahle swinene kwalano leswaku vanhu va ta kota ku va kha va hlayiseka ku na timhangu to karhi leti va ku ti kha ti humelerile le le ka tin'hweti to leti heleke kumbe leti hundzeke lavo tala kuma ku ri na vana va xikolo va kha va ngheneriwa na le swikolweni laha hi tivaka ku ri vana va hlayisekile eswikolweni se va hlayiseka njhani laha va tlhaku va va kha va ngheneriwa eswikolweni van'wani va baleseriwa lava ku kha hi tsundzuxa kahle vatswari ku swi kahle tanihi mutswari ku ri i ndla vuxaka bya kahle na vadyondzisi exikolweni i nga heti nkarhi wo leha i nga bulangi na vadyondzisi hambi ku ya i ya ya jika boko exikolweni swi na nkoka swinene kambe ke mingiserisela fem ha burisana kahle eka mpfundzo wa siku ra namuntlha.

Ivi impela risimu rero va ku mali ya malini ene i ntiyiso va ku mali ya malini loko swi vona kahle ni yingisela xisera fami swi vona ku hayi mani why lava va nga na mali yi tlhela ha ri kona loko ku ri ku va ringeta swa mabindzunyana swo famba kahle a swi hi ku kumbexani vo ka va nga heli mbilu na kambe ke risimu rero suka kahle ka pensel mingisa mina a ku mali ya malini ri siyile Afrika-Dzonga ri haxile hinkwakunkwaku lamba ku mukhameri kona na amukela kambe ka lengana ko wa me the morning life kumenka ya watimese ku be awara liya ku nga awara ya kule ni khensena kambe ka basikulo ri swi ka vona va ka yingiserisa n'wina bya makoya hinkwakunkwaku lowu mi va ka

0: rona a famba na rona xinge endli ya hiku e nga tala e khome tisiva xinyanyani xi ya heli ya hayi na sweswo swo n'wi siya a kaya hayi a swi tshembisi kahle endla kuma e tsala e vona hi mpondo yi humele tsalaka yi famba ya ndi vona sweswo a hi siyeleni van'wana
1: so tala kokwani cancel
0: yebo
1: danki ka tlhelo ra n'wina mi yingisela xisera fam so swi tshamisekile mi nga ku incini leswi nga ta ka mi nga xi tshembi loko ku ri kuma ku hlangana na murhandziwa wa n'wina swi nga ri na lembe ku nga ku ri swilo leswi mi nga na swona ku nga ku ri ndyangu wa n'wina hambi vana kambe ka tlhelo ra n'wina swi tshamisekile xisera fam na mamke a yebo tixitereko
2: eya twala mulandu la hubyeni
1: ina
2: me ni n'wibyeli pinem ya khadi ra bank mara sose hi tshame vo 3 years ni ya n'wi byela
1: swi fane swi rhanga
2: n'wi tshemba n'wa ku se hi na vana vambirhi kumbe wun'we ni ya n'wi byela pina mara hi nga se za hi tshama na lembe wu tshama ni ya n'wi byeli pina ya mina hi swona un'wana ni swi vonisa swona
1: hlayisekani
2: Eh?
1: Mi hlayiseka.
2: Thank you.
1: Thank you. 060-875-940. Mi nga na ku me the morning life makwembe na rwa timela se kubika hla wa riya ya khume. Xana loko mama ha ku hlangana na murhandzi wa n'wina mi nga siva na lembe. Incini kumbe swiswi leswi mi nga ta ka mi nga n'wi tshembi hi swona leswi nga swa n'wina ke a hi tekeni riqingho leriwani. Jisara fam na mamke.
3: I am Yale.
1: I fikile minjhani?
3: Hei kana wa zozela mangombe kwali.
1: Ai se famba na nwina musi.
3: Ai. Ka da me. Ko ka me se hume ka mara kona ha ka tsunela ha loko itonela ha itonela.
1: Ai ai tsuneleni ya le nhloko maka.
3: Ah mina le xini nga ta ka nga puka nga swindlanga. A ku dlovuka dzi famba bank ya lobela 100,000.
1: Hey. Ah ndovuka dzi va famba na mahungu ya so. Hai buleni mi ngisela mina eka tlhela n'wina mi swi vonisa ku yini cini leswi nga ta mi nga n'wi tshembi loko ku ri mi nge se hetana lembe.

0: fem na mam ke
1: tate ke sa ko am ke wala fu ke wala mam
0: e fu ke la min san foto amina
1: ya nam fu la je lu ni la
0: e yi me hlaiseka
1: yi ri ba la tene sine na ke sa wana mana wala me hlaiseka kwa la ka
0: e ke se sine
1: e ranzora karata especially mo special new chapter that my other relationship yeso phalo go fika kwa la ka trust tsena ya loko tsaka go tsembana le sine na taka le go tsembi ka show
0: yes
1: a le go mela go mana go kwan phasan a ka tsena ka ta di financial issues ba te ka ka rinyana go ba le fuleka
0: hey
1: e sta te ka ka rinyana go ba le ba go le le na open sine le ka each and everything aka ye munhu un'wana na un'wanyana u pfula buku ya yena ka ti-issues ta ti-relationship kumbexana ka vutomi bya siku na siku swi vula ku i ta ni pfula na buku ya yena ni ta kota ku swi vona ku yi baseni laha swi nga ta olovisa na moya wa mina ku hanonka ta mina a swi na mhaka tekani lexi mi ya endla lexi ni ta vuya mi endla lexi loko mi heta ku endla lexi swi olova hi ndlela yo fana le mara loko ma ha ku hlangana it's not easy ku i nga teka risk yaleyo hi le vuton'wini lano a ka issue ya finance yina ti-temptation to tama u nga kuma ku i le ku ringeni ka munhu loyi a ringekaka ivi rinzuku i heta i sungula ku sola n'wana wa vanhu ku ri ku hi wena u ka nga endla homeweki ya wena ya research ehenhla ka vutomi bya yena loko swi tala timhaka ta ku tshembeka mayena na timali loko munhu a ri munhandzu wa wena mara once ni va ni ri kahle a ni ri ku va ka relationship you just take a risk swo tala i ta swi approve kumbe i ta kota ku swi twisisa ku swi tshamisekile loko mi kha mi famba swin'we swo swo tala hi ta e final out loko mi kha mi famba swin'we kwala vuton'wini ku hayiko laniwa swi tshamisekile laha swi tshamisekane laha hini ta ku tsundzuxana laha hi laha vutomi byi nga ta fane byi famba kona loko ri na wena i la ku tsundzuxa wena tsundzuxa kona i kota ku vona ti-qualities ta munhu ti-strong point na ti-weakness ta yena ivi i kota ku dyondza munhu a swi olovi ngopfu ka timhaka ta timhala n'wana mhani swa swihlupheni swa kwalani hi laha loni wena nga ku ri nga ni nga koti ku tshemba loko ha ku hlangana kambe ni ta swi vona loko relationship yi ta yi famba ku ya mahlweni wana
0: swa twala buti wa mina can see
1: les also sit one of my choice for slots ali aka hela xa block 23 hlaiseka ntati ya nation
0: okay sisnel botom hlaiseka nawe
1: inko
0: thank you meng sir sir fa ma famba nanguna kahle impela eka ra namhlasika ari ka awara ya bombiri le ba ku khekitisela kahle nhloko maka ya siku ka nhloko maka enkwati le tifika ka te hitsunzusha hi tle donda so tala a hi teken riqingo le ringena kala jisar fm nam amke
2: eh sitshele
0: aye papa mfukile
2: Ntara mjani na.
0: E fukili.
2: Waize kaveki nga kulukumba la. Ya kwala ka ku nusia na muti na mandyango saba hayi ni nga kuma ku a gota gota swi swa mina mapiwa. Ka ku khadirele ya mi hayi ku n'wi nyika yi tshayila nyana ku nyika ni nga swi n'wi tshemba ma. Na ku va ni nyika movha ya loko a fana movha wa mina ma a joni nyana ku tirheni heyi a nga fana a fambana movha wa mina. A ya wu xavisa kumbe va fambini ni ku swipoti swo fana sweswo ka mabanga hi leswi ni swi vaka ku swona ni vonaka mapfurha ni xava goza a hi xumaxumeni tatini
0: a hi xumeni mpela hlayiseka
2: danku
0: danki nhlokomhaka yi kha yi ta kahle eka n'wina mengisamikusana loko mo ma ha ku hlangana na murhandzi wa n'wina swi nga ri na lembe i ncini leswi mi nga ta ka mi nga n'wi tshembi hi swona yena leswi nga swa n'wina ke a hi buleni mengisa wa mina 060875942 kwenakwena ka GSRFM na mamke
3: a xitichini makari ma hlayiseka mixolou
0: e pfukile mijani papa
3: hi hlayiseke u tlula na to ku hlayiseka
0: ina
3: mina ndzi nga ta ka ni ka xitshembi i munhu wo rhandza ngopfu mitlangu a ku a nga n'wi byala mara loko a vuya la kaya vutomi bya kona byi fambi swona
0: mi swi vona ku hayi lava va ri ku tiphineni
3: mi swi vona ku hayi loyi wa bebeleka kara ku mi nga vileli mali
0: ni kona
3: ku jikajikeni hi van'wana van'wana hayi leswiya ni handle ko byela gangani e-e ni la ku ta vuya ni twisisa kahle ku why a fanele a rhandza mitlangu a vuya visiwa ku ri ku i n'wansati wa muti hayi kwalano ni vulavula ntiyiso ni nge n'wi tshiki mindyangu yo tala yi fayekini hi sweswiya swa vavasati ku famba va cina rizerixa hayi kwalano ni hi leswi ni swi vulaka mihaxo wa mina hlayiseka ni mixuma kwala xitiki
0: e khensile mfunisi hlayiseka na n'we
3: danki
0: mengisa ra mina hi nge se tsimela kahle ka tinhlokomhaka a hi kumeni kam

0: fambana gunaka shaming series rafam e kampunzi wa sukrana mon tikens snen e kawing sir jongona jama ka tikens sa kafe e katin tokoma ka tamau sira tengo furin ne pa hon ten kobe kam de gen tokoma ka kari ona ming sir min li fambana kana ira kafe i kai ta sana loko mo ma ma gutangana na muranzo wa mwila e sugar na ne sibusa iku intini kumesane e Intile singa ta kamanga mutsembe sona lesunga swangu na yela eh kunga kuri swa kwa hambona na hambana na mixa me kunga kuri vana va nwina muti wa nwina eh ti malmonta nwina letinga kona a ti bangini makhadi ma nwina switele kambe ke ka thela nwina leswi vonisa vonisa ku yini a itsimene ya kuma kahle eh kanzi isola
1: manjeni ma ndzi mpfukile na eh haya hi tahla ku maka eh hlo maka leyi hi twa kahle Mezi anda kubula shona ile shwana. Eh shwana shwana shina masungulo.
0: Mm.
1: Eh boku Saturday. Kuzani fikara ka ninga mutsembi. Switavani zwita komba ku ani mulovolanga. Loko ka bona ni ile hinawo. Ni ya mulovola. Ewe hambi loko ninga hetanga vani hlehleletana yena kunga ku mheleketa ka mina. Ni tiva swa ku kuna vanyantsumi kuna vakokwani kuna vahahani va le ka vona mina se ni na vuxaka na vona vanhu lava ni nga mi tshembe makaku va le ka vona na va tiva ni nga ka ni nga tshembi wa ku ni hlangana yena patwini ni ku na ku lava na yena wa ku a yi fambi ka ka wena tatana mukazi ni nga ka ni nga mi tshembi hi ku yei lweyi loko u baleka na ri hava la ni nga ta mi lava kona Si munhu loyi a nga na kayanga na makwavo oh ni nga mi tshemba mina ni mu komba kahle tiphini hinkwabyo ni mu komba swa ku mina mari muni bank leswaku va nga mu kanganyisi maxaka ya mina munhu leyi va nga sali va mi hlupha va ku a ku na mali la kaya impela a nga tshembi na phini ya mina a nga yi tivi loko a ya bank a ku ya dirowa mali ya nkosi i fanele a byeriwa hi vamakwenu va mina lava ka va nga ri vasati va mina si ni ta va ni mi tekele yini a yi tatiwa mina loko swi fika kwalano mina ni nga mi tshemba loko ni lovorika ka yena Saturday hayi wa ku mi kuma ndleleni e wa mi kuma ndleleni a ni nge mi tshembi ka hweti yin'we mara luya wa namuntlha loko a vuya namuntlha ni vhela ni mi komba swa la kaya hinkwaswo mari ni veka la foni ya phini ya mina hi leyiwa password ya foni ya mina hi leyiwa loko no tshuka i pfuka homu a humba yi olele nkuma la fonele va ka hina u pfula foni ya mina hileswi u pfurisa leswi u bati nambara leti u heta ivi wa fonela leswaku heyi makuna u nga nga ha ri kona loko munhu a nga lovi hi ku vabya o pfuka moya wo fambile se loko swi fika kwalani ni fanele ni mi tshemba ka hinkwaswo loko masunguri ni ma endlile a kaya ka yena
0: Thank you, Bob. Can you stand 060-875-942? Rangwe bona ya tshamsikwe.
2: Abshini na bashumi Mrs. Marilyn Ashtejin. Tsamba mhlayisekile ya twala hloko maka swinene. Mina lexi ni nga ta ka ni nga nkombi xona. Swigangu leswi a nga swi kuma ni ri na swona. Ni ta tirha hi matimba swinene ku a nga swi tivi. Hikuva loko no nyanyuka no n'wi kombakomba ku hayi phela se. Ni chuveka rihlapfu leyi a ni huwa kona ivi a ya ni tshika ni ta sala ni pfumala girawundi yo tlangela kona hi lexi ni nga ta ka ni nga n'wi kumbi ka swa timali na yini ha mali hi hanya hi yona loko hi ri vambirhi va tele va nga kumeka va dyiwa timali van'wani va xava movha va ti fambela swa mali ha swi na mhaka heyi la ka swigangu la swigangu ni nge n'wi kumbi a mali yona hayi loko yi ri kona a ti dyile a ti dyeli mali sathani ta yi siya kwala misaveni danki muhaxi ni khesini
0: e khensi swinene boti wa mehlayisekani 060-875-942 nhlokomhaka ku ri yoho yaliya xana loko mama ha ku hlangana murhandziwa wa n'wina swi nga se za swi heta na lembe mi nga n'wi tshembi hi swilo swihi leswi nga swa n'wina mi nga tshembi yena ki a hi buleni eka 060-875-942
3: rixile sesi nhlokomhaka na yi twa mina lexi ni nga xi endlaka ni nga n'wi tshembi ma ku vona laha ka timhaka ta timali ni nge n'wi tshembi mina mina ni nge n'wi tshemba ni n'wi kombekombe timhaka ta timali ta salari ya mina ku ni hola yini swi endlisa ku yini ni nge n'wi tshembi ku ndloko a ni xiteku swi endlisa ku yini
0: Nkensile munhu wa mina hlayisekani jisa ra fm na maamukela
4: Mashomo.
0: Aye.
4: Epukile.
0: Epukile mjani?
4: Epukile mwa.
0: Ina.
4: Ya mono ku tshisa sa ku ana a kuna ti problem hi la timbala ta mthalo a kuna mulombela tona.
0: Mhm.
4: Ta ke. A hi swi kwala.
0: Mhm.
4: Ku a hi zwa kwala lembe. Nga tsala na mlandu ze ya sa hi ku tlimba munhu a fambini ku tirha makuma wehe ya ha ri bona.
0: Mhm.
4: Mono ku loko tshisa ku tumbula a hi humuteni ku ndi swa mlandu a ndla hi yeke ku no ba papa wa sabala nda yeke.
0: Mhm.
4: Samakati, one of Marshi, I have a phone day, but no voice, but then I take a flower, but draw the money, but draw. I eat a family for Bangi, which have woman, I am saying the man, I have some day.
0: Indeed.
4: A monogu Samakati, I have a trust in the woman is again and win in the city. You have a man of law. Makulaya ku putrama mawele ku kumba a hi dimiteni ku loko famba apa mara ngandwa ye hi tsala eri tepi
0: andis
4: ayi tsegeni ku
0: tsaisa kanwe danki va ku icon lesiya samlanzi ku lokumba hi so hi fane ku va hi kha hi swipapalata kambe leswa swa mali lesiya a hi va nyike kumbe sana a hi va tshembeni ku na hambi ho hlangana na nguzi na vusiku mavabyi kwala na kwala swin'wana swin'wana swi humelelaka nongona ku mid morning life a hi kumeni van'wana la
3: Option, when I'm charming Janin, I never kill. Ah, the coming down with him, we could not see an avan. Ah, for ten and go finger number number, my yan. Ah, Ibo. I call a man, give cooking with him, be no can, I see a banana, papa. Yee? I call a game with him, be Nasakuna jambo, Nako and built a mamma lamb, bending a coming with him. Ah,
0: hey, yeah. Sitwarile. Makubambiri wathi mina semengisa mina ba ikhetsi tsumela kwele ka awara liya kunga awara ya 11 kesi sinene eka boingiseri bya n'wina dzamako ya xikan'wina kuma ikhetsi xikwekahle eka nhlokomhaka na n'wina hinkwenu mi va ku mi kha mi hati hi kuma ka nkarhi wa sweswiwani kambe mi kuma van'wani na va hi tsalele mahungu va vurisiwa na vaxomi va hon'wani nhlokomhaka ya twala swinene.

0: Tile ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena eka akhawunti ya yena ya bangi endzhaku u n'wi bele riqingho a ri na n'wahetelo xikandzeni xa yena laha nga n'wi byela hi mali leyi nga yi kuma kutani a n'wi lerisa leswaku a rhumela mali ya 200,000 rand eka 1,000,000 rand leyi a nga yi kuma naswona u endle tihakelo ehandleni ka ku va konanisiwa hi bangi sweswi hi loyi a hanyaka vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a nga byi hanyaka u na yindlu ya yena movha bindzu kun'we na ku va vana va yena va dyondzaka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka va va Chief Gasela n'wi bele riqingho namuntlha ku cinca vutomi bya wena naswona wa tshembisa leswaku u ta va mbhoni leyi landzelaka eka ku va a ku cincela vutomi bya wena bela riqingho eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858 loko u vula leswaku mali ya vanhu lava nga fuma ntsena hleketa nakambe u mphile Khubayi kusuka Los Richard hi loyi a ri muchudeni wa kholichi ya Liphalale laha a nga sindziseka ku tshika hikuva a bihile mirini laha a yisa emahlweni laha a bihile mirini laha nga tsandzeka ku yisa emahlweni na tidyondzo takwe u ve a ya ekaya un'wana na un'wana a khomiwe hi tingana hikokwalaho u fanele ku va kuma ndlela ya ku endla mali naswona u hlekete leswaku ekaya un'wana na un'wana a khomiwile hi tingana hikokwalaho a fane ku va a kuma ndlela ya ku endla mali naswona u hleketele swo tala leswi a nga swi endlaka ku kuma mali loko a ta va n'wana a ta va a n'wi sukerile naswona ku ri hava na munhu na un'we wa ku n'wi pfuna loko a bihile mirini siku rin'wana u te a tshamile a twa vanhu va nyika vumbhoni hi matimba ya yena na ti-short boys leti ti tirhisaka ku nghenisa mali eka tiakhawunti ta vona van'wana va tirhisa nkwama wa nhlanhla ku kuma mali masiku hinkwawo na leswaku van'wana va na nhlanhla ya lotto na powerball u bile riqingho eka un'we wa lava va nyika vumbhoni ku tisi eka n'wanuna wa matimba a kombela leswaku ti-short boys ti n'wi nghenisela 2,000,000 rand endlwini ya yena leswaku a kota ku fikelela norho wa yena wa ku yisa tidyondzo takwe emahlweni u nga pfumeli leswaku xirhalanganyi eka vutomi bya wena bela riqingho eka vava Chief Gasela ku kuma xintshuxo eka swa timali ta wena eka nomboro ya 064-6648 nakambe 064-6858-648 u katekisiwile ku ta ponisa vutomi bya vanhu
1: ra mina ndzi Tshego Fazo Mashele kusuka eLebowakgomo endzhaku ka malembe ndzi ringetile ku va n'wankumi ndzi ringetile tindlela hinkwato kambe a ndzi humelelanga ku fikelela loko ndzi lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku ndzi ta pfuka ndzi nga fumanga tshemba kumbe u nga tshembi nhlahla ya tirha loko u ri eka ndhawu leyi nga fanela hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya swiyanimoya laha ka xifundzankulu xa Limpopo naswona ndzi twile laha vava Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina lotto powerball nkwama wa nhlahla ya mali na ti-short boys ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlweni ku nga se hela tiawara tinharhu ndzi ve ndzi va na ku tsakela eka byin'wana bya vumbhoni bya wa xinuna kusuka eka Mukhwati loyi a nga hlamusela leswaku nkwama yena wa nhlahla wa mali wu kota ku va u endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va kota ku hakela vava Chief Gasela 100,000 hi vhiki kusuka eka mali leyi a nga yi kuma hi vhiki ekusunguleni ndzi bele riqingho eka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi vava Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi vava Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava va nga swela ndzi bele riqingho eka vava Chief Gasela hi siku rero leswaku a ndzi pfuna hi ti-short boys ku nghenisa mali ya 1,000,000 eka akhawunti ya mina ya FNB naswona u ndzi byerile leswaku ndzi fanele ku va ndzi hakela mali ya 1950

0: 50 leswaku a kota ku xava switirhisiwa leswi nga fana ku nga se hela tiawara tinharhu ndzi kote ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena ka akhawunti ya bangi ya mina hi ti-short boys na Baba Chief Gasela. Endzhaku ndzi n'wi bele riqingho ndzi ri na n'wayitelo exikandzeni xa mina ndzi n'wi byela hi mali leyi ndzi nga yi kuma kutani a ndzi lerisa ku rhumela mali ya 200,000 eka 1,000,000 leyi ndzi nga yi kuma naswona ndzi endlile tihakelo ehandleni ka ku va ni konanisiwa hi bangi. Sweswi ndzi hanya vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a byi tsakelaka ku byi hanya. Ndzi na yindlu ya mina, movha, bindzu kun'we na ku va vana va mina va dyondza ka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka Baba Chief Gasela na ti-short boys.
1: Xana a ndzi ta va ndzi ri kwini loko a ku nga ri Baba Chief Gasela na ti-short boys ta yena lava kotaka ku cinca swiphiqo swa timali ku ya eka ntshunxeko wa timali? Amukhela Nkhoza kusuka eMusina emasungulweni ya n'hweti hi loyi a nghenerile network marketing leyi nga sindzisa ku va lahlekeriwa hi mali ya xitokofela ya vaaki leyi a yi hlayisile. Vanhu a va xungeta ku va va herisa vutomi byakwe na ndyangu wa yena laha va nga sindziseka ku va va cinca ndhawu ya vutshamo ku ya tshama na mana wa yena hikuva vanhu a va hlundzukile leswaku timali ta vona ti lahlekile. Va hisile yindlu ya yena yintshwa na swilo hinkwaswo. Siku rin'wana a yingiserile xiyanimoya eka xifundzankulu xa Limpopo laha a nga twa vanhu va ri karhi va nyika vumbhoni va vula leswaku va kume mali hikokwalaho ka Baba Chief Gasela na ti-short boys ta yena loyi a nga va pfuna leswaku va nga loyi a nga va pfuna ku va leswi va nga xiswona namuntlha. Van'wana va vurile leswaku va kumile mali ku nga se hela tiawara tinharhu. Van'wana va boxe leswaku va khome lotto na powerball kasi van'wana va tirhisa xigubu xa mali ku kuma mali ya ntsengo wun'wana na un'wana. U vile a khumbeka naswona nuna wa yena u boxe leswaku kusukela loko va ta va lahlekeriwe hi swilo hinkwaswo a va bele riqingho eka Baba Chief Gasela va va hlamusela hi xiyimo xa vona naswona u va hlamuserile swilo hinkwaswo leswi a swi tirhisaka na ti-short boys kutani u komberile ku va a nghenisa 6 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi kambe u sungule a humesa mali ya 1950 randi leswaku a xava switirhisiwa leswi nga fanela ku endla ntirho lowu a wu endlaka. U amukerile rungula ra leswaku ku na mali ya 6 million rand leyi nga nghena eka akhawunti ya yena. U kotile ku va nyika va xitokofela mali leyi a va kolota, u xavile yindlu yintshwa na ku tlhela a pfula bindzu ra swakudya. Yena na nuna wakwe a va tsakile na vana va vona vambirhi va tintombi hikuva na swilo hinkwaswo leswi a va swi navela naswona vana va dyondza ka swikolo swa mavayivayi ePitori. U khense matimba ya wanuna loyi na ti-short boys ta yena loko u lava leswaku ndyangu wa wena wu hanya wu ntshunxekile ka vusweti bya swa timali u nga bela riqingho eka Baba Chief Gasela eka nomboro ya 064-658-648 nakambe 064-688-648 ikhiya ra ku humelela.
2: Xana u nga va ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi ku ndla dumadwe Diano Malamulele va kume leswi swa quality. Kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mira na basin ti sukela ka 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90. Mahungu yo tsakisa hi lawa Ladumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa eMxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Ladumadwe. Ladumadwe, where you save and score.

le sina munhla ba yingiseri va Jisera FM a hi fane hi va hi kha hi hlangana kahle na va social development laha hi va ku hi kha hi kuma ku swin'wana na swin'wana swi nga ndla leswaku hi nga ha hlangani na vona mi ta hi khovela eka sweswo kambe ka nkarhi kha fambakalaka khomeko mid morning life hi famba kahle na ntsaki wun'wana va yingiseri va hi kha hi hlangana na ku va hi kha hi tsundzuxana hi siku ngopfungopfu eka mhaka leyi va ku hi kha hi khumba vana vuhle ku nga ku ri emintirhweni ku nga ku ri eka ti-crash kumbe lava va ku va kha va hlayiseka kona leswi va ku swi kha swi katsa kahle na vahlayisi va vana dzonga wu rhangisa ngopfu vana naswona milawu yi va yi kha yi na nkoka swinene eka vana ti-right ta vona ti va ti kha ti tekeriwa ngopfu ehenhla tanihi vatswari na ku va hi kha hi kota ku endla leswaku swivumbiwa swa hina i swirhumbeko swa ku hlawula muhlayisi wa yena va mi kha mi kota ku swi a hi languteni kusuka ka loko van'wani vana mi swi tiva leswaku vatswari va mi kha mi fanele ku va mi kha mi ya emintirhweni mi fanele va mi kha mi ya eka tindhawu ta ku hambananahambanana i ntirho wa n'wini ku va mi kha mi endla leswaku n'wana wa n'wina va a kha a kuma ndhawu ya kahle yo va a kha a kota ku hlayiseka hi nga hi kha hi languta hi ku mi nga lava mani na a kaya loyi mi swi tivaka leswaku n'wana wa mina xa ha ri xitsongo kumbe xa lembe lama a va ka khandawu a ri ka wona i fanele ku va a kha a hlayisekile.

Avuka Time Bank u hava smartphone akuna nkinga wa kota ku banka na GoTime Bank USSD. Dialanse eka nomboro ya cellphone wena u kota ku vona balance ya wena ku xava airtime kumbe gezi na ku rhumela mali u nga ri na smartphone. Loko u tirhisa app ku banka hi kombela u tekela enhlokweni leswaku app ya khale ya Airtime Bank yi humesiwile. Download kutani bank serva yena sweswo hi swona leswi a hi mi khomela swona eka rana mutlhasiki. No tshemba na ku pfumela leswaku icon ma ha hlayisekile kambe ke hi tsutsumela kahle eka tinhlokomhaka ta mahungu risimu kusuka ka makamu na majivani sisters loko va kumana mina. Hlayisekani.

0: Alright, mta ikhomela sinene bayitsirwele. Khesi sinene kuba famba na wena kahle. Ama haya mahlweni kodwa.
1: Ya ana akombisa leswaku hi nga swikota mahashi kuva hiya pfuna vana va hina, more especially vana lava va nga va vafana. Loko mo langusa sweswiwani hina ti madzolonga mo tala lama ma nga ku humeleleni ma kha ma humelela hi voko ra hala ka sayiti ra hina vanhu va xinuna. Leswi swi vulaka ku na ntirho lowukulukumba lowu fanekelaku ku endliwa kumbexana ku dyondzisiwa vana va hina lava nga lavatsongo ku va va kota ku va va kula va va vavanuna lava nga na vutihlamuleri na ku va va swi tiva ku kahlekahle loko hi khi hi hanya kwala misaveni ku na nkarhi lowu ni fanekelaku loko swilo swi nga endlini stop. So loko va langutisa sweswo hi ve na madzolonga mo tala lama ma nga va kona ku va vanhu va xisati va kha va hundza misaveni hi mavoko ma hina vanhu va xinuna. So hina ntirho lowukulukumba tanihi community, tanihi mindyangu, ku va hi dyondzisa vana kumbe tanihi vatswari, ku va hi dyondzisa vana va hina va vafana ku va va vavanuna va vutihlamuleri lava nga ta kota ku hlayisa mindyangu ka siku ra mundzuku. So ku na swilo leswi hi nga swi langutisa muhaxi eka mavhiki lama ma nga hundza ku xana hi nga swi kotisa ku yini kumbe hi nga endla yini ku va hi endla ku vana lava va va vavanuna lava va nga na vutihlamuleri. Xa ku sungula lexi muhaxi hi nga xi langutisa ku n'wanuna wa xiviri i n'wanuna loyi a kotaka ku ti-control. I swilo leswi hi fanekele ku hi dyondzisa vana va hina ku a nga control-i vanhu van'wanyana, u control-a yena n'wini. Wena you must have self-control tanihi n'wanuna. I fanele xi tiva ku a wu control-i maybe girlfriend ya wena because vana va hina sweswi va tinghena ka timhaka ta vuxaka va ha ri vatsongo. So va fanele va swi tiva ku a hi ntirho wa vona a va control-i ti-girlfriend ta vona. Kumbexana loko se i kuma ku i tekini i n'wanuna kwala muntini a wu control-i nsati wa wena, you control yourself. Na loko swilo swi va out of order kwala muntini loko ri teni wena wa swi kota ku ti-control-a swi vula ku loko ku ri na problem leyi va ku yi langutisana na wena face to face head on. You control yourself i ti humele ya bele more rather than ku i va nga timhaka ta madzolonga. So i mhaka leyi hi fanekele ku hi dyondzisa vana va hina ku va va swi tiva ku va va vavanuna lava va nga na vutihlamuleri ka siku ra mundzuku ku a va control vanghana va vona. Na ku dyondza ku ti-control-a it's not a sign of weakness. A swi vuli ku loko u ti-control-a maybe you are weak because vanhu va swi teka ku loko maybe i pfukiwa u nga respondi swi vula ku wena weak. A hi mhaka ya ngopfu ya swona sweswo. Na ku va xa vumbirhi mahaxi vana va hina va fanele va swi twisisa kumbe vana lava hi nga ku va kuriseni hi va dyondzisa kumbe hi va toloveta ku madzolonga a hi nhlamulo a ka timhaka ta timbolovo kumbe eka conflict loko yi ri kona. Hi fanekele hi va na xitshunxo, hi lwisana na xitshunxo, hi kota ku va hi kuma xitshunxo. Hi fanele hi va encourage ku communicate, hi fanele hi va encourage ku va va vulavula va negotiate. Mhaka yi kulukumba i ku loko va dyondza ku negotiate hambi munhu o fika a n'wi pfuka hi mhaka ku yena hi or she is a negotiator. I kota ku va a kota ku va a swi lunghisa because u va a nyikiwini swikili swa ku fanisa na sweswo. Na ku va vana va hina muhaxi va lava ku pfuniwa loko ti-disagreement ti suka. A hi va dyondziseni vana va hina va kota ku va va swi tiva ku ti-disagreement ta pfuka a ti pfuka ka vana va hina va vafana ntsena na le ka lava vanhwanyana ta pfuka ti-disagreement ku nga vi na ntwanano between vanhu vambirhi. So more especially lava va nga swikolweni ngopfu hi va dyondzisa ngopfu hi mhaka ya bullying na ti-gangsterism. So a va swi tivi vana va hina ku loko disagreement yi va kona va fanele va kota ku va vandla yini va kuma ntwanano va kota ku va va ya emahlweni. Ku na mhaka muhaxi leyi nga kona minkarhi yo tala yi tirhisiwa ku n'wanuna a nga rili swi dlaya vana vo tala kumbexana swi dlaya vavanuna vo tala sweswi because leswin'wana a kurisiwaku xiswona bya swona vulavula hi vana va hina va vafana makuriselo man'wana ma na nkoka ka ku mundzuku ya va n'wanuna wa njhani. Trauma leyi a va ka ri na yona loko a ha ri ntsongo kumbexana leswi a nga swi dyondza loko a ha ri ntsongo hi leswi loko a kula a nga ta hanyisa swona. Last week loko kumbe 2 weeks back loko hi khi hi vulavula hi topic leyiwani ni ri kombiseni ku loko hi khi hi kurisa n'wana loko hi kurisa n'wana wa xisati a hi swi tiveni ku kurisa nsati wa munhu then loko wa xinuna a hi swi tiveni ku hi kurisa nuna wa munhu ene n'wanuna i langutiselo ku a teka responsibility a rhangela endyangwini. So swi vula ku loko n'wana hi nga n'wi dyondzisi a ha ri ntsongo a ri mfana ku va a rhangela a nge swi koti ku rhangela loko kula a nga kurisisiwangi xiswona. Rito ra Xikwembu ri hi byela sweswo buku leyi ya ntima yi ri kurisa n'wana hi ndlela leyinene leyi nga fanela ku munduku loko a kula a kota ku teka hanyelo rero. So a hi dyondziseni vana va hina ku va swi tiva ku n'wanuna i na ti-emotions, n'wanuna i na switwi ku fana na n'wansati. So being emotional is not a sign of weakness kumbexana loko i rila i ri n'wanuna a swi vuli ku i weak kumbe a wu n'wanuna kahle. Minkarhi yo tala swi tala ku tirhisiswa xisa swa ku haha mfana lowu a hi n'wanuna. Mo ni mi byela ka vana va hina a hi va dyondziseni ku va emotional because vavanuna va va vulnerable and at the moment ava vulnerable a tala enga ava emotional leswi ava a ri lela ndini la a bastalaka kona kumbe xana la swi leswi swi humelaka kona swi va swi ri swi nga ha ri kahle. So I don't send vana va hina ku va va ti express va kombi nkarhi wa munhu un'wana na un'wana wa tsana. Eh mina na n'wina hi sweswi n'wina mi munhu wa xisati mina ni munhu wa xinona hinkwenu hina swi twi ha tsana. So vana va hina va swi tivi ku munhu wa tsana a ve na nkarhi wa yehe wo tsana loko a tsanini it's not a sign of weakness. Eh na loko i chava loko ku va ku ri na xinyamela khale a ku ta twa ku loko i la ku huma i ku na chava va ku n'wanuna a nga chavi n'wanuna i na ti-emotions i fana. So vana va hina a hi va dyondziseni ti-emotions ku va va va a hi va pfumeleleni ku va va emotional va chava loko ku chavisa a hi va pfumeleleni ku va va disappointed because munhu loko a kula kha nga swi tivi ku ti-disappointment ti kona loko a kurini a disappointiwa maybe girlfriend ya yena kumbe nsati wa yena u twi nga ku betrayiwe ngopfu u fanele a n'wi dlaya munhu yaloye ma ni twisisani. So i swilo leswi hi fanekelaka hi va dyondzisa vana va hina ku va va swi tiva ku i vanhu na vona va fana na munhu un'wana na un'wanyana va fanele a va hambananga na munhu wa xisati va na switwi loko a toviwa na hi twa ku vava ma ni twisisa loko ku ri na xinyami na hi wa chava ma ni twisisa. So vana va hina va swi tivi sweswo ku va na nkarhi lowu va va ku va ri vulnerable. Vavanuna a va pfumeleliwi ku rila a pfumeleliwi loko a twa ku vava kumbexana a hi n'wi pfumeleleni ku a rila because kasi mihloti loko xikombo xi endlaka n'wanuna xi endla
0: a ku na ku hambana
1: a ku na ku hambana. So hi sweswo mahaxi vana va hina a hi va dyondziseni sweswo. Xin'wana lexi hi fanekelaka hi xi langutisa hi va dyondzisa mhaka ya ku hlonipha ku respect must be mutual.
0: Yes.
1: Respect IT from both sides. Mina ni ri n'wanuna ni nge expect ku n'we mi ni hlonipha mina ni khe ni nga mi hloniphi. I must also respect you. So vana va hina a hi va dyondziseni ku hlonipha vana va hina sweswi mo ni mi byela ku a va ha hloniphi. Ku va i ri n'wanuna a swi ku nyiki e right ya ku wena i fanekele i disrespect-a vanhu. I fanekele i hlonipha munhu wa xisati munhu lontsongo na munhu lowukulukumba because vana na vona loko hi nga va hloniphi vana minkarhi yo tala mo ni mi byela ku va langutisa swilo leswi hina hi swi endlaka rather than what we say. So a hi hlonipheni a hi hloniphananini lavakulu va hlonipha lavatsongo lavatsongo va hlonipha lavakulu sweswo swo taniya mara swi va swi ri kahle ngopfu loko n'wana hi n'wi susa hansi a kha tiva ku munhu lonkulukumba wa hlonipha kumbe munhu un'wana na un'wanyana wa hloniphiwa. A hi yena ntsena loko ri vana va vafana va va va ri ni vona vana va vafana vo tala va ri na entitlement leya ya ku I must be respected ni n'wana un'wana phela la mutini a ni loko mi kuma ku i xin'we xa mufana kwala mutini xa hlonipha ku i bota wa wena hambi a ri mantwisisa. So va kula va ri na entitlement leya ya ku vona va fanekele va hloniphiwa ntsena vona va kha va nga hloniphi. A hi va dyondziseni respect must be mutual. So sweswo a swi va nyiki right ya ku va va threatena vanhu van'wanyana kumbexana va tirhisa timhaka ta madzolonga ka vanhu va xisati. Xin'wanyana lexi hi fanekelaka ku va dyondzisa xona muhaxi na ku langutisa nkarhi a hi va dyondziseni ku teka vutihlamuleri na ku teka accountability. N'wana loko a dyohini a swi tivi ku i fanekele a swi dyondzisiwa ku a swi tiva ku loko ku ri ke ni hi yena nga va ka a onhini kwalano a teki vutihlamuleri a tlhela a akhawunta ka switandzhaku leswi swi nga tata. So vana loko hi nga va dyondzisi sweswo swi endla ku mundzuku minkarhi yo tala loko hi va hi khe hi pfuna vana mina ni tirhela la ka Giyani magistrate mi kuma ku n'wana i onhini i banane na n'wana wun'wana exikolweni kumbexana n'wi humesela mukwana kumbe humesa nsimbi a n'wi tlhava loko i n'wi vutisa hi ku ti-divation loko ti va ti ri kona kumbe ku hambukisiwa ka milandzu khoto yi susiwa khoto yi tisiwa ka khoto ya vana swi lava n'wana a kha swi tiva ku i fanekele a endla yini i va a pfumerini a teka responsibility a teka vutihlamuleri a ka swilo leswi a nga swi endla. So mi kuma ku vana vo tala va swi endlini sweswo mara hi mhaka ku a va dyondzisiwangi ku va va teka responsibility a va pfumeli ku mina hi mina ni nga n'wi ba swin'wanimani kumbe mina hi mina ni nga n'wi ba Ntsaki sweswo swo taniya kumbe hi mina ni nga n'wi tlhava. So loko u teka responsibility swi endla ku u kota ku hatla u pfuneka xa ku sungula. So vana va hina a va dyondzisiwi a hi va dyondziseni more especially lava va vafana ni vulavula ngopfu lava vafana because madzolonga ma ta hi voko ra hina vanhu va xinuna minkarhi yo tala not ku lava vasati a va le ku a va na madzolonga va kona lava va nga violent mara it's very minimal swi a swi talangi. Se ka lava vafana ni ta kombela ku vatswari a hi endleni ntirho lowukulukumba swinene hi va dyondzisa vana va hina va kota ku va va kula va va vavanuna lava va nga na vutihlamuleri muhaxi.
0: Yeah, and tiso helela na tshemba ku va yingiseri va hina ti dyondzo na ta namuntlha va ti tekele ngopfu enhlokweni ku ri vana va kurisiwa hi nga vi hi nga va tweli ngopfu vusiwana va fanele ku va hi tlhela hi va fikisa na ku va hi kha hi nghenisa endleleni hi khensi swinene ku va hi kha hi kota ku burisana na n'wina kambe ka lava lava va kha va lava ku pfuniwa ngopfu hi timhaka leti khumbaka mindyangu ti khumbaka vana na hinkwaswo va nga kota ku mi pfuna njhani ku mi kuma njhani
1: ni tala ku kombisa mahaxi ku minkarhi yo tindhawu to tala kumbe matiko mo tala hina ma-social work ni to kombisa maybe hi le ka Siyandhani
0: okay.
1: ka Siyandhani a tribal office kwalaya ka Ndhavezita ma-social work ma kona kwalayani ka Nkuri a tribal ma kona a ka Thomo ma kona a Giyani a Unigazi ma kona so tindhawu to tala a ka Basani N'wamankena tliliniki va kona ma-social work so tindhawu to tala titliliniki na le ti-tribal va va va ri kona ma-social work na le ti-dropping center so loko ni xoku va cancelara loko ku ri na ti-probleme va swi tiva ku ma-social work ma kumeka kwini loko ku ve ni mi ri tikweni leri mi nga ka rona mi nga swi tivi ku mi fanele mi ya pfuneka kwini mo tihlanganisa na mucancelara kumbe mi tihlanganisa na ndhavisi ta va ta kota ku mi director ku va mi va mi hlanganisisa ku yini na social work
0: hi khensi swinene ku va mi kha mi hi vhakerile wa tshemba leswaku ta tlhela va na n'wina ka nkarhi lowu tilandzelaka
1: inkomu danki maxi
0: khensi mi va ri sikra kahle ya siri tani va yingiseri va hina hi khensa swinene ku va ha famba na n'wina kahle eka nongonoko kambe ke ku nkarhi se u tsutsumile a hi tsutsumile veta hi ya navelela kahle siku ra n'wina ra ku velekiwa kona kwala ka Jesu ra fana.

Happy birthday eka nguna nkwene mitlangela ka siku ra ngwena ku velekiwa eka rana vuhlasiku nge xikwembu swi nga mi katekisa ku ya mahlweni ku navela ka n'wina ku humelela 060-8875-942 eka swiminetana leswi hi nga sala naswona mingisa ra mina a hi naveleleni siku ra n'wina ra ku velekiwa Gstar FM na amke ye i pfukile minjhani

0: danki kensi sinene kuva hi kha hi famba na n'wina kahle va ku happy birthday ka n'wana Maswanganyi Nkingi n'wana Maswanganyi lowa ka makhaniki ka sikukwani kula Xikwembu a swi endli ku navela ka wena inkomu kensi sinene kuva hi kha hi famba na n'wina kahle a navela kahle siku ra n'wina ra ku velekiwa mikisavisarifa ya mike xinkarhani lexi nga sala na xona vaxomi ta tin'wa wun'wana plus one eka ntukulu Mansuzan Sithole ka makosa manisiye i xeli rivomba eka jimu xinyekete ka sikukwani Jabulani Maswanganyi ka jimu manixingisa Sithole ka ngove vutomi bya weke ka njhakanjhaka va navuleriwa hi makhatsisa kumbexana hi n'wa tsakisa kokwana ku hlula a Giyani section A inkomu entatin'wa wun'wani kensi swinene va yingiseri va mina ku va hi kha hi kota ku famba swin'we a hi kumeni va ku hetelela hi ndlela leyi jisala fm na maamuke
1: I'm going to go to the house. Kwala kaya ka makoxa famba wisa ntombi ya mhana mina tango
2: bayi
1: nxoweta na xin'wana
2: ta xixoweta
1: ka titimela
2: bayi ya hi nipela mayingiseri wa jisara fm hi va hi kha hi pfala kahle nongonoko hi ndlela leyi khensi swinene ka n'wina hinkwenu nga kota ku va hi kha hi famba swin'we kahle eka nongonoko wa mid morning life siku a ri ri kahle swinene tiphineni hi minongonoko hinkwayo leyi va ku yi kha yi landzela leswi katsa kahle ngopfu na nongonoko wa jisa talk nga rivala leswaku na minongonoko hinkwayo yi ta yi kha yi landzela a hi hlayisekeni hinkwako hinkwako lomu hi va ku yi kha yi ri kona hi tlhela hi chayela vukheta hi nga helela ntimbilo mingisi ra mina ta tlhe yi hlangana kahle eka nkarhi lowu landzelaka risimu leriya hi nga ri langa kahle kumbe leriya ri nga va na tivotele henhla swinene eka xiphemu lexiya Brian Bomba a ku ka titimela hlayisekana

Alright, khume nkombo minutes mingisele suke kahle ka wara ya khume mbiri eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Namuntlha i siku ra makume nharhu leka n'hweti ya Ndzhati lembe ra magidimbirhi na makume mbirhi ntsevu Afrika-Dzonga. Tsundzuka leswaku i siku ra ku hetelela loko kha ri langutisa eka n'hweti leyi tivekaka swinene ngopfu kumbexana leyi nga hlambanyiwa kahle tanihi n'hweti ya mfuwo na ndhavuko Afrika-Dzonga. Mingiselo amukerisa sweswo ka nongonoko wa Jesus Talk eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Nongonoko lowu taka wena musumbuni ku fika ramuntlhanu hi le ka wara khume mbirhi ku ya fika leyi ka wara ya nharhu mingiselo. Khensa swinene ngopfu kusuka kahle ka ntsaki n'wahun'wana ka nongonoko wa Mid Morning Life ku tule kahle mingiselo la ka wara liya ya nkayo ku ya fika leyi ka wara liya ya khume mbirhi. Khensa swinene ngopfu mutirhikuloni famba swin'we la ka wara khume mbirhi ku ya fika leyi ka wara liya ya nharhu eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Tshame kahle ni ta n'wita mutirhikuloni Don Khalanga Don Donalist Don Mathebula hi ta va hi kha hi famba swin'we. Ni kombe na happiness i jara valambya ni tikulava nkwamari wa mina lava ndlanga mandla ka mavuza leyi ka yin'wana khazamula wa xikoti wa kokwani Mbalani. Famba swin'we ka nhlekani wa siku ra namuntlha eka nongonoko wa Jesus Talk la ka wara ya khume mbirhi ku ya fika leyi ka wara liya ya nharhu. Khensa swinene ri mama ngoveni mahungu la ka wara ya khume mbirhi ehenhla ka nhloko ku na tihlokomhaka la ka happiness pile ka wara ya khume mbirhi. Ku njhani mingiseri site leriya era audio streaming ya www.justarfirm.co.za. u le Limpopo, u le Mpumalanga, u le North West, le Gauteng Province, u le Eastern Cape, u le Western Cape, Afrika-Dzonga hi va kha hi khensa swinene ngopfu. Mahungu ma tele mani ma tele swinene ngopfu etikweni ra hina la Afrika-Dzonga. Kambe ke mahungu lama va ka ma rhange mahlweni mingiseri i timhaka tetiya ti nga humelela ka weekend leyi hi tshukaka ka yona la ka siku leri ra makumembirhintsevu na mhaka kumembirhinkombo lava ni vo ringana makumembirhinhungu va nga va va kha va baleriseriwa va lova etindhawini leti ti tivekaka swinene ngopfu tanihi vuhungaselo laha ku phuziwaka koho xihoko mingiseri. Kasi president wa tiko ra hina la Afrika-Dzonga eka madyambu ya siku ra tolo hi laha kha burisana koho na rixaka loko hi kha ri langutisa eka switepe leswi nga tekiwa tanihi tiko ra Afrika-Dzonga kumbexana tanihi varhangeri loko swi ta ka timhaka ta gender based violence femicide kumbexana GBVF na ku tlhela a hi nyika mbuyelo wa vulavisisi lebyi nga endliwa endzhaku ka loko ku ta va ku kumeke vanhu va xisati letindhawini letiya tale city of ekurule ba hunde misaveni ndlela ya tihanyo. Se hi n'wi twile president ka siku ra tolo la nga va kha kombisa swinenenene ku ri nomu a ku na n'wanuna la nga na mfanelo yo ku va a sula vutomi bya n'wansati hi ndlela leyo. Se mahungu ma tele.

0: Atikwena ina la Africa Dzonga mixer ku jani la ka R578 R8136 gonza na R529 ai boyen ka tma banda play sick e fika lo makona play sick le mixer kambe ta tsunduka loko na sipulani ku teta ka manwana mama gonzo ai ndawule ku vaka kha ku chayela ka kahle kambe ka ntshamba ka ikhona man ku pa mi chayela kahle ku khena bro nani lesta endla ku fika lo makona ma play sick otherwise mixer e fama swingwe la ka wara khume mbiri ka fika le ka wara ya naru tsunduka loko dikipeta kahle ka wara naru kuna xipani xa bamba re lo teta ba kona ke navigate ma tones ku teka kahle la ka wara ya naru ka fika le ka wara ntsebe jisa isa family ka Facebook na baracingo 0608875942 akawara kusungula being serious daba kai shishima butomi bya anena kazi lenga ze tsama hi try na yo kwala xitichini xa hina xa buhashi xa Gian Community Radio blabla kahle the late try by force mafosi tatsunzuka isukule la mgcibela ela Africa Dzonga ringa wela paparantima andaka loko le ka mhlengwe le ku taba ku ri le nanga ya rifu ra xitshuketana andaka loko taba hi kume swiko swa leswaku try by force mafosi abar kona ka le ya khombo na hlomula mingisiri se ka sukula na munhla la ka wari ku sungula le la ta ku mina na wena mingisiri ele ka open line ka 0608875942 u ibhala nqingo munhu o ibyala leswaku xana rifu ra Bodumafosi ri fike njhani na tindleveni ta wena inako Bodumafosi o ba tiva hi yini na wena ta tsundzuka ku va tirhi swinene ngopfu na hina kwala tindlwini ta hina ta vuhaxi se ka nkarhi lowu mingiseri hi le ka 0608875942 hi la ta twa ka wena mingiseri ku xana rifu ra try by force ri fike njhani na tindleveni ta wena nako u ti twisa ku yi matitwalo ma wena nako u nga ku yini ka ndyangu wa ka mhlengwe kumbexani ka vanhu hinkwavo lava va nga tshama va tirha na Bodumafosi hi ndlela yoleyo hi le ka nambara 0608875942 makumembirin'we wa timinete suke kahle ka wara ya khumembirhi ku na mingiseri la jisa talk nhlekani mamukerile.
1: Yebo
0: kukwani mphahlani?
1: Mpfula mzala ma.
0: A yi siya ndhawu.
1: Ya.
0: Ni mamukerile kukwani mphahlani?
1: Hey. Ai, loko a va ku swileswi swa stopiwa, ai, a swi ta tlheriseriwa andhaku. Mihisa luya a nyikiwini leriya ra ku, hey, wa tiva swilo swo landzelela mani. Mafosi ma. Wa tiva loko ni swi twa ni vulavula na sweswi ni vulavulaka a ni se swi twisisa kahle a ni se kholwa hi mhaka i ku endlaku a swi endlekangi swilo sweswo ko va na vanhu lava va nga vulavula vuhimbi hi mfusi wa Mafosi se mara hinkwaswo a ho swi teka ku ri e makungu ya Xikwembu ku ri hi kota ku chaveleleka vaka vahlengwe hi ku ni hisa luya o va ku va nyikiwe hi muti hinkwawo ka lava ni va tivaka ku na buti wa kona a hi keleka na vona a hi va vitana ku ri nhlengwe na vona sweswi i nkambi ai na vona va nyikiwe hi nyiko yin'wanyani mara a va nga ta lungha a ka Mafosi hinkwawo na loko a hleka a endle ngaku a nga swi lavi na loko a ba ti-print a printa vanhu a wu swi twa ku ri swilo swa kona swa nuhela i tlhe i lava ku swi nga ku hindi i fanele i swi twa ni yi twile na sweswi leyi ya ka kokwani Muthombeni na yo yi kha yi chava hikuva swi endliwi sweswo munhu wo hitwa vana ku va ta ku yini va kha va ku ho he bokisi rero ri le kupeni se mina a ni ta ku vaka vahlengwe ya swilo swa endleka a swo sungula hi n'wina ene a swo hetelela hi n'wina ne le bukwini va vurile va ku hita mi tekela lexi mi xi lavaku ngopfu se ka vula xi mi mbhatile amukenani ku endlela ku na n'wi mi sala mi tshubyile amatsalweni hi ku loko mo ka mi nga swi amukeli swi nga mi siyela man'wanyani mavabyi a hi peneni van'wanyani
0: mara kokwani mphahlani nkarhi wun'wani nga tivutisa ku kahlekahle Xikwembu nkarhi wun'wani a xa va xi ri kwihi ku sirhelela timhangu ta muxaka loyi hambi swi ri tani kokwani mphahlani mara a hi tweni van'wani ku va angulava ku yini khensa swinene
1: ya hi mbyala Xikwembu mina no swi teka hi ku tsala ka hina i kuma ku ri loko va hi byela ku a hi khongeleni xi tlanga ku ri xi va xi hundzuluxe nhloko xi languta wun'wanyana loyi a nga ta swirilo ko va a ri ku khongeleni ene ku ri ku na wena hala ele khombeni hi swo swi tekisa sweswo hi ku a hi swi tivi matirhelo ya tona Xikwembu ku swi tirhisa ku yini mara kambe xa swi tiva swona ku ri mbangu ra xona xi endlela yini loko swi xiya hi ndzhaku vanhu vo tala lava va nga nyikiwa ingaku ko endleriwa ku a va hati va endla leswiya swa tinyiko ta vona va nge se dyoha ku ya emahlweni xikwembu xi hatla xi va hambanisa na Yakobo na nhlomulo
0: I can search and go for like a R578, Kokwan Patan. 5 seconds to then go to Yakuanget.
1: Yebo.
0: And go.

0: Right ke cancer swinene ngopfu kokwani Phahlani kusuka la ka N'wamatatani la ile ka nambara 060-8875-942 makume embirhi ntsevu wa to wa timinetse siku kahle ka waraya khume mbirhi na kona ku chisa talk kahle ka siku ra mhlikani mingiseri mamukerile
1: hlakanilonene valandza mi xumile na ku dzumba
0: hlakanisana n'wina hi dzumbe swinene ngopfu tsha vona
1: thank you hai hambi loko ava ku lo munhu a fambile ka hlengiwa mali a ku ta hlenga vanhu vo tala nguna yena a hi ta hlenga na swifiwana ku famba swilomba swi lombela ku mafuti va kota ku vuya hi ku na sweswi moya ni mi byela leswi nga vuliwa hi kokwani Phahlani mina a ni te tshemba ni ta tshemba hi loko ku humelela nkosi ku lahliwa ni kha ni swi vona etwaka ku kova ti-jokenyana so va ta tlhe va humelela va ku hayi a hina tata kuma va rhandza na ha va rhandza ende munhu wo fana na mina moya ni mi byela a ni nga heti jiki ni nga vulavulangi na vona ka Facebook nkarhi wun'wani va n'wi fonela leswi swo taniya ne le ka switichi swa vona a ni kota ku nghena hi mhaka ya vona va kha va ni kondzetela va ku hangalaka matani se na sweswiwani moya ni mi byela va ka Chauke a va tiyiseli swa humelela hambi ridzi patwini loko movha wu la ku hindza va fika va cela vanhu lava nga na cele na rona se mina ni ta ku ka hina hinkwenu hina hi seketelaku GCR hi seketelanaku na va Bodumafoti a hi tiyeni a hi tiyeni swa humelela na hina hi ya kona mara laya moya hi mi byela va hi tlhavini va hi tlhavini ni ri yaro va hi huleli ku fana na tihlapi ma ti vona loko munhu a ti huleli ka rihlanga tiphatini hi ciki nyina khaya kaya va hi onhirini laya Bodumafoti ku hava munhu un'wana ni vula evhini na kwalaha va tirha kona vo to chava ku vula van'wana la ku va karhi a ni ku vulavula van'wana a va swi koti va swi tiva ku va lahlekeriwini va lahlekeriwini na tiko hinkwaro lava tshamaka kona Bodumafoti swi tiviwa hi mina na sweswi ni nga kwala va lahlekeriwini se mina ni nge vuli to tala ti tele ngopfu leti a ni fanele ni vulavula hi tona a ni le ka nkarhi wa swona mbilu ya mina yi vava ngopfu danki mte valandza a hi xumini
0: khensa swinene ngopfu tatana matale
1: danki
0: mbana nhlekani wa kahle
1: na n'wina
0: enkom right ge hi le ka open line mixer u nga kwini wena mixeri eka papa ra ntima leri nga wena ta tsundzuka ku hi tirhe swinene ngopfu na voho mihlengwe laha tindlwini ta hina ta vohaxi hi yo mhaka hi twa swi fanerile eka siku ra namuntlha ku va hi teka nkarhinyana lowutsongo hi va xixima tsundzuka laha ka wara yan'we a ndzaka mahungu murhangeri wa xitichi xa Giyani Community Radio vona nkulukumba Mr Pre va ta va ri kona na voho swi fanerile leswaku va ta va ta hi luma ndleve hi khale ka mitirhikuloni wa voho hi ndlela leyo mixeri kambe ka ku na mixeri laha hlikani mixeri
2: Ahe,
0: mam.
2: Minjani.
0: Efuka swinene ngopfu mana mina.
2: Efukile.
0: Ri fikisa ku yini rifu ra Bodumafoti kan'we?
2: Exi, mativana sweswiwani exi. Swa ku loko na swona mina a ni swi tshembangi hi sonto nampundzu loko ni pfuka a hi ri ntlangwini la a hi ri kona. Se makoti va ni hlamulaveri ka mhani ni swi tweni ku na lava nga lova lava vo tsakisa ku pfuka rejiyo na. A ka rejiyo hi vanhu ivi ni hlamula hi n'wana wa mhiwa nhwanyana a ku mafosi e mativa ni pinga ku ni nga cela nkele ni swi twaku swa ni vavisa ni ri na sweswiwani moya ni vulavula ntiyisa a ni tshoveke ngopfu ni tshoveke ngopfu moyeni ku vulavula ntiyisa a ni tshoveke swinene ku ri nkarhi hinkwalo ku ni tshamini va ni kha ni languta tivhidiyo ta vona sweswi a va ndla misawu hi xiswona ni va ni khi ni swi languta mata swa ni vavisa ku vulavula ntiyiso
0: enkomo mama ma hi tsutsumela ka tihlokomhaka
2: Enkom.
0: Khensa swinene ngopfu. Second nkarhi tingani amukela kahle mitirhikuloni rimi ya mangomeni na tihlokomhaka. A ni ta ka tihlokomhaka ya mahlweni ka 060-8875-942. Hlekani rimema.
3: Ya ndleve. Leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.
4: Enhlekani jara valandzwa tinhlokomhaka ta mahungu ya awara yan'we President Cyril Ramaphosa loyi a nga va ri karhi a kombisa ku vilela swinene henhleni ko xavisiwa ka swoko swi nga ri ki nawini meyara wa masipala wa Greater Tzaneen ni Councilor Audas Ngobeni u nyikerile no tivisa mukondleteri loyi a thoriweke ku pfuxerela magondzo emariveni mahungu xitalo le ka awara yan'we enhlekani
3: riendleve leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.

0: Khensa swinene ngopfu nhlokomhaka kusuka kahle ka mitirhikulweni rimba mangovelo. Swa vulandzela leswaku laha ka wara ya n'wehenhla ka nhloko ku ta va ku ri na mahungu xitalo hi ndlela leyi ka mixo siku ramule. Khensa manamanani wa ku hi joyina ka mixeri hi le ka wara kusuku na yinongonoko xisa thoko hi le ku nangiseni kahle ka khale ka mitirhikulweni wa hina kwala tindlwini ta hina ta hashtag Giyani Community Radio. Vulavula kahle ma force try by force mhlengwe andzhaka loko ku ta va ku kume mahungu ya ku va va swinene ku ri ku a va ha ri koho ka leyi ya khombo na nhlomulo hi yo mhaka tanihi xitirixi xa Giyani Community Radio hi nga tirha kahle swinene ngopfu. Fanerile leswaku hi va hi kha hi langusa vutomi bya vona na ku nyika nkarhi ka n'we vayingiseri ni le ka vurhangeri bya xitichi va hi byela matitwelo ma vona andzhaka loko va ta va kume refresh tshuketani leri khumbaka kahle khale ka mitirhikulweni wa hina Port Mafosi 060 8875942. Nhlikani ni mamukerile ka xisa talk
1: Lanza
0: kokwani gabeni
1: ahe boti mpfukile n'wana mina
0: mpfuke swinene ngopfu kokwani
1: ya swa tika ku vulavula hi nene leyi mara swi lava xikwembu xi hi pfuna va ka Cauke va ta kota ku swi twisisa na vona try by force yo ma swi tiva hina hi vanhu vo rhandza munhu kusukela milengeni ni mi rhandza hinkwini loko yi hlangana na leswi ka n'wana wa wena n'wina i twa mbilu ya wena yi nga ku yi nga davuka hi le xikarhi mina ku ri fela boti ma kuti ri fika a na ri phalavurwa ku ri na micato hi mugqivela a swa ha nandzihangi Xehlenga loyi wa ku yimbelela loyi Mr. X u ta a khomi i phone u ri ku va zaya i mani loyi i boti Mafosi Mafosi a nga ha ri kona i mani vula ku ni te ni languta ni nga swi tivi ku ni ta nghena kwini dina ni ya nghena xitangeni ndo va ni tshama nkarhi wo leha ni yo chuha ni nge se swi tiva ku boti Mafosi u ndleke yini ni hleketa va tala kaya ka mina boti Mafosi sikun'wana maswiva maswaku boti Mafosi a va ri munhu wa xihungasi xa ku xa misawu loko va fika na kaya ka mina va fika vandla leswiya swa ku vulavula nga ku xizimba byanyana so ka ndhawuta va karihe swinene a ku lava mali ya mina ya mukhegulu va lava mali ya mina mukhegulu mani ya mukhegulu yo yini loko ya chechisa ya yini loko se bagaveni va ku u se yi chechisa yi tekiwe rini va ku wa swi tiva mukhegulu loyi yi teke mudendeni mani loko va ya tshama hansi va ku i try by force na tiva ku hlekiwa leriya ku hlekiwa va ku a ni fanele ni nga vulaka loko ni ya kuma kokwani gaveni ntsena ni voni kokwani dala va nga ta ni ba hi xigiya va tiva ku hlekiwa loko ni twani fela na boti fela n'wana loyi mana swi na mhaka xikwembu xa swi tiva xi swi vonina xi ri kona a hi swona mulantswi a xi ri kona n'wananga ende hambi a hi lo yima hi vhikavhika hi endla hinkwaswo swi komba ku i ta ku siku a ri fikini hi nga ri vonangi mara hi ku pfumela ka mbilu ya mina ha leswi a yo fika u va ku a ku pumbiwa hikuva ni n'wi vonanga a ri na sika xiyena hi lahlekeriwini vananga hi lahlekeriwini xiyena mara hi ta vula yini
0: enkomkoni
1: xima ta xivula hlayisekani ndyangu wa ka Cauke rivala ni ndzhwalo lowu u kha u nga vevuki mativa wa tika mara rivalani a karhi a rhwala na n'wina swo ka swi nga fani marhwalele mara rhwalani vana nga xikombe xa swi tiva xi swi voni hlayisekani swinene
0: enkom ku dya ku engeta kokwani gabeni mana nhlekani wa kahle mi dzumba kahle enkom right ke rhumela kahle nkandziyiso wa rito eka 060 8875942 mingiseri hi ndlela waleyo hi la ku twa na wena ku angula ku yini eka rifu ra boti Mafosi ri fike njhani tindleveni ta wena mingiseri ku humelele yini loko andzhaka loko u ta va u kha u twe rifu ra boti Mafosi ka vutomi bya wena mingiseri na koho boti Mafosi u va tiva hi yini mingiseri va play role yikulukumba swinene ngopfu laha tindlwini ta hina ta vahaxi yo mhaka eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi twa ku ri mfanelo wa hina tanihi xitichi ku va hi yima hi xixima vutomi bya vona mingiseri u nga va na xiave emakumenharhu ntlhanu wa timinetse kupile kahle wa ra ya khomembirhi ku na mingisela nhlikani ni mamukerile
2: valambya mpfukile
0: hi pfuka swinene ngopfu mana mina
2: hi pfukile
0: ni mamukerile
2: mina loko ni ta vona rifu ra boti Mafosi laha ka Facebook a ni ri ka xitlhelani ma swi tiva hi ntlangwini se ni byela wun'wanyana a ni tshame na yena ni ri mantsongo ma swi tiva hambi i prank swilo leswi ku munhu loyi i toloveleke hi swa prank kumbe swi swa ntiso a ni tivi mara ni voni ngaku swa ntiso hi ku swilo leswi postiwe hi va ka munghana lowunene se kwalani matsongo ma nge i yini na wena i sungurini ni ku hayi ka matsongo ku na mihaxi a nga lova ende va ri wa ha ku lova hi ku swilo leswiwani ni swi vone hi vu ma-24 se va nge hawe wa hemba ni ku hayi a rezi ta voni swona se loko va pfula foyini na vona va swi vona va ku yi n'wana tate himpela a hembi swileswi swi humelerini moni mi byela ku hi 2019 Botima Falls va kha va tirha kwalani va tshame va post yin'wanyana va ku ni borha mati loko va ku ni borha mati a ku ri na nongonoko un'wanyana a va hoxa a va vutisa ku ni lava xigodo un'wana na un'wana a ni byeli language ya yena ku ku lava xigodo i yini ni vuye ni nghena mina moyeni va byelani ku hi language ya ka hina yale ya xisuthu ve ri ginyaka khegugu a va ni vitana ku luwa ka ri va lo duma rexo wo ginyaka khegugu a ni lavele xigugu kwala ka vona va dlina va te ni lavele ti-custom loko ni kumela ti-custom ta 4 wena ni tele ku ta ku borhela mahala mati hi lero ni pfumale nkati kwa ku kuma ti-custom ta 4 nge va ni borhele mati Botima Falls mara ni nga ku xikwembu ku rhandza ka xona ka vava moya wa vona a wisi hi ku rhula mintirho ya vona yi vulavurini ku vulavula ntiyiso hi ta sale va hleketa hi masiku hinkwawo ingaku ndyangu wa vona a wu hi lero a wu amukeli na leswi a va lava ku ta swi endla timhaka ta micata va ni byerini loko ni va vitana ni ku na n'wana wa mina wa graduate hi May ni kombela mi ta n'wi xuta tifoto va kun'wana mhane tifoto famba ku na munhu wa so loko wa nghena getini wo vutisa ku hi la munhu wa so i ta ta ku xutelaisa i michini wa mina mina tifoto ta n'wana wa mina graduation ya yunivhesiti ni xute hi nani ya Botima Falls hi lero ni twi ingaku mintirho ya vona a ni tshembi ku ku na un'wanyana a nga salaku a yi pfala a nga kandziyela kwalayani mara ku yi pfala a nge yi pfali moya wa vona a wisi hi ku rhula i brand amrem kwala ka rivala kuswona ya le khorweni danke
0: khasa swi tele ngopfu la ka rivala ku dya ku engeta
2: danke
0: enkomo hi le ka nambara 060-875-942 hako busy swi tele ngopfu ni vona mikandziyiso yi tele swinene kambe ke no tshama na ku pfumela leswaku hi ta va hi kha hi kota ku fikelela tinqingho na toho ti tshukile ti yeju hi ndlela leyo mikiseri hi la ku twa wena ku ri no u ri yini eka 060-875-942 line 1 ku na mani makhuvelela nhlikani mamukerile amukerile mani makhuvela mpfukile
3: mpfukile hi ngo n'wina
0: ri fika njhani rifu ra try by force tindleveni ta n'wina mani makhuvela
3: rifu ra Botima Falls ri fikise swin'wana tindleveni ta mina ni nga swi langutelangi a na ha ku nghena ka Facebook ni kuma boti wun'wana mangu i kokwani xitanga a swi tsarini nkarhi wolowo ni lavaka ku n'wi byela ku i nga huhi swihi swo vava a ku nghena kholo ya mhana anakanya va ku na ku tiva wena loko hlangena swo biha a wu tsaki swi vula ku swilo leswi hina van'wani hi nga swi twa swi vula ku ha a wu se twa nchumu se ni ku i yini ka mhana anakanya va ku a wu se swi twa ku Botima Falls a va ha ri kona na ni vhese leswi a ni tibyele ku ni lava ku hlamula boti luyani ku xi swi vula ku a vula swona swi vula ku loko va ze se swi fiki na hala ka vamhana anakanya swi vula ku i swihi swa mampela kusuka kwalani vheni va ni nga ha ri kahle ku hlaya ka vomhana anakanya va ku ha ku tiva ku loko i twa swihi swa mafu a wu khomeki kahle ku fika na sweswi mi ni twa ku voyisi ya mina ha no nghena moyeni hi mhaka ya ku a ni hi fane hi vulavula hi vona loko ni hleketa Botima Falls ni twa ku vava the way a va ri hi xiswona Botima Falls a ku ri munhu un'wani a va swi kota loko na ha tirhela Benstol a va swi kota ku ti nyika nkarhi va ni vhakela kwalaha ni tirhela kona Botima Falls a swi tina ku nga vulavula yini hi vona a ku ri munhu un'wani munhu wa rirhandzu munhu wo ka a nga pretend loko a rhandza munhu munhu un'wana wa mbilu ya ku twela na vusiwana futhi leswi a va ri ntukulu wa ka hina ka rikhotso loko va ku mhani a va va va hetini Botima Falls yeye nga ku loko a va ku swa hundzuluxiwa a swi to jikisiwa Botima Falls va vuya misaveni sathani hi onherini shem i hi onhele ngopfu ka Botima Falls i hi dlele
0: mani makhuvela mi tikomba mi tirhe ngopfu na vona hi ku khale mi ri ka vumbanani vumbanani fan club mi nga ku yini ka vona hi ku va mi va tivisa ximfumo ta mafambelo ya Botima Falls
3: loko i vula sweswo na kwahala groupini na matimba yo va tivisa a ni nga se ma kuma mara sweswi hi ku ni nga ta vheni va tivisa ximfumo ku Botima Falls lava a hi ri na vona ka GCR muhaxi wa hina wa ku haxa wa matimba a nga ha ri kona amisaveni ava swi tivi ku Bot Mafosi a hi nge he pfuki hi va vonini, a hi nge he pfuki hi fonelani na vona, a ka ha ri na nchumu lexi hi nga ta xi endla ka Bot Mafosi. Se ivi ni ku ka lava ka va va le ka vasengo kwale kaya ka vona leyi a va tele hi nyeva, a va tele hi nyeva swi kha swi vava, hi ku hambi wo a swi lava ku Bot Mafosi va nga vuyi mara hi nge he swi koti. Ku twa ka vona ku vava na hina ku le ku hi vaviseni. Bad luck ya kona a ni nge swi koti na ku ya nkosini mhaka ku na leswi hi kereke already se a swi lunghisiwini hi date liya. Ana a ni ka kereke ni le ka komiti mina. Se ya nkowankowa a ni ta vulavula ni ku hayi ni le ku fambeni vhele a ni vurini ku ni ta ya se vothe va kereke va ku hayi ta fambiwa. Se hi swo swi nga ta ni tsandza ku ya ni ya fika enkosini wa Bot Mafosi e mara ni twa ku vava ene leswi swi nga ta hlanganisa no ya ni nga yangi swi ta va wese.
0: Enkomo mani Makhuvela.
3: Thank you.
0: Khesa swinene. Ya katika mingiseri akulo michumu vanhu va khumbeka swinene ngopfu andakaka ku va kha ku rile nanga rifu ra Bot Mafosi le ka mihlengwe le le va sukaka va ri kona mingiseri swi tikomi nga ri vanhu va ku tala swinene ngopfu va karheteke swinene ngopfu va khumbeke moyeni loko u langusa xiyimo xa tinqingho leswi nga hi xiswona loko kha ri langutisa na site lera ka WhatsApp haleni ta kota ku swi twisisa ku ri vanhu va na swo tala va lava ku ta swi vula try by force hi ndlela leyi mingiseri i 10 minutes hi kongoma kahle ka awara yin'we ndaka maunge awara yin'we hi ta burisana kahle na murhangeri wa xitichi xa Jisara FM vona Mr. Pri na vo va hi byela swintsongo hi leswi va n'wi tivisaka swona try by force eka nhlekani wa siku ra namuntlha kambe ka sweswi hi le ka open line ka 060-8875-942 nhlekani mingiseri mamukerile
4: ahe
0: pfuka swinene ngopfu nga vutisa vona
4: hayi pfukile swinene ma
0: ni mamukerile papa wa
4: ya yo vava hi yona ya leyi mina ni yi tive no hleketa ku yi tive ele ngopfu because vanhu lava muti lowu a hi ri na vuxaka swinene na tisa kusukela loko hi ta va hi tivane loko a ri ka kwala ka GCR
0: okay
4: so hi ve na yena ngopfu so mina ni vuya ni fomele ka Rustenburg ivi ni byeliwa ku hey ku na mhaka la mara i nge se yi publisha hi yi twaku ya ha kumbeka vusweswi try by force ku vuliwaka nga ha ri kona nhlange na Edburg ni twe swi ni vava ngopfu because i munhu loyi a hi ri na yena ngopfu ene a hi khavi ngopfu a ha ku ta kwala kaya hi fika hi tshama tlha wu nga se phepha swivutaniya na majaku yonikwa so ene i munhu loyi loko a ri a ha ri kwala ka GCR ni le galabini yo sungula swiyimbeleri kwala Giyani hi wun'wani loyi a ri ku fambiseni so exi ni twe ni twa ku vava swinene la ni nga fikanga loko na ha ku swi twa ni vhela ni langutana nambara na ti-voice note leta hi vulavula kona ivi ni vhela ni dileta hi vona ku se a swi hi vavise ngopfu loro hi ndyangu la ka Rebias hi sukeriwe hi munhu loyi a hi ri na vuxaka swinene na yena ne le ka timhaka ta music na hinkwaswo kusukela loko hi tivana na yena ri ka GCR ni tlheli va sukela ka general hi va na yena a ku ri munhu loyi a hi ri na vuxaka swinene a tshama a ri na mina ne le opini ya mina kwalani na ha kumeka ni ri kwale radio ni a yi tshama kona a tshama va ri na mina va hixana kuwani hikuva a ri munhu wa misawu swinene se mara a swi na mhaka xikwembu xa swi tiva swi tivini xi swi vonini so moya wa yena a wu wisi ku rhula na hina hi le ndleleni hi ta n'wi landa hi leswi ni nga vulaka swona.
0: Na khensa na n'wina tani hi ku vambeleka bodo ya vurhangeri bya xitichi xa Giyani Community Radio ku ve mi kote ku va na nkarhi mi angula mi byela matitwelo ma n'wina na ku khumbeka ka n'wina tanihi munhu loyi mi nga tirha kahle swinene ngopfu na yena nkarhi wa ku leha papa Rigiyas.
4: Ya ntiyiso ntiyiso hayi a swi hi khomangi kahle ngopfu tanihi bodo.
0: Enkomo hlayisekani va na nhlekani lowunene.
4: Thank you.
0: Khensa swinene ngopfu mani. Ya, khensa swinene ngopfu man, van'wana lava nga ka bodo leyi kumbexana vufambisi bya xitichi xa Giyani Community Radio Babari Gias kusuka la ka Jimmy. Khensa swinene man. Ya, i khume munhu wa timinetse mikiseri kongoma kahle eka wara yan'wena ni kanaku Jesus Talk eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi le ku hlonipheni kumbexana ku xixima vutomi bya khale ka mutirhikuloni wa hina kwala tindlwini ta hina ta vuhaxi try by force mafosi mhlengwe jara mhlengwe hi ndlela leyi mikiseri we u nga angulaku ku yini i le ka 060 8875 942. Hlikani.
5: Milamo mpuki.
0: Fuka swinene ngopfu kokwana wa the junior la Jilonga.
5: Hi pukile, ma swi twa ku swile a swi le ku fambeni.
0: Ku humelela yini kokwana wa the junior loko swi fika endleveni ta n'wina?
5: Loko ni swi twa hi mugivela walowo, ene a ni fikelelekini ni kha ni suka ku lahleni ka n'wana malume kwala xitandini na yena wa mujahana swi nga fambangi ku hi ndlela swi swa kona. Loko se ni ya twa lexi ni penki ku penga ma ku ta ku penga
0: mi hlanganana
5: ni nga swi tivi ku yini hi yini loko ni vulavula ntiyiso ku ni swi twini ku vava kusukela hi wavutlhanu loko ni heti ku nghena moyeni vo pasta hi sweswi ya swa kwahala ka morning base hi ko ni sungula ku nghena moyeni tolo ka ndlaka lowu wani merili ka ti-base day hi leswo a ni a ni nga swi twisisi loko ni ku nda ngheni ku vona Botmafosi ni va dini ka xigamani kambe mbure sevisi ya esinxauki hi vona a va endla xiteji va mbale mabeki ma blake demuda ya blake xikipa xa blake na ketisi ya blake mati va ndzhani ya lahaya ni ya ku Botmafosi ha hileswo hi le ka xinyanini ku lo ti va ku ha mi nga swi vuli kumbe loko ni mbali leswiwani ni ta layitanyana ivi ni ku ka vona kambe ni i dalakuni loko ri rila ri tisa ku yini vhela hana a ri munhu wa ndhawu boti luya a ku ri mati va ku hleki vanhu hinkwavo va ta ku hleki vanhu hinkwavo mati va a ku nga ri nkambi mhami lowu va va swi tiva swihi leswi ni swi vulaku leswa le ka xigamani hi laha ni nga gina ku vona Botmafosi kona xikene leswi swo tala a ni na ku ta hemba no vula ku he ni twi ku vava a ni twi ku vava tiyisuka kahle hikuva a ni a ni ri le nkosini wun'wana wa wu ri le makateni va mina hi leswo na swe hi swani se swi twisisa no twa ingaku siku rin'wana hi nga twa va ku a vo hemba leswi a va nga swi vula ko va ku hei ni ta ku yini swilo swi endlekini swi endlekini ha boheka ku swi amukela hambiloko swi nga amukeleki ni nga ku moya wa vona wu nga wisa hi ku rhula xeke na vana va kwalaya ndyangwini wa ka vona va boti xikwangwandla na leyiwani xidyi xa milungu na yena a ka tivitana ku hetiveka na lava va kambi laha ni ngo kotlanyana vito ra vona ni ngo Xikwembu a xi ngheneleli timbitini ta vona xi va twela visiwana va va na ku amukela na ku twisisa va ta kota ku tirha ntirho lowuwani swilo swi ri kahle va rhuli mimoyeni va fambisa n'wana mhara vona hi moya wa kahle ni nga ku ndyangu lowuya Xikwembu a xi ngheneleli va va na ku kota va swi va kotisa hi ku swi leswiwana loko swi nghene swi humelelini a ku na ku umani kumbe umani lexi xi va va ku xa vava ku vulavula ntiyiso se a swi na mhaka moya wona a wu wisi hi ku rhula Botmafosi hi swava seketa hina siku hinkwawo
0: inkomo
5: inkomo
0: hlayisekani khesa swinene ngopfu laha jelwa nkokwana wa tijuni
5: hi swona mlano
0: inkomo swivara yo right ke 49 after 12 o'clock e khumen'we wa timinetse a ku se ba kahle awara yan'we ta kuma mahungu na mutirhikuloni rimi mangoveni kambe ke mikandziyiso ya n'wina laha a ndhaka mahungu ya awara yan'we a ndhaka loko hi ta va yi kha yi burisele kahle na murhangeri wa xitichi xa Giyani Community Radio Base Pre ta va yi kha yi teka mikandziyiso ya n'wina ku fika le ka afternoons ku bile kahle awara yan'we eka nhlekani wa siku ra namuntlha 060 8875 942 right va palekisa sweswo mingisiri laha 060 8875 942 le ku langutiseni ka vutomi bya amafosi try by force hi le ku endleni ka timhaka ta ku i va xixima wa swi twa mingiseri ku ri na wehe ku ri ku a wu va nga na nkateko wo munhu waloyo u n'wi tiva kumbexana u twa hi ta matirhelo ma yena kambe ke leswi va yingiseri va nga ku swi vulavuleni swi le ku khoriseni ka ku munhu loyi hi vulavulaka yena a ri munhu wa njhani right 060 8875 942 hlikani mingiseri ni mamukeleli ka
6: Jesus Talk
0: pfukile hi nga vona papa
6: Hi pokile man.
0: Mi angula mukwini nwe. Swi mi khumbe njani?
6: Ah, mi kahle kahle swi tsa wa Trumpu why swi tsa wa Trumpu. Mi karata na ma endle makona kumbe ma tivele makona. Mina ni switiku va vongovu, ni switiku kahle kahle. Hina ha ri bowena siku, kulumeka wa matlelofu. Ni twa kha wa vulavula swona ni hlamuri va. Mara swi ta njhani swi leswi kahle. Vinyi wa muti va itiwa mhaka leyi na mutekele swi bizi na. Vongari vo rhanga va komba tiko va ta hina va tlhela byela hina tiko hi switiva. Vinyi wa muti wa switiva sweswi na. Hina ha ri vanhu va misava kahle kahle a hi tshikeri sweswi swi endlaka mara va ka hina mana. I ntiyiso swi endlaka va ka hina mara kahle kahle a hi tshikeri madifoni tiwani ya ku vona swilo kahle kahle fotafota swilo swo lamisaveni hi one. Hayi kona vanhu va ka hina va kahle kahle kahle swilo va swi ri tlapini kahle kahle hinkwavo. Vinyi wa munhu wa switiva swi na mutekele sweswi swi vona kwala swi kubibi na. Hayi ku ri bana va kahle kahle a ku ri munhu wa misava ku vona va a ku na loyi a nga ta vulavula ku a nga rhandzi munhu ku nivela a rhandza munhu un'wana na un'wana and a ri munhu wun'wana wa ku tlongahata ka munhu un'wana na un'wana hi lonkulu hi lontsongo a ku ri munhu wa ku tlongahata ku ri ku valuya se ri ko mina moya wona u hetlele ku rhula ivini wu lama ri tlamara ka mina ku n'wina vahlengwe khoma timbilu loko ma ta zile mahala ka mahalakini vahlengwe hinkwenu ka n'wina khoma timbilu tikula ka gaveni vula tani vula sweswo ku no khoman timbilu kahle kahle loko ma ti mahalakini mahalakini hi rila na n'wina hi ri hinkwenu hi vato va gaveni khomisani sweswo i nkomu dangi
0: khesa swi tone ngopfu ku ti ya ku engeta
6: ahe
0: enkomo

0: prophet.
1: Okay.
0: Yeah. Pastor Masing. So, me na have been friend of Pastor Masing before. So I tama shi mo kake kake. Na fundi si Masing. Na nukse wata wata pata ni kwa kere kia fula irangela afun gospel. I tama shi mo mara anu fula shupi na mwon. Anu kongela adi kru fuka Pastor Shivamb. So kufike la kare lu bangan kombe lo ure ndot ikombela ita ita puna wo shipti mi amina le agerikin ezu urumu lwe ingana express ya music sivini pumela ivi niya agerikin luku niya agerikin mundu lwe angata kamina wo sungula ka band ya music ili afun gospel akor mafuzi ende lu mafuzi ata kamina angata angile soso kwa Africa unwelcome akuri I'm welcome a band yele ka full gospel lesilesi haya ngenda ngisona mafosi lokhu hata ka mina akuri ka lo ana ku enda risimu lera ra madalaka lera ra ku sato wa mina lera ndri na sato wa mina ka madalaka jana ana ku enda track liya ai akuri ka malo ai sungula ku bhuma swinene mara yinga tiveki ku yi endle mani. Se loko yi nga tiveki ku yi endle mani, mafosi na yena a karhi karhi wa a ku sungula ku nghena ka swa vunanga. Se mafosi hikuva yi a kha a ti lavela ti-credit na ku vanhu va n'wi tiva a ku ri tsimu leri a ri endliwi yena because munanga yi ta risimu leriya a nga tiveki
1: a nga le ku humelela rivaleni.
0: Se n'wana ya kona a ku ya hi mina xin'wana xa mina xi twana ku xi endla se a swi duminyana ku risimu leri a ri endliwi mafosi se loko swi ta swi ta paluxeka ku ri endle hi mina se mina a ku tiveka vito mara vanhu va nga ni tivi ku fana na sweswiwani vanhu vo tala va swi tiva ku na Mr. Bridges ara mara physical vo tala va ni tivi vo ngo ni vona kona ka social media mara physical vo tala a va ni tivi because a ni munhu luwa wo ya ngopfu evanhwini se na nkarhi wolowo a swi ri taniya se a ka ni tivi mafosi ivi a swi twa ku na xiso xa so voko i pri hi xo xi endla risimu leswi se loko ni ya na fika akerekeni liya va ku ri pri se i ti akerekeni ya hina tali se ku vuyele swo swa ku no pri lo hi yena wa nga endla xin'wana lexi xa madalabijana so mafosi loko a ni approach in approach a ka ni khoma hi voko a ku hari hi tatana a mativa mapa ya na sara yenda mina na ni munhu loyi ni baka xibodo swinene na vanhu vo tala wa swi tiva ku naba mara la ka n'wina boxa thawula xin'wana lexiya misbine and a ni tshembi ku na munhu loyi a nga ta pfuka a basi mani xin'wana lexiya a bita so from kwalaho hi sungula ku tivana ivi se a suka ka ti-keyboard a kerekeni a ku ni ta suka mina ka ti-keyboard i va nghena ka ti-drums because mina a ni kota ngopfu ku tlanga ti-keyboard ivi ni kota ngopfu ku build up worship team leswo trainer vanhu va yimbelela na ku tlanga swi tamela swa ku no mina a wuli shifting ya ka ti-drums vi pela a shift a nghena ka ti-drums and then mina ni nghena ka ti-keys ivi hi sungula worship team le Afro Gospel so unfortunately a yi rhanange nkarhi wo leha ngopfu but ya i malembe yo hlayanyana because loko ni ta ni ta suka mina a ku ri 2012 loko se ni suka Afro Gospel 2012 yaleyo loko se ni sungula ku endla ti-application ta GCRFM kahle kahle is 2011 loko i karhi ya ku heleni loko ni sungula ku endla ti-application ta GCRFM ka ICAF it was 2011 I think around November loko na ha sungula but submission ya mina ni endle 2012 so loko ni kha ni endla hi ndlela liya vanhu vo tala lava a va ni tiva ku le ka music a va hleka a va ku ni frustrated because a ni nga ha ri na studio a ni lose studio xa mina se a no ti chayela kerekeni a ni nga ha ri hava na income se a ni sungula no hluphekahlupheka nyana so ivi a ni ri na timovha ta yi 2 and then I sell movha ya yi 1 and then ivi ni teka mali ya kona ni sungula ku endla swa ti-application so vo tala vahamba va endla leswa swi va va kha va ni hleka ku kano frustrated u tleta ka nga yi kota the funny part

0: ene bona nwaeni ya baba ya mafambele ya munhu amisaveni hambi munhu ayo matswa ka role ya njani ya baba because le sala ku ikulu ku munhu oza afamba munge pfuki mu vonina tsiku na rin se anda ku ri va muti avatiyi va swi amukela na vaseketeri va GSR FM na defense ta mafosi a va swi amukeli ku ri mafosi a nga ha ri kona i hi siyile a ku na xin'wana lexi hi nga ta xi endla xo endla xexo ku ri a foyita ku va hi va na ti-high blood hi va na ti-stroke na stress a hi amukeleni ku ri i fambile a nga ha ri kona emisaveni
1: so far a mi na vuxokoxoko bya maheleketelo yene ku a va nga lahliwarini ni ta kota ku loko mi na xiyimo xa kahle xa ku nyika vuxokoxoko byebyo mi nga nyika vayingiseri mi nga se famba
0: lexi nga kona a ha ri ku bulisaneni na timhaka ta ku endla memorial service a Giyana
1: okay
0: na va ndyangu hi mhaka ku ri mindzuku ku a endliwa memorial service a Pulukwani va ka SABC so hina hi twa ku yi nga ri swi ta va swi nga ri fe ngopfu ku ri kuya endliwa memorial service ya mafosi a Pulukwani ku ve ti-fan base ya mafosi yi le a Giyana a hi ta twa swi ri kahle ngopfu loko va SABC a vo twa xiriru xa hina va ta endla memorial service ya mafosi a Giyana ku ri un'wana na un'wana a nga kona a Giyana a ta kota ku yi attenda because le a Pulukwani va yi endlela kona it's very limited ku ta va na vanhu lava ti kotaka ntsena va nga kota ku fikelela le
1: a yi khomeni kwala nestepre ya ka tlhokomhaka
2: Yo ke tsena wena ande ka rbendo kumbe ku bua mela e ka rhlangu tlokari. Mungu, e ka Jesu fe. Na remember me.
3: Tin hlokomaka ta mahungu ya awara ya mbere ba xenge xa mate xa lipele Northern Water babla leswaku kuna ntlhontlho wa ku onhiwa ka mhaka ya xenge xa mate. President Cyril Ramaphosa u vula leswaku ntla u vulavulisisi wa ku hlawule ku rhumeriwile ku ya lavisisa ku dlawa ka vaxisati ekurhuleni lawuni yan'wana eka awara ya mbere.
2: Riendleve leyi i tin hlokomhaka ta mahungu eka Jesu Rafe.
1: Kesa swi ta ni tlhokomhaka mitirhikuloni ningulo ka malefani Mr. Prim nga mahlweni mi ye tshambula vulan'wini
0: ya a na ha hlamisisa timhaka ta ku ri loko vo ndyangu u kota ku hi pfumelela a hi ta endla memorial service a Giyana wa ntlhanu a hi twanani lava ka xilumani va pfumeleni ku va nga swi kota ku hi nyiketa ndhawu ivi hi endlela memorial service kona laya a hi ta va hi katsani na mavision FM na tifene hinkwato leti senta mafosi na everyone na tindhawu hinkwato leti mafosi a nga contributa ka vunanga bya vona so a hi pananeni ku ri a hi ta endlela a xilumani mara ha yimeli ku a head ya family ku ri va hi confirmela ku ri va pfumela ku hi endla na so loko vo pfumela ku hi endla swi vula ku ri wa vutlhanu hi ta va hi ri na memorial service a xilumani hotela loko vo ka va nga yirakwani swi vula ku swi ta va swi hi tsandzie swa memorial service leswi vulaka ku hi ta yimelela va hi update ku ri nkosi wu ta va wu rila a hi siku matiti after nkosi wu ta va wu ri Saturday or Sunday mara believer ku ri wu ta va wu ri weekend yona leyi ya ka yona
1: Mr. Pri cancer swinene ku va mi kota ku endla nkarhi na yena eka nhlekani wa sukela namuntlha loko na swin'wana na swin'wana mi ta va mi kha mi byela hi kota ku va hi kha hi update vayingiseri ko dya ku engeta
0: inkomu.

0: makumenharhu mbirhi wa timinetse mixer suke kahle ka wara yan'we a hi burisana kahle na murhangeri wa xitichi xa Giyani Community Radio vona Master Pri lava va ka va kha va hi hlamisela ku antswa hi matitwelo ya voho a ndzhaka loko va ta va kume ku rifu kumbexana ku twa ku hundza misaveni ka ma force try by force na ku va va kha va hi byela leswi va nga hlanganisa hi swona leswi va nga tirhisa hi swona na ye kwala tindlwini ta hina ta vuhaxi ku katsa na vatirhikuloni lava va ri kun'we mixeri kambe ke sweswi ni teka kahle mikandziyiso yan'we ka 060 8875 942 nhlikani
1: Inhlekani malume inhlekani malume hlukani valandza inhlangana mana emotion eyi madiva itsobekini mina na sweswi nge malume ni o anotsisa tlako kwani phasa

0: ni ku tshembeni ni vula ku ri a ri fanele malume mara n'wina a tryimba hi force ku lavula ntisa ni ix ya ku rhandza ka Xikwembu ka vavisa sometimes mehe loko ni tive van'wananga a ni ku van'wananga hi mhaka ku loko va vula mina va ku mantsongo hi mhaka ku a hi xihundla ku tryimba hi force ntukulu wa vanyamatsa loko a fika December n'wen'we malume a va boheka ku tala ka nkhoma a va swi ta ku loko va ta va fika va laha matomana va rhandzaka matomana nkarhi wun'wani loko mina ni nga dlayangi nini ku ma dlaye hi matshongo wa n'wina van'wana va ka ndzindzana n'wana wa makwenu wa mina i va tisa hi hlangana kwala ka nkhoma mara ro hetelela loko ni ta ku ni vulavule na vona n'we malume na vayingiseri va jisara a na ha swi tivi a ku ri lembe leri nga hela na mhani ni nga pfuki swona va ni fowunerini loko tozeni twa ku mudeka a ni va ni swi tiva ku try by force hi matshongo ni kombe mi ni direct-a ndlela ya ku ya Pharaubeni I'm sure va ya ku haxeni hi eka xitichi xexa xa vona va ri ka xona xexa xikulukumba ivi ni ku huma na nga ni ku tivi straight ku ve ku tekiwe sesi se ni ku yima ni mi fanela un'wana un'wana tata traku laha nkuma sikhulu i ta ni direct-a hi mhaka ku no tiva ku loko i tshika patlela ra ku ya Pharavula i famba straight a ma ha jiki handle ka ku mi khomelela ka hlomela ni dlile ku vulavula na vo nkarhi walowu ya n'we malume moni ku aka vahlengwe na vanyamatsi ku a ri ntukulu wa vanyamatsi a va tlele nceva Xikwembu wa xi va kotisi aka nkarhi lowo tika ma fosa ku ri munhu wo rhandza vanhu ma fosa ku ri ku rhandza munhu wo rhandza munhu un'wana na un'wanyana munhu wa misawu mani malume ni twi vutisa xivutiso xin'wana mi ku hi ta va tsundzuka hi hi muyingiseri mi ni ta va tsundzuka hi sweswiya swa misawu yaleyo va ri na yona ni va titwa titlipi kwalani va ka va na prinkaprinka va kegula na ku humelerisa tinhlambi va humelerisa tinhlambi to talo ti tele ngopfu hi nge swi vuli mhaka ku hi nga heta nkarhi awa ni ri aka vahlengwe a va tlele nceva moya wo try by force onge u nga tlela hi ku rhula naka ku mudera hetini a kuni ni ku va n'wananga na mhani hetini i mhana emotion na ka nkoma wa goxani malume
1: valamula na vahaxi va GSR hi tshama ri to chavelela aka ndyangu wa ka Chauke eka vahlengwe hinkwenu ka n'wina tivani leswi a mi lahlekeriwa mi ri n'wexe hi lahlekeriwe ngopfu ende a hi nge swi vuli hi ku i mani hinkwaswo tivana Xikwembu loko hi languta kun'wana aka buka Ezekiel ni ri vala vhesayo yi ri ni ta ku tekela leswi i swi rhandzaka emahlo ya wena leswi mi swi rhandzaka ngopfu swi mi tekela swona ku mi nga ha swi voni xa vumbirhi na ku va languta ku swi nga endleka xi vona ku a nga se za a dyoha a ha ri munhunene xi n'wi teka xi ya n'wi veka a ndhawu yo lulama ni ta ku moya wa yena u hetlele kurhula a hi swi amukeleni hambi wo ndlaya ni hi ndlaya yini laha swi endliweke kona swi cinciweni ka buku ya Habakkuk yi ri yona yi dabulaka yi tlhela yi rhunga leyi badichaku se hinkwaswo leswiwani swi humaka premium malungana kwala ka bode inkomu emihloti ya mina loko ni swi twa exi ntwe ku vava ngopfu inkomu premium ni nga na ka bode inkomu hlayisekani
2: na mina ni lava ku vulavula hi buti mafosi hi lava nakambe hi tlhela hi tichavelela ehenhleni ka rifu ra buti mafosi hinkwenu ho tichavelela loko hi karhi hi vulavula hi titaniwani hayi ku hi vulavula hi tiyini hinkwenu ho tikhonsola hi ku hi to yini swa boha ku ri hi tiyisela vutomi ku ndzi ta kota ku dziya mahlweni ni ngori a ndyangwini wa ka Chauki a mi lahlekeriwangi mi ri n'wexe a mi lahlekeriwangi mi ri n'wexe rifu ra buti mafosi yi khumbe munhu un'wana na n'wanya mina loko n'wana wa mina lowu ntsinini wa rikoselaka a ni sendela navusiku ni twa foni ya ku tsitsitsitsitsi a nghenisa miss call vuya swi vona leswaku ngaku a ni yi pfuli a ni badza ivi ndzeni ni n'wi tekela nhloko ni ri hayi wena ni nga ni pfuxi navusiku na chava ku pfuxiwa navusiku swi lo yini o pfula ni foni mani ni mi hlamurini ka WhatsApp mi ni pfula foni ni ku i ri yini ni swi twa ku ya a na ha tlelangi hi swo ni tivutisa ni hleketa buti mafosi swa a hi ri na vona
3: kwala ka GCR but mafosi shem loko va nghena va ku mafosa mafosa mafosa and na hexi sa etiva xilogele xa vona se ngo n'wina va ka cauki swi tiveni swa ku ri a mi lahlekeriwanga mi ri n'wexe vanhu hinkwenu but mafosi a ku ri makoni wa hina but mafosi a ku ri boti boti hayi loko ku hi ku boti hi hlaya boti wa ku huwa loko ku boti a hi hete na ka boti mafosi hi ngo ri chavelele ka ninkwenu na hina karhi hi ti chavelela na hina hi va ka hi va yingiseriwa GCR hinkwenu mana mana hambi loko a nga ri mi yingiseriwa GCR hi ri furi ra boti mafosi mo ni vulavula ku ri hinkwenu ka hina hi le ku tweni ka ku vava inkomu mani mavundza hi mina
4: ehe mlandza ku njhani na i pfukini ehe loko hi swi twa swa boti mafosi swi hi karhate ngopfu xem me ni chowe ngopfu na me a ni va tolovele ngo a ni hamba ni nghena la ka radio a ni a ku ri munhu wa ti-jokes a ni teka foni ni nika xin'wana xa mina ku boti mafosi lexi chingelelana na xona va chingelelana na xona ivile ku hlekiwa kwalaya mati va swi vavi ngopfu na sweswi loko ni twa ti-record a ni ha swi tika ku ri wa vungani ni chuha ni ku ti-record leti ku nga ku ri boti mafosi va nga hi siya na e ni twa ku vava ngopfu na sweswi ni twa ni nga tshembi a va heteli ku rhula xena i mhana rhulani na ka ngove humulani banki
5: rixile boti ma mlandza mina loko ni ta twa rifu ra boti mafosi mo ni ku vulavula ntiyiso a ni va ni kahle ni bebu hayihayi ku mi nga tlangi hi swona swisweswo a swi tshamisekangi va ku i ntiyiso mo ni mi byela ku boti yeloye a ri na rirhandzu loko a ha tirha kwala ka GCR a nga hlawuli calls loko munhu a fona a nghena a va ka mudi yin'we ka vanhu hinkwavo wa hlekelela u na rirhandzu ni tsundzuka loko a ta kandzisa a fonela kokwani Thombeni a ni ri kona lembe leriyani yingiserini a fonela vamhana Anakanya a ni ri kona mativani swi twa ku radio yi le ku nandzikeni a ni moni ku vulavula ntiyiso hi luzekeriwini moya wa yena a wu etlele ku rhula vandyangu a va tiki swi karhi swi nga olovi mo ni mi byela ku a ku ri Josepha loyi a ri wa ndyangu wa ka Cawuka ku ri Josepha wa tiko exikhomini xinhongani ni tsundzuka loko a talela a famba a ka GCR mo ni mi byela ku mafosi a ri ku rileni a ku nga olovi nchumu a ka radio loko a lela a ku nga ri a ku nga tsakisi mani a ku ri na hasahasa yin'wanyana ya ku a nga swi lavi mara i boya hi xiyimo so i munhu loyi hi n'wi tivaka swinene loko o tshuka hi hlangana hina dorobeni a ni ta n'wi twa a ni tlakula hi vito mani a tsaka na n'wina mi tsaka moya wena wu tlele ku rhula mana xihluke tinyikwa malekela ka ngoho jamile tshunko
6: rixile kumbe enhlekani jara valandza lava yingiseri va GCR hi ku angarhela jara valandza mina timhaka ta boti mafosi ku ni ti vona a ni ri ka Nkomo Saturday a gigini loko ni swi vona so a ku ri wo makakubayana two ni vona xiposto hi manyangazi the commissioner wo tala va landzela ku social media va n'wi tiva swinene hikuva a kha hlalisa timhaka ta music a ni swi tshembangi mina ku na swi ta ku manyangazi va phungela but se ni vona vanhu vo tala va swiposta va swiposta until va ka MLFM vathori va yena va swiposta ku no hi mi tisa ku yinza emisaveni ka mafosi tribe by force laha se ni nga swi pfumela kona a na ha vangi kahle na ha vangi kahle ra vanhu ku fana na sweswi hi kho ni swi pfumelanyana kumbe ku swi tshemba ku mpelampela i ntiyiso sweswi wa mafosi a nga ha ri kona emisaveni mafosi i tlange rolo yikulukumba ngopfu a ka hina vanhu vo tala nga ri va yingiseri ntsena vanhu na tinkambi ku hambanahambana ka tona loko swi ta ka vayingiseri eka GCR i tlanga rolo yikulu wo fana na mina ra ti GCR FM hikokwalaho ka mafosi ni hleketa loko a prank-a mana Anakanya va dyelaka va ti va ta vona xidumbu muxara va pfana mana Anakanya va tikume va karhi ya swinene but anyway a ni ta kuma wa bot mafosa a wu etlele ku rona ta tshama hi va tsundzuka ya minkarhi hinkwawo jaya va rhandza nkarhi wun'wana ku rhandza ka xikwembu ka hi vavisa ri va yingiseri hi twa ku vava swinene twa ku vava swinene handle ra vona va nga cawuki ex ka tika ka tika loko ni swi twa hi mugivela a na ha vangi kahle jara va rhandza but anyway vo hi rhangela ndlela na hina hi ta va kuma nkarhi wun'wana ku rhandza ka xikwembu ka hi vavisa hei jara va rhandza a wu hlangana road nimunyuku na fene yikulu ya ma first try by force jara va rhandza radio a yi fikini ka dina road nimunyuku mina
7: valandza ax n'wana wa brava foza a wu hetlele ku rula ya vava mhaka leyi hi nga hlangana na yona hi ri maxaka na vinyi va yena hi ri hinkwenu ya vava swinene ku a ha langutele swilo swa kahle ka vona ri kaka ro bava na marhanga hi muthi wa ka ndhambi ta gongwango na xivulani la thank
8: avuxeni maxi hei mina rifu ra boti mafozi ri ni twise ku vava loko ni swi tivi mani ni swi twile loko ni ya swi twa ni vona ti-post ti kha ti-postiwa ka TikTok swi ni languta loko ku humelela yini kwalaho a ni nga twisisi wanuna loyi a ri wanuna wa kahle swinene wanuna wa matimba wa miehleketo ya ku a nga ri na xihlawula mani a nga hlawuli a ri munhu wo rhandza mani na mani mina ni vulavula ku a nga mina mukasi loko ni loveriwe hi n'wana hi 2018 yena na boti Guli a va ha tirhela ka JCR va ta na swakudya va ta na hinkwaswo mugayo yini hinkwaswo va ni tela va ta ni dilivhela la va tlhela hi siku ra ku lahla a tlhela a ta yena hi movha wa yena a ta tlha a ni layicha ni famba ku ya fika ni masirheni a kha a bula na mina ma vona munhu wa ku a bula na mina a kha a ni chavelela ni hlamala ngopfu ni fane na loyi yei a kha a vulaka ku boti a swi sunguri hi wena swa ku tani a kha ni chavelela a famba na mina hi za ya fika kwele hi pfuka hi tshama hi famba swin'we daya ku lahleni loko hi vuya ni tlha ni khandziya movha wa yena ni ta chika kwala kaya a tlhela a dya swakudya sweswi swa wusiwana leswi ni nga ri na swo kwala kaya van'wani va nyinyimuka a kha ni ngiji swakudya swa swikosanini swo ka swi nga nyawuli i jini na hina kahle a tlhela va vukati na famba a famba kahle ni ku hosi a yi ku katekisa i ntiyiso wanuna loyiani i hi lahlekelile mani i wanuna loyi a ni n'wi rhandza swinene ngopfu swinene i ni kombe rirhandzu swinene nkhenze swinene i mukatsi lapo tindzika ndi na manyana
9: hi le ku swi tweni swona swa vava malume va fosi a ku ri munhu wo rhandza munhu wun'wana na wun'wana loko va ku mhana sikimi na vumbiwa a va hetini va ku n'wana mutswari ende vhele a va vula swona loko ni swi twa ku va lovini a ni tshembangi a no twa onge hi leswi le tifilimini na sweswi a ni se tshemba mara moni hlayanyana vhesi leyi nga ta ni tiyisa yi tiyisa na vandyangu na vayingiseri Isaiah 57:1 leyi hlayekaka hi ndlela leyi hikwalaho ka yini xikwembu xi teka vanhu lavo lulama xi hlamula leswaku ndzi chava leswaku rin'wana ra masiku va nga ze va homboloka eka vandyangu va wa ka Xauke chavelelekani a hi nweni mati hi tiya hi languta ehosini xikwe na xikongomelo ra vona xi ri xi chava leswaku rin'wana ra masiku va nga ze va homboloka se mi nga tivutisi ku wayiwayi a hi tiyeni hi nwa mati hi languta ehosini xiyimo xexo hi nga ka xona xi ta tlhela xi vuya ematshan'wini ya xona nakambe a ni nga ri na to tala a ni le ku tshembeni onge hi leswa swe le tifilimini a ni ta ku malume wa sikimi na vumbiwa etlelani hi ku rhula hi ta sala hi ni tsundzuka hi masiku hinkwawo danko
10: Enhlekani muhaxi, minjhani hina hi pfukile. Mina loko ni twa rifu ra boti mafosi ni khumbeke swinene hi mhaka ku a ni ri wun'wana loyi a va fane va ni fambisele ntirho hi ti 26-30 ta September, mudlivela wolowo va nga lova hi wona. Mara a xikarhi ka vhiki ni te loko ni va lava foni ya vona yi va voicemail, hi hela hi nga kumananga mina na vona. Laha ni nga gina kona ni va sendele meseji vhiki leriya ri nga hela ni va tsundzuxa ku va ha wu tiva ntirho na na ku va ta fambisa ntirho va ha swi tsundzuka na, ivi va va kombisa hi ku vekela mavoko laha va kombaka va swi tsundzuka. Mara loko se ni ya va lava xikarhi ka vhiki, vhiki leri a ku fane ntirho wu va hi rona ni nga ha va kumi, hi lo vuya ni kombela van'wani va ni fambisela. Loko se ntirho wu helini hi ma-past 5 ni ya ni ya nghena ka Facebook ni kuma ku va ri rest in peace but mafosi, ni chuwa ni hlamala ku yi ku endleke yini hi mhaka ku a va fane va ri part ya ntirho wa ka hina ku ri vona program director. Ni twe ku vava swinene, ene lexi nga ta endla ku ni nga swi rivali i mhaka ya ku hi ku siku leri a va nga famba hi rona i siku leri a va fane va vi kona ntirhweni wa ka hina va va mufambisi. Na khensa muhaxi, moya wa vona wu wisi ku rhula inkomu.
11: Ahee valandza, ku hava lexi hi nga xi vulaka, hi twa ku vava hinkwenu hi xi tshemba nghena ho va vayingiseri va masiku hinkwawo va GCR, hi twa ku vava ngopfu hi swilo leswi nga humelela. Se lexi mhe ni va tsundzukaka hi xona hi leswiya swa ku va famba na mhana vona va ya a Kruger, va ku lexi va nga fika va tsakisa hi xona ntsena mhani o tsakisa tihunyi ntsena, a va nga rimaki nchumu vo rhumaka tihunyi, ivi ku nghena leyin'wanyana ya ku va suka siku rin'wana va teka xichalani xa mhana vona va ya tikhombeni, va fika va tshama va vona swilo tikhombeni hinkwaswo. Loko va ku sumani nghoma hi leswi nga fika swi hambana ku va teka nghoma yin'wana yo ka yi nga ri yona, ivi se va va caca va tsutsuma va ba hi mhalamhala va huma va famba. Se hi leswi ni va tsundzuxaku ti-jokes ta kona ri nga za rixa i khi vulavula ti nga heli kumbe vhiki ri nga heli nga ti hetangi. Se ho khesa ku hey loko mi kayona n'wemi va tsundzuxa mini ki nkarhi wo hi phofula, hi twa ku vava na hina hi swi tshembana Xikwembu xi va pfuni, moya wo vona wu etlele ku rhula na vandyangu a va etlele ku rhula, na xitichi lexi va nga ka xona na xexi a va ri ka xona a xi vi na ku khokoteleka inkomu.
12: Enhlekani njhani Mulandzwa? Eyi rifu ra boti mafosi mani a ri zanga ri nga ni khoma kahle. Leswi ni ku a ni n'wi landzelela kusukela le ndzhaku ni swi na ku n'wi landzelela boti mafosi loko a ka risimu rin'wana ri a va yi vitana adomo albama sakamela, kutani loko sa nghena ka xitichaji sara ni landzelela swinene minongonoko ya ni yi sala ndzhaku swinene sala ni ka ni yingisela swinene, ni loko a rhurha ka xitichi swin'wana a ka ya ka xitichi swin'wana a nga ya ka vixina ya kwini a heta ya ka mugalo nene a ni n'wi landzela swinene a ni nga hambani na minongonoko a wu fambisa kula ka mugalo nene wa mudlivela. Se loko ni a swi twa ni kuma ku hexi boti mafosi hi siyile a ni zanga khomeka kahle ngopfu, a ni tali ngopfu ku khomeka hi munhu loyi ni nga n'wi tiveki but boti mafosi mbe ni khumbeka swinene ni ta ni nga koti ku swi twisisa ni lahle ni swi vona ku ni lahlekeriwile swinene ni kaka munhu loyi ni n'wi tivaka hi nyama straight kambe ke hi ku landzela mitirho ya yena exi hayi laha yi lahlekeriwe nhena kambe ke moya wena a wu ve na ku wisa hi ku rhula va ka mihlengo a va chaveleleke Xikwembu xa swi tiva ku xi endleni ha swona kambe ke wena u ta tshama hi laha ku nga heriki wu tsundzuka engulele ka magepe nkomu.
13: Nhlikani jara walandzwa xiticini mpfukini jara walandzwa na hina ha mpfukini na mina ni ve wa wun'wani wa nkateko wa voni va tiva boti mafosi a ni ri wun'wana na mina wa ku yingisela ti-radio. Se loko ni ya hlangana na vona boti mafosi va kha va tirha kwala ka xitichini xa hina a va haxa nongonoko wun'wana va ku a hi chongoleni, loko va haxa nongonoko lowu a hi chongoleni boti mafosi a ku ri nongonoko lowu hi kombela tinghoma wa ku hi kombela nghoma ya mani va ku tlangela yona. Se ku sukusela kwalani boti mafosi ni kumeke ni kha ni va tsakela and a va ri muhaxi wa kahle a va ri munhu wa ku hlonipha munhu un'wana na un'wana hi lontsongo hi lonkulu. Se mina a ni ta ku va ka Chauke hi ri la na n'wina a mi lahlekela ku mi ri n'wexe na hina hi ri vayingiseri hi lahlekeriwe ngopfu, a ni ta ku moya wa boti mafosi outlela hi ku rhula AI Fenjoma kandida nko
14: Hlekani jara mlandza hey hayi twa mhaka leyi vanhu manesh yona mhaka ya try by force man yi heti matimba ngopfu swinene swinene ku ri munhu loyi a hi va favor swinene swinene swinene hambi sweswiwani hambi sweswi va nga hundza misaveni embilwini ya mina va ha ri kona va ha ta va kona loko ni hleketa leswi a va bringisa swona vanhu eka GCR lero ex ni tshoveke ngo matimba ngopfu ni tshoveke ngo matimba swinene swinene swinene ande kwala next door ya mina ku na van'wani lava loko va vulavula na vona va vulavula na mhana vona ka radio akha va ku kokwani manimani kokwani maxendi yinini ri n'wi lava manimanimani emakhelweni wa mina kwala se ex nito swi ni heti ngo matimba loko va ta kwala va ta va ta hi byela ku a ku endleke swa swona swona so hi munhu loyi a nga tshama a vulavula swona na mhana vona a ka radio kasi i try by force hayi ni ta ku yini a hi tlele ku rhula try by force a va ta na n'wina kun'wana na kun'wana laha nga ta va ri kona thanku a mina ntukulwan'wa xinhangani ka gongoma
15: avuxeni na vaxomi guyu na valandza mi pfukile hina hi pfukile ey mina a ta rifu ra buti mafosi ti ni vaviseli na sweswi na vavisekile swinene buti mafosi a nyikiwile kahlekahle leswi a nyikisiwe xiswona a swi chavisa lero vanhu vo nyikiwa ku fana na buti mafosi loko ni swi langutini a swi talangi ku va kumeka va hanya malembe mo tala swi swa vanhu va kona swi va swi hatlisa swinene lero swi hlamarisa endzhaku ka nkarhi mi ya twa ku munhu luyani a endla leswi na leswi a nga ha ri kona buti mafosi ku na tinsimu tin'wani leti a mi kuma ku a hi nga ti tivi hi nga ti tsakeli hikuva hi nga swi twi leswi swi vulavuriwaka to fana na ta va Matias Mary ku ri loko a chayisa risimu buti mafosi risimu rin'wana na rin'wana a fanele loko a heta a ri vulavulela a hlamusela leswi ri vulaka swona swi endla ku tinsimu to tala hi ti tsakela na sweswi Matias Mary loko a chaya ntsundzuka buti mafosi hambileswi a ha ri kona a ntsundzuka buti mafosi ku ya munhu loyiwani i nyikiwini kahlekahle se hi sukeriwini hi lahlekeriwini swinene hi lahlekeriwe ngopfu buti mafosi a nyikiwini mara hi ta ku yini a ku na lexi hi nga ta endla xona hi ku hi ta tivutisa swivutisi swo tala swa ku pfumala tinhlamulo se mina ni ta ku moya wa buti mafosi a etlele ku rhula hi ta n'wi landza i ndlela ya hina hinkwenu i mama egi kwala Eco Park
16: axile makwerhu eyi mhaka ta mafosi eyi ma tiva na sweswi mbilu ya mina ya vava mauni mi byela ku ni rhandze GCR ku tlula mpimo hikwalaho ka mafosi hikuva a ku ri munhu loyi loko a nghene a studio a ri munhu wa ku hlekelela munhu wa ku rhandza munhu un'wana na un'wani hambi loko a teka ti-calls a ku nga ri ku ri loyi i mani a hi khoma ku fana hinkwenu hi vavisekile hi ri va yingiseri va GCR kambe hi nga ku yini Job 14 verse 1 yi ri munhu un'wana na un'wana la velekiweke hi wansati u na masiku mangarimangani u xurhe makhombo wa mila kutani a tsemiwa ku kota xiluva a nga ha tshami a va kona ka verse 6 yi ku susani matihlo ya n'wina eka yena mi n'wi nyika nkarhi a wisa vayingiseri va GCR mati ya halakini ya halakini hi nga vula ku va ka ndyangu wa ka Cawuke xikwembu a xi mi hlayisi mi horisa timbilu a mi lahlekeriwanga mi ri wexe hambi ku ri GCR a mi n'wi twa mufambisi wa yona sweswi na yena i vulavula hi mbilu ku vava na hina vayingiseri hi twa ku vava xikwembu a xi hlayisi amen
17: uh-huh. Ahere peri valanza na vaingisere. Mina loko ni ta tswara hi ta ri robot mafosi a ni ri ntlangu yini nte loko ni nghena ka Facebook ni hlanganisa ti rest in peace se ni nga koti ku swi twisisa ni landza wun'wana ka inbox ni n'wi vutisa ku ah ti rest in peace ta bot mafosi i bot mafosi vanhu va ku try by force lava va tirhaka GCR mata ni vhene helela hi matimba xixem ni helela hi ntsako kahlekahle rifu ra bot mafosi a ni ri hi khumbe hi tele ngopfu ene hakunene ku rhandza ka xikwembu ni ka hi vavisa nkarhi wun'wani xikwembu a xi hi twele vusiwana xixemo hayi a ni khomekanga kahle rifu ra bot mafosi lero rifu ra bot mafosi ri hi pfuxe leswivavi swin'wana swo tala leswi a hi zama ku lava ku swi rivala exi mara hi ta ku yini hi ta ku xikwembu ku endle ku rhandza xi endle ku rhandza ka xona xi kha xi hi vavisa eyi hi nga vulavula swo tala hi bot mafosi ri nga xa ri tlhe ri pela valandzwa hi ha vulavula hi vumunhu bya bot mafosi ecomedian munhu wo tiva timhaka ta yena munhu wa ku loko a ri mayikini a tirha ntirho wa yena ya ku tiyimisela exi mo ni mi byela ku hi vavisekini xem hi vavisekini precious makombela ka ta ndhovo kwala ka swikhwenyeni hi mina ivi nyi va mi richi hi swona a hi chavelelekembe rhandza va xikwembu inkomu
18: avuxeni mihaxa mpfukini hina hi pfukini exi hayi rifu ra bot mafosi ri hi tseme nhlana mati va ri hi twise ku vava mati va swa vava se hi ta ku yini a hi rileni hi rilela hosini xikwembu hi xona xi swi tivaka hinkwaswo ta ku ka va ka cawuki chavelelekani xikan'we na hina hi chaveleleka hi chaveleleka hinkwenu vanhu va xikwembu a ku na ndlela yin'wanyani hi ta ku yini mati ya halakini ya halakini ni ta ku ka bot mafosi moya wa vona a wu wisi hi ku rhula kokwana wa gwevani kwala ka thomo hlayisekani
19: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFA hi rito ra xilamuko mahungu lawa yi tisela wena handle ka rivengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi mahungu eka GCRFM na rungelano lepfanepfani
20: ndzi khensile swinene mulambya ku siriwa nkarhi mahungu ya awara ya mbirhi eka GCRFM rito ra rixaka mingiseri inhlikani President Cyril Ramaphosa burisana na rixaka hi madyambu ya ravumbirhi mayelana na timhangu ta ku dlawa ka vaxisati leswi fambelanaka na madzolonga ya rimbewu etindhawini ta Ekurhuleni. President Cyril Ramaphosa u vula leswaku ntlawa wa valavisisi vo hlawuleka hi lowu nga rhumeriwa ku va wu ya lavisisa ku dlawa ka vaxisati Ekurhuleni, laha vulavisisi sweswi byi tlakusiweke ku ya fika ka xiyimo xa tiko. Leswi swi landzela timhangu ta sweswinyana leti khumbaka ku dlawa ka vaxisati va nhlayo ya ku tlula 10 ka masipala wa Ekurhuleni.
21: On the killings in Ekurhuleni and what is being done to bring those responsible to justice. But I also want to speak to you about the work we are doing as a government and as a country to end gender-based violence and femicide. The killings of women in Ekurhuleni are receiving attention at the highest level of government and law enforcement. The Interministerial Committee on Gender-Based Violence and Femicide has approved a comprehensive
20: va xiyenge xa mati xa Lepele Northern Water va vula leswaku va nge tiyisisi leswaku ku lulamisiwa ka xitichi xa pompo xa Gapane lexi onhakeke ka ndhawu ya mujaji Sloof xi ta fikarini ku va xi lulamisiwa makumu huvo ya mati yi vikile mhangu ya ku yiviwa na ku onhiwa ka switirhisiwa swa nkoka swa gezi ka xitichi xa pompo hi sonto leswi nga khumba ku pompa ku ya exidziveni xa Gapane naswona swi khumbe mphakelo wa mati eka swin'wana swa swiphemu swa Gapane. Muofisaro vuhlanganisi u vula leswaku ni kabla swa ku nga rhula nhlongwane vula leswaku nkarhi wa ku kavanyetiwa ka mphakelo wa mati wu ta ya hikuva ku langutiwa eka leswi swi nga onhiwa la nga tlhela boxa leswaku nandzu wa vugevenga wu pfuriwile hi maphorisa ya vulovedu naswona vulavisisi bya nkarhi ku ya emahlweni la nga lemukisa vaaki ku va va vika loko ku tshuka ku vona timhangu ta ku onhiwa ka nhundzu ya mati. Ntshamo wa ku endla xikombelo xa bail ximfumo hi xandla xa mukhomixinara wa maphorisa ya tiko loyi a yimisiweke Shadrack Sibiya hi lowu nga hundziseriwa mahlweni ku ya fika eka ra vumune Sibiya hi loyi a nga pfumela leswaku endlele timhaka ta masangu na mutwisi wa ku vava wa malembe ya 18 hi vukhale kambe u vula leswaku a ri na mpfumelelo wa ku endla tano naswona u kanetele leswaku u lo pfinya mutivi wa swa nawu advocate Mpilo Nhleba loyi u vula leswaku swihenhlo henhleni ka Sibiya hi leswi faneleke ku va swi hleriwa kahle kukwala ukoto yu ndesirile mahlweni shikombele shakwa shabe.
0: The sexual offenses which Shadrack Sibiya is charged with are equally as serious. And when he speaks about the fact that he admits that there was consensual sexual intercourse, but he denies the allegation of rape, to say that yes, it happened, but it was agreed upon. It was something that it was... consented by the 18-year-old lady. Mm. So what that basically means, and when we look at the charge of rape, the main thing there is the absence of consent. And when he
20: rero hungu ri fikise makumu na mahungu ya awara ya mbirhi ku tlhela vuyelele ka hungu leri fambake mahlweni ka awara leyi president wa tiko ra Afrika-Dzonga Cyril Ramaphosa u burisene na rixaka hi madyambu ya ravumbirhi mayelana na timhangu ta ku dlawa ka vaxisati leswi fambelanaka na madzolonga ya rimbewu eka masipala wa Ekurhuleni yan'wana mahungu ni ta va na wona eka awara ya nharhu hafu ku bulawa ra mbirhi ni ta vuya kahle na tinhlokomhaka awara ya ku hetelela ka nongonoko wa jisartaku na mulamisa nhlikana
19: Yukti sela wena andle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesu FM na lunghelana levani. Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona Jesu FM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsele swinavetiso leswi hakeriweke.
1: Xitshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa votela Gaza ku kuma mati yo tenga mapatu mintirho swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu switirhisiwa leswi tiyeke votela Gaza ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo nkululo ku pfuxetiwa ka ikhonomi gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality votela Gaza
22: Pride of Gaza.
23: Bombite, blowing bathroom specials. Come to Bathroom Bazaar.
24: Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokuntsongo. Loko endlaka ku hambana lokukulu. Kuma 15% off eka the tepe hinkwato eka Bathroom Bazaar. Leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina, hi swona 15% off eka the tepe hinkwato eka Bathroom Bazaar. Ntsena loko xitoko xa ri kona.
23: That's Bizarre. Come to Bathroom Bazaar. Come to Bathroom Bazaar.
24: Gaza ukulu traditional shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop hi xavisa

0: Hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa. Na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina. Tioyili ta laki, matlhari, matshuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihwaxo swo hambanahambanana. Hi tlhela hi mi khomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe, hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry. Kasi a Giyani hi kumeka Keto Street, opposite la Dumadwe.
1: Ma Andy Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle. Va xavisa misava ya ku hambanahambana, va xavisa river sand, boy sand, filling sand na stone sand. Swa ku tsakisa hi vona, loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku deliverela hi siku rero. Loko va tsandzeka ku deliverela va ku nyiketa discount. Misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena. Loko u xava tiloadi ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount. Va kumeka kwala Giyani a section F, house number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive. U nga foyinela Andrew eka 066-041-5138 kumbe 060-395-0649. U nga tlhela u rhumela email eka andrewmandy@gmail.com. Ma Andrew Bricks and Sand a kakara wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla.
2: Jenke Private Clinic lei e clinic le pfuna ka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka.
3: Xo tsakisa i ku eka n'hweti leyi ya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection, kasi sona scan i 250. Ina u twe swona 250 rand ntsena.
2: Ti-ARV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiya na loko munhu a twa xisuti, kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena. Asthma, HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona, kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankstown, va kumeka eMatrix Rangi ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a section A kusuhi na le Ambach va kumeka. U nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 066-257-5568. Gene Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
0: Xana u nga va u ri ku laveni ka switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka? U nga karhateki hi ku la Dumadwe Giyani Malamulele va kumile swilo swa quality. Kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet, mirror na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula, yona u yi kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU, yona yi endla 4,999.90. Mahungu yo tsakisa hi lawa. La Dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa eMxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta La Dumadwe. La Duma, where you save and score. Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
4: Xitshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza.
5: Pride of Gaza. Itimaka, itimaka. Ifamba mafuni. Eka, jisarto.
6: Jisarto.
5: Itimaka, itimaka. Ifamba mafuni. Eka, jisarto.
6: Jisarto.
7: Rumbalanja. Rumbalanja.
8: Rumbalanja.

nari wa timinete mingiseri suke kahle ka wara ya mbiri wara ku hetelela ya nongonoko jisa toke kahle ka siku ra namuntlha vayingiseri va hina mi ta yi khomela mani mi ta yi khomela kambe ke ka yin'wana ya minongonoko vhiki leri hinkwaro mi ta va mi kha mi vulavula hi vona mafosi try by force yi tele ngo mikandziyiso la yi nga lani ma van'wana yi ya vo ma 5 minutes van'wana yi va ma 4 minutes ma kambe ke mingiseri ku ta va ku ri busy swinene ngopfu hi ndlela yoleyo kambe ka yi khensa swinene ngopfu nwe mi nga va na xiave ka nambara 060 875 940 khensa swinene ngopfu murhakeri wa xitichi ku va na n'wehe mi kota ku endla nkarhi na n'wehena loko va hi mi komberile leswaku na n'wehe hi tala mi ta vekala vusiwana hi leswi mi nga hlanganisa xoo na mafosa try by force mihlengwe na leswi n'wehe mi n'wi tivisaka xixoo na leswi mi nga tirhisa hi xoo na mafikelo ya rifu ra yehe etindleveni ta n'wina tanihi murhangeri wa xitichi xa Giyani Community Radio tanihileswi mi nga tirha nkarhi wo leha swinene ngopfu hi ndlela yoleyo mingiseri kambe ke jara valambyati ni tiko lava komba tihomelela va ndlanga mahla n'wana khazamulo wa xikoxi wa kokwani balati hi ndlela yoleyo mingiseri 14 wa timinetse ku bile kahle awara ya mbirhi le ka awara ku hetelela lunghile khensa swinene ku va yi nyike kahle mahungu ya awara ya mbirhi ku na tihlokomhaka laha ka timinetse ku bile kahle awara ya mbirhi mingiseri le ka awara ku hetelela kumbe xiphemu xo ku hetelela xa nongonoko wa GSR GSR talk eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi ndlela yoleyo mingiseri kambe sweswi ya mahlweni ena nongonoko ikona mhaka leyi ni lava ku ta wa kha hi vulavula ka nhlekani wa siku ra namuntlha mingiseri ikona nhlokomhaka yin'wana lava ta ku yi kha hi vulavula ta tsuka mingiseri ku ri no laha ka ti ka siku ra tolo le ka khabinete loko hi kha hi vulavula kumbexana hi kha ri hi langutisa swinene ngopfu eka ndzawulo ya dyondzo eka siku ra tolo ku nga a ku ri ti-29 September laha va nga vaya va kha va tivisa leswaku magrade 12 kumbexana xikambelo xa ku hela ka lembe xa ka tanga 10 hi lexi languteriwaka ku va xi kha xi sungula laha ka ti-13 ta October ko sala mavhiki mambirhi.

0: mavhiki lamambirhi ma nga sala ku va va lulamiseleke va tsala phepha ra ku sungulasungula na ku va amugangeni ncini leswi va ka mi kha mi swi langutela na koho vadyondzi swiyini leswi mi nga va tsundzisaka swona vadyondzi va ka ntanga khumi na ku tsundzuxa vatswari mani nkarhi wun'wani vatswari lava va na xiave xikulukumba swi tene ngopfu mani kumba ku mutswari loyi u nyikana n'wana ntirho wo tika n'wana a nga ha na nkarhi wa ku va a va na nkarhi wa kahle for tibuku hi ndlela loyo se ku sale mavhiki mambirhi langutisela kahle na swikambelo so nkarhi wa kahle ku va kha hi lunghisa vana lava va nga langutisela ku va kha va tsala kahle swikambelo swa ku hela ka lembe wo mingiseri so hi la ta burisana na wena mingiseri ku ri no ka mavhiki lama mambirhi ma nga sala i ncini leswi va ka kha swi langutisela vhela mugangeni ya ka n'wina ku na muganga yin'wana kumaku ya yi khona mani hayi 24 hours mani 24 hours yima ntsena redi ya koho loko ku humelele nkosi na ko wa mutlhanu loko va ku fika xidumbu swi hetelela swi kha swi disturba vana na hi ndlela leyi so na tindhawu tin'wana xavisaka swihoko hi leswi swi tivaka ti kha ti vuya swinene ngopfu mingiseri hi ndlela leyi so eka nkarhi lowu hi nga ka wona mingiseri ni la ta ku hi bula kahle mina na wena kam 060-8875-942 hi twa ku wena i ncini leswi u nga xi vulaka loko ya ha languseli kahle ku tsala kahle swikambelo swa ku hela ka lembe hi ti-13 October phepha ra ku sungula ra mametric ri langutisela ku va ri kha ri huma ku ri vana va kha va tsala phepha ra ku vona ra ku sungula so xivutiso i ku mi langutisela hina emugangeni ya ka n'wina tanihileswi ku nga sala mavhiki mambirhi i ncini lexi va fanele va xi endla varhangeri va le mugangeni ku nga va ku ri tindhuna ku nga va ku ri tihosi ku nga va ku ri mapolice forum ku nga va ku ri vaakatiko ku nga va ku ri vatswari ku nga va ku ri voho vana va xikolo leswi mbaka n'wi kha mi swi langutela mingiseri hi byeleni eka nambara 060-8875-942 ta tsundzuka ku no loko hi vulavula hi vana va ka ntanga khume hi vulavula hi vana lava already se vutomi bya vona byi va ka byi kha byi vonaka ku vana lava se va va kha va ha kwini eka vutomi bya vona 060-8875-942 ku na mingisera nhlekani ni mamukerile
1: jara valandza
0: boni xitereko
1: ngene kona Rishinga Village enta Edmund Rishinga yetwala mlandu la ujwini ma manda kula mgangeni ya hina a hi mekeni xoko ti-radio ti nga ha chayi 24 hours
0: ti chaya ku fika nkarhi muni ku fika nkarhi muni
1: a no vula ku tirhe hi tima ti-radio hi nga chayi ti-radio ni ka vana laha chansi wa hlaya na vovana lava va hunguta ku nwa swa mabyala va ta nwa byala loko va heta ku tsala na masisi leswi swi wisi ku ya ku hlomeni ma swi ta swi ya hloma loko swi hete ku tsala
0: va hloma vana lava ku vonisitereko
1: a ni swikweleswo swi friday swi yakhila ka ti-boyfriend swi ya kaya hi mambe sweswi wisi ku famba swi hlomahloma wa masisi mani tshamaka swi hlaya tibuku swi ta pasa ma wa swi vona jara valandza na hina vatswari hi nga tikiseli vana laha hi ku va nyika mitirho yo tikatika hi va rhumarhuma ni a hi va nyike nchoso va hlaya tibuku na hina maforamu lava va nga dzaha tibangi lomo swibazini a va hi zamele ku va gede yi ri gei xina swiswo swa mami ta byala loko se mi hete ku tsala famba mi hlaya tibuku ngungula ka ti-radio la heyi mani ta kombela ku hi yima timhaka ta ti-radio nyana vana va ta hlaya ma
0: ti-radio ti yimanyana
1: ti-radio ti yiminyana vana va hina ti nga pasa mani disturba ngukuma ku radio ya kona yi le ku rasini yi twa xitandi hinkwaxo na ka ti-radio a na kombela ka yimbeni swa ti-radio vana va ta hlaya tibuku ma a no xo jarala ndzi ma vonela boti xitereko
0: khensa swi tele ngopfu boti xitereko nga ku i vana va xikolo loko ri va le ku mintweni va nga endla sweswo va nga hlomi mani hi va nga
1: hlomi va nga famba hlomahlomo wa masisi ma va ta hloma hi December loko xipanele xikolo
0: wa mintirho wa masesi boti xitereko wa mina
1: thank
0: you, Jarawanam. Enkomo. Mani ti ya kahle swinene kusuka kahle ka boni xitereko mani. Mi kuma ku n'wana loko se a laveka va foyinela vatswari ku ndliwa vuyimayima hala na hala mativa n'wana a nga ha kumeki kasi n'wana i le kwihi na toto ti-grand forma leti ti-radio leti hlikani hi pfuka swinene ngopfu
2: mono ku hambi vumese radio vela va hlamusetini ku loko xikambe yi sungula a ku na dd na kona se hi nge tshiki ni nga swi fikara handle bisa a ndyangwini swi rhakela na vamakhelwani na utwini ya kahle hi vaakatiko nambara ka tiradio vele yi tiva jimno jack loko

0: tan ko phone ni ko ay uman ale ni kita sa ye ani asam te tin ko in karo so mi kan dia yi ma se an tem ko mun da ka ko ko cha ma se enga do ko en la opo ti eh na ba na a ti ba pa ti kempi ni ba so ari ta pa ta kempi ni tro ma ko ni ba na ba ta o me de ya mi nan ni lo mun a ti ka a an sa ye na ta ka ngo pu ay mi te na wa rai
1: No, name it with.
0: Hi,
1: thank you. And go, Mushne. Right, you look at number 060-88-75942. Cabinet, we carry long tisa, Kama Dambia Sukratolo, Meshaneka Sukratolo, Ekanzaulo, ya, Johns, along a welcome, Sad Magatakuno, Pepper Sungula, Ra, Kuelaga Lembe, Kama Great 12, Batasunga Kurzala, like at 13. Mingser, all right, Konaming Sir Lanoa. Inthi kan mingser?
2: Ngoba ningfukile.
1: Efuka shina ngoba umfukile.
2: Ezimbini. Eh na manta tsungula ya la kavana.
1: Kavana lawo.
2: Manta ku vana va hino next time a yele. Ntsena tipiti boheni yana tshana leswi ya. Ka xinkadzani yana sikwa swo swinga sala. Miti tsona hi loro swinene ngopfu. A swi bohi ku nwana a tsala a xurini swinene ngopfu. What the Belanyana scratch on Shawana Sunsongo, it's a light base congregation on a super bookini. I eat a pass, I want to get a pass, I little it's terrible. Can't be ashamed of Shawana Sunday, I know my song. Maraco Melina Kukon after my song. But sorry, Monimu come beside me, and even choose a one at the shotal.
1: Namitom Margon. Ana lava lava kombisa ah yo network ma vona munhu o kombisa hi vutomi bya yena i ntsakisa ngopfu la 060-88-75942 ming siri u nga ku yini vhele i nga tsundzuxa yini eka vaakatiko kumbe xana eka vatswari eka vovana eka varhangeri va miganga i hlangana na ti-problem ta ku tala swinene ngopfu mani loko se i langusene kahle na swikambelo swe swa ku yela ka lembe swa ka tanga 10-13 phepha ro sungula ri ta va ri kha ri huma ndlela yoleyo 060-88-75942 hlikani
2: Ena ngobe na ino ntsema.
1: Okay.
2: Ku maka network.
1: A mi temi chuze mwana nwe.
2: Mina ni chuze mwana mlanja and then we ne ya chuza swa right. Then ku tla ku chuza lumena lumu ya switaka swinga vuyiseli nchumu. Vatswari a tikana teleni vana va hina ku dani vana va hina va hunduka mahlonga va famba hlupheka lumena lomuya. Hi ri kona. Ku humelela ka n'wana ya ku humelela ka mina. Ai titsone nyana swo ka nkarhi lowu wo hetelela lowu hi vona ku tikarata ka hina ku nge hi vuyerisi na mani mi byala ku n'wana wa kuma freedom loko na mina mutswari ni nga ri na mhaka na yena a swi vona ku mhani a va na mhaka na ku ni dyondza swa mutswana mina ni ti endlela ku rhandza ka mina ku na vana van'wanyana a va tinaveleli swa kahle leswiya swa ku va lava ku tshama va kha va risiwa se a hi tiyiseleni ku va risa ku loko va lavaku kona ku humelela ka mundzuku ka vona na hina hi nge hlupheki Mani mi byela kun'wana loko a dyondzini a nge pfuka ku mhani ni lava yini nkarhi wun'wanyana i ta ndla leswiyani a fanekele na mina leswi endla tlha endlela na mina hikuva a dyondzini i nga va hambi swa fana nga dyondzanga ku na mintirho ina a dyondzi a tshama na dyondza yena i ta va dyondzini se vana va hina tikarhateni swinene ngopfu mi ta swi vona ku next time a yi heli ende dyondzo I ta ku nghenisana lomu a fanekele nga nghena nkona mhaka ya ku i ta swi vona ku laha ni nghenaka kona loko a ni lo tshama ni nga ta ku nghena se mina ni ta ku vatswari na vana a hi ndleni xixin'we ka nkarhi wa sweswiwani hi khongelela na vana va hina ka mimoya mani mi byela ku loko hi tlela hi pfuka a hi va khongeleleni vana lava swinene ngopfu hi ku mimoya ya nghena na vumbhoni mina
1: mimoya ya nghena mi kuma ku n'wana ha swi famba kahle xikarhi ka lembe loko se ku fika xikambe xa ku hela ka lembe a duka na ro mi nga swi tivi ku n'wana ka waloye kahle kahle ku humela na yini nkarhi lowu n'wana a nga fambi
2: hi swona ni vulaka swona ku mimoya ya nghena a hi va khongeleleni vana lava mi kuma ku n'wana a nga ti endlisi nkarhi wun'wanyana van'wana vo ti endlisa mara van'wana va ti endlisi ku na un'wanyani last of last week ni mbhoni majamalumo wa mina va foyineriwini va ku n'wana a nga tanga xikolweni ku ri Saturday n'wana loyi i fambe hi Friday ende va suka va foyineriwa hi le kwini ka national principal a nga ha ti ngheni i nyika va national tinambara ku hilaha hi loyi n'wana a nga tangi vulavula na mutswari wena ku na ka mindzuku va nga blame mina i n'wana wa vona a ngo lo famba mani lava vo vo va twa ku vava swinene ngopfu va ta ka mina va ku loko no fa ni ta va ni dlayise hi ku tswala ni ku swileni ka majamalomi va ku n'wana ni foyineriwa hi principal sweswo hi le nkosini mulandzwa hi le ku swekeni mani lava a va a va ni kahle majamalomi a va a va ni kahle tatala va ku sweswi ni twa ku vava BP ku yi gonyini ni swi vona ku va le ku ku julukeni va ku ni hakele mali se ni le ku heteni 3.850 mara sweswiwani n'wana a nga kona exikolweni ma swi vona ku nkarhi wun'wanyana hi hina hi dlayaku vatswari va hina loko BP gonya ndlela liyani n'wana i ri yini yena a hayi ku ti tsakiseni hi nkarhi lowu vana va nga ku hlayeni va hlayela ku ya tipaleni ku va ya kora yena a famba ti tsakisa ku hi lero i twi nga ku mutswari wa tsaka na valandza mina swin'wana swi ve swi onhaka hi mhaka ya ku hlawula n'wana
3: ende ni vula sweswi
2: ni ri
3: a va lava kokwani dayina va ta va tshinya vana lava
2: a himpela va lava swona nkarhi wun'wanyana kumbe a va lava va famba hi swikolo kumbe a swi ta lunga ina hi mavonelo ya mina kwala ka rivala kwala kusuhi na le khorweni vana va mhani vana va hina swantswa kona ka swin'wanyana n'wana a pasa
3: inkomo mhani mabr
2: danki
3: inkomo khensa swinene Brenda Mrimi kusuka la ka rivala la u riyini wena mikiseri ka 060-8875942 kusala mavhiki mambirhi leswaku vana va ka ntanga khume va va kha va langusela ku tsala kahle swikambelo swa ku yela ka lembe se n'we mi ri yini tanihi vatswari tanihi vaakatiko le mugangeni mi langutisela yini ka nkarhi lowuwani kusala mavhiki mambirhi i ncini leswi va ka mi kha mi swi langutelaka swi va swi khavi vanhu emugangeni va fanele va kha va swi hunguta hi ndlela leyi hlangana na mitlhotlho ya ku tala switele ngo maphorisa ma hina ma tshama ma vitanini ku veri greme leyi a yi timiwi vana va le campaign va chavisiwa switele ngo swilo leswi va ka swi kha swi humelela vana va nyamalala hi minkarhi leyi hlikani mi yingiseri na mamukelela ka Jesus Talk hlikani
4: landza
3: ahiye papa
4: yi mani hi vulavula hi ku kahlekahle sweswi ku lava ntwanano wa vatswari loko ku ri ka na ndhawu leyi ti nga na vatswari va va va ri vambirhi ku ri nuna na nsati ne a tshameni ahasi hi pulana vutomi bya vana va hina loko mhani va vulavula na vana bava va nga ngheneleli va sola mhani ku ri mhani rhonga exikarhi ka vana ku bava ka loko mhani va kha va tshinya vana mhani a va tlheli vana ivi na mina ni yima na vona mhani a kona ivi na mhani na vo kahlekahle va yima na mina loko ni tshinya vana na mina va nga ngheneleli a va yimi na mina hi ri vambirhi mara loko ho kokela na hi vana hi ri vatari swi endla leswaku vana va hambuka a tidyondziseni ku hi nga kokelani hi vana se lexi nga kona mina ni tala ka vana loko hi tshama na vana va hina sweswi a yimeni mpela ku rhuma mitirho leyo talata leyi hi zama ku tinyiketela hina hi ri vatswari ku yimayimanyana kan'wenyana kan'we n'hwetini yimayimanyana kan'we switirhwanto naswona kaya i pela hi tiboha hi tibyela sweswi vana lava a hi va tshikeni va ya hala na ha ri va hlaa tibuku ta vona swi matamatani na swo nakaya na koropakoropanyana o za va koropakoropa na ku swekasweka hi tiyimisela ku ri vana vana va va va ri kahle a hi tshikeni hinkwaswo leswi ni nga va ve ri bava ni nga ve ri mhani va va kahlekahle a swi a hi nchumu kusuka yima i muti wa wena suku yimi koropa yindlu loko vona nga mhani yi karhele suku yimi n'wi pfuna tindhichi mhani wa wa muti n'wi pfuna sata wena tani hi nganuna ku ri hi ncela vana lava leswaku mhani i ta tshama na mhani loyi kumbe n'wana loyi a hi swona a hi nyikete ku tshama hi tirha hi rikwela kaya mhani na swona hi tirha lombeka jarati laha ku nyika matimba ka vana lava hi tshika vana va tiendlela swona swa tibuku ta vona mi ta vona swi swi ta famba vana va ta pasa a hi tinyiketeleni va bava hi tshika switoritori swo tala for vana lava mi bya vana lava to va gave ni vula sweswo
3: inkomo right ke khensa swinene ngopfu la yi le ka nambara 060-8875-942 ndaka hlokomhaka na mitirhikuloni lungulewaka va lepfani hlikani lunghile
5: riendlebe leti nhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.
6: Olobye wa vululami vula leswaku swiyenge swo sindzisa nawu swi fanele ku va swi fikelela swiyenge swa digital ku sivela vugevenga ku yingiseriwa ka xikombelo xa bail ehenhla ka xandla xa mukhomixinara wa maphorisa ya tiko laha yimisiweke swi hundziseriwe mahlweni lawuna yan'wana eka awara ya nharhu.
5: Riendleve leti leti nhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM. Rambalanja. Idimaka. Ifamba mushu.
7: eka Gizarto. Itimaka. Ufamba mshuwa. Eka Gizarto.

nhlikani wa kahle Milandzu na nhlokomhaka ya wena. Tanihi vatswari a hi naveleleni vana va hina swa kahle evuton'wini, ende hi nga yi hi ku n'wana wa wena kumbe a nga le ka grade 12, n'wana un'wana na un'wana loyi a nga ka grade 12 i n'wana wa wena. Navela leswa kahle hi n'wana un'wanyana ku na wena siku rin'wana na va wena vana va ta kota ku humelela va va na swa kahle. A hi endleni timhaka ta ku na loko ku fika nkarhi wa ku va ku a ku chayisiwi ti-gram, hi nga chayisi mhaka ku wa mina n'wana a nga le ka grade 12. A swi ri kahle sweswo. A hi endleni mhaka ya na swa kahle. N'wana hambiloko a pasini, a pasa grade 12 a nga yangi a yunivhesiti, i na nkoka ku va a pasini. Hi ri na vatswari hi ri ku ri hina hi va ku kha hi hlohlotela vana va hina ku ya emahlweni. Ni twa swi ri kahle, a hi naveleleni vana va hina swa kahle. Vana va hina a hi tshameni hansi hi va kondletela swa kahle, hi va byela swa kahle. A hi veni na vun'we tanihi vatswari aka vana va hina. Hi nga ri na mhaka ku wa wena n'wana a nga le ka grade 12, wa mina n'wana i le ka grade 12. A hi veni hi va vamhani, hi va vatswari lava nga na vutihlamuleri eka vana va hina. Inkomu i mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana.

Jara valambya, mina ni ta ku message ni wisa aka vana ku vana hinkwavo ku fika ka grade R ku ya fika ka grade 12 a va tiyimisele ku hlaya tibuku va khongela Xikwembu xi va pfuna ku va nghena hi moya yo biha. Number one. Number two, vana va hina ni kombela va tibyela ku hlaya tibuku i nkarhi wo hetelela i ti-final letiwa ku sukela loko a sungurini a tibyele ku hlaya tibuku i ta swi vona Xikwembu xi ta n'wi pfuna. U nga hlayanga tibuku ku ha magic un'wana ni nga ta wu kuma. Leswin'wana va swi jahaka vana va hina a swi heli swi tshama swi kuma masiku hinkwawo. Hlamata ku vana va hina please please ha kombela hi vatswari ku hlayani tibuku mi tiyimisela mi hiteka mi ta humelela mi ta vona vumundzuku lebyinene. Inkomu Prima Nkandla ka Bode.

0: rhandza ra ha xile nakambe. Lexi xi nga kona i ku tanihiloko hi ri vatswari a hi nyikeni vana va hina chance ya ku va hlaya tibuku hi sukela ku va rhumarhuma na ku va godela. Hi ku a ku heteleleni mi ya hetelela mi byela n'wana mi ku i domu a nga twi, mi karhi mi rivala ku hi n'wina vatswari mi nga endla ku a ze a va domu. So mina a ni ta ku a hi nyikeni vana nkarhi wa vona va ku va pfula va hlaya tibuku va concentrate aka timhaka ta swa xikolo. Hi nga ha rhumarhumi ngopfu vana mani, a hi va nyikeni chance ku n'wana na loko o tshuka a tsandzekile i ta va a lo tsandzeka a nga tsandzeki se hikuva a karhele kumbe hikuva ku tshikeleriwa ku goderiwa a kaya. Mavonelo ya mina yihluke tinkomalekela ka ngoje va na thunko
1: inkomo hi khanyisa swinene khume nhungu wa timila yitshemikiseni kusiba kahle awaranharhu ra ka awaranharhu henhla ka nhloko hi ta kuma mahungu na mitiriko loyi lunguleka malepani ndhaka mahungu ya awara ya nharhu pampa reloaded MK Navigator Mathosi Fanyani luya mkhaya xime kulunga laya na nongonoko wa pambarelo dead la ka awara nharhu ku ya fika le ka awara ya tsevu eka ntsengo wa siku ra namuntlha.

don kalanga o ka sna thimbula mpukini na buti wa mina wa le kayo mina ni pfukini to timpfula ti nga kuneni. Okay, mina ni nga tsundzuxa vatswari hi ndlela leyi. Mina va mina vana va hetini xikolo, mina ni nga va tsundzuxa so like mina vana va mina loko va ha tsala va ri ka grade 12 hinkwavo ka vona va ri ka grade 12 mina hi wexe a ni ti byela ku n'wana i fanele a hlaya, i fanele a hlaya n'wana ni n'wi nyika chance ya ku a kumeka a hlaya nkarhi wa kuma ku ya a hi hunguta mina kokwani tata ku ya hi ntiyiso a hi hunguta. Ene loko ku ri yalowo wa ri kota a va na badi ra ku ivi loko va pakiwa hi ku a dyondzaka ngoma loko va pakiwa ku va before va tsala va pakiwa ku va pfa va kha va pfuxetapfuxeta a va hamba va ta va ta hlayela kwala madyambu ya n'wana na n'wana va hlayela kwala hi tlhela hi va vona. Se mina ni ku ka vatswari lavan'wanyana a hi hunguteni vana va mhani ku va rhumarhuma loko va ze va sungula ku tsala xikambelo loko hi va rhuma hi ku na lava khempaka ku na lava nga ta kumeka ku va tsala va nga ri ku khempeni a hi yeneni hi va tsundzuxa ku hi ti ni mi tsundzuxa ku hi nga va rhumeni ku hindza mpimo. Loko ku ri ku veni i swa mitirhotirho ya la kaya a hi tirheni va ta tsala va ta heta hi ku loko hi endla leswiya swa ku hayi i ta vuya sweka i ta vuya ka mati hayi i ta vuya inana hayi i ta hlaya nkarhi wo hlaya wu tele a hi hunguteni vana va mhani ku ndlela ku yini na mindzuku n'wana a nga fika ri laha mina a ku hayi a ni loko ni vuya a ni ku ni sweka a ni ku ni koropa tiyindlu ku sungula a ni ku ni ndla yini sweswesweswo taniya hi n'wi nyika chance a va a we a kota ku kumeka a ndla swilo swa yena hi yexe hi sweka vuswa a teka a dya a tlhelela inaneni nkarhi wa break a ya dya vuswa a hlaya sweswesweswo taniya ku loko se va ya ku campaign laya i ta ya ku campaign a karhi a swi tiva ku i suka a karhi a hlaya na kwala kaya chance yo a hlaya a karhi a hi kuma a ya a pfuxeta kwaleyi va karhi va ri ku tsaleka xikambelo i kumaka ku swa n'wi olovela hikuva a ni a kha a stada na kwala kaya ene a ni nga n'wi tikiseli hi mintirho se a hi ndleleni swe mina ni nga kombela sweswo ku hayi ku a hi va hunguteleni mintirho na ku na vo va lava bisaka tigireme hi nkarhi wa inani na kwalomu swipotsweni a hi hlonipheni vana va xikolo tigireme ti ta biwa va ta tsala va ta heta tigireme ti ta biwa se a hi va hlonipheni ntiyiso walowo a hi va hloniphini hi leri mina ni nga tsundzisaka swona ku hi va hlonipha vana lava hina lava n'wana a hi wa wun'we u va mhana xikhongelo wa dyaka kwala ka sikhongelo.

nhlekani nhlekani jara wa landzwa radio se yi fikile ka tindhawu hi jara wa landzwa tlanga na rhodinomiwa ka ndhawu mina lexi nga xi vulaka kumbe ku tsundzuxa vatswari i timhaka ta ku a hi nyikeni vana va hina nkarhi va rhumarhuma ku va tirhisa mintirho yo tika va ta kota ku concentrate i xitsundzuxo lexi nga na xona eka vatswari na ku ri vatswari a hi hlohloteleni vana va hina va tiyimisela aka leswi va nga langutisana na swona tsundzuxo xa mina na kaeri vatswari a hi hoseni ku rhumarhuma vana hi tirhisa va tirhisa mintirho yo tika va concentrate aka mhaka ya xikambelo mi ta swi vona va ta achieve leswi va swi lavaka inkomu ejara wa landzwa rhodinomiwa kumbe mina ka tindhawu a vumayileni.

0: Xitsonga.
1: Kutsha technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito rexiyako.
2: SkyTent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles. Va ti xavi bayi ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079 292 3334. SkyTent i company yo sungula ku va nyita eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. SkyTel.
3: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand, u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand, u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral swi tirhisana na mafemani balo ya attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala wini na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va lamatikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
4: Ni malume, hina hi pfukile mhani hulu ka Mninginisi. Swin'wana hi leswiwani swi vonaka, radio a yi chayi mara chayela hansi. Va chayisa hi 10 na vana va wisa ku fambafamba va tihlayela tibuku. Na hina vatswari a hi va nyikeni chasi vana lavawani. A hi ali ku va nga tirhi mara hi va nyika chasi ku va kota ku hlaya va nga disturbeki. Hi swo ni tinga ku swi nga va kahle. Radio yi chayela hansi hi 10 yi pfariwa. Inkomu.
5: Right, khensa switene ngopfu. Fikisa sweswo swa makomukanakonoko jisa thoke ka nhlekana sukela namuntlha. Swa ka mina ngobe na pinesi aka jara balamutani ntiko lava nkomando wamelelo vandla nga mandla ka mavuza ka yin'wana khazamulo wa xikoci wa kokwani Balati. Famba swin'we laha ka awara ya 12 ku fika le ka awara nharhu ku dya ku engeta ri peace and love na pinesi wun'wana mirhani kweni makaya yi ta kuma mahungu ya awara nharhu na mutirikuloni lunguliwa ka malepfani mingiseri eka nhlekana wa sukela namuntlha. Kasi xipani xa bamba relo ted kona mk navigator matonsi luyani fanya fanyani mkhaya wa mina yime kulunga laha fasterini luya ndoda hayi khona man longa hayi kho se xitulu lexi rhandzeleka xa n'wi lava na yehe laha ka wara nharhu ku ya fika le ka wara ntsevu. Mina na wena hlangana kahle ka madyambu ya siku ra namuntlha ka nongonoko youth talk ta va yi kha yi famba swin'we eka madyambu ya siku ra namuntlha ku dya ku ya engeta peace and love and happiness mwa na mirhani kweni makaya hlayiseka tata.

Male, na sona si tututu iba na bantabasi na tesheta ina ileta te papa ibu lavla ite wings wish shoko 074 751 4932

risimra kahle mingiseriwa GCR FM hi ri tari kha ri suka kahle le ka Hennessy Tsonga Prince risimra kona mingiseri ri chweke vito va ku swo fana ntsena ni na munhu wena mingiseri ka sika kumisani makenta ku a yi kho yi kombela nomboro mara na nchumu na nchumu na munhu wa yena munhu munhu a ka ri na munhu na munhu wa yena mingiseri hamiserisani kheni ku amukela kahle eka ntengo wa suku ra namuntlha eka nongonoko bamba reloaded eka nhlikani wa suku ra namuntlha wena mingiseri me ni ri jara ka mathonsi ni nyengetima ibotikoza misiwa mpfula n'wamatekanisa tiririmi hina lavaya va ku nisa kahle mpfula liya ya xingumengume mingiseri ni kona ka radio ya wena ni kona eka grand form ya wena ni kona eka wara liya ya ntsevu eka nhlikani wa siku ra namuntlha kasi ka mingiseri ni ta va ni ri karhi ni famba swakwe kumbe ni karhi ni famba ni ri wexe eka nhlikani wa siku ra mitlanu khasi mbe na vona velekele ka awara liya ya nkaye yo gimeta kahle velekele ka awara liya ya 12 eka nhlikani wa siku ra namuntlha sweswo ke mingiseri wa GCR FM hi ta va hi kha hi tlhevukela kahle veleke hi ndlela leyo nongonoko u tshamisa sweswi u nga tshamisa hi swoko hava nchumu xi nga cinca awara ya ku sungula ni ta va ni kha ni ku nyiketa kahle leti bhakiwaka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xikan'we ke na le ka matiko mambe kasi ka awara ra mbirhi mingiseri ni ta va ni kha ni ku nyiketa kahle veleke tairi xikan'we kan'we ke na ta vanhu va nduma lava nga kona ka tiko ra hina ra Afrika.

0: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
1: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza. Pride of Gaza.

loko ku nga lahlihina. Eka plan A hi ku nyika 4,000 rand, plan B 4,500 rand, plan C 5,000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armor Rovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani, kasi na vanhu lavo tisunga.

0: Sasa ningabirina talente le ngatsemana yona kaya yoka ingativekeku kungaba kuri ku yimbelela ku cina ku hlaya tipoem kumbe swin'wanyani twana ku na Giyani Got Talent xa wena i ku rhumela video leyi nga hindzeki 30 seconds eka number ya WhatsApp ya 083-225-7895 083-225-7895 kasi joining fee i 150 rand ntsena ti auditions ti ta va ti ri kona hi ti 10 October 2026 a Giyani Community Hall twana na vawini va ntlhanu leswi va nga ta kuma swona position 1 munhu i ya tibukutela 10,000 rand na trophy certificate hempe ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wethaku 6,000 rand xikan'we na record deal kasi number 2 i ya tibukutela 3,000 rand trophy certificate na hempe ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wethaku 6,000 rand kasi position 3 position 4 na position 5 va tikumela trophy certificate na hempe ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wethaku 6,000 rand a hi hlanganeni a Giyani Community Hall hi ti 10 October laha ku nga ta va ku ri na ti-orations talent ya wena yi nga tshami yi nga tiveki
1: Sisi, yeka nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karhateki hikuyina va gajari ya agro hi kona byanyi bya hina byi sukela ka 90 rand laha hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook vudyangwani middle beef feedlot molasses na swin'wana swo tala swakudya swa tihuku hi khomel days siyakula qpro eagle rock na swin'wana swo tala hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na Dibi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze swakudya swa timbuti tihonci tinyimpfu kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona swihukwana leswitsongo i 1250 va kumeka ka patu ra superquick kusuna a ri marovela endzhaku makhoma u nga va kumeka 068 670 9673 Gajaria Agro

J John the Big Bay Bear Subragona Mixer Register Fabri Trigavi Tvago Sunduza Maradonese Gona Verigant and Carasumrero. Casker Simu, Rifkerich Metacatrica for the 6-1 Timinata Mixer in Genicatam Nawanaga, our Lia Yanar Ekantican was Sukura Motor. Says Mixer Ekanongo Pamba reloaded, Leish, Ishi and Gelisha, Shakwaya Gunicatacat, Felica Mahungu, Lama from Bagmatrinica to Grenner Africa, Zonga, Shkama again, Rekamatico Mamba, Ina Mixer, Magona Mahungu, Lama from Bagmatrinica, Tican was Sukura Motor. Kwa na kwa lakashu wando 106.0 eka ritora rishaka inga langu takase mixer sungwa ungwan kumbesha nike mahungu lama fambaku matweni eka nsika nwa sukara na mota kuna ungu nerikuwa misa kuna wanuna lui aishuwa kai kutans 130 11 ekuruleni itibona karasila feleke ekot eka sukara tolu kasika wanuna wama kume naru nungu wama lembe bukade lui aishuwa kai kutayantombi fute ngumalo ukumude feleke etinza unde teatritza nini elimpopo enza kaloko Mapurisi yangu lanzile rsile kusuka eti nzauni teatele kuruleni Victor Matume Rampedi umelirile ekotu ya magistrata ya Tembisa Irao mbiru nga 29 nzati kalembra 2026 ulangu telekatle felikena nanzu Kudaya kaske na kambi mixere bakomsa magenda kunzumbwa nyuma lo ukumuile esirene ra moy fontaine evusmusi etembisa kaske mgcibela ni misho iti 26 September kwa maphorisa bakomile leswa kuri anga mbalanga chumu peleke na sona ke ovona ka abavsekile swinene go pfuna kuba aba athabuwini kumbe go biwa hiswilo swa kuba vhisa kahle peleke mirwa yena kaske komsa magenda ku mixere lo mfuwetu loyi etibona ka risini peleke tlenika Kote kasi kura tolo na kona ke ehli wa hinandu wakudlaya kasi kena kampe Ingawa ikhela ngitaka hle feleke ri nwara hungu mixeri kasi kuna mitsumbu ya mune yavanuna leyi kumekeke ndzawini ya telefero bank Mpumalanga naswona ke yi onhakile vavanuna lavo va mune lava ku kombisiwa timakenita ku ri ku vikiwile leswaku va nyamalarile vhiki leri nga hundza va kumiwile va hundzile emisaveni va tlhela va lahlekeriwa va lahleriwa emugodini eferon bank laha va nga kumeka se va mitsumbu ya vona yi onhakile emalahleni hi rawumbirhi ni madyambu kasi ka maphorisa ya vula leswaku mitsumbu leyiwani yikumuile endzhaku ka loko loko xirho xa vaaki xi lemukisiwe valawuri va nkarhi va hlaseriwa se va tivekile lava va nga tiyisisa hi mindyangu ya vona endhawini ya mhangu kasi ke ku pfuriwa ka nandru kumbexani ke ku endliwa ka vulavisisi loko maphorisa ya ri ekarhi ya lavisisa swi ya emahlweni eka nkarhi wa sweswiwa endzhaku ka loko ku kumeke kahle feleke mitsumbu ya vavanuna vantlhanu yi lahliwile feleke endzeni ka mugodi endzhaku tele fero bank atindzhawini letiya Mpumalanga leswi mingiseri a swi fikeli kahle ka munhu un'wana na un'wana hi tolovela ku hlayisa hi siku na siku kumbexani ke kwihi na kwihi laha hi va ku yi ri karhi kha hi famba kona vukhazi wa mena kambe ke tsundzuka kahle mingiseri leswaku madyambu ya tolo president wa tiko ra yena ra Afrika-Dzonga vona Cyril Ramaphosa a va ri karhi va vulavurisana kahle feleke na tiko ra vona ka siku ra tolo kasike va ri ko president Ramaphosa va lerisile masipala ku timasipala hinkwato etikweni hinkwaro ra Afrika-Dzonga ku hatlisa ti sungula ku kombela leswaku tindhawu ta tona ti hlayisekile ku fikelela kwihi eka vavasa Tikaske na wuntswa wuta endza ku kaloka nxaxamelo wa vugevenga bya madzolonga eka vavasati kasike eka mhaka leyi echapsaka sweswinyana ku vikiwa leswaku ri entsumbu wansati u kumiwile wu lahliwile emasirheni kasike hinkwalaho ka leswi mfumo wa lava ku hatlisa ku vona no lulamisa tindhawu leti vavasati va nga ekhombyeni swinene ngopfu eka tona mupresidente kumbexani ke president wa tiko ra yena ra Afrika-Dzonga u vula leswaku ri timasipala ta miganga ti na masiku ya ku ri va sikisika kahle ku hetisa ti-audit leti va ti hlayiseke va ta ti tirhisana swinene na maphorisa na mfumo ya swifundza nkulu etindhawini eku hambanahambana kasike na kambe mixeri eka hi nkarhi wa sweswiwani ku kamberiwe kahle leswaku ri swipano swi ta lava timhaka to karhi leti endlaka leswaku ri swi olovela swigevenga ku kongomisa ku kumbexani ke ku va ku kumeka kahle fele kumbexana swigevenga leswi swi va swi kumeka hi ndlela leyo mixeri hi ndlela leyo ke swi ti kombisa i nga ri mhaka liyani tiko ra Afrika-Dzonga kumbexani ke vanhu va ku hlaya a va ri karhi va ku akho president swi ti kombisa i nga ri a va na mhaka na timhangu leti ti nga ku endlekeni ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga tolo va nikete kahle mbulavulo mingiseri nakona ke swi ti kombisa swinene leswaku mbulavulo lowu nga ta na wona u ta va u ri karhi wu tisa ku ncinca eka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga loko swi ka kahle feleke ka timhakeni ta madzolonga kumbexani ke eka mafulu lama nga kona feleke eka vaka manana hi ndlela yoyaleyo mingiseri ya mahlweni feleke ni kha ni ku nikete kahle feleke mahungu lama fambaka mahlweni eka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga eka nhlikani wa siku ra namuhla hi nga langutana kahle feleke na hungu leri kongomisiwaka eka deputy minister wa communication yena ke
Mondli Gungumbele ekombisa kuti makenda ukombela Elon Musk kubuya wa tavulavurisana iku tisa company yakwe ya Starlink la tikwenirene ra Afrika-Dzonga. Kasike Elon Musk emo Afrika-Dzonga wa mfumo ku tlula vanhu hinkwavo emisaveni loyi a nga tswaleriwa etindhawini ta Pitori laha sweswi a kumekaka veleke etindhawini ta le Amerika. Kasike ngungumelo kumbexani ke ngulumelo u vulavula leswaku ri ka nhlengeletano ya swa mabindzu hikuva Bloomberg eHermanus kusuhi na Western Cape u kombele Musk ku vuya ekaya ata endla vuvekisi emabindzu yakwe na ku kombela Elon Musk ku landzelela milawu ya tiko ra yena ra Afrika-Dzonga. Sika Elon Musk i khale a tlulana emilenge na Afrika-Dzonga hi ku tisa mabindzu rakwe ra inthanete ya Starlink la nawu wa Afrika-Dzonga eka nkarhi wa sweswiwani wa vuhlanganisi wu ngo munhu wa le handle loko o endla bindzu ra vuhlanganisi u fanele ku va a nyika xiphemu xa 30% eka vantima va Afrika-Dzonga. Laha Elon Musk a baku tsolo ehansi ange yena ke ange pfuki a endle sweswo ri fora kwe eka lava va nga ri tirheleku ange pfuka va nikini veleke ivi munhu wo fana na Elon Musk a ku u veke ntsengo wa ku ringana 2.1 billion emtafuleni ku hluvukisa swikolo swa le makaya swa 4,000 hi ku swi fanekele swi kumeka ka internet mahala loko 500 million u ta nikela swibindzwana hi tlhelo ta na equipment kumbe equivalent investment. Kasike mhaka ya Elon Musk na Afrika-Dzonga ya ya emahlweni laha Afrika-Dzonga yi ehleketaka ku endla nawu wa equality equivalent ku antswiseliwa kumbexana ku antswisa tikhampani ta vo fana na vo Elon Musk leti nga laveki ku nyika minkavelo eka vanhu ntsena. Kasike mingiseri ndlela leyo ke i va ikhe kongoma kahle veleke kumbe sele kahle na timinete ta ku ringana nkombo yi nghena kahle veleke le ka awara liya ke ya mune languta kahle mingiseri hi swin'wana leswi tumbele vanhu va ku tala ngopfu leswaku munhu wo fana na Elon Musk i munhu la bebuleke eka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga tindhawini ta le Pitori. Kasi kambe Deputy Minister wa Communication na ke va kha kombisani makenda kumbe le ku endleni ka mbulavurisano kahle njhe na Elon Musk wa ku Elon Musk i fanekele a va wun'wana lowa vuyaka a tata ndlandlamuxa kumbe xa ku kurisa kahle mabindzu ya yena kumbe xani ke ku vatisa kahle feleke network ya Starlink eka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga. Kasi ke Elon Musk u ri nenge hansi yena ke a nge swi koti ku va a nyiketa vanhu tixeze eka mhaka leyi kumbe xani ke eka migingiriko leyi vo ka va nga yi tirhelangiki. Hambiswiritano mingiseri veri mbulavula u ta va u ri karhi u ya emahlweni hi ndlela yo yaleyo la u nga ta hetelela kahle feleke ku ve na xintshuxo ehenhleni ka mbulavulo lowu va ku u ri kona wena mingiseri. Hambiswiritano mina na wena hi sale kahle feleke na timinete ta ku ringana tsevu yi nghena kahle eka awara liya ya ntse ya mune eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Kasike loko ri lunghile va le fani mingiseri i ta va khalandza kahle feleke na mahungu ya awara mune eka nhlikani wa siku ra namuntlha kona kwala ka nongonoko Bamba Reloaded. Kasike ku na risimu ri nga yima ku lungha laha ri kona feleke risimu kusuka kahle feleka jazz weka fambisele kahle kutela na babalwa uvalo vitala risimu kona kwalaka xihondo 106.0 eka rito rarixaka. Kasi ka ndzhaka sweswo lunghile malefani i ta va khalandza kahle veleke na mahungu ya awara mune eka nhlikani wa siku ra namuntlha ko kwalaka xihondo xa 106.0. Kasi ke kumi kuma kahle u do streaming ya www.gsrfm.co.za mingiseri le ka wena hi khensile na ku ba mandla yi vuyelela kahle eka nhlikani wa siku ra namuntlha.

0: Shana unga vorugula benga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka. U nga karhateki hi ku ladumadwe yendo malamulele va kumile swilo swa quality. Kuma bathroom cabinet, combo set, leyikatsa cabinet, mirror na basin. Ti sukela ka 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90. Mahungu yo tsakisa hi lawa. Ladumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa eMxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Ladumadwe. Laduma! Where you save and score.
1: Xana a ndzi ta va ndzi ri kwini loko a ku nga ri vava Chief Gasela na ti-short boys ta yena lava kotaka ku cinca swiphiqo swa timali ku ya eka ntshunxeko wa timali. Amukhela Nkhoza kusuka eMusina emasungulweni ya n'hweti hi loyi a nghenerile network marketing leyi nga sindzisa ku va lahlekeriwa hi mali ya xitokofela ya vaaki leyi a yi hlayisile. Vanhu a va xungeta ku va va herisa vutomi byakwe na ndyangu wa yena laha va nga sindziseka ku va va cinca ndhawu ya vutshamo ku ya tshama na mana wa yena hikuva vanhu a va hlundzukile leswaku timali ta vona ti lahlekile, va hisile yindlu ya yena yintshwa na swilo hinkwaswo. Siku rin'wana a yingiserile xiyanimoya eka xifundzankulu xa Limpopo laha a nga twa vanhu va ri karhi va nyika vumbhoni va vula leswaku va kume mali hikokwalaho ka va va Chief Gasela na ti-short boys ta yena loyi a nga va pfuna leswaku va nga loyi a nga va pfuna ku va leswi va nga xiswona namuntlha. Van'wana va vurile leswaku va kumile mali ku nga se hela tiawara tinharhu. Van'wana va boxe leswaku va khome lotto na powerball kasi van'wana va tirhisa xigubu ku kuma mali ya ntsengo wun'wana na un'wana. U vile a khumbeka naswona nuna wa yena u boxe leswaku kusukela loko va ta va lahlekeriwe hi swilo hinkwaswo a va bele riqingho eka bava Chief Gasela va va hlamusela hi xiyimo xa vona naswona u va hlamuserile swilo hinkwaswo leswi a swi tirhisaka na ti-short boys kutani u komberile ku va a nghenisa 6 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi kambe u sungule a humesa mali ya 1950 randi leswaku a xava switirhisiwa leswi nga fanela ku endla ntirho lowu a wu endlaka. U amukerile rungula ra leswaku ku na mali ya 6 million rand leyi nga nghena eka akhawunti ya yena. U kotile ku va nyika va xitokofela mali leyi a va kolota, u xavile yindlu yintshwa na ku tlhela a pfula bindzu ra swakudya. Yena na nuna wakwe a va tsakile na vana va vona vambirhi va tintombi hikuva na swilo hinkwaswo leswi a va swi navela naswona vana va dyondza ka swikolo swa mavayivayi ePitori. U khense matimba ya wanuna loyi na ti-short boys ta yena. Loko u lava leswaku ndyangu wa wena wu hanya wu ntshunxekile ka vusweti bya swa timali u nga bela riqingho eka bava Chief Gasela eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648. Ikhiya ra ku humelela.
2: Ra mina ndzi Tshegofatso Mashele kusuka eLebowakgomo. Endzhaku ka malembe yo tala ndzi ringetile ku va n'wankumi, ndzi ringetile tindlela hinkwato kambe a ndzi humelelanga ku fikelela loko ndzi lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku ndzi ta pfuka ndzi nga fumanga. Tshemba kumbe u nga tshembi, nhlahla ya tirha loko u ri eka ndhawu leyi nga fanela. Hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya swiyanimoya laha ka xifundzankulu xa Limpopo naswona ndzi twile laha bava Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina lotto, powerball, nkwama wa nhlahla ya mali na ti-short boys ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu. Ndzi ve ndzi va na ku tsakela eka byinwana bya vumbhoni bya waxinona kusuka eka mukhwati loyi a nga hlamusela leswaku nkwama wa yena wa nhlahla wa mali wu kota ku va u endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va kota ku hakela vava Chief Gasela 100,000 hi vhiki kusuka eka mali leyi a nga yi kuma hi vhiki. Ekusunguleni ndzi bele riqingho eka tin'wana ta timbhoni lava nga pfuniwa hi vava Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi vava Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava va nga swela. Ndzi bele riqingho eka vava Chief Gasela hi siku rero leswaku a ndzi pfuna hi ti-short boys ku nghenisa mali ya 1 million eka akhawunti ya mina ya FNB, naswona u ndzi byerile leswaku ndzi fanele ku va ndzi hakela mali ya 1,950 leswaku a kota ku xava switirhisiwa leswi nga fanela, naswona ku nga se hela tiawara tinharhu ndzi kote ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena ka akhawunti ya bangi ya mina hi ti-short boys na vava Chief Gasela. Endzhaku ndzi n'wi bele riqingho ndzi ri na n'wayitelo exikandzeni xa mina ndzi n'wi byela hi mali leyi ndzi nga yi kuma kutani a ndzi lerisa ku rhumela mali ya 200,000 eka 1 million leyi ndzi nga yi kuma, naswona ndzi endlile tihakelo ehandleni ka ku va ni konanisiwa hi bangi. Sweswi ndzi hanya vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a byi tsakelaka ku byi hanya. Ndzi na yindlu ya mina, movha, bindzu, kun'we na ku va vana va mina va dyondza ka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka vava Chief Gasela na ti-short boys.
1: Xana u na swiphiqo swa timali? Ku va u hanya vuswetini naswona u nga dyondzekanga a swi vuli leswaku a wu nga vi n'wankumi na ku va na vutomi bya kahle ku fana na van'wana. Tshegofa Tso Mashele kusuka eLiwahomo, endzhaku ka malembe yo tala u ringetile ku va n'wankumi, ku ringeta tindlela hinkwato ku va n'wankumi kambe a nga humelelanga ku fikela hi loko a lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku a nga kota ku va a fuma. Tshemba kumbe u nga tshembi, nhlanhla yi tirha loko u ri na ndhawu leyi nga fanela. Hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya switichi swa radio laha ka xifundzankulu xa Limpopo, naswona u twile laha vava Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina Lotto, Powerball, nkwama wa nhlanhla ya mali, ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu. Tshegofa Tso Mashele u ve a tsakisiwa hi vumbhoni bya waxinuna kusuka etindhawini ta Mukhwadi loyi a nga hlamusela leswaku nkwama wakwe wa nhlanhla wu kota ku va wu endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va a kota ku hakela vava Chief Gasela 100,000 rand hi vhiki kusukela ka mali leyi a yi kumaka hi vhiki. Ekusunguleni u bele riqingho ka tin'wana ta timbhoni lava nga pfuniwa hi vava Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi vava Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava nga swela. U bele riqingho eka vava Chief Gasela hi siku rero leswaku a ta n'wi pfuna ku nghenisa mali ya 1 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi ya FNB, naswona u n'wi byerile leswaku u fanele ku va hakela mali ya 1,950 rand leswaku a kota ku va xava switirhisiwa leswi nga fanela, naswona ku nga se hela tiawara tinharhu u kotile ku se hela tiawara tinharhu.

0: Vana va yena va dyondza eka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka vava Chief Gasela n'wi bele riqingho namuntlha ku cinca vutomi bya wena naswona wa tshembisa leswaku u ta va mbhoni leyi landzelaka eka ku va a ku cincela vutomi bya wena. Bela riqingho eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648.
1: Na opile ku bayi ku suka Los Richard, nomboro ya mina hi leyi landzelaka 078-421-7407. A ni ri muchudeni wa college eliphalale laha ndzi nga sindziseka ku tshika hikuva ndzi bile emirini la ku yisa mahlweni dyondzo swi tsandzeke. Eka un'wana na un'wana u khomele hi tingana, hikokwalaho ndzi fanele ku kuma ndlela ya ku endla mali naswona a ndzi ehleketa leswaku mali ndzi nga yi endla njhani hikuva tata wa n'wana a ta va ndzi sukerile naswona ku ri hava na munhu na un'we wa ku ndzi pfuna loko ndzi bile emirini. Siku rin'wanyana loko ndzi tshamile ndzi twile vanhu va nyika vumbhoni hi matimba ya yena na ti-short boys leti a ti tirhisaka ku nghenisa mali ka tiakhawunti ta vona. Van'wani va tirhisa nkwama wa nhlanhla ku kuma mali masiku hinkwawo na leswaku van'wani vanhu va na nhlahla ya lotto na powerball. Ndzi bele riqingho ka un'we wa lava a va nyike vumbhoni ku tiyisisa leswi va swi boxeke. Ndzi bele riqingho ka n'wanuna loyi wa matimba ndzi kombela leswaku ti-short boys ti ni nghenisela 2 million endlwini ya mina leswaku ndzi fikelela norho wa mina.

0: tu sina pošeka.
1: Eti će ršel, da pa zar estaš muška.

Johansi afa msarakatla feleke na java sumra kuna feleke retuwe kabi itu mingsirba kuma hem hem mursi mur nga fkarichu kumeta katla feleke leka 53 wati minute ngeni katla ka awara lia ya mune risumrero mingsiri sakatla feleke shengeli shasha kwa nemne kata katla feleke le pamba kuma shwen taban lawanduma eka tukrena ra afrika zonga shikangwe geneli kama tiko mambe mingsiri kasika sukura na monta mingsiri vede gurileni man vede gurileni sunene ngofu nzen kuna wanuna kumbe shanike jaha lertweka kahle feleke hibitura DJ Vigo kumsad magenta ku mfano lo wake ka sukura na montla mixer wa GSR FM undile amsabini kaske hibitura yena i javant header DJ Vigo kaske kumsad magenta kuri unde kahle amsabini a xibedlela xa 10 back hospital anda ka loko ari kar alwa feleke na vabyile byan ke byambilu va kumsad magenta kuri DJ khale na khale manu vabyile zwane byiri kar zwung tekisela ka skele ku fikara rawumbirhi eka vhiki leri hundze ka rona kumbe xa ke rawumbirhi ra tolo isungule ku va nga titwi kahle sona ku vulavula hi xifuva ku ni twa ku vava lana la nga vuya tekiwa kahle mingiseri wa GSR FM a wayisiwa kahle feleke exibedhlele xa Langsberg la nga fika kuma kahle feleke vutshunguri bya kona mingiseri wa GSR andzhaku ka sweswo vuya transferiwa hi xihatla va n'wi yisa kahle feleke le 10 back hospital la nga na kona ka fika a kuma doctor va n'wi diagnosa hi ndlela yoyaleyo mingiseri ka sikele va kha kamba kahle feleke va kuma timakenta ku a yi khona ke xiyimo xa DJ a yi xi le ku tikeni swinene ngopfu kumbexani ke xiyimo lexi ka ka xona a xi le ku tsakiseni ka sike hi nkarhi wolowo ivi ya kumeka kahle feleke a va ka xiyimo lexiyani ke xa ICU va n'wi admita kahle feleke laha ndyangu wa yena va nga sala va ri karhi va vulavula kahle feleke na dokodela lava va nga hetelela dokodela va kombisa timakenta ku ri a yi khona ke xiyimo xa yena xi tikombisa xi ri karhi xi antswanyana nje mara lexi nga ta endleka sweswiwani ku va hi ri karhi hi n'wi hanyisa kahle feleke hi oxygen hi ndlela yo yaleyo ku fikela kahle feleke eka siku lera sonta wena mingiseri ka siku hi ndlela yoleyo ke va ndyangu va vuya kuma kahle feleke mahungu hi sunday ni mixo va kumisa timakenta ku ri xiyimo xi tike swinene ngopfu laha wena mingiseri ra wumbirhi nga vuya va tivisiwa timakenta ku DJ u undini amisavini hi ndlela yo yaleyo nakambe ke mingiseri va kumisa timakenta ku ri DJ tikumbexani ke tiku leri va humaka rona feleke a yi kho va twa ku va swinene ngopfu andzhaku ka loko DJ a va hundzile kahle amisaveni tani ku i munhu loyi a tlanga bolo ya milenge i munhu loyi a rhandza ku tlanga na vanhu i munhu loyi a famba DJ ka local clubs na swin'wana na swin'wana feleke kumbexani ke i munhu loyi a ri coach ya bolo ya minenge a xikolweni xo xa kwala ya ka sike va kombisa timakenta ku mingiseri va vaviseke swinene ngo ehenhleni ka rifu ra n'wana wa vona na vaakatiko valandzeri vatlangi va bolo van'wani ke lava ri kusuhi na yena va kombisa timakenta ku a yi kho va vavisekile swinene ngopfu eka rifu ra DJ ndlela yoleyo mingiseri ni vanhu khale ku nyiketa kahle feleke ni famba ku mahlweni ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xikan'we ke na le ka matiko mambe ka siku ra namuntlha mingiseri kuna mhaka la leswaku xipano xa hina xa tiko ra rixaka xi va xi kha xi tlanga kahle feleke ka madyambu ya siku ra namuntlha leka awara leya ndzimi kasi ka mingiseri wa kumisa timakenta ku ntlangu wa siku ra namuntlha eka madyambu ya siku ra namuntlha i ntlangu lwa wa xinghana lava nga ta va kha tlanga kahle feleke na tiko leri arteria eka madyambu ya siku ra namuntlha ku ri lamisela kahle feleke mphikizano ya ntlangu lowa FCON va sungula kahle ku tlanga feleke awara leya ndzimi va tlangela kahle feleke etindhawini ta Egypt loko ku ta va ntlangu mbirhi mudzabiri pitso msimana va ri ku rhangeleni kahle feleke eka xipano xa tiko ra yena ra Afrika-Dzonga a sike matlangelo ma xipano xa lexa tiko ra Afrika-Dzonga siku ka siku ra namuntlha siku leri va nga ta va ri karhi va languta kahle swa ku ri okay selection ya pitso yi ta va yi ri karhi hisa kwihi kumbexanike leswi a swi vulaka a ku ri vanhu va ku fana na vo apolisi va fanekele va adjusta he ku ndleka leswi na leswi na leswi swi na mbuyelo ku fikela kwini kumbe ku nga va ku ri swin'wana swo leswaku xikwadi xa yena xi tsandzeka ku hundzela emahlweni ki ka sike DJ Zinhle va va yi lwa mingiseri ya hisiya kahle feleke awara liya ntlhanu lungile male paranga ta kha ine ka ta kahle feleke mahungu ya ku hetelela ya siku nongonoko bamba reloaded to khoya mahlweni awara ntlhanu hloko mhaka ta va khebya kahle na yona eka nongonoko bamba reloaded inhlikana.

0: ngawo yikutisela wena andle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi mahungu eka GCFM na lunghelano lepfani
1: ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya ntlhanu ya ro hetelela ririmi ra Xitsonga eka GCFM rito ra rixaka mikiseri riperile va nhlangano wa ku languseka milawu ya ku xavisiwa ka xihoko kumbe byalwa laha tikweni va vula leswaku baliseriwa loku nga koxa vutomi ka sweswinyana eka tindhawu ta vuhungaselo ku paluxa mhaka leyi tindhawu to xavisa byalwa ti nyikiwaka ha kona tilayisense laha kolomu ka 28 wa mafu hi lava nga tsarisiwa eka tindhawu ta xifundzankulu xa Gauteng kun'we na ka xifundzankulu xa Western Cape. Ku languteka rin'wana hungu eka mahungu ya awara ya ntlhanu na ndzu lowu khumbaka wa xinuna wa malembe 36 vukhale loyi ku hehliwaka leswaku dlayiwa xisati ntombi 14 Nxumalo wu hundziseriwe mahlweni kuya ka siku ra vutsevu eka n'hweti leyi landzelaka ntsumbu wa Nxumalo wu kumiwile swilahlweni swa Mooifontein hi Thembisa hi siku ra 26 eka n'hweti leyi naswona muehleketeleriwa u khomiwile laha ka xifundzankulu xa Limpopo eka tindhawu ta Tzaneen hi mayelo ya vhiki naswona ti vonakariselo ro sungula eka khoto ya majistrata ya Thembisa hi ra vumbirhi.

0: ntshamo wa ku yingiseriwa ka xikombelo xa beli ximfumo hi xandla xa mukhomixinara wa maphorisa ya tiko loyi yimisiweke Shadrack Sibiya leswi nga hundziseriwa emahlweni ku ya fika hi siku ro sungula eka n'hweti leyi landzelaka. Sibiya hi loyi a pfumelaka leswaku endlile timhaka ta masangu na mutwisi wa ku vava wa malembe ya 18 hi vukhale, kambe u vula leswaku ku vine na ku pfumelelana exikarhi ka vona naswona u kaneta swihehlo swa ku pfinya. Motivi wa swa nawu Advocate Mpilo Nhleba loyi vula leswaku swihehlo ehenhleni ka Sibiya hi leswi faneleke ku va swi hleriwa kahle hikokwalaho khoto yi hundziseriwa emahlweni xikombelo xa ku xa bail. Rero hungu ri fikise makumu na mahungu ya awara ya ntlhanu ku tlhelaveleleka hungu leri fambake mahlweni ka awara leyi. Nhlangano wa ku languseka milawu ya ku xavisiwa ka xihoko kumbe byalwa laha tikweni vula leswaku ku baleseriwa loku nga kona loku nga koxa vutomi bya vanhu sweswinyana eka tindhawu ta vuhungaselo ku paluxiwa leswaku mhaka leyi yi va yi languta eka mhaka ya ku nyikiwa ka tilayisense ta vaxavisi va xihoko kumbe byalwa. Yin'wana mahungu ya ta fambisana kahle na nongonoko wa ta miganga le ka awara ya ntsevu ripere.
1: Yukutisela wana andle ka ribungu kumbe ku buyamela eka rihlangutirokarhi. Mahungu.

R950 leswaku a kota ku va xava switirhisiwa leswi nga fanela naswona ku nga se hela tiawara tinharhu u kotile ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena eka akhawunti ya yena ya bangi endzhaku u n'wi bele riqingho a ri na n'wahitelo exikandzeni xa yena laha nga n'wi byela hi mali leyi nga yi kuma kutani a n'wi lerisa leswaku a rhumela mali ya R200,000 eka R1,000,000 leyi a nga yi kuma naswona u endlele tihakelo ehandleni ka ku va konanisiwa hi bangi sweswi hi loyi a hanyaka vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a nga byi hanyaka u na yindlu ya yena movha bindzu kun'we na ku va vana va yena va dyondza eka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka va Chief Gasela n'wi bele riqingho namuntlha ku cinca vutomi bya wena naswona wa tshembisa leswaku u ta va mbhoni leyi landzelaka eka ku va a ku cincela vutomi bya wena bela riqingho eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858 loko u vula leswaku mali ya vanhu lava nga fuma ntsena hleketa nakambe Omphile Khubayi kusuka Los Richard hi loyi a ri muchudeni wa kholichi ya Lephalale laha a nga sindziseka ku tshika hikuva a bihile mirini laha a yisa emahlweni laha a bihile mirini laha nga tsandzeka ku yisa emahlweni na tidyondzo takwe u ve a ya ekaya un'wana na un'wana a khomiwe hi tingana hikokwalaho u fanele ku va kuma ndlela ya ku endla mali naswona u hlekete leswaku ekaya un'wana na un'wana a khomiwile hi tingana hikokwalaho a fane ku va a kuma ndlela ya ku endla mali naswona u hleketele swo tala leswi nga swi endlaka ku kuma mali loko a languteka ku va tata wa n'wana a ta va a n'wi sukerile naswona ku ri hava na munhu na un'we wa ku n'wi pfuna loko a bihile mirini siku rin'wana u te a tshamile a twa vanhu va nyika vumbhoni hi matimba ya yena na ti-short boys leti ti tirhisaka ku

0: tirhisa mali eka tiakhawunti ta vona. Van'wana va tirhisa nkwama wa nhlanhla ku kuma mali masiku hinkwawo, na leswaku van'wana va na nhlanhla ya Lotto na Powerball. U bele riqingho eka un'we wa lava va nyika vumbhoni ku tiyisisa leswi va swi boxeke. U bele riqingho eka n'wanuna wa matimba a kombela leswaku ti-Short Boys ti n'wi nghenisela 2 million rand endlwini ya yena, leswaku a kota ku fikelela norho wa yena wa ku yisa tidyondzo takwe emahlweni. U nga pfumeli leswaku mali ku va xirhalanganyi eka vutomi bya wena. Bela riqingho eka Baba Chief Gasela ku kuma xintshuxo eka swa timali ta wena eka nomboro ya 064-6858-648, nakambe 064-6858-648. U katekisiwile ku ta ponisa vutomi bya vanhu.
1: Ra mina ndzi Tshego Fazo Mashele kusuka eLebowakgomo. Endzhaku ka malembe yo tala ndzi ringetile ku va n'wankumi, ndzi ringetile tindlela hinkwato kambe a ndzi humelelanga. Ku fikelela loko ndzi lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku ndzi ta pfuka ndzi nga fumanga. Tshemba kumbe u nga tshembi, nhlahla ya tirha loko u ri eka ndhawu leyi nga fanela. Hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya swiyanimoya laha ka xifundzankulu xa Limpopo, naswona ndzi twile laha Baba Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina Lotto, Powerball, nkwama wa nhlahla ya mali na ti-Short Boys ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu. Ndzi ve ndzi va na ku tsakela eka byin'wana bya vumbhoni bya waxinuna kusuka eka Mukhwati loyi a nga hlamusela leswaku nkwama yena wa nhlahla wa mali wu kota ku va u endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku, na ku va kota ku hakela Baba Chief Gasela 100,000 hi vhiki kusuka eka mali leyi a nga yi kuma hi vhiki. Ekusunguleni ndzi bele riqingho eka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi Baba Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi Baba Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava va nga swela. Ndzi bele riqingho eka Baba Chief Gasela hi siku rero leswaku a ndzi pfuna hi ti-Short Boys ku nghenisa mali ya 1 million eka akhawunti ya mina ya FNB, naswona u ndzi byerile leswaku ndzi fanele ku va ndzi hakela mali ya 1,950 leswaku a kota ku xava switirhisiwa leswi nga fanela, naswona ku nga se hela tiawara tinharhu ndzi kote ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena ka akhawunti ya bangi ya mina hi ti-Short Boys na Baba Chief Gasela. Endzhaku ndzi n'wi bele riqingho ndzi ri na n'wayitelo exikandzeni xa mina, ndzi n'wi byela hi mali leyi ndzi nga yi kuma kutani ndzi lerisa ku rhumela mali ya 200,000 eka 1 million leyi ndzi nga yi kuma, naswona ndzi endlile tihakelo ehandleni ka ku va ni konanisiwa hi bangi. Sweswi ndzi hanya vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a byi tsakelaka ku byi hanya. Ndzi na yindlu ya mina, movha, bindu kun'we na ku va vana va mina va dyondza ka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka Baba Chief Gasela na ti-Short Boys.
0: Xana a ndzi ta va ndzi ri kwini loko a ku nga ri Baba Chief Gasela na ti-Short Boys ta yena lava kotaka ku cinca swiphiqo swa timali ku ya eka ntshunxeko wa timali? Amukhela Nkhoza kusuka eMusina emasungulweni ya n'hweti hi loyi a nghenerile network marketing leyi nga sindzisa ku va lahlekeriwa hi mali ya xitokofela ya vaaki leyi a yi hlayisile. Vanhu a va xungeta ku va va herisa vutomi byakwe na ndyangu wa yena, laha va nga sindziseka ku va va cinca ndhawu ya vutshamo ku ya tshama na mana wa yena, hikuva vanhu a va hlundzukile leswaku timali ta vona ti lahlekile. Va hisile yindlu ya yena yintshwa na swilo hinkwaswo. Siku rin'wana a yingiserile xiyanimoya eka xifundzankulu xa Limpopo, laha a nga twa vanhu va ri karhi va nyika vumbhoni va vula leswaku va kume mali hikokwalaho ka Baba Chief Gasela na ti-Short Boys ta yena. loyi anga va pfuna leswaku vanga la anga va pfuna ku va leswi vanga xisona namuntlha banwana ba vurele leswaku va kumile mali ku nga sehela ti awara tinharu banwana ba boxe leswaku va khome lotto na powerball kasi banwana ba tirhisa xigubu xa mali ku kuma mali ya ntsengo unwana na unwana u vile a khumbeka naswona nuna wa yena u boxe leswaku kusukela loko va ta va lahlekeriwe hi swilo hinkwaswo a va beleri ntsengo eka baba Chief Gasela va va hlamusela hi xiyimo xa vona naswona u va hlamuserile swilo hinkwaswo leswi a swi tirhisaka na ti-short boys kutani u komberile ku va a nghenisa 6 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi kambe u sungule a humesa mali ya 1950 randi leswaku a xava switirhisiwa leswi nga fanela ku endla ntirho lowu a wu endlaka u amukerile rungula ra leswaku ku na mali ya 6 million rand leyi nga nghena eka akhawunti ya yena u kotile ku va nyika va xitokofela mali leyi a va kolota u xavile yindlu yintshwa na ku tlhela a pfula bindzu ra swakudya yena na nuna wakwe a va tsakile na vana va vona vambirhi va tintombi hikuva na swilo hinkwaswo leswi a va swi navela naswona vana va dyondzaka swikolo swa mavayivayi ePitori u khense matimba ya wanuna loyi na ti-short boys ta yena loko u lava leswaku ndyangu wa wena wu hanya wu ntshunxekile ka vusweti bya swa timali u nga bela riqingho eka baba Chief Gasela eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648 ikhiya ra ku humelela
2: xana u nga va u ri ku laveni ka switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi ku nda dumadwe yena malamulele va kumele swilo swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mira na basin ti sukela ka 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5 mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699 u tikumela last aircon ya bt yi endla 4900 mahungu yo tsakisa hi lawa la dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 september 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta la dumadwe la duma where you save and score.

ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252, 086 174 9252, kumbe miya etiofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.

0: Arasumra kona mingisirwa jisar femre tweke bich bagus bantuana bakor. Suka kata ka DJ Mapori sa famsara ka atlefele na XGP andin kar simre ero. Straight forward minute ngini ka atlefele ke mingisir ka aurile antlano. Inkar luwa wakwa nim niketa ka atlefele ke ntloko maka. Kasken nga simi niketa ntloko maka mena wana mingisir. Eka ntlikan wasukura na muta. Ivan Kaila kuta ka atlela leso kwa ka time bank. Vai tila na ini. Eka ntlikan wasukura na muta. Wako you have smartphone. Aguna nki inga. Wakota ku banka ka go time bank. Hi USSD. Dailance na star 120 star 543 hash eka nomboro ya cellphone leyi u nga ti tsarisela hi yona eka akhawunti ya wena. U kota ku vona balance ya wena, ku xava airtime kumbe gezi na ku rhumela mali u nga ri na smartphone. Loko u tirhisa app ku banka, hi kombela u tekela enhlokweni leswaku app ya khale ya Time Bank yi humesiwile, downloada leyintshwa namuntlha. Go Time Bank, banking as it should be. Hi leswi nga hi khomela swona mingiseri. Baka Time Bank eka nhlikani wa sukura na mutla kona kwala ka xondo 106.0 eka rito ra rixaka. Hamza Tan Mingisir hi ta va hi kha hi famba kahle mfeleke hi ndlela yo yaleyo va ni kha ni tsumela kahle mfeleke le ka nhlokomhaka eka nhlikani wa sukura na mutlha wana Mingisir wa Jisir kumbexani ke le ka nhlokomhaka eka nhlikani wa siku ra namutlha hi ndlela yo yaleyo Mingisir wa Jisir mi kha sika ivi ni kha hi languta kahle swo nhlokomhaka mina wena yi va yi khomele yini eka nhlikani wa sukura na mutlha a yi languteni kahle Mingisir leswaku nhlokomhaka mfeleke yi khomele yini eka nongonoko bamba kumbexani ke muhumelerisi valava swaku mina n'wina hi hlela yini eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Nhlokomhaka yimi kahle hi ndlela leyi va ku xana loko n'wanuna a hindza emisaveni a ri na vana ehandle, mi vona swi fanerile leswaku na vona va va na va va tsariwile eka matimu ku fana na vakwala kaya ku u siye vana vangani ke? Alright, nhlokomhaka veri mi vona swi ri kahle ku loko mutswari wa xinuna a ri na vana ehandle loko a hunda amisaveni na vana lava va nga na vona ahandle va va tsariwa swaku i na vana kwihi na kwihi ke? Mi vona swi tshamisekini kumbe a swi tshamisekangi? 060-8875-942 ni teka khazi wa me wo sungula eka nongonoko bamba reloaded a ri perile.
1: Sivara mutihosi ni hlayisekile.
0: Hi hlayisekile njhani sivari wa mina?
1: Hi hlayisekile.
0: Mm.
1: Vana a va humeleli loko fiwile.
0: Mm.
1: Na loko na hanya nendhovo ha tala ku na ka xitukwana le kwini na kwala ka va swi tiva mani va ndyangu.
0: Loko n'wina ndhove mo ka mi nga vulangi va kona kwini ku ri hi ku vana va kona n'wina va mi tiva na le ka vakokwana wa vana va swi tivaku n'wina mi mutswari wa vana mara a kaya mi va mi nga vulangi ke?
1: Loko ni ze ni hindza misaveni swi nga vuriwangi a hi ra ku disturba nkosi a va tsariwangi.
0: No, a swi vuriwi.
1: A swi vuriwi a va tiveki na hanya ku va vhaka kwala kaya hi mikavo. Ee, loko va na ku tsanela siku ra nkosi ni ta onha swilo.
0: Oh, ku ta onheka swilo ne?
1: Ee, a hi lomi zeni ha hanya.
0: Oh, okay.
1: Hi, thank you,
0: Nkomo. Thank you, Bale. All right, ya mahlweni ka 060-8875-942 Mingisir. Hi laha ku twa hi n'wina kahle-kahle endleni ka nhlokomhaka swa ku we Mingisir i ri yini ke? Va ndlisa ku yini vana lava? Va tsariwa ku hey mufi ku na n'wana ka njhakanjhaka, mufi i na n'wana ku rhuleni, mufi i na n'wana kwihi hala ka hlomela hala. Swa tsariwa ke 060-8875-942 Khazi.
2: Ahe. Eh hayi swi n'wi hundza a swi laveki vana va fane va tiveka munhu a hanya ra ku humelela loko se munhu a ri xipuku hayi a hi vona leyi.
0: No, a ni ngo vana a vo ti humelerisa hi voxe i vana lava mi kumaka swaku va van'wani va swi tivaku ku na vana kwini mara n'wehe mi hluleke ku tivisa ndyangu wa n'wina ku na vana kwihi. So loko vana lava va sala va humelela swa laveka ku va hlayiwake ku vana ku na n'wana kwini ku na n'wana kwihi.
2: Wena mutswari wa vona wa xilulu i fane i meka xoku va tiveka wa hanya. A ku laveki va swi hundza ni va tiveka le ka vona ivi wena loko se ta fine se va tumbuluka a kaya
0: se mara mbula ku swi olova ku fikela kwini ku byela mhani va ndyangu rhayi ku na swihlangi handle.
2: A swi olovi mara swona va fane va swi tiva loko vana va ri kona handle ku mutswari un'wana n'wana i na right ya ku tala hlayisa vana va
0: yena.
2: Va ta kwata swi ta hindza loko va ri na rhandza eka wena kambe loko va nga ri na rhandza va ta kwata va ta paka tibeke va famba. Va nga tumbuluki loko se ku ri na xipuku ni a yini maxi
0: hi khensini na mani la
2: Isocha
0: lerikulu ka xikukwani. Alright, yade. Ikensin socha lerikulu ka xikukwani. Mara 060-8875-942 se vana vanga ni le kulahleni ka bawa vone ku va tivekanga. 060-8875-942 hello.
3: Bravin.
0: Hey, tasvara.
3: Ni pfukini Bravin.
0: Ah, svaya, brago.
3: Ana dulu suara juga.
0: Eh, ah, bro, eh, bro.
3: Eh, Brahmin.
0: Eh, tala shawela brago.
3: Eh, ano. Mina yuko tisa kami nani?
0: Hmm.
3: Ah, anfumeli kukuona wana lui. Nenovla kuna rogo wana wangu aingi ni si ebuti la kaya. Wana atata homele la Afrika wangu. Ni wana kasilotoane ni wana France.
0: Hmm.
3: Nda pusha France ni mubuti sabo inti iso kuna lui wana we.
0: No, ange pusha France. Hmm.
3: Eh, sublabo, eh. No, mela anzaku a inge bina prove na sona na mina suswa. Saku nangwana a ande abangu TV akaya ora kuta ata TV sa sukuran kosi. Ah, wata sarawa suwa na anzaku ba suvula bula mara. Ankosi nanga TV suwa na shpe.
0: Ese mara mula kuru nguana impela ngo tsuka na aluka kuno mela le menu nguana France ungaru nguana France.
3: Wa mafuta kuku na suswa nyani anka usere kuna suwa kwa bula bula so.
0: Hmm.
3: Eh, vanu wata la na suswa ambila ora kwa na suwa kuma kuna. Ba tebaku wa kwa lamti. So wana anga humelela kumisha mungana the planta ku humelela wana amti ni kwala ku languta le swipa yena kumisha le no le bala ta ku mbeta ku wana anga na so. Bala ku kuma ti shares endla ka sosa endleka sesa.
0: Okay.
3: Eh se vanu va leima vanu va teka ti chance endla ka so leswi ho inga na so va fika va ku wana le wa la kaya ene mingi eskoti kumisha le ngo bula ku loko se ku hlamla hi nomo. Ninge escuta que os camulas não logo a falar as camulas o e fã bem nica nem estava a gerar DNA nem tem a dar certo o pix estava so o aba o ano ali a gatata a tal lava o taruá de bugar a nico taruá assumiu que marca a assumir que tinha assumido a primeira e lá o taruá o que o menino lá
0: e lá o sai o aba o naína lui o um ano Samsung
3: logo e o menino lá o taruá não conseguiu na Samsung fã chama tendeira e lá sabá o e lá o ba o na da sala eta ba samsela nzaka loko meeting se iba iri kona meeting wa njangwa ni kuna ku phuma ku va meeting loko se iko hela nkosi eta ta tivisa loko ra hu skota ngu ti tivisa khale va hanya enga ti ta tivisa loko va fini loko re eta skota ku ta tivisa loko va fini yimela nkosi u hindza eta ta tivisa nzaka encini lexi u fostela ku ena ku tivisiwa hi siku ra nkosi wena swa ku na ti benefit wa ti lava phakati ka swona loko ri ku na swin'wana swi nga ta e bona kuba ngata ku siya ndzako
0: emitweni
3: nika xa swi le bravo mina xa
0: shap shap bravo mina hlayisekane 0603875942 yo very inwina vana am fanikelanga mba mati tivisa ke very loko swilo swi hondini swi hondini nwana nga fanikelanga aba ati tivisa so hayi mina ni we wa kwala mutini wa lo hi mehlungwane siku ra nkosi ezinjiva 0603875942 hallo
4: hayi bakazi
0: yes kazi wa mina
4: Hai, nai kalau zaman mana mikwari?
0: Ni tuang ini nak kazo.
4: Ah, mana ni boleh suruh nak kau kita nak aku titin sari.
0: Ah,
4: aku nak aku rile, nak aku tostor sawen ini.
0: Hei man, mana anggo ofan gila ada bawa mutala nai naku lewa engwa nam kajan waleka bevul.
4: Lagu itu anda aku sari wana bawa naba hanya nai ramal nai kata mutala.
0: Hei man, zaman
4: mana? Enak ini kaso seso.
0: Tani mtsari wa isati mbula kulo kun'wana o ta afika ku mina ni n'wana Samson mufi wa kwala mutini mina va byele ku na va makwenu wa mina ku nga loyi na loyi na loyi na mina a ni la ku mi ni tsala la ka wili la mi nga ka mi nga n'wi tsali mpela ayi mi mi nga ka program
4: ni nge n'wi tsali ndeko huma yi famba la hi na hi lak le kosini la a hi le ka motiti a hi tiva neni la loko i nga zangi ta yi ta tingisiwa la hanya a ku na ku ta tivi wona La ile nkosi ngale ka tiva lenda.
0: He ba mose. Mu bula tano.
4: Ke basi. Eh, commandant fama.
0: Mi cha cha mwana mufi.
4: Eh.
0: Anga ta fama nga tele kahle bakiti.
4: E ta tela kahle na nga ndlela kuni.
0: Hayi baba. Le
4: tinga nda ka nga ndlela. Ayiye.
0: Ndza ise ka ndlo vukazi. Eh, vaku hayi veri mufi anga tela kahle. Anga wisa nge ku rhula leswi ya mnga swi endla mu cha cha mwana wa yena la. Hey, ile kubilele ni sunene ngofu. 0608875942 kazi. Hello.
3: Hello.
0: Hello. Hello.
3: Loba kube mani to mani mi tri. Ano kube mina nenga mkegula nenge kumeli. Loba zila ali zela nwa koka ma. Masoki sengi. Nenge kube mina kapapana nenge kumeli.
0: Wanfe mga pumeli manafani? Right, emadlweni bengiziro jika 060-8 akhaswitwa vayingiziri makhamani kata kahle mfeleke emabonelo kanhloko mak hallo
5: matonsi yampola
0: xibelani James
5: the original munyu wa vito ina 8 wa vana
0: nungu lava
5: akaya 2 boys 2 girls 100 2 boys 2 girls and mani wa kusweka va swi tiva
0: oh va swi tiva hinkwaswo ku vana va nhungu va kohola
5: I was 17.
0: I'm not going to be able to do it. Ku humelela yini ku kona munhu a nga rhumela kahle nkandziyiso wa rito ka 060-8 75942 hi loyi miyingiseri lamo hi tisa ku lava va hetela na yini mi ri yini valambya
6: riperile tonsi ya twakala nhlokomhaka lexi nga kona tonsi a hi languseni ku xo sungula ku vana lava nkarhi lowu wa mufi a ha ri kona a va tiveka la kaya na hi sungula ku yi teka kwalano inge yini ku loko se papa vona a nga ha ri kona ku fika vana va ku vana va mufi and then mi fanekele ku va tsala ka mi va tsala ka matimu no no tonge swi ta va swi nga basangi yena papa n'wana swi ta va kahle ku loko a ha ri ku hanyeni a kota ku vula kaya ku i na vana kwini kwini na loko kumbexani va nga amukeriwangi la kaya mara loko swi tiveka ku a kwini kwini ku na vana va yena yes va nga tsariwa mara loko na yena mufi a nga hi tivisangi baba humelela no tonge ku va hi vatsala ka program swi hi ndlela yimani hi ndlela yin'wani kahle kahle so ke ya mina loko ku ri la kaya a va tiveki na loko hi nga tivisiwangi vona a ni voni swi ri na need ya ku hi nga va tsala ka program mara loko ku ri va tiveka va kha va nga tshami kona hoy a va tsariwi a ni vanhu lava tivekaka hi leswi mina swi vonisaka swona likingobe na vehli
0: Right, can see the Pelagel Govin, like can see Valandra. Right, Nigatica Lungandis on a Gambur Melua, Gulaga 060-8 75942, which is longer than Candis on a Barini.
7: I hate to see at Rashokomaka. Wananga be Maraska, Shaku Karuman, Apajikata Pushela Papa, Mrs. Zaba, in Zam Sabe, Nukuruota, Sukuranko, Laka Babuti, Kumutiva, Moon, Wunsen, who will not stop at the care. Siska to go at the eta Munamisero, but after Walu, one of me, Ruli, I go at a scram goose, the goose work a program. So starts wrong, we need a cash. Tango, I mean, not to go much Nangana Kagong.
0: I can't send to go much Nangana Kagong, like we are my friend, Serga 060-8 75942. Right, Moitola Bonger, Kandri Rungula Labak, Sophie, Lasilo Seso, Aspasi, Manaskim, Nabumbiwa, Emina, Nirla Jonas, Soweto, Aite, Ren Malume, Wabana, Tanko, by Kumakate, Ujo streaming here, triple double dot GSFM, dot C, Auto, Setaina, Kambe Mixer, Bormelakate Rungula Bashumi Muashi, Wanawa, Tivisiwa, Uncosi, Kuribana Bamina, Banga Salibatba. Batana vangati vanga sala vangati vani nkomo amirna sadam kensile sadam saiseke baba ukaba kona unwana mixer ngarumela kahle nkandiso
8: ngwe riperile mk na mashumi ka wena na hlokoma ka wena yo tiseka swinene mani hey ya twala mani and ya tika mk ntsundu sha mi someone mk ani onwanuna so arina vana vo tala so se vana va hi anga ha vativi mk xin'wana na xin'wana a xo ya laha loko dyambu ri xini xi ku papa ni kombela mali yo dya xikolweni a kambe i n'wana mani xi ku a ni n'wana wa n'wina se ku vhuya ka hlokomhaka MK mina ni vona swi nga olovi MK loko munhu a nga tivisiwangi MK yani ha i fanele a nga titshineti no ku titshineta MK a ngu a vona ku ri ku humelela yini ntsena leswa swi afika ti tivisa ku hi i n'wana wa mufi se mufi a hi ni misaveni a swi nge hi koteki MK mina ni yi vonisa sweswo i mavonelo ma Pitus Mathonsi na vona John Mathonsi ka thomo maxi wa mina hashtag ya hisa nsimbi hina ya ku chayeleni a hi hlayiseka na magondweni inkomu MK.
0: All right, this is okay, Mingzer Register. We can see in the second Magumbi like Kay Sagani in the Layale. Mingzer, no one I guess, Sericat and Columianica, Magumbi, what you may take me to Castle Felican, Gonoco, Ekan, Sikan, Wasukara, Motakaska, Lumina, Logumina, Neri Jaragamatons, Ningatiba, because I'm so full of Matakasa, Remi, the Labagunisa Castle Felican, Fulia, Shinkum, and Konaka Rejaway, Nikonaka Wales, and Konaka Grand Formia, and Baraka Felica, Orleans, Casca Mingzer, Gute, Widela, Hitawa Cavia Castle Mingzer, Ekam. Eta ba ke bya ka timing siri eka kuna bela ka birthdays eta la ba birthday ka eka sukrana muta kona kona ka shon 106.0 eka rito ra rishaka kaske kwe amahlweni kuna ri simu ri landzela ka miri hele ta kahle ka birthday wishes er simu ra ka timing siri wa GSFM ringa ta bari khari ta ri suka kahle le ka right ri simu ra ka ri suka kahle le ka kadia from sira kahle pheleka PKZ and Kaitem ri simu ri ka twa bitu pheleka ba kumagumba anda ka seso ming siri ana bela birthdays eka la birthday ka sukrana muta magumba I chelete saka Imali sokshaba ntwe urega
9: Kuma stilo famba
10: no mika
9: Feleka bumpa

0: steal off from Bonaminka.
1: Steal off from Bonaminka.

0: karube ka kahle ka timinete leti ya ti endlaka ntlhanu hi ri karhi hi sukile ka awara ya tsevu loko mi swisa sweswo hi nghena kahle ka nongonoko wa ta miganga ku ri ra vunharhu siku ra ku hetelela eka n'hweti leyi nga eka yona ya Ndzhati lembe ra 2026 eka nongonoko eka madambi ya namuntlha hi ta va ri karhi hi languta eka xiviko xa auditor general loko hi languta eka xifundzankulu xa Limpopo laha hi nga vona mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo va va ri karhi va amukela xiviko lexi kumbaka lembe ximali ra 2025 na lembe ximali ra 2026 ka swin'wana loko ha ri ka hofisi ya premier hi ta tlhela languteka ku va a ri karhi a kombisa leswaku van'wamabindzu va fanele ku va va ri karhi va seketela mfumo loko swi ta eka ku va va akela tiyindlu eka vanhu lava va nga fanela na ku va va ri karhi va hlonipha xindzhuti xa vaaki va Afrika-Dzonga ka swin'wana leswi hi nga ta va hi ri karhi hi swi languta eka nongonoko eka siku ra namuntlha hikuva meyara wa masipala wa Greater Tzaneen Councillor Odus Ngubeni a ta va a ri karhi a nyikele na ku tivisa ximfumo va kontraktara lava nga ta va va ri karhi va antswisa eka switarata etindhawini letiya ta Mariveni enkowankowa laha ntirho nga va ko eka siku ra namuntlha hi ta tlhela nakambe hi va hi ri karhi hi languta eka khomixini liya ya madlanga leyi nga va yi ri karhi ya emahlweni leka siku ra namuntlha na ku va ku ri konanisiwa mufambisi wa mathekisi Joe Ferrari Sibanyoni leswin'wana hi nga ta va hi swi languta hikuva hi languta swinene ka mbulavulo lowu nga va wu ri karhi wu nyikiwa eka madambi ya tolo President Cyril Ramaphosa hi languta eka xiyimo lexi nga kona laha tikweni ra Afrika-Dzonga eka tlhelo ra vuhlayiseki bya vaxisati kun'we na n'wangulo wa mfumo mayelana timhangu leti va ka ti ri karhi ti humelela leti va ka ti ri karhi ti khumba vaxisati ta tlhela nakambe hi ri karhi hi languta eka nandzu lowu khumbaka wa xinuna wa malembe ya 36 hi vukhale lowu nga va ti vonakarise khoti ya majistrata ya Thembisa eka siku ra tolo endzhaku ka ku khomiwa ka tindhawu letiya ta Tzaneen hi mahelo ya vhiki ta khumba eka xiyenge lexiya xa vululami xa tiko na ku va hi tlhela hi languta eka yin'wana ya mavonelo ya vativi va xinawu eka tlhelo leriya ra ntshamo lowu nga humesi ku nga va hundziseriwa emahlweni eka ku yingiseriwa ka xikombelo xa bail hi xandla xa mukhomixinara wa maphorisa ya tiko loyi a nga yimisiwa ku nga nkulukumba Shadrack Sevilla ta khumba ni le ka xiyenge xa mati xa Lepele Northern Water languta eka mhaka ya ku onhiwa ka tinhundzu ta mati sweswo na swin'wana leswi nga ta va ri karhi hi swi languta eka nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha khensile swinene eka mathonsi loyi a fambarisiwaka eka siku ra namuntlha kusuka le ka awara liya ya nharhu ku ta fika sweswo eka awara ya tsevu loko a va ri karhi a hi siyela kahle nkarhi leswaku ta languta eka mahungu lawa ya kumekaka ya ri karhi ya famba emahlweni kambe loko hi nga se languta eka hungu leri ri va ka ri ri karhi ri famba emahlweni a hi veni ri karhi hi hundzela ri perile
1: xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke
2: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa votela Gaza ku kuma mati yo tenga mapatu mintirho swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu switirhisiwa leswi tiyeke votela Gaza ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo nkululo ku pfuxetiwa ka ikhonomi gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality votela Gaza
3: Rula kama ehleketo kukumeka ntsena loko joine Armarovela Funeral Services joina namuntlha e vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti

0: Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026, Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyikela vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri yaliya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252, 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Ra mitlangu ka Sportsville 728 nimadyambu rito Rixaka. Na, una toto na seña, Nika Sportsville.

0: kusasa somingisira mina mina ntombi ezenye ntombi elesikundisa amaleza wazenje unsatsela kahlungwana neri tikulo mamjaji ungari smart nasera mamjaji ngamathole kunjani kwalani mingisira mina na cancer lungile male pani kusero nkari malonkari iwa hina na vayingiseri va spot ville kurira munharra kahle mingisira wa hina nkari uyibe kwala ka 7 minutes past 7 Ana kena ni kudzerile swa ku nongonoko wa Sportville. Kasi ka wa jawu masiku na namuntlha hi ta va hi karhi hi nangutisa spanu leswi swi tlangela ku qualify ku ya ka AFCON 2027. Ku na swo tala swi xokaku. Xipani xa Ghana xi biwa, xipani xa yona Nigeria xi biwa swi ku byela yini mi yingiseri wa mina. Xipani xa Tunisia xi drawa. Really? So, ita wa kare nangtisa shpancha ina sha under 23. Sita shiriku tlangeri ka skulera mduku. Bata wa kare watlanga na Algeria. Ita atuwa kusuka kama nguan baba tlangi wa shpancha ina sha rishaka sha under 23. Ita atuwa kusuka ka popo. Nubla wala impo. Jaleria ringa ku trende ni snene ku wari endla skill kili halaka shpancha on the pirates. Tatela itwa naleka jaleria ritana ka Luke Booth Batman kusuka Akashpanja Kaiser Chiefs mara sushi itlangela under 23 ube wangwani va vatlangi va nga langiwa mingisiri wa mina hi ta tlhela hi twa kusuka ka the legendary surprise muriri leswaku u ri yini hi vatlangi kumbexani va hi ti-fan ku va ti ka ti yowetela nkulukumba Pitso Jingin Simang ti kombisa leswaku u favor vatlangi va Sundowns vatlangi va xipani xa Orlando Pirates na Kaizer Chiefs na ti-team letin'wana nga va favor yi vheliwa ngopfu vona ta va karhi hi twa kusuka ka yena nkulukumba surprise muriri leswaku u va karhi angula ku yini loko swi ta ka mhaka leyiwani loko a karhi a yoweteriwa hi ndlela yaleyo nkulukumba loyi miyingiseri wa mina so xin'wana lexi hi nga ta va karhi hi languta ka xona xipani xa hina xa rixaka xi le ku wineni hi tibolo timbirhi eka tandza ri lewukhile rile president ya ma2k ku ri tibolo timbirhi brace ni ri xipani xa hina xi le ku lideni hi tibolo timbirhi eka tandza ka xipani lexi xa Australia ni ku byerile swaku na vito ra kona hi ri tina leswaku ri vitanisa ku yini so va le ku hi ndleleni ka favor majita lama ma wina ma xupula xipani lexiwa se hi ta va hi karhi hi langutisa aka xipani xa hina xa rixaka leswaku va panise ku yini ni ku byerile leswaku hi ta vulavula hi the youngster Mpho Phadime leswaku i ri yini hi levuka yena a ri lewuhile wa ka Mfukeni leswaku ku endleka yini kwalaya ya mingiseri wa mina kasi hi ta tlhela hi nangutisa mitlangu leyi vaka yi karhi yi tlanga kasi nhlokomhaka ya hina yi tshame hi ndlela leyi mingiseri wa mina xitori xa hina xa xisaka xa nghondo xi kona ka madyama masiku ra namuntlha nga rivali ta va yi karhi hi xi tlanga mingiseri wa mina no va na ntshamo na ku pfumela ku hi ta va hi xi tlanga hi nkarhi xitori xa hina xa xisaka xa nghondo nhlokomhaka ya hina a hi teki laha hi ku vona ka wena u vone ingaku nkulukumba Pitso Jingin Msimang u zama ku protect-a vatlangi va xipani xa Mamelodi Sundowns ku tlula wa swipani leswin'wana na loko ku ri ku swi vona hi ndlela yin'wani mingiseri wa mina u ta va karhi u ni byela leswaku hi ku vona ka wena u vona ingaku nkulukumba Pitso Jingin Msimang va protect-a vatlangi va xipani xa Mamelodi Sundowns kumbe njhani leswi swi ta ndzhaka loko xipani xa Mamelodi Sundowns vatlangi vambirhi va fambe va ya Egypt ku endla vutiolori miyingiseri wa mina la xipani xa Actria xi nga tlangeni na xipani xa Bafana Bafana vatlangi vambirhi Teboho ka Mokoena Obriwa ka Modiba ku vuriwa leswaku va yisiwe le va karhi va ri na ti-injari kasi mhaka leyi nga koho i timhaka ta ku nkulukumba Pitso Jingin Simang ku vuriwa leswaku u kume riqingho kusuka aka xipani xa Mamelodi Sundowns leswaku a wisisa vatlangi leswaku va ta kota ku va va tlanga ti-final ta mitlangu ya MTN 8 na xipani xa Orlando Pirates hi ku vona ka wena hi ku ya hi wena miyingiseri wa mina u vone ngaku swi kahle ku va nkulukumba Pitso Jingin Simang a teka swiletelo kusuka ka xipani xa Mamelodi Sundowns loko swi ta ka xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga ki nkulukumba Pitso Jingin Simang u wisise Teboho ka Mokoena Obriwa ka Modiba lavambirhi lava ku vuriwa leswaku va feke ti-injari leswaku va ta kota ku tlanga ti-final ta mitlangu liya ya MTN 8 leyi nga ta va yi karhi yi tlangiwa hi ti 10 ta October 2026 Orlando Pirates va ta va tlanga na xipani xa Mamelodi Sundowns ni lava leswaku u nsiyela nkandziyiso hi burisana hi mhaka leyi mingiseri wa mina hi ku vona ka wena u vona ingaku kulukumba pizza jingi msimanga u teleke ta khocha xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga kumbe it's a coincident ya ku va vatlangi lava va ri vambirhi va vavisekile a ku na ku kuma swiletelo kusuka ka xipani xa Mamelodi Sundowns leswaku a veka vatlangi lava leswaku va ta ku vuyisa ku va tlanga ti-final league. So loko ku ri ku i swi vona hi ndlela yin'wana swi vula ku ta va kha ri u ni siyela nkandziyiso ka nomboro ya yena ya xirhandza 0608875942 kwalaho siya nkandziyiso wa mina hi burisana hi mhaka leyiwani kahle kahle namuntlha ni ta va ni tshama ka yona loko ni heta ku vulavula mahungu ma hina ta va ni kha ni teka tinqingho ku va hi burisana hi wona miyingiseri wa mina ni ku byerini leswaku xipani xa hina swi le ku leadeni hi tibolo timbirhi eka tandza eka xipani lexi xana Actria ri lewukile president ya ma 2K hi ya nga kora tibolo 3 timbirhi miyingiseri wa mina so lava yi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini kwalaya a hi sunguli hi ndlela leyi u kuma kahle ka page ra hina ra GCRFM kwalaya u ta ni byela leswaku ni yingisela u ri kwini miyingiseri wa mina www.gcrfm.co.za loko hi yingisela u ri matikweni ma le kule Johannesburg, Durban, Mpumalanga na tin'wani tindhawu miyingiseri wa mina wa hi yingisela kwalaya a hi sunguli hi mitlangu leya AFCON qualifiers hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini a hi rhangi hi xipani xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga hi twa kusuka ka mudzaberi nkulukumba pizza jingi msimanga leswaku va ti lunghisele ku fika kwini kumbexani loko swi ta ka ntlangu lowu wa Eritrea so a hi twi kusuka ka nkulukumba pizza jingi msimanga leswaku u ri yini
1: So now they are playing home, so we should respect them. They are a good team, they've got good strikers, fast ones, who's playing here in Egypt and he scores every week. So difficult game for us, because Eritrea wants to win at home, we want to win also. So it's going to be very difficult, it's not going to be easy. Yeah, we've got two injuries, two changes, forced changes because of injuries. But we don't want to make excuses. We have a game to play. We have we will have 11 on the pitch, so you have to play.
0: Yeah, wale wa kuri kuba pizza jingisi ma wa karwa kombisa hi ntlangu lowu nga ku tlangeni nga ku yeni mahlweni leswaku xipani lexi na Eritrea xipani lexi xi nga tricky ngopfu xipani lexi nga na majahani ma ku tsutsuma wa kombisa leswaku un'wana wa vatlangi va le mahlweni ka xipani lexiya hi mitlangu leyi a tlangelaka le Egypt i mitlangu leyi a korako nkarhi na nkarhi vhiki na vhiki va karhi a ri ka scoresheet so hi xipani lexi va fanele ku va va karhi va langutisa ngopfu ka xona loko a vutisiwa hi timhaka ta ti-injury leti nga kona ka xipani xa rixaka ku hayi sweswo a hi nge vulavuli ngopfu hi swona ku ta va ku ri 11 against 11 leswi vulaka leswaku hi fanele hi va hi karhi hi ri up for challenge leswaku xipani xa hina xa Bafana Bafana swi kota ku va xi kha xi hlula ntlangu wolowo i ntlangu luwa ni nga ku byela leswaku wu le ku tlangeni naswona xipani xa hina xa rixaka xi le ku leadeni hi tibolo timbirhi eka tandza ri lewukile wa ka Mpfukeni hi un'wana nga va karhi a wela ka ti-scoresheet ta ku va a kote ku va a kora brace miyingiseri wa mina loko u langutisa ri lewukile u le ku tsutsumeni swinene xipani xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga va kore bolo ya vunharhu Stoll u kore bolo ya vunharhu ya ku tiyisisa leswaku Afrika-Dzonga va va karhi va leader aka xipano xa mbirhi xa ntlangu hi tibolo tinharhu eka tandza hi minute ya 52 jahali ra ka Stoll a ri hi kombisa leswaku ro ri yimise ku yini hi ri ni ku nyika starting 11 leswaku a xi tshamise ku yini William a ri tipaleni jesi number 1 kasi jesi number 18 i jahali leri a va ri tana ka Samukelo ka Cabin kasi jesi number 24 i Olwethu wa ka Makhanya i jahara ku tsutsuma leriwani kasi ku na jaha leriya Iman Econ jesi number 21 jahara kahle na rona kasi ku na Kamukhelo ka swivilivili Batius Abbas i kona na yena ka starting 11 kasi Stoll kona ri lewukile ka Mpfukeni kona la nga kora tibolo timbirhi kasi Maseko i kona na yena Apollos i kona Reynas a ri kona kasi mudzaberi wa hina nkulukumba pizza jingi msimanga kasi le bench end ya xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga Gosu kona Chayini kona Mbutum Matuludi Mrene kona Sain kona Basadien kona Siema kona Ndamani kona Mailula kona Pukhan Pulu kona Zani na yena kona leswi xipani xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga swi nga tshamisa xiswona mikisere wa mina. So no va na tshembo na ku pfumela ku hayi swi ta tshamiseka halaha ka xipani xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga mikisere wa mina. No va na tshembo na ku pfumela ku hayi va ta famba kahle. A hi ti kusuka ka The Legendary Hlompho. Mina ni n'wi vitana The Legs of Thunder. I don't know. He knows how to score tricky goals and shot. A hi ti kusuka ka yena leswaku u ri yini ku swi ta ka timhaka ta xipani xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga.
2: Another match, 90 minutes that you need to take care of, and obviously we want to see you guys in Kenya and in Tanzania.
0: Yeah, va kara kombisa ti atikisisa ekumexana ku tisisa yena Hlompho ka ke gani leswaku xipani xa hina xipani lexi xi nga representa xipani xa tiku hikuva va tlanga ka ti-tournament letikulukumba a kombisa leswaku i lava ku va a vona Bafana Bafana va ya a Kenya, Tanzania. A swi tiva leswaku AFCON aka lembe leri taka yi ya va ka matiko ma nhlengelo mingiseri wa mina, matiko lama ma nga twanana leswaku ma nga kota ku va ma hosta AFCON 2027. So yi ta va yi ri Kenya, Tanzania na man'wani matiko mingiseri wa mina. So a va karhi a kombisa leswaku va nga wu tirha ntirho wa ku va va qualifya ku ya le a Kenya mingiseri wa mina. A hi swi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela torha nkarhi na nkarhi ku va na swihlamariso swo tala leswi hi vaka karhi hi swi vona loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge ya Afrika-Dzonga mingiseri wa mina. Kasi loko a ha ri ka xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga a hi tsutsumeli ka xipani xa hi mingiseri wa mina. Kasi loko a ha ri ka xipani xa

0: ati indlela leyo kumbe xana ati big indlela leyo edi team leti ti kombisaka leswaku football is changing each and every day means ra mina each and every year each and every decade kuba na swiso tala swivaka swika swincica leswi hi swivonaka a loko swi taka timhaka ta site ra bola ya milenge a Afrika a tsumeli aka mitlangu leya ya AFCON qualifiers hi nangutisa leswaku mbuyelo wa kona wu ri yini mingisero wa mina like loko swi taka timhaka ta mimbuyelo leyiwani no ka ni nga tivi ku na ti-team leti ti nga ni xoka loko xipani xo fana na Nigeria xi va xi kha xi biwa hi ndlela leyi ya mingisero wa mina no ka ni nga tivi leswaku swi ku byela yini wena mina swi ni byela leswaku bolo yi cincini a xi ri xipano xo fana na Nigeria ku va xi biwa hi ndlela leyi xi nga bisiwa swona I don't know ka Nigeria xipano xa rixaka xa Nigeria ku va kha ku endleka yini mingisero wa mina swi tele leswi hi faneke hi ti vutisa loko swi ta ka timhaka swa ta Ghana Nigeria, Afrika-Dzonga leswaku why swi fanele swi va swi kha swi kumeka swi kha swi biwa loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge mingisero wa mina a hi nangutisi mimbuyelo leyi nga va yi karhi yi humelela ka siku lera tolo a hi sungule ntlangu exikarhi ka xipano xa yona South Sudan na xipano xa Egypt va kota ku va va hlula South Sudan tibolo ta 5 eka tanda kasi Ghana na Gambia xipano lexi xa Gambia xi vuye eka tibolo timbirhi eka tanda xi va xi bukuta xipano xa Ghana hi tibolo ta 4 eka timbirhi like really lavo gembula lava hey ti va karhate ngopfu kasi swin'wana leswi swi nga endleka i ntlangu lowu kahlekahle I don't understand Nigeria va tlange na Guinea Bissau yi be Nigeria hi tibolo tinharhu eka tanda a swi tiva sweswo ntlangu wun'we lowu nga va wu ni khoma kahle i ntlangu exikarhi ka xipano xa yona Algeria na Burundi a Burundi ku na bolo so xi kota ku va xi khomeleta xipano xa Algeria hi tibolo timbirhi eka timbirhi swi ri mitlangu leyi ya qualifier leyi yi important ngopfu swipano leswi hi swi tivaka leswaku a swi perfume swi le ku perfumeni ka nkarhi wa sweswiwa kasi xin'wana xipano xi nga ni hlamarisa hi ku biwa i xipano xa yona Carpo Verdere xi ve xi kota ku va xi hlula xipano xa xi hluriwa hi xipano xa yona Rwanda Cape Verde xi hluriwe hi tibolo timbirhi eka yin'we Rwanda ku na bolo okay interesting result ngiserami kasi xin'wana xipano lexi xi kahlekahleni xi nga drowsa Cameroon i xipano xa yona Congo va draw 1-1 kasi Mali va kota ku va va hlula Liberia bolo yin'we ka tanda xipano lexi xa yona Ivory Coast xi hlule xipano xa Somalia hi tibolo timbirhi eka tanda Gabon va hlule xipano xa Niger hi tibolo timbirhi eka tanda Zambia va kota ku va va hlula Togo hi tibolo timbirhi eka tanda Uganda va hlula xipano xa yona Libya hi bolo yin'we eka tanda Madagascar na Tanzania va tlanga ku ringana bolo yin'we eka yin'we Mozambique na Sudan Mozambique yi kota ku va yi hlula xipano xa Sudan hi tibolo ta 4 eka yin'we I don't know a Ethiopia na ku na bolo loko yi tshimbirisana na Senegal ze yi nyumbuka hi bolo yin'we ka tanda swi komba kahle leswaku hey a tiri ku vuyeni kwalani mingisero wa mina so mitlangu leyiwa ya ha ya mahlweni leya ya ku qualifya mingisero wa mina ya AFCON 2020 ya qualifyela AFCON 2027 mingisero wa mina hi ta va hi karhi hi nangutisa swo tala leswi nga ta va swi kha swi endleka loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge ya Afrika hi ku angarhela mingisero wa mina Afrika-Dzonga namuntlha kona ntlangu na wun'we namuntlha ka siku lera mundzuku ku na ntlangu wun'we na kona leyi hi nga ta vona Guinea na Kenya kasi hi ti-6 ta va na Angola na Malawi i mitlangu leyi nga kona Afrika-Dzonga ku yi tlanga yi ri yoxa ka madyama masiku ra namuntlha mingisero wa mina no va na ntshembo na ku pfumela leswaku u le ku tiphineni hi nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya a hi tsumeli ka mbuyelo leya UEFA Nation hi ta vuya ka nhlokomhaka ya hina UEFA Nation hi nangutisa leswaku mimbuyelo ya kona yi ri yini ku hala ka UEFA Nation mingisero wa mina la ku vona leswaku ti-result ta kona ti tshamise ku yini mingisero wa mina na tsaka loko ni vona swipano swo tala swi va swi kha swi improve loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge leswi hi swi tivaka swi ri ti-house of football swi ya swi kha swi improve swi hi komba leswaku ya kona bola mlengeni a hi sunguli hi xipano xa yona Moldova na xipano lexi xa na Iceland va tlanga ku ringana ka siku lera tolo bolo yin'we eka yin'we kasi Spain na xipano xa Croatia va tlangini Croatia yi bukutiwe hi tibolo ta mune eka yin'we ni vone jalera ra ka ya mali ri kora brace I think is one of the best players now at the moment yena ya mali tlhela hi vona Iceland va hlula Luxembourg hi tibolo tinharhu eka tanda xipano lexi xa na Slovakia xi tlule xipano lexi xa va xitinaka Kazakhstan hi tibolo timbirhi eka yin'we kasi England va hlule xipano xa Czechia hi tibolo timbirhi eka tanda xipano xa Slovenia xi hlule xipano xa North Macedonia hi tibolo timbirhi eka tanda Bulgaria na xipano xa Austria va tlange tanda eka tanda kasi ntlangu wun'wana lowu nga va kona I ntlangu xikarhi ka xipano xa Scotland na xipano xa yona Switzerland laha xipano xa Scotland va nga bukutiwa hi tibolo tinharhu eka tanda va tlhela va va na red card kasi Albania va kote ku va va bukuta xipano xa San Marino hi tibolo tinharhu eka tanda kasi hi langutele mitlangu yo hlaya ka siku lera mundzuku ya UEFA Nation ta va ni kha ni ku byela ka siku lera mundzuku leswaku yi va yi karhi yi fambisa ku yini miyingiselo wa mina hi ri hi langutisa Bafana Bafana kumbexana va nga va ku ri tin'wani tibolo miyingiselo wa mina loko swi ta ka timhaka ta mitlangu leyi va tlangaka kona ka majaha masiku ra namuntlha miyingiselo wa mina va va karhi va hi tsakisanyana at least na loko ku ri ku vo hi tsakisa loko va tlanga na ti-team leti to ka ti nga nyawuleki swa antswanyana hi pfa hi tsakanyana kuisa mangava mani oh va korini va leader hi tibolo ta mune eka tanda Afrika-Dzonga Mofokeng ku ri timbirhi Sithole ku ri yin'we Reyners ku ri yin'we Afrika-Dzonga va le ku flyini they are doing well hi ta kota ku avoid leswi swa ku ve ri ti-goal different at least ku va kora to tala aka game leyiwani swi hi komba kahle leswaku hayi swa antswanyana ka timhaka ta ku va va kora Afrika-Dzonga ku njhani miyingiselo wa mina va na tshembo na ku pfumela swa ku hayi va le ku tiphineni nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya a hi vika nhlokomhaka ya hina a ni la ku heta nkarhi cause nkarhi ya hina wona miyingiselo wa mina a hi vika nhlokomhaka ya hina hi langutisa leswaku la ka nhlokomhaka ya hina ku endleka yini miyingiselo wa mina nkarhi na nkarhi xipano xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga ku na swo tala leswi swi ku na tipolitiki leti ti nga kona nkarhi wun'wani va ri ku langiwa vatlangi va xipano xa Orlando Pirates vo tala kumbe Sundowns vo tala kumbe Pizza Jingisima mutlangi wo karhi a nga n'wi rhandi mara sweswiwani leswi swi endlaka leswaku ni lava leswaku ni bela riqingho i timhaka ta ku ku na vatlangi vambirhi Obroka Modiva na yena Mokoena Teboho ka Mokoena ku vuriwa leswaku nkulukumba Pizza u kumbe xileriso kusuka a ka va xipano xa Mamelodi Sundowns leswaku a va veka bencini a ku na ti-injury leti va nga na tona miyingiselo wa mina mara loko a hlamusela hi byaku nkulukumba Pizza Jingisima i ri i ti-forced change laha vatlangi lava va ri vambirhi va nga vaviseka hi ku vona ka wena miyingiselo wa mina vona ingaku nkulukumba Pizza Jingisima a nga teka swiletelo kusuka ka xipano xa Mamelodi Sundowns kumbexani vatlangi vo ti vavisekela ko va coincident ya ku leswaku xipano xa Mamelodi Sundowns xi na ti-final ta M10 8 hi ti-10 honesty ni beleni qingho nomboro ya hina xirhandza 060-887-5942 ivi i ni byela leswaku hi ku vona ka wena i vona njhani mhaka leyi miyingiselo wa mina u twa ingaku xipano xa yona xa rixaka ku na tipolitiki leti nga kona ka xipano xa hina kumbe a ku na tipolitiki vanhu vo swi teka out of context miyingiselo wa mina honesty ni beleni qingho loko ku ri ku u na hina u famba na hina ka nongonoko lowuwa ni bele riqingho hi kota ku va hi burisana nte u ta ni siyela na nkandziyiso miyingiselo wa mina hi twa nkandziyiso wa wena leswaku wu njhani miyingiselo wa mina eka nongonoko wa Sportville so loko ku ri ku ku na lava va ni yingiselaka va nga ni yingisela u ta va karhi va ni byela leswaku hi ku vona ka vona nkulukumba Pizza Jingisima i munhu loyi a susumetiwaka kusuka xipano xa Mamelodi Sundowns kumbe u teka ti-decision ta yena hi yexe na loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge laha Afrika-Dzonga miyingiselo wa mina a ni swi tivi miyingiselo wa mina vanhu vo tala va ta na swo tala kusuka aka ti-team ta vona va swi tisaka xipano xa rixaka a na Pizza hi wun'wani loyi a tekaka swileletelo kusuka Mamelodi Sundowns Jisera FM hello
1: hello
0: ahe mi pfukile
1: ni ngo vona
0: hi pfukile
1: Abantu ejije marons mavula solo ku endeka
0: okay buddy
1: mayelana na tsetsi ta sandazi joyene sponsor kusona imakwanga leswa endisa kusona the tagan loa khosi nga endzeka loko ku ri ku swi endla a va tlherisela endzhaku does no sense a va swi lavi ku ri South Africa yi tlanga hi ndlela ya right way because a sungulweni va kumbe va teka ti-sandazi ku navela ka vona kukhutaza va ta onter swi out of order va lava ku va vutisa Sundowns ku ri kota ku hlanganyisiwa matlangelo ya vona the way va switcha xiswona vona ntatisa ni hungusi ma vula swi swi endleka kurula a ku vi na n'wina sis
0: ni tankiseni. Okay, all right. Va va karhi va angula hi ku ya hi ku twisisa ka vona mixer wa mina. Ni bele riqingho nambara ya 0608875942. Ni byele u burisana na mina mixer wa mina hi ku vona ka wena. Tewo ka Mokoena na yena Obro ka Modiva. Va vaviseka xikan'we kumbe u kume swiletelo nkulukumba pizza jingi ni simangi leswaku a nga va tlangisi for the final ta M10 8:30 ke. Jisera FM hello.
2: Ntombeze.
0: Ahe mana mina.
2: Na ndza wa hosi nkarhi ya xiwona
0: xitlangisa xi tlanga tingani sweswi
2: nkarhi wa fonot
0: okay
2: mo hi nghena ka nhlokomhaka
0: okay alright
2: mpito mina a ni ta ku a n'wi tshike na ntirha ntirho wa yena hi tshika leswaku tipolotiki swi nga kona a ni i tholeriwe swona ku i va a karhi a khoja swipano hinkwaswo
0: mara hi ku vona ka n'wina
2: leswaku i veke vanhu a benche
0: hi ku vona ka n'wina mi vone ngaku loko xipano xa rixaka xi tlanga hi fanele hi swi langutisa leswaku Apollos i humaka Pirates i mutlangi wa Pirates wo zondiwa hi Dr. Pizzo kumbexani hi swi tekaku i mutlangi loyi a tlangelaka xipano xa rixaka a nga hambalanga jesi ra Pirates
2: a swi tekeni a ri mutlangi loyi a tlangelaka xipano xa
0: rixaka a fanele ku va na tipolitiki loko a tshinyiwa hi Dr. Pizzo ha swona
2: leswi ni n'wi solaka swona Pizzo ni n'wi solaka ku loko a va tshinya a tshinya ngopfu vaseketeri va vatlangi va xipano xa Pirates ivi lava va Sundowns a nga va tshinyi hi swo swi endlaka ku vanhu va va na mavonelo ya ku i na apartheid ku yena vhele u tshame a khoja xipano xa ka vuyelo se a va tshinyi hinkwavo a va tshinya ku fana se ni n'wi sola kwalani mara leswiya swa ku a khoja a hi n'wi tshikeni a ndla ntirho wa yena na mitirho ya yena a karhi a hi vona nkarhi wa kora vafana a nga vi na apartheid ya ku yena i favor ya xipano xa Sundowns a va rhandzi ku ringana a va khalima ku ringana hikokwana wa ku hlulela
0: like loko wa xisati a wu vulavula timhaka to twala hi ndlela leyiwani kuma munhu wa xinuna a nghena a nga vulavuli timhaka ta ku khomana loko swi ta ka timhaka ta bolo I mean like kokona ku hlula va veketele timhaka ta vona ti twala mixer wa mina I mean like I va complimentele Jesera FM hello hi pfukile minjhani na
3: hi pfukile ma
0: munhu
3: ku mana va huma ku va tlela ka mitlangu va tlela swona ngopfu
0: ya
3: coach a tirhi ntirho lowu nga tirhela wo ende a n'wi seketela hina hi ri ya fika a coach mara loko a vulavula a nga kota koti vatlangi va ku va Pirates swi yini yini ta hina ka Pirates le bolweni
0: ya leswi vulaka leswaku i fanele a nga rhela a nga tsavuli mitlangu wun'we wo huma aka Chiefs a ku loyiwani i ndle swa swona swona swo a nga rheli vatlangi hinkwavo
3: a swa vulavula hi tima ku hina ka Pirates i timetape ngopfu kwalaho
0: wow okay
3: a kombiseni vatlangi ku loko hi fana a bola hi fasanani kahle hi nga languti ku hi fasa mana wunkoti swilo hinkwaswo swi fe swi khavhara kahle
0: mavoti
3: munhu nkulu pito i umapula a faka swi khavhariwi hi ntswati noko a sungula a swi kota ku kota ku tirha
0: swa twala swa twala
3: a hi fake ngeni ndo vaswinyani koma
0: ni tankisini kokwana wa ku hlula ti compliment ti le ku teni ka n'wina ti compliment va kombisa leswaku hayi mi vona kahle bolo ma yingisela na ku yi twisisa mo yingisela ntsena ma yi twisisa na ku yi twisisa khese swinene kokwana wa ku hlula mavonelo man'wini a hi twi kusuka ka n'wani mi yingisela leswaku n'wi vona njhani Dr. Pizzo u twa ngaku u na xihlawuhlawu u twa ngaku hi n'wi tshika a khocha loko munhu a za a ya ka xipano xa rixaka u fanele a tiyimisela ku va a criticiziwa. It doesn't matter ku huma ka Pirates, Sundowns, Chiefs, Skukune, Golden Arrows, na tin'wani ti-team. Jisera FM hello.
4: Hello.
0: Ahe, mi pfukile?
4: Hi pfukile njhani?
0: Hi pfukile.
4: Ina. timhaka ta bolo ta hlupha.
0: Ta hlupha ti vangela torha.
4: Ku na bolo a yi tlangiwi ntsena, ku na combination. Coach yin'wana na yin'wana loko yi ta yi ta hi system ya yona na combination ya yona. Se hina vanhu a hi fanele hi rhandza vitination ra vafana. Hi fika ku hlota ti-club mavito.
0: Ya.
4: Ku loko mbala wa Jimmy Msimwana i ra hi bola ground leyi.
0: Ya, 100% u tlangile.
4: Wa swi tiva ene a nga languti bank statement na ta teka player. I lava position hi position.
0: Ya, ya, ya, ya, ya.
4: Mina ni ta ku it's too early to judge him hi xilungu.
0: Ya.
4: A nge fiki namuntlha hi n'wi langutela swidyoho a n'wi nikeli nkarhi ku lombolo i mutswari wa hina wa bolo. Hi fika ku wa micindu hi humesa timali hi ti-gate border gate. The best player around here i Pitso Msimwana. Hi tshika ti-betway premiership hi languta national team.
0: Ya.
4: Se mina ni ri mbima loko ma koxa ni ri coach ya hina i best. And I began to be unsuitable prediction.
0: Performance ku xipancha hina xile ku winini na.
4: Hi na tindhima vula u swona na mafoya.
0: Ndankisile baba.
4: Danke.
0: Ya. Mr. Nduma va yi vekini mhaka ya vona, va yi vekini mhaka ya vona va ku hayi. Storitori a ri nyaka ku swi tlha rina. Kahle-kahle hi lava ku vona ti-result leti a ti humesaka Pitso Jingi Msimanga. And u yi tlangile va kombisa kahle leswaku u yi tlangile a ngo vulavula hi yona ntsena u yi tlangile. A hi tsunela ka Facebook page ya hina hi langutisa leswaku vamba va nga hi tsalela. Cheat Royal u ri swin'we ni ri kwala ka makoxa Ntombi yo Zenya. Hayi Pitso i na rizondo ka ti-team ta Betway ngopfu Chiefs na Pirates. And ti ni ta yingisela Sundowns wa yi favor inkomu. Alright, well, okay. Ero na rizondo ka Pirates na Chiefs. I think Tiben Mateo ri swin'we ni la singa view. Okay, ni dangisini. Mabele Mela u kombisa ku wa hi rhandza na hina ha ku rhandza swinene. Manarisana na rinoko na ringana va ri swin'we ni ri kwala Stainlop kaya ku ri ka makoxa ni khese swinene. Link ngoveni u ri swin'we ni ri kwala vuhehli Link ngoveni. Njhani hi botlink khale ni nga se twa vuhleri bya n'wina kumbexani. Matitwa ya le man'wina loko swi ta ka mhaka ta bolo ya milenge minjhani kwala mi nga kona. Hopefully you are okay. You are feeling well. Ni mpfula leti mi hlayisekile. Thomas Mdun'wazi xivambu ri swin'we ni ri kwala ka Mswane. Ri byi ri se khese swinene. We San Richard u ri riperile nhoyani wo Zenya hi swin'we ni ri kwala ka Homvuri Nsini Spirit xa vanhu u ri hi swin'we ni ri la ka Xigamano. Va njhani vanhu va ka Xigamano ni mi rhandza swinene. Hasani Choice u ri hi swin'we ndzi ri kwala ka Jim Jones. Khese swinene Sliga King Charles u ri hi swin'we ni ri kwala ka Xikokwani Papa Hlavutelo hi mina Duncan khese swinene and then Madoba u ri hi swin'we ni ri kwala Thuthuka Block 4 good evening ku njhani da Manthabelo va ri hi swin'we ni khese swinene Phil Jones u ri FM ya dzingahe ni khese swinene loko mi yingiserile Voice ni khesini loko yi yingiserile ka Xikokwani Neskuna khesini la ka dzingidzingi Ruben Xivuri swin'we ni ri kwala ka njhakanjhaka va njhani vanhu va ka njhakanjhaka marholeni mpfukiliki masos sostina u ri swin'we kwala ka nkuri ka tomi ni khese swinene macheke nkhetsani u ri swin'we ni ri kwala ka mulamula khese swinene i ri amajampa road i mhana ndzima ni khese swinene Jay Lokhoza u ri swin'we ni ri kwala Belfast ni khese swinene na wena ni khese swinene ku va u yingiserile Abi Maswanganyi u ri swin'we ni ri la ka Maswanganyi khese swinene Khomisani khese swinene Colin Day khese swinene loko ri mina Ntombi yo Zenya Ntombi ya le swikondzo swa Maleza wa Zinjiwa tsatsala ka Hlongwani ntukulo wa mamijadi nga ri Simati na Sira mamijadi nga Matholi khese ni n'wina mi nga ni tsalela ka Facebook hambi ni nga mi hlayanga mara na swi tiva leswaku mina nkoka swinene ka nongonoko wa Sportville khese swinene n'wina mi nga ni bela tinqingho va mi kha mi vulavurisana na mi burisana na mina khese swinene vayingiseri va mina mi rhandza ngopfu makaya a hi tsumile ka xisaka xa nghondo hi ya twa leswaku swi hi khomele yini mi rhandza ngopfu makaya.

0: yingisile va xisaka xa nghondo hi vuye nakambe kutani nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhelo muhumelerisi eParadise Tyson Kulu kasi emichinini ina Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi jaha ra valantshwa
1: va karhi va vulavula ku AI swi tini ku huluwa buku ta veriwa vantshwa eyi se ni fika ni nghena no ku wa mi vulavula hi nuna wa mina
2: mara yi mani yi mani yi ni vulavula
1: swi lava xona bava loyi
2: hayi ni kombela ku
1: yi mani ya teka bava ni nge dzi ni n'wi yimelela loyi i tala yini
2: laha yi mani yi ni famba
1: mi n'wi laha yini bava ende a ni n'wi byerini bava a ni na mhaka na swona hambi a karhi a tshama na nuna a ni swi ta ku mi nge n'wi duvuli bava mi n'wi chuhiseta a mi ta n'wi duvula akona anga duburi
2: wasana
3: ngikhame swi goba gobela minga tawa swiyini
2: no twa ni ri kahle mani ntombi ya golidi wo kanga hembi wa ku pfumala vunwa
3: mina ndzi vona kahle kahle matilo ni ta ngheni forward
2: a wena
3: tala ni ta ngheni reverse
2: i straight wena u hembi nakan'we wena
3: a mina munhu phela
2: wa tani ku ntwani kutani wani yi pona ri ya nhlamuriwa swithu
3: wena
2: a ni yeyi ni pone ku tlhovoriwa tolo a ni lava ni lave ku kuma ntlhovolo xibamu xa straight
3: amba ku ondza ka yona
2: yi nge hambi ku ondza yi none yi te ta ni te tolo ni ya pfuxela kuwani buku ta leyi wa swithu wani wa yi tona pfuxela mina ku yo hlamusela na bika ni ta ni ya ku pfuxela ni ku ni ya ku pfuxela ku fana ndzawuta a ni yo amukeriwa kahle mani hi malwandla se wo fika vo ka mina a ni nyikiwangi xitulu wo fika vo ehe tshene ku halani loko ni tshinela va ku tshama na henhla ka mbedo lowu
3: sungula kahle i fike i ndhawuti
2: ni ndzawutini loko ni ndzawuta va ku ahe nghena
3: i nghena kwihi
2: va pfuleri vanhu va ku nghena hale kamarini
3: wena
2: yimanyana loko u nghena hale kamarini no nghena va fika va ku hayi i ta i ri njhani ku hi pfukile se hi loko va ni vutisa swi va nga ni vutisa swiswo va ku tshama kwala ehenhla ka mibhedo lowu no tshama se ku vuya ku fika katikati yo fika yo mpati wa swi va ni vutisa katikati ku we hansihansi u ngo tshama la henhla ka mibhedo swi ndlise ku yini se hi loko na vona va sungula ku tekatekisana kwalaya hayi a reti mare kusuka kwala no vheta ni va ni tsutsumile ni fambile
3: ete a wu la ku fa a wu la ku dlaya yini hikuva va tekatekani laha
2: bete rhube katikati ku ala ndzi bamu le henhle leyi karhaka
3: bamu xa chomu bukuta
2: wena swi tivela ku se u swi tivela ku swa ku bukuta nga xibamu
3: a ni hi suka kwalaya ka maringa n'wana bamu kasi
2: a wu ri leyi
3: na yena va hi jumilomo

0: Baba.
1: Kwini ufulanga?
0: Hayi senetini.
1: Senela kufamba mthebeni.
0: Hayi na kufamba baba.
1: Ha na mesintini nyana mboni ka kuzaya bukhareni ya pfuna mfana wami.
0: Oh baba mara swi lava mtshama hansi baba. A swi lava mi yima yima ani ma swoku mari ku dyeni ka maphilisi. Baba.
1: Mara ku kurisela mi ya yini ka swona. Kula so.
0: Ya miri ka baba.
1: Hlanya
0: la. Khona baba, ayo vanhu vo hlanya layo. Layo wa maphilisi i ya miri na mihleketo. I ku munhu a ta kota ku hleketa kahle a refresha kahle baba. Mi nga tshiki ku nwa baba. Vete doctor mina wa mazama hela. Mara baba ku na swin'wana lava ku mi byela swona baba. Loko vanhu va ta la baba va ta ku mi pfuxeleni. Ni kombela ku mi hamba mindzawu loko va ndzawuta. Mi ku ahi mi humela handle va tshama le sitting room baba. Leswo n'wana un'wanyana i ta nghena la kamarini a fika a ku ehenhla ka mbedo wa mina na n'wina. Phela mbedo lowu wa hloniphiwa baba. Mbedo wa nuna na nsati wa hloniphiwa baba. Why mi kama hloni? Baba a ni hi n'wina mi nga n'wi byela ku a tshama na masana i te hi n'wina mi nga vuli. Hinkwavo vanhu lavawa loko va nghena la mi va pfumelela ku va fika va nghena kamarini. Hayi baba swi va swi mi nga endli baba. A ni vurini hi ri swin'we kwala baba mi pfumerini na n'wina. I fika a ku ba buku ta vete ni nghena ivi loko mi mara i tlhe a vula a ku vete tana hi ta tshama swin'we ho ni tshunelatshunele hala. Hayi kona baba mara baba swi nga humeleli sweswo hi ku a ni ma ku vona ku hi le kamarini ni nga siya swin'wana swi nga tshamisekangi baba ivi munhu a fika a nghena mi n'wi twi na masana i vule hi ku a hi mechisi ma swi vona ku se vanhu va va ya hi tivela tikamara ta hina i ri makhetenisi na leswi nga ndlelela mbedweni a swi mechi baba a hi ku tivi ka yena that's why hi
1: vula ku
0: mi ku tivela kwini na n'wina baba.

0: mana mana.
1: Ah, my sis.
0: Ah, futhi mijikandela edingingiye. Ame onyuka, ame onyuka. Ah, hita kuyini? Inkarhi wa kona. Ah, ngona swile ku mfambeleni shame.
1: Masano. Swa hafana na wena nkarhi luwa wa wena. Wa swivona ma.
0: Mina ntsundzixi nkarhi leya mani ekiku vaka va hi juma tikamareta van'wana.
1: Ni vula wo nkarhi waluwa wa wena na babukuta.
0: Ni ri ni jumiwile ka babukuta va lama mbulavula ku hi vo kamareni.
1: Swa rini leswi?
0: No, n'wina lava.
1: Himpela a kamareni.
0: Ndzaka vhiki leri hi kansuki kwana. Hayi ku hindza ni va pfuxela hi ku a va nga pfukangi va ha ku discharge-iwa. Loko ni fika kule no fika no ndhawini ndhawini. Vo hi we mani? No, hi mina. A ni ta ku yini? Vo nghena hala kamareni. A hi mina.
1: Masana.
0: N'wa mi ta ala. No a ya ku ekamareni.
1: A wu chavi tikamara ta vanhu mpela.
0: Hi a ku ri ya mina liya.
1: Mara ni vula
0: va khona hinkwayo laha.
1: U nga chavi ku loko va ku nghena haleni i vhe i ya kwaleni kumbe katikati xi ta fika na swo xi ndla swin'wana.
0: Ma vula teto. Va ku tana haleni va fika va ni tshunelela henhla ka mbeto. Ni tshama.
1: Masana.
0: A ni ta tshama henhla ka wardrobe. Ivi loko katikati o ga. A kuma ku sweswo ni le ku va masajeni ka swirhende
1: na swin'wana. Mihlolo.
0: A n'wina.
1: Ha.
0: Mati ya yi fika yi minya ku ri hure.
1: I ri henhla ka mbedo wena.
0: Ka mhani n'wina a mi ta va mi dlisa.
1: Hoyi. Masana swa le mbedweni ani.
0: Phela a hi twana na.
1: Hayi na le kamareni.
0: A va pfukangi.
1: Na le kamareni ani. A wu fane we i nga zangi i nga ya a kamareni ya vanhu.
0: Pheni ye hi reason laya.
1: Oh, a wu pulanile a wu fane swi
0: pulani. Ni reason ya ku ha ku discharge-iwa ku va famba va suka kamareni va ta sitting room.
1: A va nga ta swi kota.
0: A va nga ta swi kota. Ivi hono vheni ya ku ekamareni. Ho fika hi ti dzumbela na babukuta hi ka hi jumiwa.
1: Masana swa le mbedweni ani. Mbedo wa munhu wa hloniphiwa ende kamara hleketa
0: kumbe a nga yo ncicaro ni tala sintsene i mbedo wa miriwa n'wina na n'wina
1: Masana

0: Ansansi.
1: Kanti
0: ongandiboni kazi ngojo.
1: Nakuona mara iseni wata kunchini. Ni gaela to tala swinene mani.
0: Kumbe se ihlekete xibamu lexa baba va nge teni xilandza.
1: Ayi nga ku nga byeri ku fambi hawula lava nga veka kona a wu hleketa ku ni yima wena.
0: Mara wena hansahansa ni ku wonini a ni nga ku byelani loko i nga i ya va pfuxela a wu ya lava hina wena kwale.
1: Ne mani a ni mi vurini ku nkoka wa munhu a wu fana wa nyoka i fane a pfuxeriwa
0: nkulumbalwa. Hansahansa yingisela leswi ni ku byelaka swona i swi tiva kahle ku bava va nge pfumeli wena etaleni. Wena i tlha i rhangelela a wu ni byeli i suka la ntirhweni i famba i yani
1: kenxikanya ni kenxikanya
0: ni xikanyeni mara u hume hi yini u hume hi ku
1: ndzatsuma ndhambula mara mpfuno kumba lweyi ta swi twisisa loko swi fika kwini
0: mara hi mhaka wena wena va ta ku duvula hansahansa i ta fa i siya n'wana luya hansahansa i la ku fa wena
1: hambi ni wo fa ni siya ku vondza
0: mara i xavelela yini kasi wena hansahansa u ngo lava ku tshama kheta le mutini wa mina i lava yini kasi wena
1: a ni na ku n'wi vona mani.
0: U lava ku n'wi vona yini?
1: A ni na ku n'wi vona.
0: A wu lava ku n'wi vona kumbe mina i sukelela ntirhweni i rhangelela i ya le.
1: A ni na ku n'wi vona.
0: Hansahansa a wu lava ku hi vona kumbe a wu lava ku vona baba. Phela mina i
1: na wena swa fana u ri kwalaya.
0: A ni nga ri kona mina a ni lo kuma laha. I tlhela i pfumela na ku hi a tshama ehenhla ka mbedo. A wu swi tivi ku swilo leswi swo tani a swi kahle wena.
1: Ni byeriwini
0: musimana. A handle ka swona i ta famba i rhwala swilo embedweni ya vanhu. I ncini sweswo swo fika i tshama ehenhla ka mbedo ya vanhu
1: ka amukeriwa kona
0: mara hansahansa wa hleketa wena
1: phela swi fanele ku a vuni u va tisa vuswa va ni nyika hi swo train va ku hi byebye kuwala ehenhla ka mbedo a ni to dya hi ku hini yo ni hina ni nga rhurheliwa
0: mina loko ku va mina wena hansahansa a ni ta ni rhange ni hleketa ku mibedo loko u tlela ku hi nsati wa mina loyi a ri nsati wa mina ni fika ni pfumela a wu tlhariwanga
2: babu kuti vakona
3: yi chayi nkarhi munhu manjheni
2: hayi maswona ku mini vindisa hi mara babu kuti movhe mi xava xava ni nyama leyi mini
3: vindisakuxavaaivabyana
2: kasi mova bya swikhwama ka babu kuti xi mukhala bya lava wa
3: nyumi ku fika byela xigulani xa ku kuma xibedhlele ku ni xaveli nyama
2: xigulani xi nga ze xi guleka xi suka lexi ta fika laniwa
3: byela loya ku nyika 100
2: ni nga dyi xinyama xa 100 rand mina a la khomiwa hi ntsikwani
3: okay 200 rand
2: faka ya 1000
3: hoy
2: heyi mi hakela leswa mi nga ni veri ku ndliwa yini i ku kupiwa hi katikati leyi
3: mara we ma vulavula wonaka wa yi se la i ku mina hi mina ni nge tiri tshama la
2: mara ka babu kuti a hi ri vambirhi ni te ndhawini mi ngu akamareni ende ma ni nga ta ala
3: a wu lava so
2: epa mani nga ta ala ku ta kamari yena phana yi ri ya mii kamara leyi
3: mara
2: ala
3: okay a hi twanam la mi ni la ku tlherisela back to the sender
2: fire babu kuti
3: a wu tivi lowa tiva ku xifula na
2: mina ri mi nga ta ni byi hetele kerekeni wa xifula babu kuti mi dyondze vuloyi swa nkarhi munhu
3: a wu ni fane ni loya loko mi ni loyiwake
2: babu kuta swa fana hambi ngo mi loya va nga mi loyi n'wina yi chayini kahle kahle maloyiwa a mi loyiwi o ku salayo swi herini
3: i vulavula njhani loko yi chayini
2: a babu kuta
3: i vulavula karhi na nchumu lo
2: twanani mi byela n'wina mi lava ku tlherisela yini ka mani hi mhaka ya yini
3: a ni ni twa ku a ni penga na
2: kasi n'wa mi nga yi tivi mhaka leyi
3: a ni swi tivi mi ni twa
2: babu kuta n'wina a mi mikisela hinkwaswo hi kume matlhari ma ri ndle ka mugayu hi leswiya swo dini ri hlangane na fish oyil babu kuti
3: wena a wu le ka tona leti ni ku byisa mina ni ku vutisa ku a wu tivi lwa va ku xifula na ni la ku bamvana luya
2: mina n'wi tiva
3: u n'wi tivi
2: a
3: nga na xifua
2: a kota ku swi mhaka leyi e
3: swi endla njhani
4: fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku ta ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya xisaka xa Nghondo Jesu Abraham na le ka YouTube channel.
5: Mehleketo ku kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan a u joina
6: hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekele nhlokweni leswaku ti price to hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya hi ku reka.

0: Right, ke khume nkombo wa timinetse mingiseri suke kahle ka wara ya manala ku nga ri awara ya nhungu eka madyambu ya siku ra namuntlha ka nongonoko wa matimba swinene ngopfu mitsotsotona ku amukela la mingisela ka xitixiawe xa gan comitereto u ri kona eka madyambu ya siku ra namuntlha la ku amukelaka i ngomeni pilis aka jara valandzwani ntiko lava komati vamelela vandlanga mandla ka mavuza yi le kaya n'wana khazamula wa xikoci wa kokwani balati eka madyambu ya siku ra namuntlha 17 minutes out of the hour 8 o'clock on the dot khesa swinene ngopfu kusuka kahle ka ntombi yo zenya mukhaya la ka nongonoko wa sportville eka madyambu ya siku ra namuntlha kambe ke mina na wona mingiseri le sungula kahle ndzima ya vutomi eka madyambu ya siku ra namuntlha a va ra nhungu ku ya fika le ka wara ya khume eka madyambu ya siku ra namuntlha i nawu i tsalo swi tiva kahle ku nongonolo u taka wena mikiseri ra vunharhu rin'wana na rin'wana ra xikwembu la ka wara nhungu ku ya fika le ka wara ya khume la awara ku sungula laha hi va ka hi kha hi vulavula kahle na advocate hi va hi kha hi twa loko swi ta ka timhaka letiya ta nawu ku ri eka siku ra namuntlha loko swi ta ka timhaka letiya ta nawu va va va kha va hi khomile yini kambe ke tanihi ntolovelo kambe ke ma swi tiva ku va va va ri laha tindlwini ta hina ta vahaxi mara hikwalaho ka timpfula na swin'wana na swin'wana i na vona eriqinghweni namuntlha advocate va kombisile loko kona man asubu loko ka kotanga ku fika hi ta va hi kha hi tsandzeka ku va hi kha hi nyika va yingiseli leswi va va ka va kha va tolovele swona eka madyambu ya siku namuntlha njhani va lavandzwani ntiko lava kombata wamelela vandlanga mandla ka mavuza leyi ka yin'wana khazamula xikoci wa kokwani balati famba swin'we na advocate mabasa awara leyi ya nhungu ku ya fika leyi ka wara ya nkaya advocate riperile na ku vamukela ka nongonoko wa ndzima ya vutomi eka GSR FM
1: riperile muhaxi riperile na le ka vayingiseri lava hingiselaka va ri kona i siku rin'wanyana ra timhaka ta swa nawu muhaxi hi karhi hi ku nawu i nawu hi wu kume wu ri nawu hi ta wu siya wu ri nawu so muhaxi namuntlha tanihiloko mi vula hi hlangana na vona tanihiloko na timapapa na timpfula hi hlangana na vona mapapeni ku nga xiya hi ta tirhisa riqingho so namuntlha hi ta va hi karhi hi valala hi mhaka ya leti le mapatwini ti-claim leti vona hikwalaho ka tinghozi ti le mapatwini laha vanhu va swi tivaku hi ku komisa va ku i rough road accident fund claims ma swi vona so laha hi nga ta va hi karhi hi kombisa ku vanhu va fanele va swi tiva ku i ncini loko hi vulavula hi road accident fund hi vulavula hi yini why ku va ku ri na road accident fund i mani loyi a nga claimaku ka mhaka leyi ya road accident fund.

0: mikarhi yo tala lexi hi nga xi kombisaka kahle hi leswi kombisaka ku ku fanele ku endleka yini ku va hi hetelela hi ku munhu loyi ku ve na claim leyi kumbe a nga yi tumbuluxa kumbe a nga yi simekaka yi kongoma na vona lava road accident fund claim. Mavona maxi loko ku ri na ku khumbeka ka nghozi ya timovha ku nga ha va timovha ta timbirhi kumbexana mi kuma kumbe munhu i le patwini a va a tlumbiwa hi movha hi wo wolowo munhu wolowo i fanerile ku a nga claim leswi vitaniwaka i ti-third party. Loko ku ri mina kumbe ku ri jaha ra mulandza ri ri ku drayivheni ri ri roxe ro tshika ri khomiwa hi wrongo ivi ri tikuma ri khigelane na ribye laha tlhelo ka patu ri vaseka swinene a swi koteki leswaku jaha ra mulandza ri nga hetelela ri ku hi kombela ku koxometa aka road accident fund because kokwalano a ku vangi na leswi vitaniwaka ku i the third party involvement kumbexana ku ve na negligence ya kusuka ka wun'wanyana loko swi langutiwa kahle n'wina hi n'wexe n'wina mukhosi wa nghozi yoyaleyo so laha munhu i ririsiwa ntsena loko ku ri vutihlamuleri bya nghozi leyi nga endleka ka yena kumbe ku vaviseka kumbe ku hundzaka emisaveni ka yena swi khosiwe hi munhu un'wana loyi a ri ku drayiveni kokwala apatwini ra Afrika-Dzonga ra mani na mani wa swi vona. So ti-claim leti ti va ku ti ri kona mahaxi ni ta ti xaxameta hikuva vanhu vo ka hina mi kuma ku nkarhi wun'wana a va swi twisisi.
1: Okay.
0: Ti-claim leyi nga kona ku nga va ku ri na claim ya leswi vitaniwaka ti-medical expenses ku nga claim leyi koxometaka timhaka ta ku khavhara ku vutshunguri bya munhu loyi a vavisekeke ivi hi tlhe hi langutisa na claim leyi vitaniwaku i the loss of income of earnings laha mi kumaku ku munhu a nga ha koti ku kuma mali leyi a yi fane yi a yi tirhela hi mhaka ya nghozi leyi nga endleka ma swi vona ku nga ha va ku ri mali leyi yi nga a fane yi kuma hi ku ya ka mundzuku kumbe in future mukuma a nga ha swi koti ku kuma yo mali yeleyo hi mhaka ya nghozi leyi nga n'wi endlekela a nga ha swi koti kumbexana ku ya entirhweni kumbexana a nge pfuki a ve munhu loyi a nga va ku capable ya ku endla swo karhi leswi nga nghenselaka mali hi ndlela yaleyo so ku va ku ri na xikoxo lexi nga endliwaka xa leswi vitaniwaka future loss of earnings ma swi vona ivi se hi tlhe hi ya kwini mhaxi ku na leyi ya general damages laniwani hi laha mi kuma ku loko munhu se a vaviseki swi nyawula hi laha vanhu va wela kona laha ku va ku ri na swikoweto kumbe leswi hi nga swi vulaka ku swi langutiwaka ku hetelelaka munhu a va claim liya yi va yi humelela hikanyingi mi kuma vanhu va humelele hi tinghozi a halekini a ni ma swi vona movha mahaxi loko wo va wini ku na ku ku wa ka wona ku fayekanyana leswa maglasi ma n'wi halahala munhu hi yoloye ivi a tsutsuma a taleka mavasa ku no ni kombela mi ni endlela xikoxo xa claim xa le ka road accident fund so swi nga endleka hikuva ntsena munhu a lo hariwa xikoxo xexo xi nga koti ku fikeleleka ta swi hlamusela loko hi nghena hala phakati that's one ku lawani loko swi ya ka ti-general damages ku fanele ku va na xikalo xo karhi hala ka ku vaviseka laha munhu a kotaka ku a nga ririsiwi kasi leyin'wanyana mahaxi mi kuma ku loko munhu a va a love hi nghozi ya movha yi va ku yi nghenelela hi leya loss of support ma swi vona mi kuma ku munhu loyi a nga yena e bread winner kumbe yena tirhaka la mutini a ve a luzekeriwa hi vutomi bya yena hikwalaho ka nghozi ya le patwini leyi nga khosiwa hi munhu un'wanyana lava a va tshembele ka yena ku sapotiwa va nga ha endla xikoxo xa leya loss of support va prove timhaka ta ku munhu lowani hi mpelampela a ku ri yena loyi a endla leswaku a tafuleni ku va na xa n'wanchumu wa swi vona so lexi munhu a faneleke a xi endla mahaxi i ncini loko se ku humelele nghozi ma swi vona lexi ni nga n'wi kombisaka xona i timhaka ta ku fanele ku va

0: mona ah kuma sa tsunguri immediately accidentally ya ku endleka baswona mahle leswi ya swaku nge humeleli ngozi namuntla kunga ti 30 ivi munhu ala ku tsutsumela ku ya xibedhlele maybe i vo ti 5 baswona kunga ri na xivangelo la xikarhi swing loko se mi ya hlanganisa ngozi leyi nga endleka la xikarhi na siku leri a nga hi rona le xibedhlele la xikarhi ku va se ku ri na loophole leyi loko mi yisa xikoxo xa n'wina ka lava road accident fund va nga fika ku va lava ku tiva ku i mhaka munhu kumbexana munhu lowani a nga va himpela a humelele accident mara maybe ku vaviseka loko a ku vangi hi mhaka ya accident ku loko ku ri a ku ri hi mhaka ya accident loko accident ya ku endleka swi komba ku munhu a ta va a a tsutsumele ku pfuniweni hi swa rihanyo naswona so i mhaka leyi hi nga yi va ku hi endla immediately loko accident ya ku endleka xin'wanyana i ku reporta accident emaphoriseni maphorisa ma fanele ma fika laha accident yi nga endleka kona va teka ti-sketch kumbe va endla lexi hi xi vulaku it's an accident report naswona AR leyiwani yi fambisana kahle na leswi nga ta va swi yele yibedhlele swi fanele swi va na vuxaka ku munhu hi mpela i humelele nghozi ku nga ti-30 ta September ivi a tlhe ku yi ta va yi ri kona ka accident report na le ka vuxokoxoko bya yena bya hala a xibedhlele swi ta va swi ri kona so xin'wana i ku rekhoda vhele vuxokoxoko bya lava va fambisaka timovha kumbe xana mi kumaka ku lava va va nga va ku va ti-witness a swo va na nkoka ngopfu mara swi kahle ku loko ku ri va ve kona na vona va notiwa down vanhu lava nga va ku va ve timbhoni ka swona so i ku notifya na mutirhi wa let's say mi kuma ku munhu i humelele nghozi a ri ntirhweni swi va kahle ngopfu ku tivisa na ku endla tindlela ta ku tivisa muthori ku mina ni nga mina emjaramlandzwa ni humeleliwe hi nghozi ni nge he koti ku fika la ka GCR hi mhaka ya nghozi leyi nga ni humelela so kokwalaho loko va kume report yeleyo naswona loko se swo tshika swi fika le tikhoto mi lava ku prove ku mi luzekeriwe na hi ti-future earnings ta n'wina hi mhaka ya ku a ma ha kotanga ku tirha ku ya mahlweni mi nga swi humesela rivaleni ku na muthori wa mina ni n'wi tivisini loko nghozi leyi ya ku endleka naswona so xin'wanyana lexi hi fanaku hi va na xona loko hi hlangana maloyara hi sweswo ni nga kombisa swa ku hi fanele hi va hi ri na accident report medical records ti-hospital records ti-x-ray ti-scan na ti-proof of income ti-employment records ka timhaka ta loko ku ri na ti-loss of support naswona a ni tivi ku ta fika kwalani mahaxi hi nga va hi famba xikarhi
1: eyi famba swin'we advocate
0: eyi so xin'wana lexi hi fanele ku kumbexana hi xi tekela ngopfu nhlokweni a claim a yo fika yi tiyixixiwa hi ku hi ta ku munhu yi vavisekile naswona claim yi fanele yi va yi karhi yi ri na leswi fambisanaka hi ku ya hi nawu hi nga vulaku ku swi leswi hi ku ya hi nawu swi nga faneleleka ku loko hi ku munhu i vavisekile swi fikeleriwini naswona i fanele a kombisa leswiya swa ku kombeta ku ni vaviseke loko hi ya hala ka ti-serious ka ti-general damages letiya ni nga ti kombisa ku nga ti swikoxo leswiya swa loko munhu a vavisekile ku fanele ku vulavuriwa timhaka ta ku ve na a long term injury kumbexana it's a permanent disability hi laha mi kumaku munhu i vavisekile loko swi langutisisiwa hi madokodela va swi vona kahle ku ku vaviseka lokuwani i ka nkarhi wo leha kumbe swi ta n'wi affecta eku nkarhi wo leha ka vutomi bya yena kumbexana a nga hetelela a nga ha vangi munhu loyi a nga kotaka ku tirhisa part yo karhi ya miri wa yena hi ku hetiseka hi mhaka ya ku vaviseka loku nga humelela maswona so hi leswi swo tala hi fanelaku hi va karhi hi swi langutisa loko hi vulavula hi mhaka ya ti-general damages lero mhaka ya ku va na ingari ya serious assessment ya kona na yona yi koho ku ndiwa vele swa medical assessment la ku endliwa ku ti kuna lava va vitanaku Ivan Topo Timash the expert ta swa marhambu lava va tirhanaka na swona hi ku headseka mi kuma ku va fanele va endla ti-report ene swa hakeriwa mi kuma ku loko endliwa xikoxo lexiwani hi fanele mi yisa ka ti-specialist ta ku fika maybe 6 kumbe 4 ene mi kuma ku a hi mali leyi yi ngo va mali leyitsongo leri ra ku ku va xikoxo xi hetelela ku xi ya fika makulu a nga kumeka munhu a yiswe ka madoctor laha mi kumaka ku na vona a yi kumele ka ntirho wa wona yi nga va yi tshunela ku ya ka va ma-100,000 hi ku ya hi ku hi nhloko ya munhu loko a ha endlisiwa ti-assessment teto. So loko hi ya ka liya yin'wanyana liya ya loss of support claim.
1: Okay.
0: Leyiwani hi loko mi kuma ku munhu sweswi ni nga kombisa loko munhu loyi a ri yena a pfuneta laha kaya a nga hundza misaveni mi kuma ku loko se a hundzini hi fanele hi endla xikolo xa ku hi nge hi koti ku hina ku swirata hi n'wisa hi ku munhu loyi a hi pfuna i humelele nghozi ya movha laha nga hetelela a hundza misaveni. So lexi faneleku xi endliwa i ku munhu loyi a dependaka ya a ku vuya xaka rin'wana na rin'wana loko hayi mina milandzwa hi maxaka ene i hundzini ni fanele ni endla xikoxo lexi munhu waloye i fanele a va ri munhu wa qualifyaka ku va dependent ya milandzwa ku nga ha va n'wana ku nga ha va munhu loyi nga vulaka i rimbambu ra n'wina kumbexani ku nga ha va ku ri mutswari loko ku ri mutswari a va kuma support kusuka ka n'wina mara not munhu njhe.
1: Okay.
0: So hi yo mhaka leyi hi ka nyingi yi fikaku yi tiyisisiwa. So ivi ku tlhe ku va na mhaka ya lexi kumbexana xihoxo lexi i ku kuma ku vanhu va xi endla loko swi ya ka ti-claim leta rafu i mhaka ya ku yima nkarhi wo leha va nga se kuma ku pfunetiwa hi ti-legal advice ta mayelana na swe swa swikoxo swa le mapatwini na swona nkarhi wun'wanyana ku ri ku lahleka ka vuxokoxoko bya swa rihanyo loka hi mayelana na ku vaviseka ka vona swin'wanyana i ku tsandzeka ku report-a incident hi ndlela leyi nga endlekisa hi swona mi kuma ku loko se swi ya hala ka swikoxo swi fika swi nga ha fikeleleki hi ku ya hi ku yi report-iwe ku yima swona kumbexani mi yi tisa information leyi yo ka yi nga helelangi ma swivona loko swi nga endla ku swikoxo swa n'wina swi va swi nga fambi kahle kumbe mi kuma swin'wanyana leswi vanhu va rilaka hi swona hileswo swa ku mi kuma ku munhu ku na ku hi endle xikoxo ivi lava va rotecident fund va hi nyika offer offer ya hina loko va hi nyika yona mi kuma ku munhu u yi pfumela a nga swi twisisangi ku ti-consequences ta kona i yihi na swona so ya a ni ta ku ni nga swi pfumelela na swivutiso suka ka n'wina kumbe ka vayingiseri hi mayelana na yona mhaka leyiwani but lexin'wana hi faneleke hi xi tekela nhlokweni i ku kumbexani ti-question leti ti va ku ti kha ti ta leyi yi va ku yi ta hi minkarhi yo tala i ku xikoxo xa road accident fund xi teka nkarhi wo leha ku fika kwihi ku va munhu a ta ku hayi swi swa mina swi tshamisekile so lexi xi nga endlaku ku yi teka nkarhi wo leha hi leswi landzelaka mahla hi laha mi kumaku ku lava va rough va fike va ala hikanyingi loko mi yi tisa xikoxo a vo vheta va pfumela ku hanu ha xikhavhara mi kuma ku va ale liability kumbe a va pfumelanga ku byara vutihlamuleri aka nghozi leyi nga endleka ma swi vona va disputing se mina mi fanele mi endla yini mi swi pruva hi ku ya kwini a ti-court varona kumbexana mi kuma ku injury ya n'wina a yi serious hi ndlela yaleyo hi ku ya hi varafu va kombeta ku so hi ndlela yaleyo n'wini kuma ku injari leyi kumbe ku vaviseka loko mi nga na kona i kukulu ene swi lava ku mi ririsiwa hi sayiti ra xikoxo xe xa ka road accident fund so nkarhi wun'wani mi kuma ku laniwani ku na leswa ti-future loss of earnings naswona swi claim-wini hi swo swi endlaka leswaku mi kuma nkarhi wun'wanyana swilo swa hlwela because le na vona va fanele va.

0: calculation ta kombi saku munhu lowu hake ha mahlweni projection ya yena loko ri mulandza la swikomba ku a ta gina a tirha la ka ka GCR a ndzhaku ka malembe mo karhi a ta qualify for promotion ivi u ri na ti-benefit leti so ti-calculation letiya hi to ti nga endlaku ku swi fika swi teka nkarhi kumbe xana n'wina ku swi pruva swi mi tekela nkarhi so hi tin'wana leti endlaku swi ku swikoxo swo karhi swi va swi teka nkarhi wo leha kumbexana kun'wana mi kuma ku se ku yisaniwe tikhoto hi laha mi kuma ku loko ze ku yisaniwe tikhoto swo bohaku claim yaleyo yi nga ha teka nkarhi va swi vona
1: so advocate a ni la ta ku hi langusa liya ya nkarhi un'wana mi kuma ku ku na timhaka letiya to mi kuma ku munhu u biswe hi movha movha wu tsutsuma wu yimanga leswi swi vitanaka ti hit and run hi rimi ra vadyahlapfi loko swi ta ka timhaka teto xikoxo xexo swi olovini ku va munhu mi kuma ku wa xi tlema hi ku olova na koho xa teka nkarhi wo leha ku fika kwini loko mi kuma ku i hit and run mi kuma ku loko va ta va ta endla report mi kuma ku a ku na movha leyi nga koho a kusuhi leyi nga ta va yi kha yi ri evumbhoni bya ku a yi khona munhu loyi i tlumbiwini ko va yena hi ye hi yexe munhu a kota ku va evidence hi ye hi yexe mara mi kuma ku movha yi be yi tendrani yi fambile loko xi fika kwalano swa olova ku fika kwini
0: i mhaka leyi muhaxi hi nga vulaku ku ya olova hi ku nawu wu endle ntila wa ku yi nga koxometiwa hambiloko yi ve hi ndlela yaleyo ntsenentsena yi na swipimelo swo hambana na leswiya swa ku n'wina loko ku ri movha wa kona mawutini xa ku sungula lexi munhu a fanaka xi humesela rivaleni i mhaka ya va ndhawu leyi accident yi nga endlekela kona na nkarhi maswiwona sweswo hi swona swi a ni accident report yaleyo kumbe incident report yi fanele yi va yi ri koho munhu u fanele a report-a nandzu lowuyani ku fana na sweswiya swa loko movha wu tiveka exiphoriseni ku humelela accident a yi ri kwihi i va ta fika va sketcha yi hlamusela the way wena yi nga tlumbisiwa hi swona ivi swi rhekhodiwa laha ka accident report so accident report hi yo yi nga fika ku yi pfuna aka xiyimo xa ku fana na xexo mara hikanyingi muhaxi lexi mi fanaku hi lemukisa vayingiseri va hina swikoxo leswa road accident fund ne swi pimeriwe malembe manharhu so loko munhu a hlangana nghozi ya hit and run a xi pimeriwangi malembe ma ku fana na lama ya ku va munhu a xi endla i fanele a va a xi endla within 2 years leri ala ku loko wo za i heta 2 years i nga se za i endla xikoxo xa wena xi vitaniwa leswiya swa ku xi va xi hundzeriwe hi nkarhi xi prescribing ma swivona so hi ndlela yo yaleyo ko va na ku hambana ko kwala na ku pruva ka liya ya hi tendrani na liya yi movha ya kona yi tiveka ku u ta fika ku hambana loko se ku fika lomu ya ti-court because hi fanele hi tiyisisa ku impelampela a ko va na mixalaphungani ya ku munhu i bukuteriwini ko lomu a nga bukuteriwa kona a ya tlela patwini wacha
1: okay a hi langutiseni minkarhini ya ku tala ngo mi hlangana na ti-problem ta yini tanihi vayimeri loko mi fika mi kuma ku swikoxo leswi hetelela swi delaya kumbexana mi nga hi nyikana a period of time loko mi ta mi ta fika ka xiyimo xa ku hayi khona mani xikoxo lexi xi hi tekele nkarhi wo leha ku fika kwini ku na period of time ya xikoxo na koho ku va ku humelelele mi kuma ku time frame leyi n'we mi tivaka yona ku xikoxo xi va xi humelele mi kuma ku hayi khona loko ku ri ku ri 3 years sweswi costa loko ma 6 years to 7 years mi kuma ku munhu ka xiyimo xexo xa ku a twinga kumbexana mali se ya hese a yi dyiwini advocate
0: muhaxi swi tele ngopfu swa ku fana na sweswo tanihiloko ni kombisini ku swi hlayini leswi endlaku ku xikoxo xi hetelela xi hakeriwa nkarhi wun'wani ku va ku ri na leswi va swi vitanaka backlog ya kwale ka road accident fund nkarhi wun'wani mi kuma ku hi leswi hi swi vulaka swa ti-report va ri ti-code date mi kuma ku nandzu lowa lava va road accident fund va ale ku byarha vutihlamuleri eka wona nkarhi wun'wana leswi so muhaxi road accident fund loko mi yisa xikoxo va fika a hi ngo va xi amukela loko va xi amukela ku no himpela munhu loyi i vavisekini road accident fund yi byarha vutihlamuleri bya ku munhu loyiwani i ta compensatiwa va pfumela sweswo mara mi kuma ku va ala mali liya yi nga koxometiwa laya va kombisa ku no hambiloko hi pfumela ku hina hi khavhara very incident leyiwani mara mali leyiwani a yi fambisani na leswi hina hi nga kota ku nyika mali yo nghena se kokwalano mi kuma ku a hi kuma tanihi vayimeri va vanhu lava vavisekeke na vona va road accident fund laha swi susumetaka ku hetelela hi ya va eka huvo kumbe a court laha ku fika ku njhekanjhekisaniwa hi mhaka ya ntsengo hi nga ha vulavuli hi mhaka ya ku nandzu va wu pfumela kumbe a va wu pfumeli kumbe xikoxo va yi pfumela xikoxo va va xi pfumerini va va ala ntsengo lowu nga kona se loko hina hi fika hi swi hi quantifier kumbe hi swi pasisa hi mahlamuselelo ma hina ku munhu wa hina ize hi claima mali yo tani ku ri mhaka ya leswi ivi khoti swi amukela then khoti ta teka xiboho kumbexani na loko ku ri yi nga tekixa ku fana na lexi hina hi nga xi lava na lexi lava van'wani va nga xi lava ku ta ya hi leswi khoti yi va ku yi swi vona swi ri fair aka masayiti hinkwawo so a ko va ntsenantsena mhaka ya ku loko hi endla xikoxo xi fika xi rejistariwa then ku ta endliwa ku hakela hi nkarhi na nkarhi swa hambana hi ku ya hi swiyimo swa ti-case leti hi va ku hi kha hi hlangana to ene xin'wana mahaxi milandzu yo tala ya road accident fund yi va yi karhi yi nghena aka court leye le henhla kumbe ti-high court loko sweswi ku va na nandzu lowu ni nga mi byelaka ku mahaxi hi kombela date ya le high court swi possible ku ka tikhoto tin'wanyana ta le henhla hi nga ha yi kuma date ya 2028 hi ku ya hi ku tala ka milandzu leswi nga hi swona mi kuma ku loko mi endla application ya date va mi nyika date ya 2028 se mi vhela mi swi vona kahle mihaxi ku nkarhi wun'wanyana ku va ku ri mhaka ya ti-logistics leti va ku ti nghenelela laha xikarhi lowa muyimeri a va a ri ku phuxeni matimba mara swa ti-date swi va swi kha swi allocate-iwa hi court hi yona hi yoxe
1: Alright, okay i khomeni hinkwati mina ndzi mikiseri kan'we ma kahle ka waranka i burisana kahle na advocate Mabasa yi langusa kahle timhaka ta xikoxo ta mali ya le magondzweni kumbexana road and accident funds Afrika-Dzonga so mikiseri loko ri na xivutiso u nga hi tsalele ka WhatsApp kumbexana rhumela kahle nkandziyiso wa rito eka 060 8875942 hi ndlela leyi mikiseri ya mahlweni na advocate va ka kha hi burisana na vona minkarhi yo ku tala ku na swin'wana advocate kumbexana na vayingiseri va nga swi lava ku swi twisisa hi hlangana na xiyimo lexa ku munhu u humela hi mali ya patu advocate yi humini mali sweswi yi humini yi tirha a ndzhaka nkarhi kumbexana lembe ra taka va ku hume yin'wani xiyimo xexo hi fika njhani ka xona kasi loko yi huma advocate a yi vheti yi huma mali ku na ku yi huma yitsongonyana yi tlhela yi huma futi kahlekahle mali leyi yi tisa ku yini advocate ta
0: no i xivutiso xa kahle maxi tanihiloko ni kombisile aka swikoxo leswiya mi kuma ku va koxometiwe swa ku hlayanyana leswi nkarhi wun'wanyana ku va ku swi endlekisa hi swona ku va ku mi kuma ku na ti-medical expenses va setla ka ku okay ha twanana ku ka mhaka ya leswi a nga vavisekisa hi swona ti-medical expenses mali leyi nga khavharaka i mali yo karhi va nga pfa va yi humesa mali yo yaleyo ivi mi kuma ku ka ha ri busy ku koxometiwa kumbexani liya ya ti-general damages kumbe ya leswi munhu a nga vavisekisa hi swona a yi setliwangi hi siku rin'we lero ti-payment leti mi kumaka a ti-process-iwi hi nkarhi wun'we swi va kona swiyimo swa ku fanisana na sweswo so mi kuma ku ti-payment ti nge ngheni hi siku rin'we mi kuma ku na hi ku ya hi ku a ti setliwangi hi nkarhi wun'we mi kuma ku munhu lowani i endle xikoxo himpela xa ku a ririsiwa ku va a vavisekile mara laha xi katsa na xikoxo xa ku khavhara vutshunguri bya yena se va hatla va twisisa liya ya vutshunguri ivi liya ya ku i vaviseke ku fika kwini yi va ya ha ri ku kokakokeni se loko na yona mi kuma ku yi hetelela yi tshamiseka yi ta hakeriwa mara hikanyingi a ti fiki ti ta hi nkarhi wun'we so but xin'wana ku va ku ri ti-logistics leti mi kuma ku vanhu va ti endla na vayimeri va vona swin'wana i ku lavisisa na ko le ka raf ku munhu loko a swi twa ku mali ya hakeriwini a twa a nga eneteseki na hi leswi kumbexana muyimeri wa yena a vulaka swona a nga ha kombela that breakdown ka muyimeri ani tani loko a n'wi yimerile a nga swi requesta le ka rhapu wa kota ku hlamuselana swi basa timali hikanyingi bya leswi swi mi swi vutisaka swona ti va ti nga humi hi nkarhi wun'we.
1: Se tanihi vayimeri advocate kumbexana ko va mavulavula ma le patwini ma swi kota ku vona ku mali ya munhu se yi le kusuhani no huma kumbexana hi nga ku xikoxo lexi mi va 100% sure xi ta famba kahle mi byela e client ya n'wina mi ku hayi khona wo ni fanele ku khomisa 100,000 loko se mali liya yi fikile ni ta yi kuma kwalaya ka leyi nga ta ni hakela plus na leyi i ni kolotaka swa koteka swe swa muxaka wolowo mi kuma ku muyimeri se wa swi kota no teka mali yo karhi a nyika client ya yena hi ku vona ku swa kota ku vonakala ku xikoxo lexi le kusuhani no huma ma swi kota ku swi vona sweswi tanihi maqweta loko munhu a lava mali mi n'wi nyika.
0: Swi nga kona hi leswi vanhu lava hi va yimelaku hikanyingi va a ni nge swi siveli sweswo swa koteka hi ku hlamula sweswo hi kongoma i ku swa koteka hi ku vanhu lava hi va yimelaku hi minkarhi yo tala mi kuma ku va ri na swidingo va ri na nkarhi wun'wana a nga ha tirhi munhu i le ku hluphekeni ene hi swi vona ku claim ya yena yi le ka advanced stage mali yi ta va kona a kombisa ku exi ni le ku zamazameni ku kuma mali kun'wanyana a ni le ku tsandzekeni loko ku ri hi ku ma swi vona ku mali ya mina kumbe claim ya mina yi ya ti kombisa ku yi ta hakela mi nga va mi nga ni zameli na i agreement ya le tlhelo leyi kumbexana ku nga hetelela ku endliwe na leswi hi nga swi vulaku it's an agreement ya ku nyika that relief but tanihi xin'wana ni fikaku xi sivelanyana kokwalano
1: okay.
0: I ku vayimeri va swa nawu a hi ti-credit providers ma swi vona a hi vanhu lava va nga
1: rejistara
0: tanihi so ku ngo ho va loko hi va hi ri na leswi swi vitaniwaku veri i ti-disbursement disbursement hi loko sweswi hi karhi hi ri busy na xikoxo xa n'wina hi pfa hi humesa mina hi tirhisa eka swilo swa n'wina hi swi tiva ku liya yake hi ta yi xokola kokwalaya ku fana na mali ya madokodela tanihiloko ni kombisa loko hi fanele hi yisa munhu ka madokodela hi va hi karhi hi susa a xikhwameni xa feme loko hi susa xikhwameni xa feme ivi loko se xikoxo lexiya xi fambe kahle swi komba ku mali liya yi ta fane yi a yi weli ka leyi feme yi faneleku yi hola yona i mali leyi yi vitaniwaku it's a disbursement hi leyi yi ngo lo huma hi ku pfuneta ntirho ku u kota ku famba u ya mahlweni se na yo yaliya yi nga ha fika yi vitaniwa a disbursement of some sort yingufa hi ku loko hi endla leswa swa ku akhawunta kumbexani ku fane ku balansiwa ti-audit ta hina mali yin'wana na yin'wana leyi humaka yi fanele yi va na nhlokomhaka so yi fanele yi nyikiwa nhlokomhaka yaleyo ku loko yi ze yi ya nyikiwa munhu hi ndlela leyi a ku ri ya yini ma swi vona so swi fane swi kha swi fambisana na leswi hi swi tirhaka so van'wani va nga va swi endla but i swi leswi mi kumaka ku sweswi ni swi kombisaka ku a hi leswi swi ngo va simple hi ndlela yo yaleyo na ku nkarhi wun'wani ku va ku ri topi client ti ngo mi se na lova na swi twisisa ku mali ni ta yi kuma mara swi nga ndlaka yi ni kuma ni nga ha ri kona hi ndlala ma swi vona.
1: Se loko mi kha mi yi kha yi huma mali yaleyo mi kuma ku swa fita ku no ku na ti-medical expenses to karhi mi fanele mi ti cover as a firm mi twanana na mina as a client kumbexani na le court swa tiyisisiwa sweswo kumbexani mo twanana na mina as a client ya n'wina ku a yi khona mali ya so yi fanele yi huma ku yi ni pfuna ku pencha laha na laha loko swi ta ka timhaka ta vutshunguri bya mina mi va mi kha mi twanana na client ntsena.
0: No hina ku na swin'wanyana a swi bohi ku hi nga ze hi twanana na client ku fana na sweswi loko hi tirhela kwala a Giyani hi endla fayili ya mlandzwa leyi hi fanelaku hi ya yi submita kwini a Pitori loko hi famba loko hi starta movha ya office hi chela mafurha hi teka receipt liyani hi yi veka ka fayili loko hi chela mali ka toll gate hi teka receipt liya hi chela ka fayili loko hi fika leswi swi vitanaku hi fanele hi khudahela leyi mali hi nga ta yi hakela laha hi nga ta va yi khudahelisa kona hi chela ka fayili loko ku fika nkarhi hikuva hi karhi a ni swi fambi

0: swa ti-petrol.
1: Okay.
0: Ku va ku ri na mali ya levy ya ndzindzakhombo ya vanhu lava va tirhisaka swa ku famba.
1: Mm.
0: Rara ku loko ku ri mi kuma ku ku fana na litara sweswi yi nga vo ma 27-28 rand, mi nga kuma ku mali leyi hakeliwaku ya rough laya yi nga va yi ri 4 rand maswona aka litara yin'wana na yin'wanyana. Ni rara ku mali liya yi tshama yi ri kona hikuva yi karhi yi humesiwa hi hina ti-driver hikwala patwini ku endlela ku loko hi ku endleke nghozi ya ku fana liya lava road accident fund va kota ku swi khavhara tanihiloko na hina hi karhi hi affiliate hi ndlela ya ku hakela hi ndlela yaleyo.
1: And ma langutisisa loko hi karhi hi gimeta ku ri laha ku nga humelela ko loko ndliwa timhaka letiya ta accident report lava va kha va langutisa maphorisa ku xana munhu loyiwani a ri under influence of alcohol, xana u na rona papila ro chayela loko ku ri i taxi, xana u na yona PDP na hi swona swin'wana swi va ka swi kha swi langutisiwa. A swi ni affect mina tanihi mukhandziyi loko mi kuma ku muchayeri hava swihi sweswo me ni fanele ni koxa mali? A swi ni affect mina
0: na swintsongo
1: swi affect driver.
0: Eku movha na yena that's why ku driver loko ku ri yena a hi ngo hi humelele nghozi hi ri ka movha wa mavasa hi yena driver. Hambiloko ku ri a tsotswini kumbe a nga tsotswangi mara loko swi langutisiwa swi ya kumeka ku Mavasa xivangelo xa nghozi hi yena a nga tsandzeka ku endla swo karhi. A nge claim-i Mavasa tanihi driver, ku ta claim-a lavan'wana ka ti-passenger. Na whether Mavasa ri right kumbe a nga ri right, loko ku ri lavan'wana va nga vaviseka vona claim ya vona yi affect-eki hi mhaka ya driver. So but aka driver loko ku ri driver wa movha luwa un'wanyana ku nga chayisaniwa na wona hi yena a ri na problem ande ha swi kota ku swi prove sweswo, swi ta komba ku na yena driver leyi ya movha lowu n'wina mi nga ka wona na yona yi ta claim.
1: Alright, yosala hi timinetse timbirhi advocate. Vuxokoxoko bya n'wina loko va la ta mi kuma kumbexana loko va la ta mi landzelela kumbexana va ha la ta vutisa swin'wana va nga mi kuma kwihi loko ku ri mi na tiofisi va nga mi kuma kwihi na tinambara loko ku ri mi le ka xiyimo xa kahle mi nga tisiya advocate.
0: Okay, muhaxi loko va la hlangana hina a va hlanganisi na hina aka 073 63 63 603 073 63 63 603 kumbe xana va ya ka website ya hina ya www.mabasa.pa.attorneys.co.za.
1: Okay, advocate Khensa, swi tene ngopfu ku va mi kota ku endla nkarhi na hina eka madyambu ya siku ra namuntlha. Ku dya ku engeta mivana na madyambu lamanene byo bya n'wantanyana ta hlangana kahle nkarhi lowu taka inkomu.
0: Now hi wu kume u ri nawu hi ta siya u ri nawu
1: inkomu. So swa kebing se reburisana kahle na advocate Mabasa, nangisa kahle timhaka ta xikoxo xa mali ya le magondzweni leswi ti vitaniwa kahle road accident funds. Hi tshemba ku hayikho hi dondeka swi tele ngopfu hayikhona ni kha ni ku hayi vutisa swivutiso ni vonanga na swivutiso leswi vulataka leswi va va kha va swi hlamusela advocate na mehe leswi a ni va kha ni swivutisa hi swin'wana leswi va yingiseri na voo ya va va kha va tsakela ku va va kha va swi tiva endlela leyi. Kambe ke ka salt second ya ka awara ya nkaye henhla ka nhloko, kambe ke tsundzuka mingiseri leyi ka awara ya vumbirhi laya ka awara ya nkaye ku ya fika leyi ka awara ya khume ta va kha hi burisana kahle na Dr. Chauke eka madyambu ya siku ra namuntlha ra peri
2: rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services. Joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri 13.

0: Ja, rumba la, ja.
1: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Skytent I company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytel. Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa, kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyani, laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na ti-bishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hozahoza, mrumelele, vulindlela, mpetswa, malamba ku phikwa, vuma, mkhanyakude, mbatapani, vula vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa. Na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina, tioyili ta laki, matlhari, matshuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihwaxo swo hambananahambanana. Hi tlhela hi mikhomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga ta hi xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe, hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. ePhalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry, kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
0: Ja, rumba la, ja. Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina, misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFA hi rito ra xilamuko. Ja, rumba la.
2: Alright, enkarhi wa kona mikiseri wu veka kahle la ka 15 wa timinetse suke kahle eka awara ya 9 mikiseri wa mina eka nongonoko wa ndzima ya vutomi. Ni ku byerile mikiseri ku la ka awara 9 ku ya fika le ka awara 10 ta va kha hi burisana kahle na Dr. Chauke eka madyambu ya siku ra namuntlha, le ka awara ku sungula hi burisana kahle na Advocate Mabasa kha hi langutisa kahle timhaka letiya ta nawu kumbexana road accident first claim. Kambe ke sweswi hi ta va kha hi burisana kahle na Dr. Chauke. Hi ta va kha hi twa leswaku Dr. Chauke eka madyambu ya siku ra namuntlha va va kha va khomelele kha ri langutisa ka site leriya ra rihanyo. Doctor, eriperi na ku mamukela ka nongonoko wa ndzima vutomi ka GCRFM.
3: Ahe mlandza na kuxeta mainfavor GCR mipfukile.
2: Pfuka swinene ngopfu ya mamukela. Mi khomele yini ka madyambu ya siku ra namuntlha doctor, loko hi kha ri langutisa ka timhaka ta rihanyo?
3: No na va ku hi burisananyana kantsanana na va inferi hi timhaka ta swakudya leswi kumaka leswaku swi hetelela swi vanga allergy ka van'wana. Allergy hi vulavula hikuva munhu a loko a khumbe nchumu wo karhi kumbe a dye nchumu wo karhi ku hetelela ku va na swikoti sweswiya swa ku miri wa yena hinkwawo ku nga ku ri timhaka ta ku tinwa kumbe ku pfimba swa ku fana na sweswiya. So laha hi vulavula hi loko hi vulavula hi food allergy mahaxi, i ku i swilo leswi swi talaka ku loko swi hetelela swi va swi ri leswi nga twananiku na munhu miri wa munhu miri wu hetelela wu endla swo karhi hi swi vitanaka in reaction. Laha mi kumaka leswaku immune reaction leswi fambisana timhaka tetiya ta ku xi nga va xi ku khumbile endhawini yo karhi kumbe u xi dyile xi nghena ekhwirini, mara mi kuma leswaku ku va na sensitization yi va ku yi ri kona miri hinkwawo react-a hi mukhuva wo waluwa, swa ku swi nga vangela munhu ku a tinwaya, a tsandza ku hefemula ka van'wani, van'wani va va na problem ya khwiri ku nga va ku timhaka ta ku chuluka na swin'wana na swin'wana. So hi yoho allergy leyi ni lavaka ku dyondzisa hi yona namuntlha maxi. So leswi endlekelaka hi timhaka ta ku hina swakudya swa ku kota ku endla hi mukhuva wo walowo, kasi hi tlhela hi va na swakudya leswaku loko munhu a va a swi dyile swona a swi endli reaction leyi ya ku mi kuma leswaku miri wa yena hinkwawo va na problem. Ko timhaka ta ku laha ku va ku na problem ku nga ku na problem ka phati yo karhi hindlela ni ta ringeta ku swi hlamusela in detail loko ni kha ni ya mahlweni mahaxi. So ka swakudya leswi mi kumaka leswaku swi tale ku vanga problem yaleyo ya ku munhu a va na problem yaleyo ya ku a ku va na allergy yona yaleyo, ka van'wani mi kuma leswaku ku nga va ku nghenelele sweswo swa ku va swi cheriwa swakudyeni leswi a hi swi kumaka swi ri preserved kumbe leswaku va swi va swi vekiwile. Kun'wana timhaka ta ku va mi kuma leswaku ku nga va ku ri na ti-product to karhi, mi kuma leswaku maybe company leyi tirhisaka muxaka wo karhi wa material kumbe ti-gloves to karhi ta ku va ti ri na content leyi mi kumaka leswaku munhu loko swi khumbana swakudya leswiya loko a ya swi tirhisa munhu a va na problem yo yaleyo ya ku hetelela ku va na ku swikota sweswo swa ku pfimba mahaxi. So leswi endlekalaka timhaka ta ku loko hi langutisa ku ya hi age ni vulavula hi timhaka ta ku n'wana lontsongo na loko ku i munhu lonkulu kumbe n'wana loyi a nga lonkulu ku ya hala ka munhu lonkulu, ka vana lavantsanana hi minkarhi yo tala ti-allergy ta vona ti va ti vangiwa ngopfu hi swakudya swa ku va swi ri na timanga. Van'wani kuma leswaku ku va ku ri na koroni, van'wani timhaka ta matandza, van'wani ku va ku ri masi hi ndlela yo yaleyo mahaxi. Kasi ka vanhu lavakulu swi tele ngopfu, mi kuma leswaku swa cinca, mi kuma leswaku munhu wa kona a nga va na nkingha ya timanga, a nga va na nkingha ya swa le matini ku nga tisanti kumbe swakudya leswi hi swi vitanaka swi kumeka emalwandle leswi hi swi vitanaka i ti-seafood hi ndlela yo yale mahaxi. So leswi endlekalaka timhaka ta ku swa endleka mi kuma leswaku munhu i na problem yaleyo ya ku hikwalaho ka ku swakudya swo karhi xi na muxaka wo karhi lowu nga fambelaniki na yena, swakudya swo karhi xi na muxaka wo karhi lowu nga fambelaniki.

munhu a sungula ku va na problem ya leyo ya nhlonge na swikoti sweswi a swi landzelaka. So leswi endlekaka ma swi timhaka ta ku swi talaku ngopfu loko ku i timhaka ta n'wana lowu ntsanana, swa endleka mi kuma leswaku loko a ya a kha ya a kula minkarhi yin'wani swa endleka loko kume ku swilo swa vudyeni swi tala ku tikomba ngopfu hi ndlela yaleyo loko a dyi nchumu wo karhi. Kasi ka van'wani mi kuma leswaku loko se a kha a kula swa endleka mi kuma leswaku swi cinca, mi kuma leswaku a swa ha ri ngopfu timhaka ta ku va ku ri swakudya leswi a va ka a swi dyi. Minkarhi yin'wani mi kuma leswaku o va na allergy ka swilo leswi hahaka emoyeni, laha mi kumaka leswaku a hi swi tekeni maybe i ku buloma ka nsinyo wo karhi lowu mi kumaka leswaku wu na similarity ya ku fana na nchumu lowu mi kumaka leswaku munhu loyi i na allergy ka wona. Swa endleka mi kuma leswaku hefemula ntsena mi kuma leswaku swi vanga problem yaleyo ya ku munhu a va na swikoti sweswiya swa ku a nga va na problem ya ku tinhompfu ta yena a tshama entshemula a pfaleka tinhompfu a huma marimile hi ndlela yo yaleyo. Ka van'wani kuma leswaku swi vanga problem ya ku se swi ta na le mahahwini munhu yaloye loko a hefemula swa ku fana na swo leswi a nga twananiki na swona swi vanga problem ya ku swi endlela a nga va a ri na as. And hi minkarhi yo tala mi kuma leswaku swi tala ku endliwa hi swakudya leswiya swa ku hi nga swi vitana ngopfungopfu laha loko ku i ndhawu leyi ya ku i swilo leswi swi tswalaku mihandzu ya ku nga ku ri mihandzu ku nga ku ri matsavu kumbe mi kuma leswaku ku hetelela ku va na ti-product ta ku fana na timanga hi ndlela yo yaleyo. Loko ku environment yo yaleyo ku na ku hlangahlangana ka mbewu yo yaleyo ya ku hahaha le munhu a va ku allergy ka yona swa endleka mi kuma leswaku hikwalaho ka ku swakudya leswiya u swi kha ka ndhawu yaliya va ku yi ri kun'we na sweswiya swi a nga twananiki na swona swa endleka mi kuma leswaku swi n'wi vangela problem nyaxa. So mara leswi tlakisaka i timhaka ta ku swa endleka mi kuma leswaku endzhaku ka nkarhi loko n'wana a kha a ya a kula mi kuma leswaku swi hetela swiya swi tikombe ingaku swiya swi kha swi hungutana hi kantsanana hi ndlela yo yaleyo. Loko swi kha swi hungutana hi ndlela yo yaleyo swi hetela swi tikomba ngopfu ingaku swi vuya hi ntamu ka timhaka ta loko a lo swi hefemula kunene ku fana loko ku se swi ya hi tinguva to karhi hi ndlela yo yaleyo maxa. So leswi endlekalaku maxa i timhaka ta ku va kona lava ku va na allergy kumbe reaction yaleyo ya ku yi va yi ri ngopfu enon'wini yi va yi ri ngopfu enon'wini. Leswi swi nga endlekela ka n'wana lowu ntsanana swi nga endlekela ka munhu lonkulu hi laha mi kumaka leswaku loko swi ri hi ndlela yo yaleyo swi nga va swi ri eswakudyeni kumbe mi kuma leswaku a swi le swakudyeni mara ku va na sensation yaleyo ya ku munhu a yi twaka swi hetelela swi endla yini na mali swi hetelela swi affecta part ya ku ya kwala enon'wini. Vunyingi mi kuma leswaku a nga swi tivi na ku a nga va a dye yini kumbexani mi kuma leswaku i dya leswi a nga swi tolovela swa masiku hinkwawo mara swi hetelela loko a tshamile a hlamala nomulo wa yena wu nwayisa wu pfimba wu va hi mukhwawo waluwa mi kuma leswaku swi fika laha swi endlaka ingaku o va na u lo biwa kumbe a nga va a lolumiwa hi nchumu wo karhi ku timhaka ta allergy kumbe reaction ya timhaka ta ku munhu ye yaloye a nga va a ri endhawini ya swilo leswi swi nga fambelaniki na yena. That's why ka van'wani mi kuma leswaku reaction ya kona yi va yi ri concentrated around kwala enon'wini ni ku pfimba milomo liya ya yena yi tshukuluka a tinwayetela swi va swi ri tano hi minkarhi yo tala mamaxa. So mi kuma leswaku swi va swi ri tano ka van'wani mi kuma leswaku loko swi landzelerisiwa mi kuma leswaku i ti timhaka ta ku va swilo swi nga va swi suka ka mixaka ya ku fana na michini yaleyo ya mapeces maapula mapere hi ndlela yo yaleyo hambi ku ri ku hi letiya ta ku a hi tsundzukeni mahaxi swo tala
nuko mane shabko bana.

0: loko wo karhi wa protein hi leyi mi kumaka leswaku munhu a nga twanani na yona emirini wa yena, laha yi talaka ku kumeka ka swakudya swa ku va swi nga swekiwangi hi minkarhi yo tala. Tanihi sweswi ni nga swi hlaya ku fana na maapula, ku nga ku ri mapencisi, kumbexana mi kuma leswaku i ti-carrot. A ni swaku hi minkarhi yo tala hi ngo yi hlantswa carrot liya, mara mi kuma leswaku yi tala ku va hi dya yi nga swekiwangi. So swa endleka mi kuma leswaku hi mukhuva wolowo ku va na allergy yaleyo ya ku munhu a pfimba nomu, a pfimba ririmi leriya, a va na problem ya ku nwayisa hi ndlela yoyaleyo mahaxi. So mi kuma leswaku swa endlekala, mi kuma leswaku sweswi a tiva ku ri a nga swi dyi, mara loko swo swekiwa mi kuma leswaku hikwalaho ka ku swi nghenisiwe andilweni, ndilo wu na ndlela wa ku dlaya emixaka lowa wa protein liya, leswi hi swi vitanaka equidinature hi ndlela yoyaleyo mahaxi. Swa endleka loko a swi dya hi ku swi swekiwi, mi kuma leswaku a ku na allergy yo karhi. So van'wani swi va swi ri kona ka ku i ti-pollens letiya ta ku kumbe i swihahi sweswiya, mi kuma leswaku swi huma kwini, swi nga va swi huma ebyanyini, swi huma ematlukeni ya malamula, ku nga va ku ri huma tamatisi, van'wani ku nga va ku ri ka ti-cucumber tetiya, van'wani ku ri ti-banana mahaxi. Swa endlekala mi kuma leswaku swi endla swikoti sweswi swa ku mi kuma leswaku munhu i na nkingha ya ku wa pfimba hi ndlela yoho yaleyo mahaxi. So vanhu va ku tala lava va kuma na problem va kona vanhu lava va kuma haxi va a va tirhisi emixaka wo karhi wa ti-gloves, ku nga va ti-gloves kumbe ku nga ku ri sweswo swa swisirhelelo ti-condoms hi ndlela yoho yaleyo, hikwalaho ka ku swi na content yo karhi leyi nga lavekiki kumbe leyi mi kuma leswaku yi tirhisiwa i part ya process yaleyo ya ku ti-gloves letiya ti fanele ti va na yona leyi vitanaka latex. Vanhu vo tala va kuma leswaku va na allergy ya ku va va ri na problem ya ku va va ri na allergy ka sweswa ti-cucumber kumbe mablomu malamaya ma ti-sunflower kumbe tibanana tona tetiya. Swa endleka mi kuma leswaku loko va ri na allergy ka swilo swa ku fana leswi i na allergy again ka swilo leswi swa ku va swi ri na this latex product yi tala ku kumeka eka ti-gloves hi minkarhi yo tala emahaxi hi ndlela yo yaleyo. So van'wani va kona lava mi kumaka leswaku swi nga va swi ri hi ndlela ya ku va na allergy ka swa tibanana, ku nga van'wani timhaka ta matamatisi, van'wani timhaka ta mazambala, van'wani swi tele mahaxi. Swi ya hi timhaka ta ku munhu hi yehe yaloye sensitization leyi a nga na yona yi alana na yini emirini wa yena. So hi laha mi kuma leswaku swi hetela ku fana na timhaka teto ta ni nga swi pfula ku nomu lowu wa kukumuka wu pfimba, mi kuma leswaku ka van'wana swi endla leswaku na loko va fanele va vulavula swi endleka ku na ku karhi humi swona. So van'wana swi fika laha mi kumaku leswaku a swi talanga swi nga n'wi vangela problem ya a tsandzeka ku hefemula mahaxi. So swi va swi ri tano, kasi ku na lava va ku lava hi lava hi ngo hi lava va nga na nkingha ya enyama ya tshuka mahaxi. Ku na lava va ku va na nkingha ya nyama ya ku tshuka, ene nyama leyi ya ku tshuka leyi i nyama ya swihadyana sweswiya kumbe swiharhi leswiya hi swi vitanaka hi leswiya swa ku endla masi kumbe swa ku loko swi tswala vana swi fanele swi va mamisa emasi, leswi hi swi vitanaka i timamasi hi ndlela yo ya le masi. Hi nga swi vula hi ku minkarhi yin'wani i swihadyana sweswi kumbe i swiharhi leswi a ku famba hi milenge ya munhu. So mi kuma leswaku munhu u kona wa ku i na allergy eka nyama ya tshuka ya xiharhi xo xexiya, laha mi kumaka leswaku ku va a dyena swa endleka ku va na ku tinwayetela o marhaxi swikoti sweswiya mi kuma leswaku swi va kona emirini wa yena hinkwawo. Van'wani swi nga va ngopfu swi za swi fika laha ku va ku na problem ya ku hlanta na ku chuluka na swin'wana na swin'wana mahaxi. So mi kuma leswaku swi va swi ri tani hi minkarhi yo tala, mara mi kuma leswaku do i munhu loyi a nga dyeki nyama ya ku tshuka, swa endlekala mi kuma leswaku swakudya swa ku va swi ri ku ri nyama ya huku yi nga n'wi nyiki problem. kungava kuri nyama ya fish nyangu niki problem lava ku yevo vaku bya swihadyani sweswiya swa ku tikombe nyangu swi na vu kolombiani kumbe leswi sweswi swa ku kuma vugwava vanyana gridiya na vu ngwenya gridiya nyama ya swona mi kuma leswaku swa endleka swi nga n'wi niki problem do hala ka yini leswi mbuni ku a swi na mitolovelo yo yaleyo mara mi kuma leswaku hikwalaho ka ku swihadyani lexiya i nyama ya tshuka mara a hi yona ya swihadyani lexiya xa ku hileswaku a kumani swa endleka mi kuma leswaku swi nga n'wi niki problem so ka van'wani swa endleka mahasi mi kuma leswaku ku ta nkingha yaleyo ya ku hayi maxi
1: na mito dokodela
0: okay no a ku nghenele mpongonyana
1: okay.
0: No swa endleka van'wani kuma leswaku ku na challenge yaleyo ya ku hikwalaho ka ku xihadyani xexiya xa nyama ya tshuka munhu a nga xi dyi a nga xi rhandzi swa endleka mi kuma leswaku hambi ku ri nyama ya kona yi n'wi nyika problem hambi ku ri mati ya kona ya n'wi nyika problem hambi ku ri nchumu wihi na wihi wa ku va huma ka xihadyani lexiya ku va wu n'wi tshinelerin swa endleka swi n'wi nyika problem laha hi nga va hi vulavula hi yini na hambi ku ri nyama ya ku va nyama ya nguluve kuma i na problem nyama ya nyimpfu a nga twani na yona hambi ku ri nyama ya bi nyama ya homu hi ndlela yo yaleyo kumbe swihadyani sweswiya swa ku swihadyani sweswaku maybe tinyama ta kona va ta ku hi xihari i xiharhi xa ku huma entangeni laha kumbe ku nga ku ri va kruger kumbe i swihadyani sweswa ku fana ti-impala kumbe yini nyama yaliya mi kuma leswaku a nga twanana na swona hikwalaho ka ku hi timhaka ta ku i red meat liya ku na sensitization ya protein yo karhi leyi mi kumaka leswaku a yi twanana na yona mahaxi so swi kona ka van'wani mi kuma leswaku dyalo leswi a swi tolovelekaka kangi la ka ku van'wani i vanhu lava va ku va hanye ngopfu na kumbe laha hanyaka kona ku na eswimanga laha hanyaka kona ku va ku ri na swimanga mi kuma leswaku swi hetelela swi ku va na sensitization kumbe ku lemukisiwa ka miri hi ndlela leyi ya ku nga ku swi a swi twanani na laha ku nga na swihadyani xa ku fana na ximanga hi ndlela yo yaleyo hi ku timhaka ta ku swimanga hi swiharhi leswi hi nga ta ku swa dyiwa mi kuma leswaku ku na vanyana na kumbe certain protein va ku yi ri kona ka nyama ya nguluve laha mi kumaka leswaku loko o dya nyama ya nguluve ku na vuxaka byobyi bya ku hikwalaho ka ku a nga twanani na xihadyani xe xa ku xi na voya xa vumanga byo dyiya mi kuma leswaku ku na swikoti swa ku kombisa ku miri wa yena a nga swi tsakeli kumbe a hetelela va na problem yaleyo ya ku wa tinwara swi va swi ri hi ndlela yo yaleyo maxa so ka van'wani mi kuma leswaku data loko ni ku swikoti swa kona a swi fani ngopfu swi ya hi timhaka ta ku munhu lexi n'wi hluphaku ngopfu ku va ku ri yini maxa so ka van'wani mi kuma leswaku swikoti swa kona swa ku tala ngo vunyingi bya swikoweto swa ku va munhu a ri na problem ya ku va a ri na allergy ya swakudya leswiya vunyingi mi kuma leswaku swi tikomba ngopfu enhlongeni loko swi pfukile kumbe a dyi leswi swi nga fambelanaka na yena ngopfungopfu vana lava ntsanana mi kuma leswaku swi manifesta kumbe swi tikomba enhlongeni laha mi kumaka n'wana loyi a va na nhlonge yaleyo ya ku ya nwayisa yi tshamela ku tinwa ya nwaya minkarhi yo tala laha mi kumaka leswaku minkarhi yin'wana swa cinca swi ya ka timhaka ta ku a va na ku hlanta ku chuluka hi ndlela yo yaleyo do swa endleka ka van'wani n'wana loko a ya kha a kula swi fikaku laha swi endlangaku wa swi tolovela swakudya leswiya a kota ku kula a nga ri na problem mara mi kuma leswaku swi hetelela swi endle leswaku loko ko va ku i na allergy ya sweswiya swa ku na timanga kumbe mitshumu yaleyo a nga twaniku na yona hambi a ri lowunkulu ku swi kumbanyana kantana mshayin leg allergy leya. Iwe ya indamu maashi.

0: to swi tala ku va swi ri tani hi minkarhi yo tani. Lexi borhaku hi timhaka ta allergy leyaku hi leyaku munhu u va a lo dya nchumu luwa i timhaka ta ku ku va na ku loko i swi dyile n'wi vhiki u va na swikoti hi nkarhi wowalowo swi endleka swi tshika u nga ya maybe a hi swi tekini vanhu lava travelaka va ya tindhawini to karhi ni kuma leswaku i dyile swakudya swo ka swi nga fambelani na miri wa yena a nga vuya ni le kaya mi kuma leswaku swikoti leswiya swo sungula ku tikomba loko se a ri eka ndzhaka tiawara ta kutalanyana laha mi kumaka leswaku vunyingi va va na program yaleyo ya ku hlamba timbilu wa swandla khoma hi le ndzeni so ku pfa ngopfu i timhaka ta ku swa karhalisa i timhaka teti ta ku ku chumisa lokuya na ku hlanka lokuya hi timhaka ta ku miri wu lwisa na swilo leswi u nga swi laveki swa endleka mi kuma leswaku swi va na program ya ku na swa leswi a swi laveka miri wa munhu yaloye swi hetelela swi tamekile swi fambile na ku chuluka lokuya kumbe ku hlanta lokuya van'wani swi hetelela swi va vangela problem ya ku hela matimba van'wani ma hela mati van'wani ku va sweswo swa ku swi va na problem ya ku van'wani loko ku na problem yaleyo ku na ku pfimba ku karhi mirini kumbe ku tinhwayatela ko kuya swi nyanyisa xiyimo hi ndlela yo yaleya maxa so swi va swi hambani ku ya hi ku vanhu swi va swi va hlupha ku fika ku mara mhaka nkulu maxa timhaka ta ku sweswi yena nga swi vula ku ka allergy leyi hi ku i ri allergy ya ku va yi ri ya swakudya swikoti swa kona hi nga swi vona swi va kona enhlongeni hi minkarhi yo tala loko swi ya swi kha swi kula swi mi kumela swilo swa cinca swi nga ha vi kona enhlongeni swi vuya kwini swi vuya emahawi hi ndlela yo yaleyo ka van'wani swi nga kombisa swikoti sweswi swa ku nga ku ova na problem ya ku i khoma hi mukhuhlwani lowa le tinhompfini swi va swi ri tano hi minkarhi yo tala maxa so swilo leswi mi kuma leswaku munhu hi n'wini i va a kha a swi tiva ku lexi xi n'wi hluphaku ngopfu ku nga va ku ri allergy ya muxaka wini maxa so kasi va kona van'wani lava mi kumaka leswaku va na leswiya swa ku a hi allergy ko va timhaka ta ku i miri wu pfumalaku ti-enzymes to karhi ta ku kota ku gayela muxaka wongo karhi wa swakudya laha hi swi tala ku swi vona ngopfu ka vanhu lava na ku va na problem ya ku loko vo va va dyile ngopfungopfu swa masi la ka masi vana lava ntanana hi minkarhi yo tala masi va kona lava va ku hi ntumbuluko loko bya ha ku beburiwa byi na nhlayo ye le henhla ya enzyme leyi kota ku byi lwela ku byi nga hanya hi masi ntsena byi nga vi na problem kasi va kona lava va ku mi kuma leswaku a va ma toloveli masi lawa kumbe ku na muxaka wo karhi lowu mi kumaka leswaku loko va wu tirhisa kumbe loko va dyisiwe swona swi hetelela swi va ni problem yaleyo ya ku va ta hlanta va chuluka hi ndlela yo yaleyo leswi hi swi vitanaku nkingha ya ku va munhu a ri na intolerance ya swakudya leswi swa ku va swi ri na masi ku nga va ku ri masi kumbe ku nga va ku ri any product ya ku va yi huma emasini laha hi nga hi vulavulaka swa ku fana na swa ti-cheese ku nga va ti-cheese hi ndlela yo yaleyo ku nga hambi ku ri ti-ice cream tine no kuma leswaku hikwalaho ka ku ku na masi endzeni ka ku va ku endliwa swakudya leswiya munhu a va na problem ya ku a nga swi nga n'wi khomi kahle hi minkarhi yo tala maxa so leswi endlekaka i timhaka tetiya ta ku loko ku munhu i na shortage ya yona enzyme yona leya mi kuma leswaku swi endla leswaku ku va na ku munhu loyi a nga tolerate ku dya swa ku va swi ri na masi minkarhi yo tala kumbe swakudya leswi swa ku swi tikombela nga ku swi na vumasinyana ende leswi mi kumaka leswaku swi hetelela swi tala ku va swi tikomba mara loko n'wana u kota ku swi tolerate swa endleka van'wani loko hikwalaho ka ku fika malembe lawa ya ku a nga ha mami kumbe wa tshikisiwa swa endleka mi kuma leswaku hi minkarhi yaleyo hi kona mi kuma leswaku this type of an enzyme kumbexani nhlayo ya kona yi va yi hungutana nyana laha mi kumaka leswaku xi n'wi vangaku a va ka risk ya ku loko o nwa masi ya ku tala loko se a tlharihile nyana a nwa masi ya ku tala swa endleka a va na swikoti sweswo swa ku ingaku i hlantsweka ndzeni wa chuluka wa taleriwa swilo swa ku fana na swo sweswiya. That's why vanhu va ku tala masi i vanhu lava ku eku beburiweni ka wona va beburiwe kahle va tswariwe kahle va fambi process ya le ya ku mamisiwa va mamavele kumbe va mama leswo swa va mama swona evuhlangeni bya vona va va va ri kahle va nga khomi hi le ndzeni mara ni kuma leswaku loko se a tlharihile nyana loko a fanele a dya masi ya n'wi nyika problem ya leyi ya ku ku va na swikoti sweswo swa ku onge masi a ya n'wi khomi kahle hi laha mi kumaka leswaku vunyingi bya vanhu va na ku loko se va kurile va ri hi ti-adults kumbe va ri vanhu lavakulu va hetelela va ku ni lava ku titlina ku titlina hikuva ni tirhisa masi ku nwa masi nhlayo ya ku loko mo za mi nwa emasi a xi tekeni i the whole pine liya ya pine liya hinkwayo ya masi swa endleka mi kuma leswaku hikwalaho ka kumbeni nhlayo ya le henhla ya masi lawa and a mina enzyme ya ku ringanela ku gayela masi lawa swa endleka swi vangela problem swo yena na ku mina intolerance ya masi laha mi hetelela ku ma na ku swikoti swa kona hi swiya swa ku ka domadoma khwiri leri va na tikrempe ku tala moya mi tsimba mi ku kumuka makhwiri lawaya mi va na ku chuluka swi va hindlela yoya leya masi so leyi a yi alejile hikuva timhaka ta ku khwiri ri pfumala enzyme ya kota ku gayela masi swi va swi ri tano mahaxi.
1: Okay, advocate, mi nga ya mahlweni.
0: A ni lava ku ringeta ku kombisa ku hambana ka timhaka leti ta ku loko ku i swakudya leswi swi va ku swi kumekile hikwalaho ka ku munhu i na allergy ka swona swa hambana loko ku i swakudya leswi n'wi nyika problem loko ku ri timhaka ta ku munhu yelo o va nkingha yaliya ya timhaka ta ku o va na allergy kumbe o va na reaction yo karhi laha swi fambelanaku na timhaka ta swo swakudya hi ndlela yo yaleyo maxi so leswi a ni ringeta ku kombisa swona i timhaka ta ku tanihiloko ni vurile ku mhaka nkulu leyi endlekelaka i ku swi kona ku loko munhu a ri na nkingha yo yaleya loko ni vuya hala ka swakudya leswi munhu a va ku a na allergy ka swona once ni va na allergy yo yaleyo maxi loko swi ngo pfuna ntsena loko munhu a hamba a avoid-a swakudya leswiya swi nga taniniku na yena mara swi vula ku mirini already ku na leswiya swi va ku swi kha swi fomiwa mirini wa yena laha swi nga hetelelaku swi va na problem ya ku loko a kha a kula hambi swi nga ri swakudyeni ku ri timhaka ta ku va ku fambeni a va na nkingha yaleyo ya ku a nga kula a ri na problem ya asthma a nga kula a ri na problem ya ku tinhompfu ta yena ti tshama ti pfaleka nkarhi na nkarhi swi ta swi sukela ka ku munhu luya i swi kuma swakudyeni maxi hi ndlela yo yaleyo that's why mi kuma leswaku ka van'wani loko swo ka swi ri ngopfu swa endleka mi kuma leswaku i ta i nga hetela miri lowa yena huma manyavila swi va swi fikelaka ku na mahawu lama swo endlekaku na nkingha ya ku ingaku ma pfimba mahawu lawa so loko swi severe kumbe swi va swi ri ngopfungopfu masi hi laha mi kumaka leswaku ku na problem yo yaleyo ya ku munhu a nga va na problem ya ku mahawu lama yena ma pfaleka a nga hefemuli kahle masi leswi hi swi vitanaka ku munhu swi nga n'wi vangela problem yo yaleyo ya ku a nga hefemuli kahle ku pfumaleka emoya lowu ringaneke emirini wa yena van'wani swi nga va swi ri ngopfu mi kuma leswaku se swi hetela swi endla leswaku munhu a kholapsa wela hansi loko a swi nkarhi wo pfumela masi nga nyika nkarhi evayingiseli va vutisa swivutiso a think nda yi tsema kwala leya allergy na liya ya timhaka ta masi
1: alright mingiseri va ri loko ku ri ku na la swivutiso u nga yi rhumela kahle la ka nambara 060 8875942 burisana kahle na Dr. Chauke va langusa kahle timhaka leti ya ta food ali. Dr. Chauke ku na swin'wana ni lava ku ta swi vutisa mina ni ze ni swi experience ka vanhu van'wana mi kuma ku ni le kusuhani na vona. A ni tivi mani mi vulavule hi ti-food allergy mara na kota ku twisisa ku na van'wana mi kuma ku loko va hetelela ku na ti-medication tin'wana to karhi mi kuma ku munhu i dye swakudya hetelela a ti tirhisa mi kuma nkarhi wun'wani loko pfuka pfimbe nomo nkarhi wun'wani xikandza swa humelela swilo swa muxaka wolowo ne
0: swi tele ngopfu datwani nyike ni fanele ku na allergy liya ya ku yi va yi ri kona enon'wini maxi ya yi vitanaka oral allergy syndrome kumbe pollen food allergy syndrome i timhaka tetiya ta ku swakudya leswi swikoto swa kona swi hetelela swi tikombe ngopfu enon'wini wa yena munhu luya kasi ku na le leswiya swa ku loko a dyile swi tikomba ka system ya yena hinkwayo system ni vula miri wa yena hinkwawo laha mi kumaka leswaku wa ti nwayetela miri wa yena hinkwawo ku va na nkingha yaleyo ya ku loko ku swa ha ri kona ndzeni ka khwiri ra yena hi ku swi lava ku humesiwa swi ta n'wi vangela ku ri a va a hlamba timbilu hetela hlanda khoma hi le ndzeni a chuluka se ku biha ka swona timhaka ta ku loko u kha u chulukisa leswiya miri wu ri hi humesa leswi hi nga swi lavi ka mirini wa munhu loyi that's why swi huma hi ndlela yaleyo ya ku swikoti swa ko swi tikomba enhlongeni ka van'wani swe swa ku fane a ya eku chulukeni hi ndlela yo yaleyo so xa ku biha xa ku ku minete swin'wana ku chuluka swi ri na swakudya leswi a swi laveka emirini mi kuma leswaku swi fambisa sweswo swi nga havi kona emirini wa wena maxa so that's why ka lava va ku va na challenge ya intolerance ya masi ku nga ri timhaka ta allergy timhaka ta ku vupfumala endzhamu ya kota ku gayela masi lawa ekhwirini loko ku swi hlupha n'wana mi swi vona hi timhaka tetiya ta ku munhu n'wana wa kona a nga na xikalo xa kahle weiti ya yena a yi tsakile loko ku ri munhu lonkulu swa endleka mi kuma leswaku na swi affect-a na weiti ya yena hi ndlela yo yaleyo swi va swi vitani hi minkarhi yo tala masi so ku nga va ku ri timhaka tetiyo ta ku loko ku ku wa swi tiva hi loyi a swi dyaha in your position ka scenario leyi mi nga nyika yona maxa swa endla ku munhu wa ku i dyile swakudya leswi a nga dya swona mara wa swi tiva ku ta va na ku react-a kumbe i na allergy ka swakudya swo karhi that's why a hetelela a endla yini maxa a nwa a swi nwela maphilisi ku endlela ku suppress-a ku nga vi na swikoweto xo leswiya so hi timhaka ta ku swakudya leswi maxi swi gayeliwa ku ya hi mikarhi ya ku hambana kumbe swin'wana swi teka nkarhi wa ku leha swa ha ri kona emirini wa munhu swa endleka nhlayo ya ku swi suppress-iwa hikuva a tirhise muxaka wo karhi wa maphilisi life span ya philisi liya yi hatla yi hela swakudya leswa ha ri kona eka system swa endleka mi kuma leswaku u hetelela ndzhaku ya nkarhi waluwa hi ku swa ha ri kona ndzeni ka miri wa yena se miri wa vula ku ku na swo karhi leswi nga lavekikita munhu loyi mi kuma leswaku u pfuka nampundzu ku va na problem yaleyo ya ku pfimba maxi kumbe ku tinwayetela hi ndlela yo yaleyo
1: laha hi hetelela nkarhi wun'wani doctor hi kuma ku vanhu vo tala va fika ka xiyimo lexi xa ku no va ku a va dyi swilo swa milenge ya mune
0: i yin'wana ya ti-condition leyi a ni vulavula hi yona leya ku na lava va nga na red meat allergy red meat allergy hi leya ya ku i swa swiharhi sweswiya swa ku swi humesa mali swi famba hi milenge ya mune hi sweswaku nyama ya kona hi yaleyi ya ku hi ta swi vita ya vutshuki hi ndlela yo yaleyo mara mi kuma leswaku a nga dyi homu mara a kota ku dya nyama ya n'wi a nga dyi homu kumbe a nga dyi mbuti na nguluvi mara a kota ku dya nyama ya fish hi ndlela yo yaleyo letin'wani tinyama wa ti kota mara leya red meat timhaka ta ku ku na leswiya swi nga na certain component yo ka yi nga twani na yena mirini wa yena that's why ku na sensitization yaleyi nga kona emirini wa yena the minute a yi dya reaction mumiri u fanele u react-a hi ndlela yo yaleyo ya ku hi ngheneriwi hi lexi hi nga xi laviki a hi xi humesi ku ta va na mhaka yaleyo ya ku tinwetela i ndlela yin'wana ya ku xi humeselani kutana makale ya kusamba timbili kutimba kumbe kuchuluka endela yale swa swelitano hinkarhi yo tala loko ku i munhu loyi mkuma leswaku swo va kwala non'wini ntsene va lava ku swa endleka ku va dyile swakudya leswi a nga swi tolove mara ku ri na ku pfuna content yo karhi leyi yi nga hlananiku na yena swa endleka mikuma leswi a hetela timbi nomu loyi timba nomu kumbe a va na swilondza ndzeni ka nomu wa yena kumbe a ti nwayetela kumbe ku tshuka nomu luwa hi ndlela yo yaleyo maxi va kona va lava ku swiyelela kwala non'wini va kona va lava ku swi va kona miri hinkwawo hi ndlela yo yaleyo maxi.
1: Ku na van'wana lava va ri mina ni pfimba loko ni nwa enelopril tab
0: no valavo ni nge va nyike ntshamo ya stray mhaka ni ku ri timhaka ta ku long bo va swi discoverile ku ri pilisi ra muxaka wolowo no tshemba ku hi leri va ku sivela timhaka ta ku blood pressure yi nga yi henhla swi lava ku loko va swi discoverile ku ri va na ku va va na allergy ka muxaka wa content ya leswi nga endla pilisi rorero va kota ku swi avota swi kali because swi vula ku loko va ya eku tshunguriweni kumbe kwale va tekaka ko maphilisi va fika va va hlamusela va kota ku va cincela ku va nga va tirhiseni vona va kona vanhu lava va ku va na allergy ka swi swa ti-product kumbe ti leswi ni ta swi vitanaka ti-chemicals tiya ti va ku tiri kona ka maphilisi yo karhi maxa leya i topic ya ku ni ta yi kumela siku ni yi nghenisanaka hi laha mi kumeke leswaku ku na ku loko a tirhiseli ku nga ku ri injection ku nga ku ri pilisi ro karhi munhu a sungula ku react-a pimba a taleriwa swi endla ngaku na asthma collapse mi kuma leswaku va pulani pulani swi kona swo sweswo mara swi va swi ri hala ka muxaka ya ku product ya ta tirha hala maphilisini swi kona swa ku fana swo sweswo katsiwa van'wani va na allergy ka swi swa ku maphilisi ni mention vito mash mara va kona vanhu va ku va na problem ya content ya ti-chemicals leti va ku tiri koho ka maphilisi yo karhi.
1: Swa koteka munhu a ka a nga dyi nyama homu leyi hi vulavula hi nyama leyo ku tshuka mara masi a va kha a ma tirhisa
0: a swi tolovelekangi. Ni nga vula ku va kona lava vo ka va nga vo nyenya ku tikuma va tirhisa nyama liya mara mi kuma leswaku na loko o va a dyile a yi n'wi endle nchumu but va yi simple ku a nga nyenya ku dya nyama liya mara a tirhisa mali so mara ka munhu loyi mi kuma leswaku mbilu ya yena ya swi lava ku teka xivhoroswana kumbe tekanyana nyamanyana ya leyi nga brayiwa laha mbilu ya swi lava mara wa swi tiva ku loko ni yi dya ni ta react hi laha mi kumaka leswaku va na nkingi ya ku hambi ku ri product yaliya ya ku i masi manene hambi a ya tirhisa swi boha swi va na ku a va na reaction yo yaleyo so ku na lava na swi tsakile hikuva timhaka ta ko va choyisa yena a nga rhandziki nyama ya ku tshuka mara a kha a tirhisa masi mi kuma leswi a hi timhaka ta ko va na allergy so kasi ku na lava nga na allergy mi kuma leswaku still yi na allergy mara wa swi tsakela ku a nga swi kuma a kuma ku a nga yi tirhisa swakudya leswiya mara mi kuma leswi swi lwisana miri wa yena maxa
1: no mari man'wana ma ku hetelela mi nga ku yini kha ri songasonga Dr. Chauke eka mburisano wa hina na loko ku ri ku ri va mi lava mi nga siya vuxokoxoko bya n'wina moyeni
0: no ni khensi nkarhi wa vaintheni ka GCR maxi va nga yi kuma ka nambara ya
1: 078-900-2127
0: I repeat 078-900-2127 va nga yi kuma ka nambara yoyaleyo maxi
1: enkomo doctor ni tshama ku na nkarhi lo taka hi ta va hi ri na n'wina ka nongonoko loko fanaka ku dya ku engeta byi va bya n'wana tenyana
0: no khensa mina emlandza na nkarhi wa n'wina na khensa swinene man'we na fana na matwambu ya kahle
1: enkomo sweswo kaming sir burisana kahle ka madyambu ya siku ra namuntlha na Dr. Chauke hi kha ri langutisa swinene ngopfu kumbexana lava va kha va hi dyondzisa hi timhaka ta swakudya kumbexana allergy yaleyi kumekaka swakudyeni swa ku hambanahambana mixer vhele a va twa van'wana va kona ku va dyanya mahomu heyi va huma manyavila va tin'wayetela mixer miri lowu hetelela ungayi endisona indlalo le mixiri so ntshema kwa ikona I don't understand ngofu eka madambi ya sikola namuntla all right gaming sons of fam fixa sweswo emakhomu kana ngona kho eka madambi ya sikola namuntla kwa anzima ya butomi indlalo le mixiri kambe ke mina na wena hlangana kahle ka siku ra mdzuku ka nongonoko wa the big breakfast zone na Mr X mdzuku ta ku ruwa umuna first day it's a chillas day tava kha ku tlangela kahle tisimu leti nga huma kahle malembenza ku Rex the DJ wa thandlaba na nongonoko wa telembilwini awara yi le ya khume ku ya fika le ka awara ya khumembirhi ku siya vhela risimu kusuka kahle ka nkulu wa munhu kusuka ndhawu leti ya talaka mhlava vhelemi la kokwani risenga la vona kambe ke sweswi tero va kumekaka kahle yi fundzeni ku lexi a xi le Gauteng ka ndhawu letiya televhala va ku romantic Afrika-Dzonga na mirhandzi byi va dlan'wana tinyani tata

kesa snene jara wala nzaka ngono kolo we hora wona vele ngono kolo hora nak jondi sa vele shikana ka o vele ndlala le ni kesa snene mfu kuba kahle onsele kahle nkarhi swa kuna hina ta fika ri mina ndi mandongo utele ndongo utele u biye mante masaka vele ndlala leyo na mina ta jikulela jikulela ni agmeta la ka hora le khume mbiri nje dimliki ka tlar simu ksa kan kula mun hw makubel tle je 31 ner abagro kuna kambe hala kamina was born ya kuna kambe vitra simu 21 vela simra kona ksa kan kula mun hw makubel ksuka la tikule la bambi hala ya kaskela rotu agarfika makomr simra kahlekisa ka Dr. Thomas Chauke bataka ngwena bakura ikona shiganga Dr. Thomas Chauke suka ala ala salema vele ala ndlelele ya nir nisukeli lamtine hai wazana nisukurande nisukeli lamtine kaske hlokomaka masitiva yita va yi ri kona vhele hi ntolovelo loko ri ku ra vunharhu hi va ri na vo Sergeant Redwell Records na vo Pro Ngobeni vhele hi ndlela leyi kambe ke hikwalaho ka swimbenyana swimbenyana hi kona a hi na vona ka siku ra namuntlha kambe ke nongonoko wo ta ya mahlweni ma swi tiva ku tihlokomhaka ti tshama ti tele laha tihlokomhaka ti yo vuya la niwana ni ri nkarhi i hafu ku bela wari liya ya khume mi nge ni ku tani na vuya na nhlokomhaka ni ri

Alright, makumembere nungu watoto mnase vele kongo magathe ka urlea kumengwe nungu nukotale mbele mksura mina itaka wana vele shonzo 106.0 megahertz na wana mekumagathe leka audio streaming lishasha www.gsrfm.co.za and bamadana vele la vele unga kwa ningsela kathuruma gondwe nifula ale yuwana neri kumbashano ningsela ubadiyama vele nje njela ele soko magai kona yala le inga samakulunga vele kuna sisi lana neri sisi para bona vana malembela ma ya 29 anir vana malembela ma ya 29 la sisi kukuleni ka bona banga baba banga vya vakuma vatkuma khavarandana na na jaro kara anir la ka jale rwan maga hela va tshobana mlenge la nga hela ku bana nwana unwe wa ja vele ndlela ile anir kambe ke vanhu lavambirhi lava a va helanga va tekana hi ndlela yeleyo ko va swisa swa ku va kuma ku va va thovani ye ho minenge vhele hi ndlela yeleyo ku va na n'wana loyi a nga va koho a nga tswaliwa ni ri laha n'wana sweswiwana nga na malembe lamana ya 13 va kombisa ku ri no vona boti leyiwani i vuya a teka wun'wansati laha va tshamaka kahle xitandini xa voho nsati leyiwani a nga loveliwa ndhakandhaka lembe ri nga hundza bari boti va lovele va lovolini ndzhaka ndzhaka lembe leri nga hundza vhele hi ndlela yeleyene ku ri December va kombisa ku ri vo boti na nsati loyi va nga n'wi teka vana vana vambirhi vhela leri va tintombi ntsena sesi lama nga tsala nhlokomhaka lanwani va nga na malembe lamani ya ya 28 ani va ku va kombisa timhaka ta ku no va na nkingha leyi va nga na yoho ya ku va boti a va hlukumeza hi ndlela yeleyo boti u ri yena i khale laha ndyangwini wa yena a karhi lava n'wana wa jaha vhele hi ndlela yeleyo a nga le ku kumekeni ka nsati loyi a tshamaka na yena loyi a nga n'wi lovola vhele hi ndlela yeleyo yaleri kambe ka luya a nga rhandzana na yena nkarhi lowu ya va ha ri swifanyetana swinhwenyetani u ve na jaha ra yehe bota neri laha sisi loyiwani a nga na n'wana wa jaha na boti na yena a ti tshamela ka ndyangwini wa yena kambe ke i na munhu loyi a hanyaka na yena yena neri munhu loyi a nga ku n'wi hlayiseni a n'wi endlelaka swilo hinkwaswo munhu loyi a n'wi hlayisaka i munhu loyi a nga riki na nsata neri voho va ri vambirhi va le ku pulaneni ka timhaka ta ku ri no va nga ha tikuma va karhi va tshama swin'we a lovoliwa sisi loyi kambe ke boti luya a va nga na n'wana swin'we hi la tshamaka ta hlukumeza sisi a vulavula timhaka ta ku ri no a vulavula timhaka ta ku ri no i lava n'wana wa yehe nkarhi wun'wana wa fika laha kaya nghena hi nkanu a fika lava n'wana wa yena sesi le xitandini xa yena ni ri laha tshamaka kona na ndoda leyi a yi n'wi hlayisaka vhele hi ndlela yeleyo ndoda leyi n'wi hlayisaka ya titirhela ni ri loko yi vuya kona kwala xitandini lexa xa sesi la yi veka kahle njhe emakarhi a maheleni ya n'hweti vhele hi ndlela yeleyo sesi va ri va biwa va hlukumeziwa va boti ri lava n'wana wa yehe ri lava n'wana wa yena hi mhaka ya ku ri le a nga kona kaya ka yehe ku na tintombi ntsena i lava n'wana wa jaha laha sesi laniwani boti liyani a tshamaka na yena a vulaka timhaka ta ku no swi nga hantswa mina ni hambana na wena hi ku heyi siku rin'wani i ta jikela mina ni holovisa kumbe ni teka nsati wa yehe la boti va nga swi tiveki sesi va nga swi tiveki no va fanele va swi endlisa ku yini la leni mhani luyani i ri n'wana loyi wa yehe wa jaha hambi u n'wi kuma a nge tshami kona le se ni ku va ngo se va ta swi endlisa ku yini sesi luya a nga lovoliwa le n'wansati wa ala ku jaha leri a ri ta leyi halawani sesi wa bukuteliwa na lowa jaha nuna wa yena loyi a tshamaka na yena n'wi hlayisaka ehleketa timhaka ta ku va a tshika hinkwaswo ku laha kaya lana a ti tlhelela a ti yela ka ka voho hi ku suku ka rin'wana ra masiku lowa n'wanuna ta n'wi jikela ku hayi khona wayi yi teka nsati wa mina sesi va kombisa timhaka ta ku no va zamini ku tshama kahle na va mhana voho
na va papantsongo na va malume na vo hahani va hlamusela timhaka letiwani ti va tikelaka ti va dyaka mbilwini ya voho va kombisa ku ri no hayi kona lowa n'wanuna lowa jaha papa n'wana a nga yi ngheni swa ku bona va ri yini i ri lava n'wana wakwe ku biwa wa biwa sesi i ri lava n'wana wa yena nsati wa boti loyi a nga n'wi lovola leyi i ri n'wana a nga ngheni kaka yena a nge tshami kona hala wani lowa n'wanuna na yena se ehleketa ku ri no i fanele a hambana na yena hi ku siku rin'wana ra masiku a nga jiki nga jikeliwa yena a fambuteliwa n'wana wa vanhu a ku a n'wi tekela nsati ene boti loyi a tlhela hlayisaka sesi laha i munhu a ti tirhelaka kahle munhu a hlayisaka sesi leswi vulaka loko sesi a boti o tshika a dya hansi na yena swi vulaka sesi va ta tlhelela mabebeni hi ndlela leyo 060-7594-2 hi toku xana ke n'wina mi yi vona njhani mhaka leyi wa sesi vona malembe ya 28.

0: Semara leswi loyi wa na yena sa hleketa ku tsema yi bona hi mhaka ya ku butla tsama kha fightela sesila
1: no kuva sesi a endla so a rhanga a tsama hansi a hlamuseta butelo a tsama na yena ku ri ne nkatanga ni hleketa leswi a endla fiction order ni ndlela ya n'wi basela swiswamini
0: loko a endla protection order bodi a nga to yimeleriwa kwalomu mapatwini
1: no a yi nchumu leswiya a ti nyiketi matimba advice a nghena kereke a yi protection order ntsena xikwembu xi ta n'wi angarhela i chini we laha kumekaka a ri a va kona ndyangu wa yena wu ta tshama hi kurhula leswiya swi hombolaka swi ta hundzuka ntshuro ra misava a ni tatisi a ni hunguti i jara ka nhlaniki atikweni a henhla ka man'wanyana tiko ya khume na mbirhi angarhela the big king of the kings nga visita chifu hosi nhlaniki ra Jesu amen
0: keso swinene DJ Marosa la ka nhlaniki la
1: swilena we
0: danko alright danki alright u nga ha rhumela kahle na mukandziyisi ya wena ka nomboro ya le ku duma swinene ya 060-875-942 ibe hi ka hi ri twa ku wena wu angula ku yini ka nhlokomhaka leyi blaka hi yoka siku ra namuntlha va koho va yingiseri mo ni teka loyi wala milembweni ahi miko kwala a ni le ku mitweni Miko.
2: Yeah.
0: Hey, fukile ngobo.
2: Fukile, a mhalwa le ntse mkhuma ka
0: le. Eish, mina ni mkhumu kahle matiba.
2: Tsara ba no.
0: Kundla ka yini?
2: Kusamle ku itweni.
0: Hi, a ndi ku mtweni ku mirini. Na swi to ku mle ku vulavuleni mara ku mirini ni mito.
2: Boyo mo ba mo ba ti dia, ka pa se zwa.
0: Ya a yini a vulavule.
2: Ya anuku boti ta pangwana anuku si ntlo hindi ke kuni.
0: Ela vanwana.
2: Ke go bona ka nwana ya go ya ka malu ya tsama go.
0: Mrin.
2: Mona lo ya tsama go ndi ra bangwana ma tsama go ka.
0: A yena ila vanwana ni leswi ya lava ku sona swa lwani. I n'wansati i rhanga n'wi lavile ndyangwini wa yena a hi tivi ku hi ta n'wi yisa kwini kumbexana ya n'wi yisa xikhulu
2: loko n'wi nyika n'wana ya kuteki
0: so loko a nge wa n'wi teka n'wana yaloyi a n'wi veka le ka xikhulu ka voko ka papa yena boti loyiwani, se loyi a tshamaka na hi sweswi a nga n'wi hlayiseni sesi loyi va mhana n'wana, i ta swi tekisa ku yini? A nge vuli ku swi ri ra n'wina ra ha pfhumba na? And ale hi leswiwani phela n'wana loko a n'wi n'wi teka a tlhela kaya na mhani loyiwani phela ni sesi loyi i ta swi lava ku vona n'wana hi swona, hi ku va a vona n'wana i fanele a fonela yehe boti loyi.
2: Loko n'wana loyi a za a suka a ya ka ku foniwa hi matiroba ya yena swi i xaveriwa foni. Loko papa a ta n'wi vona hi foni kwale ka kokwana wa yehe na nsati wa mina ni lava a va vona n'wana wa yehe i ta n'wi vona ati no famba swin'we ni famba swin'we ni swi lava ku twana ni tshama hansi ku ri
0: i ya xavela hi mani foni
2: loyi a nga n'wi teka muxavelo wa foni loyi a nga xavi mhani ka xava laha nga kutana communication hi rani twana na mina na nsati wa mina loyi va n'wana loyi a nga le i le ka ku fane la nga tswari wa papa po loyi a n'wi vona ta n'wi kuma hi foni hambi hi ri nga famba ni swi vona na yethu a va ti nyini.
0: So mhani loyi i fanele a vangeliwa timhaka ta ku xava foni vhele phela mhani loyi wa mhani loyi a nga tirhi ku tirha e loyi a n'wi hlayisaka se leswi va bananaku hi loyi sesi wa fayeteliwa va nawu hi va hoxa xinjhani Alright, kume na arti mina sefele kongoma ka wa rile ya mani lowu nga ra wa rile ya khume n'we nongonoko ta le mbilwini mikisara mina ha bula mina wena ni ri karhi hi tokixana n'wina mi hi vona njhani mhaka leyi blaka yo ka siku ra namuntlha na swimipfulana leswiwani mi karhi mi bada mini kwala mi nga ko hi ndlela yoleyo 060-875-942 hi tokixana ke vonelo ra n'wina ka mhaka leyiwani blaka yona mi swi vonisa ku yini sesi i fanele swi endlisa ku yini wa n'wi nyika n'wana boti loyiwani a famba na yehe leswi loko u n'wi nyika leswi mhantsongo leyi va ngo a va n'wi lavi lowa n'wana wa vuhala leni lowa jaha ku ya humelela yini boti i ya n'wi yisa kwini n'wana loyiwani nakona leswi a fayiteriwaku ku fanele ku endleka yini luya na yena u ri yeses me swi nga handleka swi nga ha antswa na mina ni dya hansi hi mhaka ya ku no loko o se swo xivungu xo jika xi jikela mina ni ta ku swi yini a na vhele n'wina vambirhi mina n'wana swin'we so mina ni ta ku yini loko se a jika ni fayetela mina hi ndlela leyi kumbe a dlaya mina hi ndlela yeleyo so va ngo na vona va hleketa ku dya hansi va hambana na leswi va swi pulanini leswaku va fanele va n'wi lovola hi ndlela leyi va ta kota ku va tshama swin'we NSS va ri boti loyi wa va hlayisa ku ya ndleka yini laha va ndla yini sesi bangu nika boti ngwana kumbe xa mandla njani 060 8875 942.

0: Me le muy la.
1: DJ Mrek.
0: Ae.
1: Enfoque.
0: Enfoque le engobo.
1: Enfoque le no zumba, el zumba está. Mantra gumaka de Aisho.
0: Aisho pi olo be indala yi.
1: Sisi, ati kim kisi le, ae reporta kam kulu.
0: Kam kulu.
1: Ae, ya usi.
0: Okay.
1: Ndaka ye reporta a usi ni. Zikuro yi sengiwa. A fambe na waka vona. A kombela nuna lo a wusa isa kuse suanda la waku ngulo vona. Na luya wa le. Mwangwan na lo vangutsa la la papele wenda waka ka mkulu. Ati na satu wakwe. Papele a kutaleru ye na kutaleru wana satu. Urubanda veka kamkulu, ange ahali kuya. Nga zibuya rikuto wa mapurusi.
0: Kutaleluwa bodi. Kutaleluwa bodi lo yungo ango ilava ngwana.
1: Vitanwana bodi lo ange ilava ngwana.
0: Lo ngwana taleluwa kumire uwe ni isatu wa yena?
1: Afo iniru hati na sate wapwe le ange angala visangili. Lesa uti sungula tia sengwa haka mkulu. Na mwanu saisa arkon. Boti le wane mina kune nangutisa anga. Na mwana lwe wa yen.
0: Mivula win lwe angu amu. Lwe mwana uka ngaru.
1: Ya nadu angi lama mwana wakwe.
0: Iwama.
1: Matawe eprarek mrek. Mwana eti wa emanu wako kumwane wa maa.
0: Anga kane eti musmana yena kumwana wa ye.
1: Sizo kukupena nga kane eti hati eka mkulu. Anga mkulu tifikati sengiwa. Bata msengisa. Ani kutaka kwele kukurisu na mga tawa kumna bandu. Sikona sivala vuli su inda. Saka jisi ara. Sika tabala vla na yena kutu. Kuliku wena eku ilava ngwana, iya ngubeka kwini, iya taisi wa imani, kusatua wena ilanga ngulaka. Asaina li, ita vule kuri, ngwana lu, ita saisa, imani wakwe, kusatua kwa hana. Anina mani wakwe kataba ngutalele papele, atata timaga ta mkachani li, kuri.
0: Mwana wena
1: eya dunga xihlovo amuti noka ngaro.
0: Mwana lo vhlala ku ye ina malembe ya 13 na 13.
1: Na kuna problem mwana le na malembe ngani?
0: Ina 13.
1: Ina 13 years. Semana ku a tsaisa ka murhetsela vura murhetsela le. Kasi ni a tika mkulu. Tia sengwa kuwana kusongula. Nalo kwa wina mwana lo. Ita mwina leka mkulu. Iku singandeka. Angu teka mwana lo. Mwansi mwana mwana kumana. Teka mwana wane fambana. Afika di mwansi atiliwa angu chede. Yoko anga mwana. Eni vabula stres. Leka mkulu bata mwutisa. Leka mwadota. Kuru luku kuilava mwana lu, luku mwana lu wana uka, asa ya tama, asa ya uka, zo shikuwa emani. Iku luka tarili mwana lu ya, luka ku anungu labi mwana lu wana. Afane ye, na mwana sati mwana lu, asongula sati lua waye lali, luku ben alava mwana. Iku ane sati yoko nga lupi kumwana wamina.
0: Se logo asongula lu ya pelu anna yena. Vana vana vambiri va tintombi.
1: Oh le mwana loyi anga laveki kona.
0: Mani loyi a tshamaka na yena le mutini i na vana vambirhi va tintombi ntsena.
1: Se mativa ku i yini nabya se a fositela ku swi pfuna ku i wa swi vona ku ri yena a nge hi n'wi kumi mfana mutshani. Se mara ku ri swilo swa wena swi basa swa straight. Ati tia sengwa ka mkulu, le ka mkulu ka mbela, lukupen, a, ba ka mbela, andzi swi njhani. Va ta n'wi byela ku sungula i kukula xitanga xibasa. Ku kukula xitanga xibasa ku ri n'wana lowuwani wa 15 years loko a ya fika le eka bakwakwe a kumaka xitanga xibasile. Hi ku loko o teka n'wana a n'wi nyika n'wana loyi ya ku cheleriwile. Leswi kumaka yena bosi loko o va na nkwekwurimba ntsena wona ku onhisela swiswilo swi kahle.
0: A nga lavi n'wana.
1: A nga lavi n'wana. Mara loko o ya ka ndhavi zita loko ti fika ti sengiwa ku ri na tiko ri ta swi ri ta kota ku n'wi sirhelela ku ri a tshama ndhavi va swi tiva a ka ndhavi zita loko ti tsandza ndhavi zita hikuva va nga ta tsala papila va n'wi nyika famba amaphorisi reporter case. Yi va yi sengeka kahle loko ve ni yi suke yi a ni na le maphoriseni masiku kun'wanyana kumi mi yisa case va ta sungula va ku famba ni mi ya yi senga hi xindyangu. Xindyangu i ku ya aka ndhavi zita va ya report-a case. Na nuna loyi a hlayisaka nhwenyana n'wansati nhwenyana leyiwani mhana n'wana leyiwani a ta va a sirhelelekile. Ku na swivutiso va nga ta n'wi vutisa ku wena ku hlayisa n'wana loyi i twa ku nga ri ndzwalo ka wena na loko a ku hayi a hi ndzwalo ka mina that'swe no ku nga ri mina ni n'wi hlongolaka n'wana ni n'wi teka a ri n'wana wa mina hi mhaka ku ni rhandza mhani wakwe na n'wana na n'wana loyi na n'wi rhandza and swi fanele swi tshamisekile a ni a ku gunguli yena mudyani loyi a sapotaka n'wana wa mungani.
0: Luya ni lexi a gungulaka hi xona i ku i ta
1: za adyaa a delelaku mukhacani wo ya delelaku lowa a salaku aku i ya lava n'wana
0: leyi se mbazima na yena se wa chava phelani i ri swandleka siku ya jikeriwa na yena
1: ene mpela se mara loko o ya report-a case leyiwani a ku hosina ni ti sengiwa loko ti sengiwa laha va ta n'wi byela ku ri no n'wana loyi a yi kwini a yi ka bawa wakwe kumbe a hlayiseki laha a hlayisaka kona va ta vulavula na yena mzamani ku n'wana loyiwani kumbe a ni wa swi vona ku kesi ya kudya kun'wana ni n'wi kumi na se hi kombela ku laha a veki lenge leyi aka vukatini bya mani loko ti tsandza mara kumeka loko ni nga tivi tikholo ta kona kumbexani ti nga fani na tala ka hi na kesi to fana na teta lamule to tala ngopfu a ni zangi ti ya ne le ka na le maphoriseni a sungule ya kona a vuhosini a ya report-a ti sengiwa kona a vuhosini loko va swi vona ku ri loyiwani mukhacani loyi wa delela ku fika kwihi va ta tsala papila ni famba straight a police station ene ri clean a va nga ha ta tlhela va ku tlhelela mi ya senga a xin'wina hi ku le mi tsandzanile loko mi tsandzanile hi koti ya ku amaphoriseni amaphoriseni va ta ku va hlaya papila leri va swi vona magistrate a ri a swi vona ku laha a bayizaku hi kwini se na loko va n'wi nyika protection order i ta nyikiwa protection hi nawu i tsakelele ka mikhulu
0: leyane
1: ene i ta va sirheleleki ngopfu loko a tsandzeka mikhulu loko va ya police station va fika va n'wi nyika protection order ka magistrate loko swi tsandza kwalani va ta khoma va pfalela ene na mina Bramrex loko no va na n'wana na nghama leyi mi tshamaka na yona mi tshama ni ka loko ni lava n'wana swi vula ku mina ni delele n'wina Bramrex ene ku delela a misaveni a swi nchumu ene ku lwa a swi pfuni nchumu a swi vuyerisi nchumu
0: se xo antswa hi cini i ku ni suka
1: he Bramrex ni ku byela mhaka yin'wanyana ku vabya loko ku munhu wa vabya a ku famba hi tikrivanci munhu wa vabya nkondzweni a karhi a famba yena n'winyi a nga ti voni va vabya hi leswi nga na mihisa loyi wa vabya ndzondzweni yakwe ku xota swin'wana
0: all right
1: ndasa nge ai ka tentangeni ta ku e baba mo sengisa ba mo yimisa hi nenge wun'we a hobye loko swi tsandza hobyeni a hobyeni va ta tsala papile va ku hi lowu wa telela i hlamurise swona swona swona swona majestre loko a fika le va fika va hlaya phepha leri a ri nga tsariwa a hosini
0: Right.
1: A magistrate a tumana swa yena a va vona ku ri sweswi lowu va n'wi pfunan
0: hai ni vetwini ni khesa swinene
1: hambi ri na ti-original n'winyi wa vito mo hi twaku van'wanyana va ta yi tlhuvusa njhani
0: khesa swinene ni ri
1: sweswi no kombela sweswi teka leswi na ku pfuna
0: tanko
1: i nga tsakisi ku ti-original n'winyi wa vito va swivurise swona swimanimani va ri vise swona wena langa leswi vanaku swi ta ku pfuna ku endla swona mara ka tichaneleti ni ku byela ku tona a ni kombela ku hindza hi kona yi tsandzekile mara yi hindzile ene loko u pfunekile sweswi vuya ka ita report a ni tsana ka JCR ku ni vava mi ni pfunile lava mhani hi ku ni mihleketo ya n'wina leyi ni nga ti endlisa swona ni ndzile yi fike yi ni pfuna ene mkhacani hi loyi a nga hati a ku i lava n'wana wako la enkomo bramlesi mara ni kombela ku buti loyi a ve na mbilu yakwe yaleya misamariya hambi sweswi va ya ku vambetela nsati wakwe a miyela a ku hwi ipfunta a hi leswaku i lo pfunta buti leyiwani i hlonipha nawu a wu hloniphi nawu a fana loko va n'wi vitana hosini na yena a seketela a ti thwela hi ta yena tindlela
0: khesa swinene leri
1: a enkomo ni khesile bramlesi
0: dango Alright. Indlela le original ngwenye wa beti kusukela thema ka mashamba ba yi vona tano wena ke mixer wa mina u yi vonisa ku yini mhaka le black ayo ka siku ra namuntlha hi la ku twa tlhelo ra n'wina ku n'wina mi swi vona njhani nakona mi nga ma pfuna njhani kokwana hayi kokwana
2: ku biwa ta fambelana ku lava n'wana
0: hi leswi a swi tirhisaka a ni n'wana n'wana tirhisa leswi a tirhisaka swona
2: loko
0: mi ri loko a biwa ku endleka yini
2: loko a biwa i ya maphoriseni ku biwa a swifambela na wena ileti ta biwa muti wa wena va ku veni u lava n'wana wa yena n'wana va nga na 13 years na i kuma ka hlayisa hi
0: manitala
2: munhu yaleyo congress a nga lavi n'wana so u lava ku onhisela mhani luya ku ena munhu a hanyaka na yena loyi a nga hlayisa n'wana loyi a zaku 13 years i loyi i lava n'wana lexi aaka 13 years loyi a nga le kanya ku ya marhongo u hava munhu loyi a nga ta fika a hlayisa n'wana wa wun'wana a swi tivaku loko a n'wi hlayisile a nge n'wi pfuni yena kala mhani a nga le kaya vo n'wi hlayisa ngela xikolo bodi ya bandla i ya hlayisa mhana yena lava nga lino so se ya yo biwa sweswi i mhani va nga tiya nhlokomhaka ni mani sweswi a ka ha kuma ku khumba n'wanswati i jele a ka hlamutela na khiteni swiphimo ku khumbiwa kunene swi mi protect-a ngopfu hina vavasati sweswiwana ku se swikota a fika a bida sesi loko mpfukanyana ni maphoriseni swa n'wana ekuene ritene ku endliwa njhani leswi hi tamara loko munhu a miba a mitele muti wa n'wina a fika a miba maprotection order ya yandliwa eka fika a mindlela yo magistrate loko mi n'wi khomisini munhu yalowo a nga fika a mi tolovela a nga teli n'wana wa yena munhu yaloke u tela n'wini a ku mi rhandzana na munhu loyi a mi hlayisaka ene a nga rhongo loyi a mi hlayisaka loko a wu ekaeka a famba a ni ri wa chava leswi ndliwa kwala i vona na munhu mi nga teki exichini loko se a tavela ka n'wina mi tshuka mi ku mi biwile famba mi amasini va ta mi byela byela yibedhlela va ta fika va mi telatela ya doctor leyi mi ya mi ya n'wi pota loko mi n'wi pota leyi loko mi ya vuya mi ya hlangana ti-cost loko mi ya na ti-protection order kwala ka muti wa n'wina a va a n'wi lava ka muti wa n'wina ku hava munhu loyi nga ta mi pfuka na n'wana 13 years a ku lava n'wana wa yena nkarhi lowu n'wana a ri kwihi loko a za a tshela vana vambirhi na sesi leyi a nga leyi a kha a nga hati kwala ka n'wina leswi n'wina mi fase kuma munhu wo mi hlayisa a kha sweswi i tela ku a ta kota ku mi hambanisa na munhu wa n'wina loko a mi bazi hi famba maphoriseni hlayiseka lombreka
0: kasi ni kokwana dango kokwana makwani khesa swinene hi vonelo ra n'wina ndlela leyi tinharhu timinese ku bila wuriliya ya malunga ra wuriliya 10:1 kwahala ka radio ya n'wina xirhandzo xi sana FM 106.0 Magahet won't tell a one. Mlimwin.
3: What in that?
0: Aye.
3: What Baba and Kaka la Mavala?
0: Joe and Atsuvulo.
3: Aye, Omraximan Askaratri.
0: Hm.
3: No Kogo Allawana. Who sugala wana Louise in a 10 years is a giant, Ambala in Missal.
0: Melukunzaka in.
3: Loko aku ila wa n'wana wa yena khale n'wana a za a va na 13 years a dya yini a mbala yini a nga swi tivi ku i na n'wana tshama lo hinkwalo
0: a ni xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona
3: no a xi na nkarhi ya xi na nkarhi wa xona mara se nkarhi wa yena n'wi hetekile wa vona u delela nkama man'wana o ka ni nga tivi nsisi loko ka nga ri na vini a nga na vabuta vafana loko vo vona ku a wu na vini va endla swo sei masiku lama a swi hluphi anda azi aya hosi kumbabi tana vanhu va tshama hasi va vula a yi stress maphoyiseni kumba vanhu na masiku lama va dlaya ma swi vona umrekisile siku le ku dlayitele a va ka mahana a fambi loko a hlupha a ya n'wi rhipota va ta n'wi tirha van'wana le ka madlala a jele hi le ka hongo i ta diva na yona a hongo i ta cina hongo na van'wana va famba ya hi ku sweswi a swi tiva leswaku ni lava kha leswaku a nga lavi n'wana u lava ku honela sesi ya loye kumbe se i lava ku khela mhani luya na yi tikumelela a nga ti tshamela kahle a tshiki mhani wa xikwembu a hlayisiwa laha nga kona a nga lava ku ta n'wi onhisela u lava ku ta n'wi onhisela mfana loye a nga hlaya nakona n'wana lowu se i kulini loko za ku 13 years wa swi tivonana na khomiselo wa ndlukela a ri kwini yena papa langu u lava mina hi kama loko to tsongo gathi mbangu mfana loyi a swi kona sweswi mhani ya loyi a yi emaphoriseni loko a vona ku kama n'wana u vona ku vanhu munhu yaloyi a nga na vini a ya n'wi rhipota loko ku ri a ri na vini kumbe va boti vo mhana va ta n'wi pitana va n'wi byela va ku hetu hala ku kuma na ku tsemakanya laha a ta wu ta bava swinene loko tlhe u vuyala ya hi ku masiku lama va ka mhani va le ku feni sesesi loko ku ri u ka kha wa hitwa kamba maphoyiseni ku ya loyi i teka advantage a nga ku onhiseli kusukela n'wana za ta ku 13 years a mbala mani a dya mani ti-pampers a treat-a mani a na treat-a yena boti va nga na yena se a hlipeti kahle a nga lava ku ta tlanga n'wana vanhu
0: yani
3: ya u n'wi onhisela umbreaks ya lona kumbe u vona seku sesiliya se i tiphapha kahle i tova kahle se ku lava ku ta n'wi onhisela i na jelizimisa lona
0: se boti leyiwa a ngo i lava ku dya hansi yena na yena hi mhaka ku a nga wona tshika a jikeliwa ku dlaka yini laha va ndlisa ku yini sesi ku a nga fambi
3: hiku loa nga na yena
0: loyi a hlayisaku sesi
3: ee that's one ku sesi a loyi boti aloyi a nga dya hansi misa loko hi yena a lava ku onhela a nga dzinga a dya hansi a tshami yaloyo a suli hikuva loko a tlhela na leyi a va n'wi teka a ya ka hongo a ya tshama kona na van'wana va n'wana a mataji ku kona a tshama a hlayisa n'wana sesi wa loye i khale va ri swin'we loko n'wana za ku 13 years vana va lava khale va ri swin'we ngopfu i la ku ya i la ka hlantswe ku hava huku ya ku handzela xin'wana xihukwana n'wina a swi kona sweswo ya huku yi vona yi handzeli xin'wanyana
0: kasiswinene
3: ya a ni nei badja xa vazalwana wa bava nkaka la ka mavala kambre
0: nta wona wa bava nkaka ni kasiswinene xibajani xa vazalwana
3: tanki
0: Combo minutes of Felix. Combo minutes of Felix. Bila warliya ya mandonga ra warliya. Kume ngwe nongo nongo. Watele mbilini mingsoro mino. Wutaka we. Misumbuno kufiga. Rabu muna Felix karen ka warliya. Kume na warliya. Ya kume mbir. Hindele leya. 060-875-942. Iba ikare ito kishana kengwina. Mi bona njani magale black ayo ka sikuru na motla ba ku ri haikona loko mona biwa haikona swi kahle ku reporta imhaka le maphorisini ku va ta kota ku dilana na yena lava va xinawu

0: se se bala ku tiba ku kahle kahle va fana va swi endlisa ku yini bona bangunika nwana botilo yango ile vanwana lo vafa aba fayetela ku ke nakona loyi ango swinga hantswa na yena a ti fambela ku nge se jikeriwa na yena ku endleka yini la ne vutomi bya sisi sisi va fana va swi endlisa ku yini ba ri va kumini va malume na va papa ntrongo na va yini na va mhani na va vulavula na vona va kombisana kombisana timhaka leti va vulavulaka hi tyondo ku no luya wa vaba i ri lava n'wana wa yehe hi ndlela yeleyo luya a nga na vana i na vana vambirhi le kaya le va ri ntombi ntsena na mhani loyi a nga n'wi teka a nga n'wi lovola ndhakandhaka ya lembe ri nga hundra ni ri hi ndlela yeleyo se va katekisiwe hi vana vambirhi va tintombi se loyiwani hi ku a va tekanangi a va katekisiwini kahlekahle va katekisiwini hi n'wana wun'we wa jaha loyi a nga na 13 wa malembe eka nkarhi wa sweswiwani hi ndlela yeleyo lava kombisaka ku ri no luya wa vuya luya wa vuya loyi a nga na ndyangu wa yehe a nga na nsati wa yena loyi a va ha tekananga i ri lava n'wana wa yena lowu wa jaha loyi ku a n'wi teka a tshama na yena hi ku heyi leswi le ku tsandzeni titombi ntsena so a ngo wa n'wi ba n'wi bela sweswo loko sesa ala wa n'wi ba nkarhi wun'wani yi suka hi ndlela yeleyo so va ngo va ndlisa ku yini hi ku loyiwani a n'wi thembisa ku n'wi lovola ku va ta namba va aka muti swin'we loyi a nga ku n'wi hlayiseni na yena se ehleketa ku dya hansi hi ndlela yeleyo 060-0875-9542 se swi loyi vulavulaka yena na xitandi xa yena na xitsandzani xa yehe laha tshama koho laha va hlayisanaka kahle na jaha leri n'wi hlayisaka vhele hi ndlela yeleyo ni ri munhu teka lavawani mi le moyeni
1: ahe ri njhani brandrex
0: hi pfukile minjhani n'wini
1: pfukile
0: mm.
1: A swi twa swa sesi loyiwani munhu a tshama ka kalti wani sele hi ku lava ku tekeriwa n'wana a vutisi loko a jaha leri nge ri laha n'wana lo wa rona ri loko a ha ri ntsineni ri n'wi xaverini mamasi na tiphambasi na yini ke ro n'wi laha se nga kula kumbe loko a ha ri ntsina ri nga lavi no twa nchumu hi yena ke
0: okay
1: kumbe na sweswi a nge i laha n'wana wa ila n'wana wa yena kumbe u lava ku ya n'wi ndla nsele a wu twisa hi sesi loyi kuvave ku lava ku ya a n'wi ka khendla hi n'wana loyi kumbe njhani a nga pfumeli a swisa swi vuriwaka swa ku a tekise protection order a nga se a pfumela ku n'wi nyika n'wana loyi a fanele a n'wi lave a ha ri ntsini na nga n'wi lavi loko se a kurini a kurise hi van'wanyana kumbeni a chajiwi na mali hambe a byeriwa ku a tise 2 million loko ku ri ku i laha n'wana ku vona ku i ta yi kota ke mara hambi yo ta a yi nge amukeleki ku va ku tivulela ntsena ku lava ku n'wi kerisela ndhaku hi ku swa tiva ku a nga na yona so inkomu
0: keso swinene
1: bye
0: danko alright nkesini la kanhlanika ni ri vadawu keso swinene mavonelo ma n'wina kusuka ku hala tikweni ra ka nhlaniki ndlela yaleyo ni ri na ku teka n'wana mikiseri kona laha mi le moyeni
2: ahenjhani
0: pfukile minjhani n'wini
2: na magezi lanyamasi
0: magezi lanyamasi na mito ni ri hi leyi timhaka
2: timhaka leti timhaka to biha sweswi loko u pfumela ku n'wi nyika n'wana n'wi misaleni ya ku vabyini ya humelela ti-problem to ka ti nga tshamisekaka mina ni kombela leswaku vutisa ku sesi ya yena i le bini na ku rima na
0: ku ndleka yini
2: edlinini
0: ku dlina yini
2: wa ya mahlweni na ku bebula mhana wolowo yi ta kuma vana van'wana
0: hi wihi loyi a yaka mahlweni na ku bebula
2: wolowo n'wansati va nga na vana vambirhi loyi a nga n'wi lovola
0: leswi hi ndlela yin'wana mbele a nga ha n'wi kuma wa jaha
2: a hlakule swinyawula wa nga ha n'wi kuma
0: okay
2: ya a nga hluphi n'wana luya n'wana luya khale a ri kwini ku na ku hlayisa bava loko a tlavuya ta n'wi hlupha swisa emaphoriseni ya n'wi rikota a swi ala nghosi ya ka mkhulu leswi swi lehe ngopfu a nga ta bya dlaya n'wana wa vona
0: allright se leswi yena sesi a biwaku yena sesi ke
2: i ri
0: sesi phela wa fayeteliwa
2: wa fayeteliwa i ta bya mi dlaya ku n'wi fayetela
0: se va fanele va ndla njhani vona hi ku na boti luyani se u hleketa timhaka ta ku a dya hansi ku ya fanele ku endleka yini i 060-875-942 loko xiyisalelexo dya hansi le ka sesi sesi se misi yi ta tlakula tshuri hi ndlela yaleyo so bandlisa ku yini ku swi titana

se se bona malembe la ma 28 ne re laba komsa go no bona e kuleni ka bona ba ke banga randana na ja le re jale ron boka banga tekana ang le shivanga shingaenda ba hele ba tshovana mnenge tsena ba e ba kuma ngwana wa ja vele ndlela leyo lo isi swanga na 13 wa malemba 13 ndlela yele se ba komsa go no botulwe bi a teka ngwana wa sati lo hi banga na bana ba mbiri ba ba nwenyana lo hi anga ngulobola ndaka ndaka lembe ringa hundza ndlela yele se bangu Botulwa spiko sses vangana shon e go botulwa wa tala motin wa se sener e afika ba holobisa ku ila bonwana wa ye e wa ja he ku le kaya le ku ha ba bona wa ja itin tombi ntsena so ila bonwana wa yena wa ja hindlela le ba komsa ku no maneluya a tsamaka na botulwa e ri ha ikona nwana luya wa ja ange tsamkona le ka ka bona hindlela le motin wa yena se swinga leswi sesi tabadala bangu leswi mina ni fayiteriwaku ni fayitelela van'wana loyiwani ni swi endlisa ku yini nakona leswi le hambi no n'wi nyika n'wana loyiwani ni gina ni pfumele ni n'wi nyika i ya tshama kwini ku le mani ntrongo ve ra va lavi n'wana hi ndlela leyi a va n'wi lavi le n'wana wa mina so nakona lowu wa jaha lowa boti loyi a tshamaka na sesi loyi a n'wi hlayisaka sesi la lava ngo hayi kho va dya kahle va tshame kahle na ku pulana ku lovolana va pulane ku lovolana se a ngo na yena sweswiwani se u na mihleketo liya ya ku no swi nga antswa na yena a tsema ri vona hi ku heyi ka rin'wana ra masiku swi nga boti loyi a nga ta ka pike yena a fika n'wi jikela hi ndlela leyi se yi xuva hi ku va ri nhupfa xi ni wet xana ke sesi a endla yini hi timhaka leti

0: Nombolo
1: Ikari blamina wena eka nomboro 06 0 double 10 5 9 4 2.

Bakumembiri, tano watoto mlaze vile kungomba katika kawaria. Kumembiri, nongo nongo watalem bilin mixora bina la ngap bilin mina wena ito kasa kasa ngwe. Miibona jan magile black ayo na kasa isla mangana mbalim blama 28. La mangana ngwana ngwa jan. Kuklin kabona la abar ntana kasa na boti lo ibanga la banga teka nangi. Bo ni kana ngwana tse na vile njala le boti bia teka ngwana saati la manga katikso kasa. Bano mbiri watin tumbi. Langa ngulobola na malim. Andaka lembere nga honza fele njela yaleyo bako msako no boti magale iwa supa kisezi iku boti waba supa wa sukumeza wafa atako laka nga kabona ata wafa etela aku ilaba ngwana njela yaleyo aku ilaba ngwana wa ye ala telo boti luya batama kuna ina batla isana ka sisi sisi mga rivala wana shitandi shabu honir la batama kashu na wana luya waja na boti lui atraka kasi la batla isa ka sisi la wanga kuplani nati makata kuno wafane balo bola na hinda wale bata kota kutama kasi wana na saad hinda lele seba kumisa kuno boti lui wana yena seo sungati makata kuba achaba kumisa makata kuno sunga antona mina ne jahansi mku hei sikuru wana shibungu shita kini ata segete mini ni fikani dawa kwa la muti wawe ndela hele so tukale suwane bari abasuti kufana vandisa kuyini si la iti magale titinga kuhumeleleni kanda nguwapo vele

bakom sa kurno hay kona e bakom blak funo ber ba zamin bitana bitana ndang go bo on ko family ya bo ba sa imsele ma gata kurno e ka se ka se bo ba tikiri wa ma ka so na so se silwane e anga te kwa hi botile e lo anga lo vulwa ndaka ndaka lembe nga honza uri nwana wa me e ba vula sis ba vula tsone e anga nwana lo ya hambo tala ka la anga tsamukona lana e boti ta bona ku ta nwi isa queen se bango hey ti magata kona tatika swinene ha mino n'wi nyika n'wana i ya tshama kwini ku le a nga laveki hala tlhelo loyi a ni hlayisaka laha na yena se hleketa timhaka to ka a famba hi ndlela le se va ndlisa ku yini sesi laha hala va fayeteliwa ku ndleka yini 0 6 0 7 5 9 4 2

0: Hala mbilwini. Ten to 12 ni madambu. La hila hutele. Timaka di chuka chukwa kona. Hala mbilwini. Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFA hi rito
1: xana u nga va ri ku laveka switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi ku ladumadwe ya na malamulele va kume leswi swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mirror na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 Mahungu yo tsakisa hi lawa la dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta la dumadwe la duma where you save and score.
2: Alright, ba sibra kahle ba pheni hayi ka mina ndlela le ba ku nga ri nese kwa lomo hayi ka mina la ka mina umswati ndlela le 060 8 5 9 4 2 mgeni bona ku ala ka Facebook ba manla ba ri na bona ndlela le yo ba kare kota ku bana ba khumba khumba nje ndlela le nkarho wako khani komala ka makume mbiri eka lehle I khume nkombo to timinetse leti ti kolota ku ya ka orlea khume mbiri vhele ndlela le ne rano ba go shunga ni ri kwala ka mudavula tlangelane DJ Tiani Tomu ni kheso swinene ne ri man Julia ka magezi ba go shunga ni ri kwala ti efe lawani Shakes Barula ba go re shunga ni ri kwala ka Homo 14B ni kheso swinene diwa ka bona ba go ha ko shunga ni ri kwala ka Jim Galalome ni kheso sense divine. Alright, Thomas Mdungwazi xivambo go shunga ni ri kwala eka muswane zwiri sei ni kesa swinene zwiri vone ri lavan va ku ri voningo ra liseri khongi va ku swinge ni ri kwala eka Jim Galalume Emilset Mahlawule hlayisekani jaraka axitabane ra fanele ntima n'wana n'wa xirilela ni kesa swinene hi sesi hlayisekani kwalana ni ri tshikani floma va ku hayikhona hi swinge ni ri kwala ka nkuri a zamani hlayisekana n'wihe ni ri spread chavani va ku hayikhona hi swinge ni ri kwala ka xigamani hlayisekana ka xigamani ni ri vachanda va mbilu va ku hayikho hi swinge ni ri kwala a mbilu xidawuli khese swinene bilu oceans ximbinyana va ku hi swinge ni ri kwala mugangeni wa hosisiyandhani eka mapuve block 18 a ku ri bilu oceans ximbinyana munhu wo rhandza ku basa ni khese swinene ni ri so za isaya ni khese swinene va ku hi swinge ni ri kwala xandima ni khesiya ni ri visat n'wayila va ku hi swinge ni ri kwala ka KZN ka nkuzani visat n'wayila vhele va ku ri Shapiro Dan Kesini junior baloyi va ku hi swinge ni ri kwala ka mulinginisi block 2 ni Kesini bo David Dambakuwa every Dambakuwa va ku ri hi swin'we ni ri kwala low street chat ni khesa swinene bo David ni khesa swinene ni ri Brighton Nyiko Sixonga Sixonga small va ku hayi swinge ni ri kwala ka xikokwani khesa swinene ni ri lavani naki slow poison makhuvele swi va ku ri swin'we ni ri khesini mabele kudumela va ku va Polokwane rirote ni khesa swinene ni ri hlayisekani swinene hi ndlela yaleyo right mi nge ni vona ku nga va ku ri na van'wanyana na hi site leri rin'wanyana na mo vona ku ndi vonyi lava va nga na hina mo hi vona ku nga va ku ri na van'wanyana lavana va ku titswala swithola va ku swi nga ni ri kwala eka makoxa titswala mana khomana ni swithola ni ri lowun'wanyana mana va ku ri i chilizi va makhensi va ku swin'we kusukala malonga laha sunset vila khesa swinene ni ri xilizi mamakhenso hi ndlela yo yaleyo khume munhu wa toho timinetse vhele hi kongoma le ka awara ya khumembirhi nokonoko wa telembilini mixer wa mina ni ri
0: Rula kama ehleketo kukumeka ntsena loko join Armarovela Funeral Services joina na munka ebutsarisa 13 wa swiro handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele nhlokweni leswaku ti price

R50 loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika R4000, plan B R4500, plan C R5000. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armor Robela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani, kasi na vanhu lavo tisunga hi